ci télévision Seynou Tar Seynou Tar buñ ko wone ci Facebook Seynou Tar buñ ko wone TikTok muni ila ma sa'ara minha xana lulul tar bi len yalla bindal parce que sun borom xamone na ni jamono dana egg fo xamni tar dañ koy fabriquer tar dañ koy fabriquer nekatul lu natural sun borom xamone na lolu motax muni ko tar buñu fabriquer nak ne len nayam ci seeni borom yi keur waye buñ ko won ba mbeddi mi muk tar buñu fabriquer tar bi nga xamni man yalla malin ko bindal mu nek lu natural nak lolu mom munuñu ko neub munuñu ko neub wa mbedd mi waye tar bi nga xamni dañ koy fabriquer ngir lu neex seeni borom keur ngir lu neex goor ñi ne len tar bob mom na yam ci seen digeunte ak seen jëkkeer dong da gis jigen ñi dañuy fabriquer tar monte ay xef nañu ma bal fabriquer tar monte ay ngam fabriquer tar ciap ciapal fabriquer tar fenn fu ne nga peinture ko fabriquer tar ci sa karaw fabriquer tar ci say weh deg na sax legi am na ñuy monte ay togu kay deg na ko gisaguma ko way deg na ko ñun sax legi jigen ñi dañuy fabriquer tar sax ci wut ay togu kay diko monte yalla ni lol na yam ci seen borom keur yi de bum genn ci mbedd mi bum genn Facebook bum genn television bum genn YouTube bum genn TikTok wala TikTok bum fa feñ de bum fa feñ lolou yak sa borom keur rek la concerné kon bu fekke sa borom keur bëgg nako muna amul na yam fofu ci yeen mayam fofu ci yeen benen aya ngi ci kanam buy gëna léral lolou sun borom ni waxal ma jigen yow muhammad ne len wal yadribna bi qumurihinna ala juyubihinna wala yabdina sinatuhunna ila li buhulatihinna gis nga sen borom keur ya ngo ila li buhulatihinna waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama moy sen khudwa maryama buso wala maryama ali assalam ñaari maryama yeb ay khudwa lañ ay reference lañ waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama buso moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna hafsa moy sen reference ne len buñ solote mëna mëni buñ defati bopum neel wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna buñ solo ba nopi nañ muru tek ca lu da nga jël grefas tek ko ci sa bop waye amul dara lu ko lekkal ak sa bop ñewoo ko ci nang ko ci monté rek nga xani bu la nexé teggi tek ne xeyna bop mo ci gëna way bop mom grawul benen bi mom rumbum yalla lay laaj manam jël ak kawar rabalé ko ak sa karaw jël sa kawar rabalé ko ak yenen kawar yonent neena ko ko def fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm jël kawar ñew ko ci sa kawar ba nga laxas ko ci ak wëñ mom lañu tuddé jokk am ci borom xam xamine waxuma sax mess waye demal nga jënd mbasseris nga sel ko ay morceau rab ko rabalé ko ci sa bop rebbum yalla ngi sa kaw yonent neena fo jëm yalla bu fa yalla yiwu yalla jëm ndax yonent sallallahu alayhi wasallam lu mu wax wasala la wax moy jokk rek ak lo meuna jokk nak la anna lahul wasilata wal mustawsilata kuy jokk karawam ak kako koy jokkal fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm lolou muhammad sallallahu alaihi wasallam moko wax te mom la yalla yoni ci jam ñi bëgg lu neex jigen ñi bu ñu téñu wax leen ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm la yonent wax sallallahu alaihi wasallam mune waxal ma jigen ñi ne len kon buñ solote ba nopi nañ mur seen bop yi grefas ak nim diisé grefas ak nim tangé grefas ak nim xéñé boko tégué ci sa bop ba nopi l'islam ni la mur ko bu ko kenn gis xam nga ni bañ ko ca tégal koy gënal kon boko ci détek bëgg ko won wa mbéd mi tax ñu la am nga émission télé nga dugg ci ab ruq ay gaay wër la ciap ciapal la fu nekk
ay gay wër le de tar bi la yalla bindé won ñu démonter ko tek fé fabriquer sen tari bop taf la ko fabriquer sen tari bop yann la ko nak ni la démal génné télé nga gis xalé bu jigen bo xamné né nay tiktokeur la bala génné tiktok fenn fenn mu ciap ciapal fa fune fune mu ciap ciapal fa mo ko kay won le monde entier mom ngay won sa bop

soxlawuma dama bëgg melni madame bouche te yak madame bouche bokku len environnement bu ngeen di dundu bokku len biya peut-être mom fim dëkk sox sim dëkk sore nak jant bi ciori way bo xamni ceñeru jant bi du lak yaramam yow sox si nga dëkk dafa jégué jant bi ba ceñeru jant mëna lak sa yaram pour mu ñuul lolu ci bari sun borom la bu ko neexon nga juddo fa madame trump juddo mais defuko nani yalla nak man bëgguma melokan wi dama bëgg sopp sama yaram ba melni madame trump walay xawona jema melni sax madame sall di mo xawatane ndax madame sall mom sérieusement parlé bu muru won rek dal di compléter bokku ci al maratu salia madame sall mi ci sénégal bu muru won rek légui mu bok ci al maratu salia ndax musuma ko gis musal lu khat musuma ko gis musal lu gat musuma ko gis musal lu yara te ñett yoy la yalla wax ni bu ngeen di solo na ngeen ko solo moy na jot na fat na yaatu kon ben element rek moko déssé won pour mu bok ci diwanu al maratu salia mom madame sall moy lan moy mu mur bob bi te tégi mes bi bu ko defone rek bok ci al maratu salia bu ko defone rek bok ci al maratu salia wax deug yalla amna ñeneeni president yu fi nekkon yo xamni do na gis seeni soxna waye wax deug yalla la ñeneeni na seeni soxna daan solo wute wute madame donald prem wute wuñu na madame donald prem tu di solo non lañ solo na nga xam non la madame françois mitra di solo non lañ solo ni nga xam non la madame joe biden di solo non lañ solo kon madame trump ak François Mitra, Madame François Mitra, yalla ni jigen jo xamni da bëgg mel ni ma bëgg du solo na ñoña di solo du solo yalla rek tax may wax man musuma gis Madame Sall xawma ko ko xam waye ni ma gis muy solo dal à travers ci li ma gis moy ciol gi mom l'islam gëreem nako l'islam waxu ci dara ci yenn ciol yi waye nak ah taxul nak mu dugg ci diwanu al maratu salia de ndax bopum nen lay def bopum nen lay def al maratu salia du def bopum nen dedet jigen ju bax ci l'islam du def bopum nen yalla nuko wax de mustafa mbay sa moko ko de mustafa mbay sa moko ko de yalla ko wax ak yonentam moni al maratu salia du def bopum nen man waxumako de yalla ko yonentam ñoko wax ali salatu wassalam yalla ko yonentam ñoko wax وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ إِنَّ عِنْدِي حَدِيثٌ بِكَ يَنْتُ وَخِي تِي كَانَم إِنَّ اللَّهَ آيَةُ الْقُرْآنِ بَاغِي نِي وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ بَابْ مُمْ لِيرْنَا إِنَّ عِنْدِي حَدِيثٌ بِي تِي سَيِّدَتُنَا عَائِشَةُ مَكُو نِتْلِي أَكْ رَقَمْ جَا سَيِّدَتُنَا حَفْصَةُ نَكِي أَسْمَاء بِنْتُ أَبُو بَكْرٍ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ سَيِّدَتُنَا عَائِشَةُ مُو نِتْلِي نِينَا dafa am ben sœuram buñ wax asma bint abou bakkar radiyallahu ta'ala anha anhuma muné dafa am ben jëmi bis asma bint abou bakkar ñew di ma sét ci muné anna asma bint abou bakkar دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثياب رقة فأحرد عنها فقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المعيدة لم يصلح أن يرى منها إلى هذا وهذا وعذر إلى وجهه وكفيه ينام تبي صلى الله عليه وسلم سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع أم سمى بين سير سمى بين سير بنيوه أسماء بنت أبو بكر دفع نيو دي مران در ويسيد mune bimu duggé rek yam ci yonnentou sallallahu alayhi wasallam fekk bobu mi ngi solo ni xalé yi jigéni di solo moy lu gatt te yara néna nek mu duggu ci rek yonnentou bi ni wul bir won ko gannaaw te xolal kat rakku soxnam la rakku soxnam la waaw rakku soxnam la rakku soxnam mune wul bir won ko gannaaw niko ya asma mune ko labbayka ya rasulullah
muniko jigen bo xese toll ci isba deganatul ci mom deganatul ci mom ludul ñaari berebam yi dong di feñ moy xarkanam bi ak tenki loxom bi yonent moy jangale de daf ni bulbit wan ko gannaaw ne ko ya asma muniko labbayka ya rasulullah muniko jigen bu xese ag ci ati mbax bu xese meseur amatul droit ludul xarkanam di tenki loxom yi di feñ amatu ci droit asma ni wagnet delu sen keur sallu jot te fatu tayatu sallu jot te fatu tayatu jele nañ ci sayyidina aisha radhiyallahu ta'ala ne batay neena ay alquran bi bimu wacce da fekkon jigenul muhajirun mi ne ca tel ma di rot mun way xam nga jigen ñi nak bu jekkon jigen ñi jekk ñi ñom dañ dan pratiquer ñom luñu jang dañ koy pratiquer ñom par rapport ak suñu jigeen ni jamono ñom dañuy jang bané ar sanni ko ci trowal ya suñu jigeen ni jamono dañuy jang bané ar lem ko taxañ duggal ci trowal yi ñom bo waxe ñu naan yalla ko bari yermandel ak no wax deug ba yalla soxor soxora tax musak sawara ngeen bal ma ci waxin wi yalla ko bari yermandel te musak sawara te jam ñi do nga tax musak sawara nak sokku ko pour ngelaw li sokku ko pour montagne yi sokku ko pour garab yi nit ñi dong nga tax yalla bind safara nit ñi dong ñu nan yalla ko bari yermandele waaw ko bari yermandele ne ko jaar fi mu bëgg ko bari yermandele ci ko jaar fi mu bëgg sayyidina aisha dafa net neena yarhamullahu nisa al muajirin al awal lama nasala wal yadribni bi qumurihinna ala jubi inna saqahna ak safa ila akhir al hadith sayyiduna aisha neena yalna yalla yeeram jigenu muhajiruna yi jigenul muhajiruna moy nya gaday won makka and ak yonent ñew madinatul munawwara mune yalna len yalla yeeram ñu ne ko lutax mune dafa am ben sur ñu tok ca ten ba di rot neena ba yag ay alquran bi yalla di wax muray wacc wal yadribna bi qumurihinna ala jubihinna xam nga sahaba yi bu ay alquran masana wacc yonent sallallahu alaihi wasallam dañ koy ñeekelante ngir bëgg aw yiw kenn ku nekk dem diko netti ci sa morom mu am sahabi yu bo xamni ba aya bi wacce rek dafa daw ak mom rek dafa jël aya bi mokal ko rek daw dem ci ten ba fekk fa jigen ñi dal ni a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal yadribna bi qumurihinna ala jubihinna mune a yow li nga wax lan la mune aya la bu wacce legi ci yontu yalla muhammad neena jigen ñi biñu déggé aya bi kenn ku nekk malfa bi nga yoron dang ko xoti mur sa bop xaruñu ba ñew ci kër gi de ca téen ba lañ xotté seen mulfa yi mouré ko seen bop yi fa saasa kenn ku ne la nga wor do won dang ko xotti dal di mouro alayhi salatu wassalam motax ay seen yalla ne len yalla yërem ca téen ba len aya bi fekk ñu dal di pratiquer aya bi al mar'atu saliha sifatul mar'atu saliha fil islam melokanu jigen ju bax ci diine melokanu jigen ju bax ci l'islam melokanu jigen ju bax ci l'islam kon ñom dañ dan jang pratiquer xam nga ñun ay bi da ñew rek ñu dal dikoy appliquer fi nak da ngay jangal jigen sonu ta dac ta lu nek waye ca bis bu joge ci daara ji bu delu seen keur seen keur def ko ciéddu seen wa keur def ko ciéddu da ngay gaat nga teññe illi yamale ko daara ja dir mu ne ca daara ja ma ngay jang di muru di jang di muru ba xey ñibisi mokal alquran ñibisi na ñu ne ko tegal muray gi fele wala mom ci bopam mu ñew fekk fi ay moromam yo xamni demu ñu daara xamuñu luy daara kenn yeru len ci muray mu gis ni moromam yi ne ci kër gi te duñu muru ñoko upp ay connaissance ndax gis na len ñu yor ay portable te connaissance mo len ko may lu la tax ñu am connaissance bu ñaka muru mu futti ku ni ñom bu ko yalla dimbele wul bëgg portable day tax mu futti ku ni ñom wuti connaissance ci mbedd mi ni ñom bu ko yalla dimbele wul ñaar yoy rek xalé jigeen yu bari da ngay gis ku mok alcorane baqara bu minal jinati wa nas deg arab ba dak lak arab waye cey ma nga ni dajjak bopum nien meesu ba ca digginaaga
ñaar do nga ko yobbe bëgg place bu mu liggéey mba bëgg connaissance da amna ci société yo xamni bëgguñu jigen ju yiw al maratu salia bëggunu ko ñom li l'islam bëgg lañ bañ directeur de société yu bari li l'islam bëgg mom lañ gëna bañ ci jigen mom moy secrétaire bu muuru secrétaire bu am diiné dédé ñom bëggunu ko dé secrétaire bu melni iblis kay saytane su taxaw fenn fu ne karaw di fa jalla ñoo muy rap rapali beut ñom secrétaire yoyu lañ bëgg na ousu billahi minha secrétaire yoyu lañ bëgg secrétaire bu wi joko régaju ta yalla neena waylun li kulli ummati lu massa yalla xuru sawara nga xaru jigen ngay rek rek li seeni beut jigen jo xani bo waxe mu rek rek la beuri mu ne saw xuru safara ngoy xaar waylun li kulli ummati lu massa alquran la secrétaire yoyu nak la directeur de société yi bëgg a directeur de société yi secrétaire yoyu lañ bëgg ñi ñuy tuddé ay fonctionnaire secrétaire yoyu lañ bëgg bo sét lo ci bamay doga def samay conférence yu jëk ma doon féliciter ben journaliste bu ñuy wax xuma Ndaye Fatou Gueye la defena tam ñokon wal fajr ma diko féliciter moy mo da bok ci journaliste yi jëk imposé mouray ci télévision yi da bok ci journaliste yi jëk imposé mouray ci télévision yi métier journaliste way lum daxonté mouray lum joté mouray journalisme gëstu xibar bu wër nga wax ko tok ci télévision wax ko wa lum wuté lum joté mouray lan nga ñëw ni journaliste la génné say diplôme ñu la mé mouray nga dem ci société yor say diplôme bëgg liggéey ñu ni waye mouray bi duñ la ko wax parce que duñ la ko direct mais indirect duñ la ko wax direct parce que nénañ ay julit lañ buñ la ko waxé direct ñu xéb leen ci loolu seen société ba sax julit ñi mën nañ ko xéx bu feuy waye indirect lañ daqu secret lañ lay daq fekk sa mouray bi do nga tax ñu daq la yalla xam nako ñu tek fa secrétaire bo xamni bo demé xamul banisine mi mara waxali wuñ ko waye na mëna rek rek li beut tek karaw gu melni karaw shaytané di jayi rek ñu jël ko bo demé li ñu def mënu ci dara waye ko mëna attirer goor ñi ñu ni ko kay tok motax sayyiduna aïssa ni yalla yeeram jigeenu muhajirina ñom day dañuy jang pratique ñom bu len l'islam ni la rek ñu ni la ñoo ñoy al maratu salia digen ñoña bu l'islam ni la rek ñu ni non la motax alquran ngi ñuy poser question ñun julit ñep nak sun borom neena atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di mu ne ben question la len di laaj wa ndax da ngeen di nangul len l'islam bayyi li ci dess yalla neena question bobu rek la len di laaj ndax da ngeen di nangul len ci l'islam bayyi li ci dess bu julli jotey nangul nga julli bu wéru koor ñëwé na nga wor kon nang nga leen l'islam waye mouray lank ñak jox loxo jigen jullul sam jëkër lank yoy mom d'accordo ci bu julli jotté dal nga jox kepal bu wor jotté nga banku yor sa soccu waye dal fo fekk jigen jullul sa jëkër nga ni ko jëb loxo bopum neen mesu ba ci digginaaw ga subhanallah yalla ni aske li moy ngam est ce li moy ngam atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd muni lolou kuko def fama jasa'u man yaf'ala salika minkum ila qishun fil ayati dunya muni lolou kuko def nako worni gatch ak adina ngoy xaar sun borom wax de neena lima koy faye moy gatch ak adina ak go al-akhirah kuy def lolou ko xal da nga nangul len li yalla santane bayyi la ci dess muni gatch ak adina ngay xaar ak go al-akhirah moy don sab yool ëlëk ku def loolu la wax ku ko def rek man yaf ala salik ku ko def rek nangul li bayile sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alqur'anul karim ma kana lil mu'minin wala mu'minati idha qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna al-umru khiyara min amrihim sun borom neena surat ahsab daganut yelut jaadul rafetul warta am ci julit bu goor wala julit bu jigen deng daf ko séparer julit bu goor wala julit bu jigen warta am mukk ci mom man yalla mané da xong da wex munima dedet wexul da xong
daganu ci julit bu goor wala bu jigen saab yonentene da wex munu dedet wexul da xong sun borom neen kep ko xamni li kep ko xamni man yalla bu mane da wex ngani walakin waye c'est à dire walakin waye c'est à dire bu saab yonentene ni la ngani walakin waye c'est à dire mun yaangi def lu yello diko ci yow yaangi def lu jeedul ci yow yaangi def lo wër ta def lu ñaaw lu bon lu ñaaw te bon yonent bi neena nga nan wa waye jamono ka laaj ak ki bind la bind jamono mom li la santane nga ne jamono ka laaj dedet nga nan sa bakkan ko laaj kay ak sam xel sa bakkan ko laaj ak sam xel ngay genn ci ñax yonent neena won fala tasbu dahra fa inna dahra huwa la bu len ngagne jamono ndax jamono yalla jamono sedelul bopam kon bul ngagne jamono ji sedelul bopam jamono tangulul bopam yalla koy tangalo kon bul ko ngagne buñ ne jamono je yaqku xetu langage la rek waye fekk jamono yaqul ñuñ wa jamono ño yaqku waye jamono yaqul de ñuñ wa jamono ño yaqku xetu langage la rek ñaan jamono je yaqku ay fekk na dedet jamono na melon la mel fi jant bi daan fenk ba legi fi lay fenk fi mi soye ba legi fi lay soye ñun wa jamono ño yaqku ñun wa jamono ño yaqku sun borom neena yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma ngi lay yoni ci ñi nga xamni dañuy wote ak sama ndigal buma ne da wex mi ni dedet in bal ma ngi lay yoni ci ñi nga xamni bu saab yonent ne da wex mi ni waye nak muni waxal ma len ni ne len fal yahsari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibhum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim suratu an-nur waxal ma ne len man yalla ma ngi len di denk ñu moyti ndiko di juyok man ma ngi len di denk lañ moyti ndiko di juyok saab yonent wax ba nopi ñu def lenen muni kep ko xamni ni yaangi def lolou nako woor ni fitnay adina dana kep ci kawam ak fitnay al-akhirah an yusibum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim mbugalum adina ak mu al-akhirah mbok yi ñaata ngeen xam ci jigen jo xamni yalla dako mayenu taram ab tar lu ko yalla may oliya ko mu jël tar bi jamo ko yalla waye setané ab ko tar bi diko exposer ci mbéd mi mu d'accord ca mi dem da quelque temps rek am fièvre bu ko ni ciap docteur dem na ca fum dem ñu ko gisunu dara muy ñiss di ñiss ba xey fouti lolu moy fitna ji yalla di wax yalla neena kuy wuté ak man sama ndigal len do nga ci meuna juddo ñaar do nga ci meuna juddo fitnay adina mbaaju al-akhirah an yusibhum fitnatun mbok yi ba xam ngeen ni beut bu ay raw balu fital beut bu ay yeen sama mbok yi jigen ni ma laye len ko biir gis nga beut bu ay mo raw balu fital wala yalla xam nako beut bu ay raw balu fital bo gisé wolof beut bu ay ak gimiñ gu ay bim ko xolé firi ko firi mënu ko firi xamul num koy firé mu firé ko ak ndëm ngeen bal ma ci baat bi diw dëmm la fekk wallahi dëmm amu xam nga lo ama beut bu ay mba gimiñ gu ay waye wolof ko mën ta firi parce que xol na xol xamul lim koy niru mu firé ko lim jëkka dab rek wa wala lim jëkka xalaat waye fekk beut bu ay am ak gimiñ gu ay beut bu ay gimiñ gu ay nak ño raw balu fital bu recc yalla xam nako beut rek mo la nan jak nga doxé fi febar bo xamni ba yowmal xiyam di wër fekk beut la nga jël sa yaram exposer ko yalla dogal mu dajé ak borom beut bu ay lamiñ wa ay
bo demé ci téré fiqi mi'yan lañ ko tuddé mi'yan dem len ci jawaruna fi bu señ touba da ngeen ko gis bim koy jangalé gis nga koku sax l'islam day wax ni buñ démé ba trouvé ko ça veut dire lorna ay quelques personnes ci bëssam ak lamiñam l'islam néna koku nañ ko jël sékestéré ko bir kërëm mu bañé té génn daay man borom bëd bu ay ak borom lamiñu ay wowo l'islam néna buñ démé ba trouvé ko gis ni lor nañu bare ci bëtam yu ay yu ak lamiñam yu ay yu l'islam néna nañ ko sékestéré bir kërëm buñ génnati l'islam yaral ko leppam bu ay buñ génnati di lor kenn légui nak gaay yi génn far di fekk borom bu di ay ndax yaay génn Facebook mba TikTok mba YouTube yow ya koy génné sa bop ya gis ben video bu daw rek ben way xol ko dañ ay waji ne sis ndaw footinga bu bakke ci borom bu di ay ak lami ay yow footinga yow sa adina yakuna bu ne ay waji rek jeexna mok tammi walli wayam tammi walli gis nga walli bu xole bani cham lutu bax mu yalla sédé nako tammi walli mok beut bu ayam tammi walli bu xol bani accam mu dila xol télé ni rek ngay wax ba yag mu ne cim bu ne cim rek yow foti nga yow mo tax ñom duñ ga wax cim mu bala ñu wax cim rek wax ko ci luko jël da ngay genn télé rek lakal rew mi rek wala nga lakal nit ñi rek mu dila xol ba yag mu ne cim rek du moy jéxal nga ayaw bokato yow jéxal nga ci mi walliw non la mel ci mi walliw mo beut bu ayam duñ balé dara yonnentou sallallahu alayhi wasallam dang nañ ci tarikh ñu diko jambat ben way bu febar di bëgga dé mu ñu andil len mo ñu yanu ko andil kër yonnentou sallallahu alayhi wasallam yonnentou niko jakk xol comme yonent dafa am basirul khalb nek mu gis ko rek xamni ki beutu ko japp ak gemmi mun waaw yeen kan ngeen ci fokk ngeen ci ñaaw ndort ñu ne ah mor xujje de wala ablay demba de wala ñu ko waxe sax jobbe njaay sama doñu bajjel la jaar na fi legi fek ko muy sangu mu ne ay waji ndaw si mo rafetu yaram wala ay waji mo rafetu yaram legi la fi jaar wax ko kat yeen ni woy leen ma jobbe njaay mu ñew ñu woy jobbe njaay li jobbe yow bi nga rombe ki muy sangul wax mune ah xana taram bi rek wa yon niko wa galaxndikul jox ko ndox niko galaxndikul jobbe daldi galaxndiku mune yabil fi mu yab mune ko selmul jobbe selmu mu jël galaxndikit ja ak selmit sa tour ko waja ni ñoké deug dem yonam tous jotatuko lool la wolof mën ta firi nak mu firé ko ndem waye dem mu amul yeen bal lool la wolof mën ta firi kon al maratu saliha fi l'islam jigen ju bax ci l'islam day comporter wo comportement bi diine jangale sun borom neena wa kharna fil buyutikunna wala tabarajna tabarajal ja'ilatul ula wa kar yonent bi la don waxal waye wa kar yonent bi ñoy reference monde bi yalla jangalul wa kar yonent bi rek pour mu yam ci ñom dong dedet moy reference jigenu monde bi kon ñoomit ñom la yalla roylu jigeeni monde bi ñom lañ wara roy ali salatu wassalam jigeeni monde bi ñom lañ wara roy ñom la yalla ni sa baram li len tok len ci seen keri te baye tabaruj bi ngeen di def fuñu gessu seen len ci Facebook fuñu xol seen la ci WhatsApp bi fuñu xol seen la ci television yi waxarna fi buyoti kunna balen ko tok len ci keur ga est ce que la tek rek nga ñew ci keur gi tok dedet moy sa tar bi boko guenné tar bi nga xani boko guenné gor ñi xemem la muna amuni bako ci kër ga wa dem daayira rek dem daayira kër Seigne Touba ga wa lu ci tegi xef doon dem daayira doom tegi xef dem daayira musoor gu bëgg laali asaman fenn fu ne nga rëdd ko ci sa kanam gi ab aptar fu ne taf ca ko seeti daayira ba te yaangi baye sa borom kër xeyna ci kër gi bo demé wa daayira ba nga yut sa tar bi tar bo xani seytane nga ko ab te ne nga kër Seigne Touba nga jëm ci daayira ba kër Seyd Eladji Malick bako fi ba ñew waxarna fil buyuti kunna wala tabarajna tabarajal ja'ilati ula boy dem daayira ba fi sa tar bi boy dem daayira ba fi sa tar bi ba ñew
wala tabarina tabarina jali jailatu la da ngay dem marché marché dong lu ci jar ciap ciapal bako fi ba ñew marché dong jar na ciap ciapal wala tabarina tabarina jailatu la lool muni lool melokanu way reer ñu jëk ñëla xam nga ku reer moy kan moy ko xamni gindiku way moy sawara ëlëk sun borom ni melokan wi ngeen bëgg mel wa keur yëneent bi lay xol de té moy di génné sa tar diko wan wa mbéd bi muna muni way reer ñi do nga ko daan def gañu reer ñi rek motax jigen jokay gis mu diko def rek xamal ni ku reer la bu jangon ba jang arrêt mo ko delul ba ñoyam dafa reer xamul dara wa kharna fil biyati kunna wala tabarajna tabarajal jahiliyati alula ñi gëmul yalla té ñu jëk ñu ñoo daan def li tabaruj bi ngeen di def tabaruj bi jëm daayira tek say xef musoru musoru kuy bëgg laali asman mëno muru loy musoru nuru astriyer la xuma musoru gën xamut isama nday parisol bu ne ci kaw jawu ji waaw motax si ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamni ci ab daayirem ngeen jëm ba nopi nak di def tabaruj mom da waxon soxna s bayam bu ndaw niko say nop e yow sama soxna s bay lantana li din ata tasri jismaki ya sayna bi taxamul yow sama soxna s bay muna muniko mang lay ding bo beugé am diiné muna muniko boy dem daayira bo bul ciap ciapal da nga bëgg am diiné sa diiné ñong muna muniko boy dem daayira ba muna muniko bul ciap ciapal bul téggé rafas bul ab abtar muniko lu may def muniko xana mur muniko ndax mang lay sédel ci sama borom man seigne touba ni do julli yalla nanguko do war yalla nanguko do ne makka yalla nanguko lu da nga mur sa yaram wi ata tastari jismaki ya saynabu bi taxamur lako wax ni taxamur seigne touba koy denk soxna way juram de bayam bu ndaw bay taxam mom la don denk li mom cheikh ahmad bamba radiyallahu koku nga jëm ci dayiram yow ciap ciapal ba wut kula ciap ciapale subhanallah subhanallah te gori kesse nga fay fek yo xani kenn du ci sa mahram kenn du ci sa mahram kenn du ci sa jëkkeur ci dayiram kenn amna ci ño xamni sax eppal nañ ba dañuy dog ay yere yere baati mbubbu nak far mbubbi gor xam nga cëlok l'islam l'islam mom xamul tisse bi xamul ñaw bi lim xam moy na jot na fat na yaatu mais culture na culture bu baxé l'islam da koy reconnaître moy bu fekkentani culture du sénégal moy dafa am baat yo xamni baati goor la am baat yo xamni baati jigen la am yéré bo xamni mom lañ momalé goor am yéré bo xamni mom lañ momalé jigen lolou culture la culture bobu nga xamni l'islam bañu ko dang ko wara so garder jigen wër to sol yéré goor ndax yonent moko ñaanon yonent mo waxon ni yalla bu yalla yërem goor guy solo ni jigen bi solo waye yalla bu yalla yërem jigen bi solo ni goor bi solo kon bayiko fa ginaaw rubum yonent dugg na ci rek bako fa gis ko xani neenaay bayfal bu jigen lay neena keur cheikh ibrahim la jëmey waye yéré goor nak la sol dal di jëluk ci ak der tak ci ndig la té yéré jigen ñi na fi nga ni cheikh ibrahim ngay séti nga ni cheikh rafal ngay séti radiyallahu ta'ala mam cheikh rahim fa daayira mam cheikh rafal jëm nenaay solo ba melni goor nak yow yonent bi di la reub nga waxu jëm keur cheikh ibrahim ba nga yegg yonent bi mi ngi lay reub yow yalla di la reub nga cial go xamni reubum yalla nga ci reubum yonent bi nga ci fo jëm ne nga keur mam cheikh rahim fal nga jëm pour dem daayira so démé cheikh ibrahim lu ci biti bulo ko waxul ci sayir wax na la ko ci bati ci biti man wote wu ma fi koy joyok yonent bi lolou la cheikh rafal def waaw wote wu ma koy joyok yonent bi sallallahu alaihi wasallam al mar'atu saliha fil islam jigen ju bax comportement wu jigen ju bax ci l'islam mom lañuy waxtane comportement wu jigen ju bax ci l'islam seigne touba ni ndayam ju ndaw ji lantana li dini say nop lantana li dini ata tasari jisme ki ya saynabu bi taxamur bi taxamul yow nga jëm keur mam cheikh rahim fall ni daj ak bopum neen mais bu ci dig gnaaw ga sol yere goor nak ne nga keur mam cheikh rafal nga jëm ñaar rek man am de do fa fekk cheikh ibra bo ñewé cheikh ibra genn bala keur ga ba nga dem mu del ci mba cheikh ibra genn la ci batine
boy dem do yobu dara ci tuyaba waye cheikh rafal mom munta tok ak yalla rebb yonentou bi rebb ko lolou mom am cheikh rafal du ko def ku yalla ko yonentou bi rebb cheikh rafal du tok ak mom radiyallahu anhu te yalla ko yonentou ñoo rebb kuy sol cholu jigen gi sol cholu gor jigen gi sol cholu gor wala gor gi sol cholu jigen mune kon moy tundiko len di juyok ndigalal yalla muy nak ndigalal yalla lolo la ci meuna fek moy musibam adina wala musibam alakhirah mune kon nak moy tundiko len lolo fal yahsir la wax de fal yahsir alladhina yukhalifuna an amrihi moy tundiko len di juyok ndigalal yalla subhanahu wa ta'ala wallahi bari nañu seen adina yaqku exposé seen yaram ci mbedd mi mo leen ko yobbe ñu romb benn beut bu ay rek mu ñu awlew rek nga doxé fa nak lo duggati mu yaqku lo laalati mu yaqku sa dara dootu bax serigne bu ne nga dem fay ñaanlu fekk la xew xew na ba paré serigne bu ne nga dem fay ñaanlu fekk lay xew xew na ba nopi bala ma am luma naqari rek nak moy yéré yi xew légui yere yi xew legi yere yo xamni dañu melni tamet girias yere yo xam dañu melni tamet woor waxuma sax bu melni tamet sangal sax mu xawatane waye tamet woor yere yo xamni da yara lula ndaw ci sori bo xole seen yaramam wa subhanallah li ay yere la te l'islam waxon na jot na fat na yat waye nga bëgg and ak jamono rek lu wa jamono xewal rek nga bëgg ci and dedet julit dafa am comportement bu ko l'islam sante bo xamni jamono du ko ko soppil mukk sun borom neena yeen jigen ñi bu ngeen bëgge bok ci al mar'atu saliha wala yadribna bi arjulihinna li ya'lama ma yukhfina min sinatiha rik na ngeen ma dimbele bu ngeen bëgge bok ci al mar'atu saliha yeen jigen ñi na ngeen fexé ba bu len tak lu yëngutu bu len tak lu yeungutu bu jigen ñu jëk ñu ñu ko daan defé moy dañ daan tak ay tekkalma ci wolof moy lami tank yu bari nga xani buñ dé dox seen tank yi diko kedd lam bi di def bur wi su ko defé lu mu romb da koy xol day tirer attention mu xol ko gestu ko xol baxam li yeungu lan la légui lool lu ko jigen ñi remplacer moy li ñi tak ci seen diggi liñu tak ci seen diggi mom lañ ko remplacer sun borom neena lolu bako ci kër gi yaak sa borom kër la bu ko tak dem daayira ba bu ko tak dem société ba bu ko tak dem liggey bu ko tak dem marché bako ci kër gi wala yadribna bi arjulihinna sun borom neena lo ci djublu bëgg nit ñi xol li nga neub neena lolu do nga ci djublu de li alama ma yukhfina min sinatiha neena sa tar bi nga xamni kenn wuro ko xol ku nu sa borom keur mom nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def bur yu bobu ci mbedd mi pour nit ñi def attention ci yow neena mom nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def bur yu bobu ci mbedd mi pour nit ñi prêter attention ci yow prêter attention ci yow waxon nako ci jigen ñi nga xamni ndaysan dañuy sey kilifa nek soxna kilifa ba nuppi do jëf kilifa do wax kilifa do doxinu kilifa jigen ñooñu le kilifa gi mu nek sam lu ken xamul sam firi fara ba do ko téré dara lum def pour yow baxna mu defé bopum neen te yow donga yaangi ñew fi yow jambour ñangi yow fi ñew rawatu na jamono bi nga xamni mom legui lu way machine bu way yor man ci photo nga tok sa soxna ñew def bopum neen te sal baangi fess del ngay rasuwar teli bi xessal ba melni tubab mesu ba ca digginaaw ga sa soxna bu yamon ci lolu mu doy waye gis nga dem na marché ba wut fa ay xoti bitel
yidul jeex mu tak koy kasan kasani bu ñewé bay genn sal bi fakastalu ci buntu sal bi ngir lolu yëngutu subhanallah donga yépp ci gi xolaat ko yow ndaw si nga yaakar ni loli yalla dana la ko pardonner sa borom keur nek référence ñu waran di gëné ci mom diiné di yobbu seeni keur sa borom keur nek référence de ñu waran di jël ci mom diiné di yobbu seeni keur yow ngay def manifestation bo xamni day wa da ngay wané ni maak jigen ñeppayam ñu ni waaw mu ni kon sama jëkër ak ñeppayam pourtant loolu la yalla téré won wa keur yonent bi de lastunaka ahadin minan nisaa ya nisaal mu'minin yalla ko waxon wa keur yonent bi ya nisaal mu'minin lastunaka ahadin minan nisaa ay yeen du ngeen n'importe quel ay soxna de yeen jigeeni soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam yeen soxna yonent bi du ngeen n'importe quel soxna de ya nisaa an-nabi lastunaka ahadin minan nisaa du ngeen n'importe quel soxna de attention de ki ñu roy ci diine ki ñi diglu ci diine ak njabotam ay soxnam waru ñoo mel n'importe quel soxna dede lastunaka ahadin minan nisa lele na nga gis soxna yi bëgg bok dana tax ñu bëgg mel ni seeni morom ci koñ bi bëgg bok rek waye lolu xam nga lum lay juggal jura la moy di xayni moy ben bakkar bo def bu ne au lieu que yalla def 1 plus 1 égale 2 dedet 1 plus 2 égale 4 la koy def 1 plus 2 égale 4. Yalla ko wax de yalla neena damay multiplier sa bakkar yow sun borom neena bu boba 1 plus 1 duma ko def mais 1 plus 1 1 plus 2 égale 4 la koy def moy damay multiplier bakkar bi dama koy multiplier lolu wa keur yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lako sun borom wax ya nisa an-nabi lastunaka ahadin minan nisa yen jigeni wa keur yonnati bi yen soxna yonnati bi du ngeen n'importe quel soxna legui yonnati bobu nak nitu diine bi moko fi wutu borom xam xam bi moko fi wutu serign bi moko fi wutu al ulama warasatu anbiya yow nga nek soxna serign bi bonof bi subhanallah soxna talibey sax ñoo la gëna correct soxna talibey ñoo la gëna correct ñoo la gëna am comportement bu baax ngay jaay mana di jaay VIP ndayele ya ko fi dakk lastunaka ahadin minan nisa waro ci wona bokk de ya fi dakk ndayele te yow da nga war na nek référence soxna talibey serigne bi ya leen dakk ndayele ya leen dakk baatare ya leen dakk exposer sa yaram ci mbedd mi ñu di la filmer xam nga ni do rus de waye yalla neena bu lay duma dula duma par 1 day multiplier bakkar bi duma lako bu lay mbugal neena dula mbugal 1 plus 1 dalay mbugal 1 plus 4 du say wax de alquran la de del len ci suratul ahzab du say wax de alquran la de sun borom wax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam niko waxal ma sa wa keur ya nisa an-nabi man yati minkun bi fa'isatin mubayyinatin yud'af laha al'adhab dhifaini sun borom ko wax alquran la yeen wa keur yonnati bi bis bu ngeen fi wote ndayele bis bu ngeen fi wote ndayele man yati minkun bi fa'isa la wax de ku fi ñew ci yeen di wote ndayele di wote bi yebbi yebbi bo xani mo bayina television yak radio yep dañu ñew mu bayina xolal yalla ni mando rek xam nga mënon na wax rek bu ngeen wote bi yebbi parce que bu fekkanteni da nga wote teranga yamale ko ci sa biir ak say xarit ak say complet say copie yoy ma muskile fihi motax yalla lim wax lu leer la mo bayina bo xani ñepp xam nañ ni da ngay ndayale mu bayina ñepp xam nañ ni da ngay batare mu bayina man yati minkunna bi fa'isatin mubayyina kep kenn ci yeen soxnay kilifa yi ko xamne yaangi indi
dañuy maye sa dom dañuy maye sa ñeuke dañuy maye neena tax nga daldi wote am ndayele wote télévision yek appareil yep ñew di filmer ngay batare rek di jag jagi sun borom ni ha aïcha gis nga sa bakkar bobu muna mën dama koy multiplier dama koy multiplier yu daaf la hal azabu da'i di fayni la di fayni azabu di fayni dama koy multiplier par 2 dama koy multiplier par 2 jigen ñi bëggon na ngeen dem ci ñi jang alquran ñu sétantal leen alquran bëggon na ko lol ngeen dem ci ñi dégg alquran wallahi ñu firi leen alquran ngeen xam xolal bi yalla di wax li rek ya nisa annabi man yaati minkun bi fa'isatin moy ndayele moy batare bi fa'isatin yeen wa keur yonentibi muna muni kep ku ci def aw ñaawtif waxani man yalla terena te defo ko diko neub de waye mu bayina ne buma lay duma dama koy multiplier lem wa keur yonentibi la yalla wax li kon waxuma kenen waxuma kenen neena buma lay duma dama koy multiplier ya ngay jaay ni ne nga domi soxna ngaay ne nga sa bay moy deuxième khalifa general de mouritie motax lula neex def billahi yalla xamul khalifa general de mouritie khalifa general de tidiane ba nga dem baqiya wa demé baqiya nga xam ndax sa bay moy deuxième khalifa general wala dit ba nga dem baqiya ba nga dem baqiya rek nga xam ndax sa baye mom allahu akbar ñak xam lam waral barina ñak xam lam waral barina sayyidatuna fatima moy domi sang bi moy domi sang bi gën ci li yalla bind mom la sang bi wo bam ñew mu ne ko fatima très attention de lima mom day lola neex def ci na mu ne waye sa kanam sun borom mu ne ma yow fa yam waxin la waxin la bu sa baye deuxième khalifa général ndegam deuxième khalifa général amna ngo ya nisa annabi man yati minkun bi fa'izatin mubayyin ku fi nek di ndayale ka batare ñu ni da'af la azabul di'afaini azabud di'afaini loolu sun borom wax azabud di'afaini ñu wa ndax yalla man nga lol muni wa kana sa'ika ala la yasira akama yombu lori ngeen wax akama yombu wa kana salik ala la yasira akama yombu sax 1 plus 2 égal 4 muni akama yombu duma wax 1 plus 1 égal 2 de 1 plus 2 égal 4 muni amul akama yombu nonu mu amé ay inconvénients ci don soxna su yoran don soxna nitu yalla don soxna ab serigne bo xamni buñuy tiré ci mom leçon la nunu mu nek inconvénient non la amé ay avantages don soxna kilifa amna ay salbiyat waye amna ay ijabiyat nak ndax yalla néna subhanahu wa ta'ala képp ko xamni soxna kilifa nga sa ben raka duma ko multiplier 1 égal 1 dede sa ben raka dama koy multiplier par 2 soxna skilifa yalla neena ben rakam soxna skilifa su mel nim wara mel lakh de neena ben rakam dama koy multiplier soxna su borom xam xam bu jeffe xam xamam muna muni ben rakam dama koy multiplier ben astaghfirullah dama koy multiplier ben la ilaha illallah dama koy multiplier ben subhanallah dama koy multiplier sun borom mako wax motax muni mom sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan mutiha ajraha marataini gis nga ko marataini
ko xamni soxna su yonent nga ko xamni soxna su ko wutu ab yonent nga ci kaw suuf muna muni ay jëfëm sa bu jëfé jëf ju bax ben dama koy multiplier par 2 benam bu bax dama koy multiplier par 2 fay ko ko kon amna ay inconvénients mais amna ay avantages avantages yoyu nga wara profiter yow te bayyi fi inconvénients yi salbiyat yoyu bako fi te dem ci ijabiyat yi moy avantages yalla neena duma ci yam bu fekkon fofu dong la yam dede waxtadna laha rizqan kariman leg leg dama koy bet ak wursawum xamul fum joge leg leg ma bet ko ak wursawum xamul fum joge leg leg ma wax ko sama waakari leg leg ma wax ko sama waakari am seigne moudou mbay cham fi ñew rek doon ma setti rek genn may len xaliss bu bari ma len aya bango waxtadna laha rizqan kariman aya bango am men seigne moudou mbay cham fi ñew rek setti ma di ñibbi bo demé sax man limay siyaré limi may soxna yeko man len aya bango aya bango waxtadna laha rizqan kariman wax rizq wursu bo xam dalay bet yakaro ko won fogo ko won mu xey rek ñew ñataay ñew fi rek ci daara ji rek ñew do nuyo rek bo genné dal di yëkëti mu ngok avantage ya ngok avantage ya ngok donte amna ay ko bañana nak ndax yow mëno dox ci mbedd mi n'importe quel num la nexé waro di wax ci mbedd mi n'importe quel num la nexé lool nak bo fekenteni amo diiné daf lay séné parce que bo génné ci mbedd mi goor goy waxal l'islam dana lan sa cadre na deuguer bul fa woné cadre gu neex yeedit cadre gu neex yamalé ko ci sa jëkkeur sa cadre na deuguer rawati na goor ñi nga xamni ñom la yalla jëkko na wax ni leen dama bind goor bind jigen ma defal jigen forme bo xamni kum rombu te regolo yalla man nga ko sétantal muni kon nak yeen goor ñi te gëm yalla yeen goor ñi gëm yalla ma ngi leen di wax ni bu leen jigen rombu ba ngeen sétantal ko ak nu forme am mëna mel khul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfasna furujuhunna salik askaluhum inna la khabirun bima yasnauna alquran la batay ma nga suratu nur yow muhammad waxal ma goor ñi ni len ñomit nañ fac seen xol yi buñ amé febaru xol seen xol yi nañ ko defar yaqdu min absarihim nañ limiter seen xol buñ def lu len romb rek ñu fixer ko yaqdu min absarihim nañ limiter seen xol gaayu sagani niñ koy defé gaayu sagani wa nañ ma balte balatima wa gaayu sagani jigen romb la nga setantal ko min al awal ila al akhar nan amna salam alaykum ak yandu len subhanallah la hawla wala quwwata subhanallah lol la yalla waxon jigen may lañ la nga xol xar kanam ba lutax l'islam may lako moy pour nga xamé ko bo bu ëllëgé sax buñ na la won kay sédé ci mom nga xam koy sédel kan la lol la ci l'islam may xar kanam bi nang ko xol pour xamé ko nga xamni du sa soxna waye pour nga xol xar kanam bi pour xamé ko ba nga xamni ëllëk buñ ñewon def na nangam nga ñew diko sédé soko xolé di nga xamni ki ngay bëgg sédé moy diiw mi lol l'islam may na lako waye la tambalé ci karam bop ba ci wewi tang la hawla wala quwwata kenn musul ko gis muni bu len ko def bu len ko def seigne moudou mbay cham ay daayira rek nga ñew bokk fi sa ruq rek wala nga ne ci khasside ya kurusi waye dedet jigen ju la romb rek nga tek ko ko di xol rek ak asetunta lélé sax ngay bërxal ay baat wurtu démé nonu way sax way xassna furujuhum wax len né len nañu séré sentir
seen sentri nañ koy tak bu baax seen ñoruk tubey na deugar way xassna furo joom sun borom neen salik askalhum lolo gën ci yende mo leen di taxa taxé de moy tax ngeen sell ci kanamu yalla ëlëk de ndax inna la khabirun bima yasnahun lu ngeen def yalla xamnako lu ngeen def yalla xamnako ñew daayira suñu mudum bay ci am lokko fi barab rek jël sey be sanni ni yalla ng lay gis de gaay yi gis ñu la yalla ng lay gis gaay ang ci daayira bi ñom teluñu la ñi ngi jang xasida ñi ngay wird ñi ngay julliñe waye mu ni yalla ng lay gis mom yalla mom xamna li nga fi nekké inna la khabirun bima yasnahun yalla ng lay gis mu la suratu nur yalla ng lay gis yalla neena ma ng lay gis kon nak al mar'atu saliha moy jigen ju bax dafa am comportement boy amé dor ci bok waye du luñu wax ci aw lamiñ rek luñuy jëfé la pratique la pratique la mais du aw lamiñ dedet pratique la mais du aw lamiñ rek al mar'atu saliha pratique la de pratique la kon bok na ci liñuy ñukkalé soxna jaar muy sunu waxtaanu tay wi xam ngeen yag nañu waxtaané soxna jaar ak dundum waxtaané tasawuf taxawayam ci tasawuf waxtaané nañ ko miraral mawqifuha fil islam waxtaané nañ ko mawqifuha fil fi tasawuf waxna waxtaané nañ ko ila akhirih ay yoni yon motax tay nu waxtaané comportementu jigen di bax ci l'islam ñukkalé ko soxna jaar tullahi maryamu busu radiyallahu ta'ala anha dafa amone den jigen di ñu wax rabi'atul adawiyya rabi'atul adawiyya rabi'a waxtane nako ay yoon yoon danger le won danger ndax limay wax ni jigen jo xamni melo won ni bu la nexe nga dal di chance legi bok ci al maratu saliya ndax trop tard rabi'a mi may wax danger le won danger ak fecc kat le won luko defone ab fecc kat ndax ab sangamako momo ab jam la won sang bi lum koy liggeelo way ak fecc ni diko fay muy dundé way un jour rek mu deg kalimatul haqq batu deug bu bayiko ci yalla te moy deg na la ilaha illallah son bi jeexital bi mu dugg ci xolam mu xey baye lum jappone légi sang bi préparé na collé dara bi ngone lañ wara dem jantou sona sang bi garé auto niko ay ci ñu dem collé dara ba muni collé dara lan man ben collé dara rek lay fécc li ci sa dundi gi moy collé dara la ilaha illallah muhammad rasulullah ben collé dara bob rek lay fécc légui la ilaha illallah la ilaha illallah sang bi de yaakar ni lay kaf mu def deugum sang bi faqku ya door suba door ngone door beccëk door guddii mune mom ben collé dara dong lay fecc légui moy collé dara la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam sang bi xamni bu ko topé ci li man nako ray mune kon mom nako jaay dégager responsabilité manam noppul ci mom dal mu dal likoy jaay comme jurelatu ko njariñ dal te mi ngi koy sonal nako jaay mu jaay ko bim ko jaayé jaay ko ku melni seigne modou mbay cham beug lu bax muniko liberé na la ya mom sa bop demal nga fecc kola draw la ilaha illa ba yawmal khiyam subhanallah digal allahu akbar demal nga fecc kola draw la ilaha illa ba yawmal khiyam mayna la ya mom sa bop rabatul adawiyya nek ci lolu nek ci bat bobu nek ci bat bobu bay bay feug finetari sun borom tabarak wa taala di wo sun borom nan ko la bay ko ya abdi mom rabia ci bat bobu la deme ba nek waliw waliw mom rabia dam ben bis mu andak tamignam la sufyanu sawri ni jang masalik min nagn kadom ci tere seigne touba bi ni tuddi masalikul jinan sufyanu sawri nitu yalla bu mag la me xolal andana ak jigenam bobu di rabia ñuy dox ba waxtu julli jot jigenam bi di rabia niko fakkal fuñu lal sujaade bi julli jot na
rabia di fak sidiada bi ki sufyanu sawri di fak fum lal sidiada bi pour ñu julli mom mu xeb li rabia li sufyanu sawri di def mu xeb ko ba tax mu jël ab sidiada mom niko xër ci kaw jawu ji taxaw ci kaw jawu ji di julli ba selmal tok fa di law rab mom rabia kon lu bax du tu retard lu bax du tu retard yalla du xeb du gedd yalla xamnako sun borom du xeb du gedd

ngir li ci seeni poset dedet bëgguma leena jay ngir ngeen di ma kaw kawal bëgguma leena jay ngir sentu ci yeen dara dama leena bëgg wax deug ngir yalla rek ba nga xani buñu dajé al-akhirah du ngeen nima waxonu ko won lool rek tax mo sama waxtaan wi waye li moy deug ngeen balma su ko defé seigne moudou ñu yamalé fofu waxtaan wi inshallah ta'ala ma benen yoon di len jéglu di jéglu mbokki dong yi ci daara ji nga xamni lég lég ma xañ len dimanche seen xam xam biñu wara jang ndax du neex nga waxtaan ak ciono bi wani ko demat di jangale wat xam xam dana xawam metti tuti ci man te danaka jant bi sona tax na dimanche joju ma di len xañ parfois lég lég nañ mako bal mako bal inshallah ta'ala di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di delu di ndokel julen ñepp ci wër wu teddu mag wi ñu nek xana di waxat julen ñepp ni len amon nañ yene yi liggey bërepp bo xamni fa lañuy jàngalé jigen ñi daara joju ñi ngi ci ah sotégul desna waye am nañ yene ji ci bëpp julit bo xamni rek am nga ci yene ñu yene la tuyaaba ji lolou nu ngeen mako bal inshallah ta'ala mbokk julit yi bari sakku nañ ko ci man ma diko gantu ndax man dama gëmul ni diine ji diine yalwaan la man gëwuma lolou mo tax fuma toll ma ngi tour sama ñaq luma am bokk ak say donga luma way jox ngir yalla yit ma defal la ci bokk ak say donga motax yu bari duñ ma ci deg duñ ma ci seen duñ ma ci seen ngor lepp kenn mënu ko wax dal waye kon su ko defé rek ma ngi sant ñepp di gërëm ñepp di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan lol dal tay mo doon waxtaanu tay wi moy sifatul mar'atu salihah fil islam melokanu jigeenu julit ju bax ci bir l'islam ñu ndukale ko soxna jaratullahi maryam buso ñu ñu xam fi ci senegal ci mbaxam ci dundu diinem ci dundal l'islam ni nga xamé ni sayyidatuna aisha makka la dekk gaday joge makka ngir diine naka nonu sayyidatuna hafsa joge makka ngir diine di xexal l'islam ba ni ñu ñewé madinatul munawwara seen bakkan jeexefa non la sayyidatuna jaratullahi maryam busu joge fi nga xamni moy digeunte mbacke kadior mbacke bawal and ak ay kilifaam di xexali l'islam ba sahid fele ñu nan poroxan ba sahid fe ñu nan poroxan fe mu nek tay dafa sahid de dafa sahid ndax dekk fu won xexali l'islam moko fa yobbu won nek ci ginnaw borom kërëm mi xexali l'islam moko fa yobbu won wara kullu salin imratu sali Allah wax la al arab wax goor bu reysire rek jigen ju tak asku mbawama taxaw ci gannaawam man na doon nday man na doon soxna kon mom taxaw ci gannaaw borom kërëm ben soldaru l'islam mu taxaw ci gannaawam jappale ko ci xare ba far bakkanam des fa lolo ko yobbu fe tay yalla nako yalla doli njegal doli ko yermane taaf ñu ci barkem te wërsegal ñu ay soxna yo xane buñ melut ni momit diko roy jaar aw yonam ndax exemple la reference la royu kay la lolou ñing koy ñaan suñu borom defal ñuko ci suñu njabot yonent yep lolou lañ daan ñaan rabbi abli min ladunka suriyatan tayyiba ndax innaka samiu du'a rabbi yalla yow suñu borom yalla nak nu may jige dom yu bax yu jigen yu melni jaratullahi maryam buso dom yu jigen yu bax yu melni khadija dom yu jigen yu bax yu melni sayyidatuna fatima sayyidatuna hafsa waye dom yu gor yu bax yu melni cheikh ahmadou bamba dom yu gor yu bax yu melni sayyid alhadji malik dom yu gor yu bax yu melni rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada yalla bo tax suñu yaakar wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والإرادة، نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام وفي الفن في المود بيسام رضي الله ونصره. بك جلدي بك ريتيري رجو خسيد أونلاين دلو سنة من اليوم تسين إمسان بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté fi ci Sénégal ci daram bi ñi tuddé Ihya Ulumuddin. Gina bi ñu sante Yalla julli ci Moustapha Ali Salatu Wassalam, ñu ndokké len ci wéru tedd wu mag di wéru safar al mubarak di ci ndokel al alam al islamiyya la siyama al muridin wal muridat la siyama al khalifatu al am li ta'ifati al muridiyya cheikh muntaqa bokki ñongi ci terutal wer wo xamni wéru barké la wéru taxé waye wéru naja fi dunya wal akhirah wéru naja fi dunya wal akhirah muy safar al mubarak lutax mu nek wéru naja mo di xam ngeen ni safar ni nga xamé né dama am aaday diko wax jamono bu nek bam nek sunna hasana ci man modi wér la wo xamni borom safar mo dox sun digënté ak safara radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadul bamba khadim rasulullah sallallahu alayhi wasallam luko waral moy waram xam xam bu mag nitu yalla bu mag buñuy wax cheikh mohammed lamine diop adagani radiyallahu anhu mo wax ci mbindam ni cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu neena len yen ñi aju ci man bu ngeen ajul won ci man yawmal khiyam donte gendiku beutle ben mulahasa rek la de ngeen ko jaar safara na'usu billahi min safara ci ko xamni di waxe bakkanam muk muk motax may wax ni dem joji di cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu di borom safar mo dox sun digeunte ak safara ñu deggmal bisam muy bis bu mag mu tedd alquran dama xamul ndax mawdu bi may bëgg waxtane mason na ko waxtane wala deet waye nima len koy faral di waxe mawdu bu nek sa bu nu ko waxtane dana ca am lu dik ci xéeti xam xam ci xéeti hikma xeyna yo xamni ñewutun ca mawdu bu jëk ba wala kulli hal way wote yi dañoo bari kenn ku nekk yaa ngi wote fi barab ñi saña wote ña ngay wote ñi señ ta wote ña ngay wote hatta seytaane sax mi ngi wote wote yu bari yooyu ba mel ni tulleeg màlle moom la sun borom xamoon xam ni jamono dina ñëw wote kat yi daxwakat yi tol ni feppi suuf kenn ku nekk di wote di fëgg dënn naan manum lëm
ñi nga xamni ñoo yoré spirituel di woté baniko ci ahmadi tijani waxé néna dem nañ ba légui sax sëriñ ci ñoo upp talibé yi légui sëriñ ci légui ngeen balma sëriñ ci légui ñoo upp talibé yi néna ñu dem ba woté kat yi bare bare ci walu temporel ba légui sax politiciens yi ñoo upp militant yi kon adina jaxassona buñu tollé fofu lan mo wara nek suñu delu way suñu marja ngir ñu xam ban wote lañ wara wuy ji ndax kuy def fo seen généreu guddi dem wuy ji ko bis dana ñew nga jommi té bo jommé man nga ta jëlé ndaf go xamni kèn dut la mëna fajj kon bul def généreu bo seen muy jolli guddi rek nga da wuy ji ko nonu ko señ touba juññe ci masalikul jinan néna képp ku yaakar ni lo seen muy xoy guddi nga yaakar ni moy sawara wa yantu yalla musa seenon neena ak ndaf mu ko wessu yantu yalla musa dafa don dox guddi seen sawara way xoy muni ben na ca dem ngir amé ca mat gu mu jaaro wala mu gindi ko ca farbam demé yalla jox ko fa nubuwa mu nek yonent señ touba ni ku yaakar ni nak daanu daj na suuf neena ab dof nga ku yaakar ni daanu daj nga suuf rek ab dof nga Cheikh Bamba neena kuy def lo seen muro nga tek ko aw campetu beñe wala nga tek ko aw biscuit neena bis dana ñew kuy def lo seen muro rek nga for ko cheikh defé ni aw campet la defé ni aw biscuit la Seigne Touba neena bis dana ñew nga for dara cheikh ko ndekete neferay bay nga cheikh neferay bay kon wote baangi mel ni tulé ak malé alquran waxon ni ci eussel ba dara xewagul ni sa bu ngeen degge ab wote bala ngeen wuy ji saytu len li ngeen di wuy ji lan la ya ayyul lisina amanu astajibu lillahi walir rasul isa daakum lima yuhyikum wote bobu rek lañ wara wuy ji ya ayyul lisina amanu ku gem yalla deglul te wuy sa borom sun borom neena astajibu lillahi walir rasul isa daakum lima yuhyikum sun borom neena bu ngeen deggete wote kat bu wote bu len fex dal di wuy ji xol len wote kat ba limi wote lan la neena bu fekke ni wote ba yalla yi kessela yonnentou bi sallallahu alaihi wasallam kessela tay du yam ci yalla kesse yonnentou bi kesse waye bo ci deme mu dundal sa xol dama ci dundé ba nga jëlé fa ragal yalla ba nga jëlé fa xam yalla ba nga jëlé fa top yalla sun borom neena fexal ga wuy ji sampal sa xelu bakkan nga da wuy ji ya ayyul latina amanu astajibu lillahi wa lirasuli isa da'akum lima yuhyikum bu ngeen deggete ko wote ci sama tour man yalla mba ngeen deg ko wote ci sama touru yonent bi muna muni bu len fex rek daldi wuy ji setantal len def len mulahasa def len tadabur xol len ba xam ndax wote bu ngeen ci deme da ngeen fa jele lu dundal seen xol ci yalla ko yonentam wala deet ngen soga wuy ji cheikh mudou bamba mi wote mom ken na tabli wut ni mo dundal xol yi ken na tabli wut ni yalla ko yonentam do nga tax mu wote mom seigne touba aji wote ji kenen ku ñew def fi lenen ya koy def ci sa ciobaray bop waye du wote seigne touba de seigne touba de lim wote moy yalla yi kesse yonent bi kesse luy dundal xol kesse luy dundal ru kesse mom la seigne touba wote radiyallahu ta'ala anhu mom la seigne touba wote kon kuy wuy ji la nga wuy ji rahasan dabal xol bam set wicc yinti al khalbu naqawa nga ñew wuy ci ko siyaré ko ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala lolu mo ne yobbu ci nu waxtane liñuy tuddé ahamiyatu siyara importance sol saw dal jog siyara ji kan ngay siyara foy siyara lutax ngay siyara ahamiyatu siyara defena ni isbu tarxi xam ngeen dembal won sen siyara bi ñom waxtaanu dina len itel ñariñal siyara moy lan ak lutax siyara am important
borom xam xam yi warant nañ ci ba son ndax jog siyaare ji nitu yalla rawati nitu yalla bu fa bayiko nek ci bammelam mo ndax lolu mom lu war la am ca ñom ñuko jappé bida bonal ko lol indi ay lay yo xamne nak lay yu daif la lay yu daif la lay yu daif la am ño xamni dañ ko saxal santane ko soñe ca lol waneni la ca ne ci tuyaba muni su ko xiyas waye nak indi ay lay yu deugar yu tibbe ci hadith ben hadith dong doyon na len aw lay ñom ñi santane li nit warna tok ba yag mu solo dalam jog siyara ji mbokum julitam wala mu jog siyara ji khabru yonent wala khabru nitu yalla wala mu jog siyara ji nitu yalla bu dund ci kaw suuf ben hadith rek doyna len aw lay yonent sallallahu alaihi wasallam dafa waxon sahaba yi ni len rawati na sax ni ñi tudde ay jigen nga xamne xew wala ñoo fay ëpp xew waaw deg rek ñoo fay ëpp mu ne tere na len ngeen sol seenu dal jog di siyara ji ay bammel tere na len ko ah ñoñu bayiko ba yag mu gis njariñ li nekk ci siyara ji sa mbokum julit li ci nekk ci tuyaba li ci nekk ci barke li ci nekk ci teranga li ci nekk ci njeggalal yalla mom yonent mu ni mu xey rek wote dajje duma len tere won jog siyara ji sa mbokum julit jog siyara ji ku ne ci bammel jog siyara ji bammel ma len ko tere won mu na mu bis ni tay genn na ci tere ga ma len ko digalat kuntu na'aytukum an siyarati al-qubur fasruha yonent moko wax rawaw muslim kuntu na'aytukum an siyarati al-qubur fasruha ma len tere won solo dal dem siyara ji bammelu nitu yalla dem siyara ji bammelu yonent dem siyara ji sa bammelu mbokum julit dem seti sa mbokum duma len ko tere won munam ni bis ni tay digalat na len ko delu len ci ndax lama ci gis ci tuyaba kenn xamul num toll lolo tax seigne touba radiyallahu anhu bi nga xamé ni khat khati jamono ak tankuk jamono doxna digam ak mu meuna solo dalam ci sahir dem siyara ji mustafa ali sallatu wasallam ci madinatul munawwara dako jambat mu fekk waajo xamni wayon na bu yag ni amna galankoru siyari muhammad ali sallatu wasallam mu jël waywa wayat ko am lum ci teunk ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam diglé ñu dem siyara ji nitu yalla seigne touba ni sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa aharu la yamnahunaka buhdun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru innal muhibba liman yahwa sawaru fihlu amru la sur man tuhibbu wa in satat bika daru seigne touba ni ma ngi lay digal bis ni tay sur man tuhibbu fo degeuti sap soppe ko xamni dang ko sop ta yalla tax ko sop ta yalla tax foko degeuti neena lum la sori nala jaral ngay yek ay montagne ak pelen di yega ka wacc ba xey siara ji ko ngir yalla bo degeete sap soppe nala jaral sol saw dal jog siara ji ko ngir yalla ma profiter ci sante ci ben serif bo xamni ñew na fi barki dembo nday fekk ma ci majales bi fi may jangale mu andak ku ñuy wax serigne adama sow muy setu yonnante bi sallallahu alaihi wasallam di borom xam xam nga xamni moy tafsir alquran ci jakk jamu nek degnu ngir yalla rek mu jaral ko solo dalam ñew di ñu setti fi ci daara ji jazakumullahu khair jaza lolu fihlu amra bu seigne touba santane won sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa hawaru la yamna'anaka buhdun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru seigne touba neena bo deggete sap soppe bu négliger nala jaral sol saw dal yor dal li weñ gi dox bam xar ngir gis ko rek siyaré ko ngir yalla mune ay montagne wala ganous bu bari wala yoon wa dafa bari souf sama auto day foncé ci yoon wi sama auto day ngiro ci yoon wi seigne touba ne bum la tay dem solo saw dal bum la tay dem de mune espace ak distance lum sori bum la tay dem layamna anaka buhdun min siyaratihi
masafa masafa espace distance seigne touba ne bum la stes sol sawu dal de bo don lak ay jouni jouni litre essence nara jeul djok ginnaw yalla tax nga sop ko rek yalla tax nga sop ko nara jeul djok ndax innal muhibba liman yahwa sawaru nit boko soppe ngir yalla dang ko wara seti ngir yalla defena ni yeen ñepp meuna tontu laaj bi may bëgg laaj moy yaakar na ni de seigne touba ñun ñepp ko sop kon nañu jaral djok yaakar na ni ñun ñepp sop seigne touba kon nañ sol sunu dal ti wuyisi ko waye biñ ñewé lu ñu wo neena nu sant le ko yalla nu sant le ko yalla xolal ma seigne touba mom ndaysan bu la woyé ba nga wuyisi ko dalay delo ci lo xamni sa intérêt dong na ca ne sa intérêt rek ci nek moy luy dundal sa xol rek la in sakartum la asidannakum la alquran wax yalla neena ko sant ma doli te yalla du fossé randi seigne touba ni kay len sant le ma yalla ndax yalla doli len la in sakartum la asidannakum kuma sant man yalla ma doli la seigne touba ni kay len sant le ma yalla ndax du ngeen juk ci ndol len mukk bo amé jouni sant ren bu démé né ñaari jouni ngay am sant bu démé né ñetti jouni bo moytul fukki jouni bo moytul ñaar fukki jouni sant départ rek yalla nim koy fulé ak sa xol bi ngay sant lu taxon ngay sant nañ la sayyina tollu won ndax innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrihin ma nawa yalla ci yene rek mom du xol acte yi rek direct dedet day xol intention ba paré doga xol acte yi intention bi lay xol seigne touba ni kon kay len sant lema yalla kon mom limnu wo njariñam neeku ci sunu njariña ci ne mom la yonentou waxon ni te alquran waxnuko ni bu ngeen jogate yeen ñi gëm yalla jëm fi barab xol leen ba xam ndax njariñe luy dundal seen xol nga ci am deet ya ayyul lasina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli isadakum lima yuhyikum nak fu ngeen deggati ko wote ci turu yalla seigne touba mo wo ci turu yalla kay leen sante lima yalla awaw sante yalla luñ ci jele munila in sakartum la sidannakum ko sante yalla dolli ko sante yalla dolli ah magal gogol ay waye waye taxaw fele nan magal du am magal gu mel ni magalu sante yalla mom lañ taxaw fele ay waye waye nan magal du fi amé subhanallah kuma ko koy téré am yalla binduko luy téré magal am yalla binduko yalla xamnako yalla binduko bu asaman ak souf andon di tak wallahi du tey danañ magal asaman ak souf buñ andon di tak du tenu magal warabul kaaba asaman ak souf buñ andon di tak du teñu magal warabul kaaba ndax ñun suñu njariñ do nga ci nek la in sakartum la sidannakum nit nak du gis njariñam ragal wala ñak jom diko ko xagn gis sa njariñ ragal wala ñak jom xagn lako accam goga gor cham bi nga xamé nak mom seigne touba amna galankoru solo dalam ngir siara yonenti bi ci sahir mune ginaaw sahir ak batin ñu am sahir ci galankor nañ ma bu munuma dem na yebal batin bi na yebal batin bi motax mune wa al-qalbi wa ar-ru'i za'irayn lahu kull waqtin wa'in yow sun borom ma ngi lay ñaan sama yaram galankoruna ba munuma siyaré yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye ruu mi nga xamni mom ab tabax munu ko tiyé mir munu ko tiyé ngelaw munu ko tiyé jaw munu ko tiyé ruu mom nga xamni fum jaar dem man na bëtt mir bi dem ruu mom la bëgg nga yabalal mako jamono bu nekk mok sama xol ñom ñaar nga xamni kenn mën leen maîtriser kudul yalla ru ak xol yalla rek leen maîtriser kudul yalla maîtriser wo leen muné ko ñaar ñu nga xamni kudul yow yalla maîtriser wo leen dama bëgg ñaar ñooñu nga dima leen yabalal jamono bu nekk waxtu wu nekk buñ jog ci di siyara ju yonent bi dama ko ñew wa al-qalbi wa ar-ru'i sa'irayn lahu kull waqtin wa'in wa al-qalbi wa ar-ru'i sa'irayn lahu kull waqtin wa'in radiyallahu ta'ala kon mom limu digal monu ci jitu
ahamiyatu siyara importance siyara ji ngir yalla yeen wa isbu tarqe yeen ngi deg de ñariñal siyara nim am important yeen ñiko def muy seen aada ngeen diko defal ki fi nekkal seigne touba ane bu nek jazakumullahu khairu jasa aka am important yent yalla musa jogna siyara ji nitu yalla jele fa ci xam xam te musa yonent la kat musa yonent la waye deg na ben nitu yalla bo xamni yeg deg na ni amna xam xam bu bari bu ne ci mom musalu dalam ni da koy siyara ji ngir am ci xam xam ba musa alayhi salatu wassalam waye gis ni bimu ko siyare ba nopi lam fa jele ci xam xam boko don traduire ci tere yi fessna asaman ak suf danak fessna asaman ak suf danak al qur'an monuko netti wa iskhala musa li fatahu la abrahu atta ablaq majma al bahrain aw amdi uqba musa alayhi salam dafa deg ben nitu yalla kharitu sun borom sopep sun borom ben waliw buñi wax sayidina khadir sayidina qadir sun borom niko khadir day sama soppe sama kharita xamal nako xam xam bo xam li ngay don yonent xamoko munya mun waw musa daldi wo ab talibem bekk negam niko walal ma ab yobbal preparel ma yobbal damay voyager te noy and muniko wa fo jëm muniko fima jëm de fima jëm ñaar rek manam moma te mana yegg moy ma dé ci yoon wi mba nga xamné dana dox ay ati at nit yalla bi may siyara ji ki ma dégg ba sopp ko diko siyara ji ngar yalla dana dox ay at yu yagg ngir dem siyara ji ko mba ma dé ci yoon wi loolu la Moussa wax ab talib bi dal dikoy préparerel ab yobbal ñom ñaar nak yobbal bañ yobbul ba ci gëna reuy mo yobbul ragal yalla wa sabudu fa inna khayra sati taqwa yent yalla Musa yobbul ragal yalla la préparé wo ndax mi ngi bëgg siyara ji borom xam xam bo xamni li yalla limi don yonent limi don yonent motax lo bax lu reen jan reena nga ci suuf wa mu wax la ko ci wolof bok lu reen jan reena nga ci suuf Musa yonent la alayhi salam yalla def ci benen jaamum lo xamni Musa xamuko ba jaral nako djub di siyara ji jaam boba ngir am xam xam boba bimu ñewé ba sukku ci kanamu jaam bi xam nga luko jaam bi jëk wax Musa alayhi salam mi siyara ci xam nga bo siyara ci nit dang koy ñaanal sakku ñaan sun borom ci dara jaam ñ koy ñaanal bu nuppi ñaan yalla ci dara jaam sa aajo Musa bimu ñewé xam nga lu mu wax xala la o Musa hal atabika alla an tuallimani mimma ulimta rusda dani wa yow nitu yalla bi ma siyara ci nitu yalla bi ma siyara ci xam nga ñun seigne touba dañu wo buñ ko siyara rek dal di dem ñi ëpp ci ñun waye xolal Musa bimu ñewé dañi nitu yalla bi wa man de dama ñewon di la siyara ci ngir yalla waye dama bëggoon nga may ma nak ma profiter ci terbiyu la bala ma dem dama la bëgg terbiyu dama bëgg nek sam donga dama la bëgg terbiyu bala ma dem awa lutax nga dama terbiyu mu ne ko lila yalla xamal la bëgg nga xamal ma ci alla an tuallimani mimma ulimta rusda ndax yent yalla Musa alayhi salatu wassalam en tant que yonent xana kay kuy am ak njub mo la gëna njub waye luy tax muy

mune ko dama ñew ngir sakku ci yow siara ci la waye bëgg na nga xamal ma ci lila yalla xamal te lolu pour ma am ko moy fawuma terbiyu la ku yaakar ni yef yi day maye da ngay nax rek niñ lay nax rek ku yaakar ni yef yi mom day maye dañ lay nax rek ndax buma déggé am ku naan sëriñ bi bu la mënta gënne kasso mën la xett li ci bammel mané ko tufu ndaw dof tufu ya dof yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam biñuy tej ay sahaba am ci kasso bi ak di len teur di rendi ak di len jam ay xej mi ngi len doon romb ni waye xam nga lum len doon wax asbiru muñ len xam ngeen fuma len jox randi ina mo ne yawmal khiyam bis pench aljana wa ko xane mi ngi adina di daccona bu nek fitna ju ne ñu tek koko nga koy jox randi yawmal khiyam xamna bu doon gaay legi ye dañ ko nan yawmal khiyam ñowugul ñun li jënd aduna lañ xam li jënd ñu adina ba pare te wallahi yawmal khiyam rek mata li jënd ñak xam xam ak gatt aliwo wessuul nga nan serigne bu la mënalul ci adina bi ci bir kasso yi dara mënalula dara yawmal khiyam gatt xam xam rek la gatt xam xam rek la waliyu yalla yi dañu xeb adina ba melni mbott mu meddi ci seen kanam gis nga ni nga cheikh lo mbott buñ la non jëlal mbott mi sanni sa ciati baram nga koy tiyé wala nga jël bant diko falam waliyu non lañ xébé adina li ci bir adina waliyu non lañu cheikh lo adina ak li ci bir adina dañu cheikh lo adina ak li ci bir adina ñom dañu gis ni lula yalla gëna nattu ci adina say daraaje gëna yëkëti ko yowmal khiyam lula yalla gëna nattu ci adina rek say daraaje gëna yëkëti ko yowmal khiyam mo xam yalla da la boole ak say say bu yaq sa der daraaje yëkëti ko yowmal khiyam mom rek la ci yalla nam yalla da gis ni lim la yéene ci tuyaaba lim la yéene ci daraaje yëkëti ko yowmal khiyam muno ko ko jaamu ci julle ak wor ak nat asakan dem makka legi nak mu wut ab say say bo xamni fum tollu di yaq sa der ngir sa daraaje yëkëti ko ëlëk yowmal khiyam lolu ku jang histoire sayidina husayru ak buxtu nasar waxtane nako batay lolu taxuma djob lolu taxuma djob yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam li sahaba mi dac ci adina mburu daju ko ci tal te mi ngi fi won ni jonn di dundu mi ngi fi won ni jonn te kenn ku ne xamna ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam manal na len adina al-akhirah manal na len xettali ko ci bammel kenn wérantu wuko waye dafa baye natou ba mu wi rek mu tok di setan te nan joxna len randi yowmal khiyam waaw kuñ teur ci naaj fa paka tek ci putum nga romb ko niko ya fulan mune la labbe nga niko joxna la randi yowmal khiyam lolou kuko defon talibe yi naccio diko yi fuñ lay niñ lay def ab serigne dal buñ koy top mom pour bu la kenn tej kasso tax kasso di natou adina yonent moko wax ad dunya sajunul mu'min wa jannatul kafir wala yow gëmo lolou ñi ne ci resse soyi di ciow rek te xamul leen dara ngeen balma dara xamul leen ko rawati na batine nak dara ngeen ci xamul dara ngeen balma yent yalla musa alayhi salatu wassalam salna dalam di siara ji nitu yalla te mom yonent la kat xana bu fekkon ni nit dina doylu ba du ko jaral solo dal siara ji nitu yalla kon Musa do won doylu ndax mom yonent la ndax distance ak espace tuxul digam ak borom mom connection direct la am du indirect connection direct mais terewul amna lu mu manki ba mi ngi koy seti fenen muniko dama ñew ngir siara ci la waye nak da am xam xam bu ma bëgg te xamna ni terbiyu rek makoy may waaw wetu ñak rek wetu ñak rek da am lo xamni wetu bu la yonentu juroon sax te sakku woko ci mom doga am wallahi bu la yonentu juroon du doomi wali yu bari ngay gis fi ñu torox ba totoral dara wolu ko lul seen baye dañ ko japp won rek al insanul basit ben personne bi taxawalu ni rek wala bu am xam xam ni rek wala bu conférence ni rek wala bu jangale ni rek motax amuñu ci mom dara dana wër di wayan rek dara lañu mu ci mom wër di wayan rek motax Musa téla wax sayidina Khadir niko dama la bëgg terbiyu ndax li fi yaw xamna ni momoko lu yalla di joxe la te yalla alalam duko maye duko saraxé duko jaay.

0: du ko maye du ko sarxé da koy jaay yalla alalam day jaay alal yalla ñett koy jënd deret bakkan manam deret alal ak li ñu tuddé ñak ñett yi moy jënd alal yalla da ngay wété ñak doga jot ci alal yalla mba nga jaay sa bakkan doga jot ci alal yalla mba nga joxe sa alal doga jot ci alal yalla li yakoy maye ñett yi amulum ñentel nit yalla ñom buñ xese am alal yalla ñom buñ dajé won ak sama mba doxul sax la sama mba doxul té sama mba doxul sak ko ci ñom ngir yalla ñu jox ko ko ngir yalla ndax ñom momuñu ko yalla ko mom da ko jaarale ci loxe rek motax Musa alayhi salatu wasalam bimu ñewé di sakku xam xam bi dénga lim ko wax bi nga xamé ni dajé na ak sayidina Khadir man ma al bahrini ci lako jangale ñetti xéti xam xam yo xamni benn bukku ci ak morom te xam xam bepp di xam xamu batin ana Musa alayhi salatu wasalam fan la turwe Khadir man ma al bahrini fañu tudde maul ayat ñaw ayat gaay laaje nañ ma lan moy maul ayat mané moy ndox muy dundu ñu wa legi nit ku tudde maul ayat nak mané doya di daye di bay tuddu ndox wala xad karamna bani adam nita gëna for ndox mawul ayat moy ndox muy dund nita gëna for ndox moy wote yu bari yi may wax yëpp te wote yëpp di ay kassaw kassaw rek ngeen balma wote yu bari ay kassaw kassaw wote alquran ni bala ngeen wuy ji wote ah xol leen li ngeen di wuy ji de man ngeen wuy ji trompé wu de trompé ñaata dem wuy wote dem lap fa mujji ngay reccu rek nan bu dembu don tay ak li def video lo ni nga wax ko rek dara da nga setantul rek ndax sénégalais liñu gëm rek nima ko yag waxe moy diw doomi diw wala diw sant sangam wala diw dedet mbir yi nekkul fofu ay bu nekkon fofu ak ay neex dem jalla Musa alayhi salatu wassalam xam xam bi nga xamni mom la doon sakku ci Khadir moy ilmu la dunya moy lan moy xam xam bo xamni boko amé lepp lu yalla dogalati ci kaw suuf da nga xam hikma ba tax yalla dogal ko xam xam ilmu la dunya soko amé lu yalla dogalati ci kaw même bu fekenteni jaan ji da modd mbott mi sax di nga xam lutax ban hikma la yalla def ba tax jaan ji modd mbott mi ilmu la dunya boko amé hikma bu yalla defati rek subhanahu wa ta'ala daf la koy xamal ang koy xam de nga ni ko seigne touba wax ci masalikul jinan fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabara lolou la cheikh ahmed bamba wax ñene yalla mbir mi dafa sew doon yonent rek wala doon walli rek taxul nga mëna sétantal ba turwe ko yalla lay defal tawfiq xamal la xam xamu ilmu la dunya lum dogalati nga xam lum ci nam subhanahu wa ta'ala lum dogalati rek nga xam lum ci nam lu dogal ba metti da nga xam lu ci yalla nam misalon nako ben walli wangi ni genn waxtu yor di doxantu ba naaj bi tang mu fekk benen walli bo xamni mi ngi sakku al wusul am martaba bu muy sakku ci yalla ci amaguko legi mu beddi ko dem ci all bi nga xamantene ni julli na suba tok fi mu tok di def ay lawratam di wird ba kérok suba ga dem bayiko fa mu nek ci naajwa tang jir benen walli bi xam da don doxant rek seen ko ñew diko laye bir ñew ni ko wa señ bi naaju tang na te nga randu fe ci kerga muniko yi yow damay baña jog jëm ci kerga bala ma daatan yegg ci digeenti xolal digeenti kerok suba kerok ngon rek re muniko dama baña joge ci kergi jëm ci geker ci digeenti bi may jog rek far yalla mum fi sa bakkan te fek lima bëgg amagumako lol la ragal koku dal di yemu ci farlu gi nga xani mom la walli bi farlu lol mu yemu ci mom ba ci jaxle dal mu continue aw yonam doxi bam wagniko waajo ju murom bon ci taatu garab gi ci naaju wi nan ko jugal randu ci ker gi naaju tang na fekk na gaynde fad ko ba tim ko diko lek comme mom amagul xam xamu ilmu la dunya munta xam hikma bi loko waral munu ko xam mu dem keureum munta lek munta agn diko metlu ci xolam rek bam tude ba guddii sun borom feñu ko ñuko ya fulan mu ne ko labbayka ya rabbi mu ne ko diw momi bo gisee ma xeer gayne ci kawam gayne gi fad ko lek ko doya dale ko noni na mu ne ko martaba sangam la doon sakko te martaba bi faw dana dundal ñeen fukki at door ca yegg te gis na ni buma ko fi bayyi waté ñeen fukki at muy sakku martaba bi bala ca yegg dana fi def lutax du yegg ca martaba ba te bakkana man na jeex ay fana man na jeex ma gis ni dal len rek mana tax mu am martaba bi moy ma yabal gaynde mu fadd ko lek ko ci doya di gogu rek la gis ni ci la mana amé daraja ji muy sakku ak maqami wut te mom wali bi mom lo rek ko ñoral mom mom de tay ak de suba ak de gnaaw suba lemalé likuy tire moy na am martaba bobu ba yowmal khiyamé muy pokere wu ci kaw gañi bokki fihlatuhu daqiqatan laysa yara kayfiyatan laha sitadbara wa alamnahu min ladunna ilman xam xam bobu la musa don sakku moy lu yalla dogalati mu xam lum ci nam motax musa ali sallatu salam bi nga xamanteni serign bi nangul nako mu and ak mom tarbiyu ko mune ko ay ci ngabal ma samay bagage musa sant ko xam nga musa bi muy ñew ci serign bi ab talibé bako sant won legi nak musa mo mujj sant nak legi mo don mujj donga bi di talibé sayidina khadir ta yonantu la alayhi salatu wassalam mi nga xamé nak dox nañ touti geej gi fek leen ñu dal di dugg ci jenn gal borom gal gi yubale leen gal gi 5 personnes mo ci nek ay miskeen lañu gal gi rafetaay bi muni suko khiyas sayidina khadir amna ngise gum yoron muni musa jox ma ngise gi mu jox ko mu genee ci sawta sawta ñi yett xam nañ ko lawbe yi mu jël yett gal gi diko bënn musa kom yonent la te mom sharia la xam moy sharia nangul li ñi tuddé tahadi moy jalgati tonci la mu dal di ñew tiyé loxo sayidina khadir serign bi niko yow serign bi li ngay def lan la li ak togn la de moy li ngay gis rek talibé yi buñ waxé rek ñu nane serign ci nangam serign te xamuñu dara ci hikma lu tax serign ci def nangam dara lañ ci xamul serign bu mat serign tax may wax nak mu niko way bayil sama loxo bi ma ak yow kat amna luñu sartontu won ba ngi may tarbiyu ne won na la adina bu mu ko yagalé mukk ba nga laaj ma mashala lumay def ma lu ci bu ci sa yoon nek mu niko hi wax nga deug balma ah mu dadi yett gal gi yakate touti bal di bayyi biñu téré ñu commencé dox dugg ci dëkk bi ñu gis ay xalé yi fo ñay football ah ñu seen sëriñ bi di yott bani nous ben xalé ci biir xalé yi bim né nous xalé bi niko dé xadren bi Musa xam mom lim xam moy nafs bi nafs bakkan ak bakkan lutax ngay ray bakkan bu yalla ray luut muni ko wayaw luma la waxon ni won na la lumay def bu ci muni hehe wax nga deug balma de balma sama yon neketu ci ñu dal di continuer dugg ci biir dekk bi ñu duggé ci dekk bi kër giñu jëk yam ñu ndey dañoo marxif ndax du ngeen may luñu naan ak luñu lek wa kër ga dakk leen deug leen fi wa ñun ay gam lañ ñun sun yonnikul ci gam deug leen fi biñu genné go kër laqaliko geneen kër rek yam ci benn mur bu jeng di waja daan sayidina khadir wax talibé bi niko talibé bi jox musa niko demal nga roté ci ten ba ñu jox ma défarat mur bi dama koy tabaxat musa dem di rot di indi sayidina khadir di tabax musa di rot di indi sayidina khadir di tabax ba mur bi soti muni ko acci jël say bagage ñu dem muni waw wa dekk bi ñun ñaan nañ leen ñu luñu lek ñu lank ñu ñaan leen luñu naan ñu lank té mir bi nga défar nak wax dëgg waras nañ ci fay nak ndax ginaa défaral ñu ñeen ko dañ no wara fay bu ko défé liñ ñuy fay nak ñu mën ci jënd luñu lek ak luñu naan si na xadir ni ko yow luma la waxon waxon na la yemal ci talibé lutax may def nga may laaj limay def lu mu doon tu mu nik hi dama ko faté balma mu nik wa tay nak mom fi lañ yem mak yow légui fi lañu téxaliko kay ma yewi la nga déllu way nak bala mala yewi dana la wax circonstance ñu traversé mu nik ko gis nga circonstance bu dëkk bi muy gal gogou rafetaayam bobu mako doon yaq naam nak amna benn dëkk bu ñuy traverse non dëkk bobu bandi mo fi ne borom doole fi ne ku am alal ju rafet rek lay baña gis su ko gisee dana ko nangu mu neul ko gis nga xalé yoy ñu doon yobale juroomi personne yoy muna mu nak amna yeneen juroomi personne 10 personnes lañ seen baye dafa faatu baye len fiñu ay miskil mu nak gis nga 5 personnes yele dañu la fañ ñoom mënu ñoo def dara yeneen 5 personnes yi ci gal gi ñoy liggey di dundalale 5 personnes yele mu nak te buma baye gal gi ak taram bi mu rombe nonu bour bi bu ko gisee da koy nangu te kon xalé yi dootu ñu amati luñ dundé ak luñ dundale seen frère yele mu ni lool kay jar na ko nak loolu mom jar na yak gal bi mune ko gis nga deuxième personne bi moy wajjo ju nga gis ma yott ko ba japp ko diko ray muna mune ko reuyuma ko ci togn ci digalal yalla la ko defé mune gis nga ngor soosi xalé bobu muna mune ko dafa am ñaari wajjur yo xamni dañu gëm yalla lool wulu yalla lool doylo yalla lool waye nak mu bok ci xalé yi nga xamni dañu puccatiku teguñu seeni wajjur fenn te ñom nak seen wajjur mom dong lañ am yenn dom joju liñ wax naan benn bajjo la ci nday ak bay muna mune ko ci ñom moy seen karaw bakkan te xala bi puccatiko na puccatiko go xamni ni woor na ma ni buma len ko baye bis dana ñew mu delo len ci kefeur te bu len delo ci kefeur yobbu ne len sawara ba faawuti dootu ñu fa jog ma xamni ma ray ko ngir seen baye ak seen ak ndayam muccu dem aljana mo gën fuf ma diko fi baye mu di len delo ci kefeur te yalla man na woor segalat seen nday ak seen baye jenen dom la waji waxon ku de sa nday juraat man na buma ko raye ndayam juraat ñen bal man na buma ko raye ndayam juraat mo da di koy ray musani hi yow li kay jar nako delo nit ci kefer kay jar na ray bakkat muniko darniel circonstance bi xam nga lu ko waral na muniko dafa am ñaari xalé la yo xamni ni ay miskil lañ ñi ngi ci dëkk bi yettim lañ jirim lañ magaguñ sax mesureguñ waye seen nday ak seen bay nak ay jaamukat yalla lañ ñu baxoon lañ binu tawate wara genn adina ñu gis ni seen dom yi ño wara doon seen alal seen ñaari dom yi te xalal yi xamagul alal ba man ko jëfëndiko fañ ko jëfëndiko mëna mëne ko alal joju ñu for na bayyi tañ waran ko doon mom lañ gas ci taatu mir bi sul ko fi yaakaaron ni bala mir be magat bay daanu seen dom yoyu dañ mag ba jël seen alal jojile legi nak mir bi nara daanu te bu daano wa dëkk bi dañu gis alal ji jël ko te fekk xalé yi mësëru guñ motax mané na défarat mir bi bu ko défé bala agat ci di rap bay daanu dañu fekk xalé yi mag ba jël seen alali bay yoyi mu nekk seen ndono lolo tax ma jubanti mir bi Moussa niko jar nako dé li kay jar na jubanti mir te kenn dula fay li mom jar nako bokk yi xam xam bi Moussa jëlé ci Khadir sëriñam bi te siyara yi sëriñam do nga ko koy may dem siyara ji rek ko may xam xam bu bari bobu wallahi bo ci don bind ay tire ba yowmal khiyam du jeex bi xam xam boko don sala ba yowmal khiyam du jeex nga bëgg gëm ay nit yu lay wax naan jog siyara ji bammel wala tak aw fas joge barab sangam jëm barab sangam bi dala ñen ñaan yonent neena ñetti jakk rek mo jar la xass masjidil haram masjidil madina ak masjidil aqsa ak kay amna ñentel ak masjidu touba ak masjidu touba ndax la tax ñuy solo dal di dem medina mo nek touba la tax ñuy solo dal di dem baytul haram mo nek touba mo yalla ay kesse allah wahid allah wahid nim amé am njaxas fi ci touba nak ba nga yaakar ni wa touba wétalu yalla non la amé am njaxas ci madinatul munawwara nak non la amé am njaxas fofé ci makkatul mukarrama waye non la amé am njaxas ci al-quds baytul muqaddas bu fekké ni fo dégum jaxass rek yalla jangi taw dé dama xamul nak buru yi xam nga man yoruma terrasse ay seng la yor ni taw mom mu ngor rir mu bu fekké rir mu du yak dara inshallah taala ñu continue mané kon Moussa ngok ali salatu wassalam djugna siyaré ji nitu yalla jëlé fa xam xam bo xamni fess na asaman ak suuf jëlé fa xam xam bo xamni fess na asaman ak suuf lolo tax sayyidina anas ibn malik netti na neena sayyidina umar ak sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu anhuma neena abubakar dafa xey suba solo dalam waxo dem keur umar ya umar muneko labbayka ya abubakar muneko ah man dama gison sunna su yonent bi don def ma beggon ñu ande def ko muneko wa so sunna san la muniko dama gisone muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam bari lol lumi sol aw dalam dem di siyar ji ummu ayman dama bëggoon ma ak yow ñu and dund laat sunu yonentu bobu dem siara ji ummu ayman omar ni ko ayja lu yonentu def koy jarna def dal di juk solo dalam mu and ak abou bakkar ñu dal di ñew keur ummu ayman dal ni ko ya ummu ayman mu ne labayka abou bakkar wa omar mu ne ñun de dañ la doon siara ci ngir yalla dañu gisoon yonentu dal la siara ci ngir yalla ummu ayman nak ab gañ gañam di joy joy metti yag ñu ne ko ma tak ci ka ya ummu ayman lan ngay joy loy joy ah yow da nga nangul dogalum yalla li yalla jeli muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ci kaw suuf motax nga dem diko siara ji motax ngay joy da nga nangul dogalum yalla ummu ayman ma nga ci profiter di ñaanal soxna nday wad yalla nako yalla jéggal te yéram ko te yaatal bammelam jigéenu baye sam la won xam nga ni baye sam da ko daan gané ci na laaj yu bari yu ngeen di dégg ma laaj ko baye sam fofu la ko doon laaje len li ci nugula waye li ci dess fofu ci conférence bu ñu daan def buntu kër soxna nday wad fa la ko laaje won bu ngeen ci man na len jox firne rek ci lu melni bima koy laaj ci kataballahu yoyu nga xani mom la doon waxtane fi demb ci ben télévision kataballahu yi seigne touba bind te seigne touba xani kataballahu tabarak wa taala anna baytul haram talafu malaikatu ila touba wa fihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam fofu la ko laaje won baye sam tam ni ma envoyé ndaw yow la waxi seigne touba nga dima ko laaj waxta lam waxta señ gay defat mak lako cheikh abdullah waxon ci kata baye nangam nangam bañu delo ci kër ga mu naxasale non dal tontu laaj bi non rek waye bañu delo ci kër ga wona ma ci neeg soxna nday wad leral ma ci lo xamne nobbu ko degru waxna ko bataay soxna nday wad mom yalla nako yalla dole ñeegal te yeeram ko bi serigne sam genné adina daf ma wo nima yow day dang may fatali lol sama goor ga sama chammi mu na dama bëggoon at mu ngi ñew fi yalla xamne dem na kërëm ñaari at ak muy ma dem fa ben yon siara jiko ngir lolou mu wax rek ñettelu at ba bam fay dem ma fekk mu faatu mu genn adina ay doom la fekk ñom sama ñom ibrahim bay ñom la fa fekk ñom it mas nañu ñew sax set ci ma fi ma doon jangale ci dakar yalla leen yalla taxawu bobu la leen mujjé gis waye en tout cas la kulli hal li mom lu am la lu am la ni tamit muy Abou Bakkar muy Omar non lañ def dañu dundal sunna yonent moy gis nañ yonent daan siara ji ummu ayman ñi dem diko siara ji legi nak ummu ayman nak gañ gañ di joy ñu ni ko wayow ma tak ci ka ya ummu ayman yow da nga nangul dogalub yalla ndax li yalla gëna jël ci mu yonent yalla muhammad motax ngay joy mune wallahi joy ma lool li yonent bi genn adina taxul may joy de ñu ni ko lan mo la tax di joy mune lima tax di joy moy bi yonent di dund dañ dan rasuwar wahyu bi muy bayiko asaman di dal ci kaw yont yalla muhammad wahyu bobu nan yalla neena nangam ak nangam ak nangam wahyu bobu dag nga xamne yonent dem na wahyu dotu amati mom rek lay joy aka joy lu mata joy aka joy lu mata joy gis nga bimu waxe li ni man joyuma yont yalla muhammad mu genn adina dong ndax xamna ni ma nga adina buma faato fala koy fekki waye lima tax di joy moy wahyu bi daan bayiko ci yalla di jaar ci yont yalla muhammad di ñu indil ay message moma tax di joy ndax wahyu bobu amatut bimu waxe lolu Abou Bakkar ak Omar kenn ku nekk ci mbosay rangoñ and ak mom di joy kon gis ngeen Abou Bakkar ak Omar ci siara ji ummu ayman lañ jëlé xol bu toy seen xol delu ci yalla don ci seen xol musu ta joge bam jaralen simbo ay rangoñ di joy kon siara ji lu am ndariñ la ahamiyatu siyar ñariñal siyara ngir yalla ñu baax okay seigne modou bu fekke ni limay wax amna bur wi ak taw bi nga woma sama telephone wala nga yoni ma message ma arrêté rek ba benen yoon ma agalé ko bu fekke amul bur wi batay rek inshallah taala nu continue bu fekke ni taw bi bur wi amul limi jeexital ci seigne bi dal kon siyara ngir yalla lu am solo la siyara ngir yalla lu am solo la bunu delo ci hadithul qudsi da yo gis ni son saw dal siyara ji sa mbokku julli te yalla tax siyara ji bamelu julli te yalla tax manes na sa jele njegalal adina ak lol alakhirah nagn delo ci hadithul qudsi hadith li bo xamni muslim solo nako ni gele ko ci abi urayra radiyallahu ta'ala muy dafa am ben way bo xamni ni da xey solo dalam juk di siara ji mbokum julitam numu sopp te yalla tax bi nga xamene mi ngi dox di dox di dox
1: ba ca kaw yoon wa sun borom tabaraka taala bëgg feñal mbir tax mu yabal malaaka ne ko demal nga dogalel ma wajil di ziaré ji mbokku jilitam laajal mako lu ko taxa jog malaaka ma dal di soppali ko melaw doom aadama ñew dogalé waji ne ko ayna turidu waaw sa waye fo dem ayna turidu fan nga dem qala uridu haqqan li fi asa al qarya man de mangi dem ci dekk bi sama ben mbokk mu ne ci dekk bi dal sama ben wolere mu ne ci dekk bi sama ben xarit sama ben soppe bu ne ci dekk bi mom lay siara ji ngir yalla fofa la jëm malaka mané ko waw xana da la amel bor ngay fayiku mu ne adede fayiku bor koy tuxuma jox xana kon da la jox dandi nga bañ ko fossé mu ne dedet lol tuxuma jox waw lan mo la taxa jox nak nga sol saw dal di dox ak ni dox metté ngir siara ji ko ngir yalla ngir diko setti muniko dara taxuma djou faye ko djuma bor djoxuma randi mo gagn ko fossé dama ko djeg ci yalla sop ko ci yalla diko siara ji ngir yalla malaka ma dal ni fess dem bam demé ci sun borom ni malaka mi waw sama jambo du nga don setti nu mbiram demé mun ya mom de neena djum sangam lay setti laaj nako ni ko waw ndax diw sangam mi ngay setti da la amel bor ngoy fayu muni dedet wa kon xana da la jox rañu nga bañ ko fossé muni dedet mané ko waw lu la tax jox jëm ci diw sangam muni xana dama ko deg ci yalla sop ko ngir yalla diko siara ngir yalla sun borom ni malaka mi delul dabal ma waja so demé neko jéggal nako ba faaw jéggal ko muy siara ji ba faaw so demé neko jéggal nako ba faaw jéggal ko muy siara ji ba faaw kon nak kepp ko xamni solo nga saw dal ñew Touba siara Seigne Touba yalla ñu yalla jéggal te jéggal la moko bindal bopam neena fa kullu man qaddamani aw sara fa najjihi faghfir lahu aw sara yow sun borom man Cheikh Ahmadou Bamba ma ngi lay ñaan kepp ko xamni ni solna aw dalam ngir siara sama wala mu may liggeyal te yalla do nga tax ma ngi lay ñaan koko bu ko topati dara nang ko bal ay bakaram xolal waji mi nga amé ñeegëlal yalla ci jox siara ji mbokku julitam mu ngeegu sopp ko ngir yalla rek ci la ko yalla jéggelé ba faaw yëmu ci mu jéggelalé sax waji mu siara ji fa yanan ci sallallahu alayhi wasallam neena won tasawaru tahabu de len siarante ndax ngeen soppante de len siarante ndax ngeen soppante yalla xamna ko ñi nga xamni dañuy dégg Mustafa Mbaye Sam jaral leen sol seenu dal di wër fune Louga fune dañ fa dem di laaj Mustafa Mbaye Sam dem Mustafa Mbaye Sam ngi fi Touba ci daram ji waye ñi koy wër ak laaj ak seet ngir seet ci ko rek en tant que jambu doye di bi bu ne fi ci daara ji di liggéeyal alcorane wallahi lima leen ëmbël ci xoxyal maak yalla rek ko xam yalla leen yalla jéggal te yërem leen xamna ni du dara bëgg lu baax dong la waye Mustafa Sam mom ñaamu yalla su doye di la yalla ne len yalla jéggal te yërem leen lepp ma ngoy yëf lepp ma ngoy yëf fa ngeen di dem dima laacte ak ñu naan la du fi ak ki xamee su ko ki ñew na fi ki dem lepp yëg nako waye yalla mi taxon ngeen jog mom xamna ci amna fay te da nga leen fay Mustafa Mbaye Sam mi ngi fi ci daaram di ñu xiyaa ulumu din Touba Mbacké di jangale alquran fi sabilillahi ta'ala tasawuru tahabu yonent neena de len siarante ndax ngeen soppante xamna ku jog jëm ci man lol do nga la yëkëti du leneen ndax man yuruma alal bi may joxe yuruma xam xam bu may joxe yuruma barke bu may joxe xamna ni yalla do nga len sax ndox mu neex ngeen deg ma nan yalla neena yonent neena Seigne Touba neena jasaakumullahu khairu jasa tasawuru tahabu yalla neena jog len siara ji ndax ngeen soppante yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax mu del waxat ni surqiban tasdadu hubban seeti nit gisoko day doli ciofel seeti nit fekko ko fa da nga yaakar ni Mustafa Mbaye Sama nga luga nga dem fa diko seeti ñun la nekkul fi mune xam nga lu muy dolle ci yow bu fekke ni yalla la taxana jog tasdadu hubban day tax sa ciofel gëna doliku la la ñoña wax ñoña lañ la wax ci say nopp lay jaar jaala dañu xam ni nit ñu tekke di lañ ñu tekki wul dara rek waye tasdadu hubban xam nga lu muy dolle ci yow ciofel Mustafa Sama mi ko diggi dalay gëna sopp yow sur qibban tasdadu hubban muhammad ko waxe ali salatu wassalam sur qibban tasdadu hubban muhammad ko wax ali salatu wassalam kon yow mi yaakar ni diw sangam mi may deg mi ngi barap sangam ma dem fekkumako fa ay nit wax ca lenen
0: yow da ngay xamni ñu doye di nga fa fek ñu tekkiwul dara waye ndekete yow la la taxone jig muy yalla kesse yalla jojje ma nga fa furqiban tasdadu hubban day tax nga gën ko sopp rek la la ñoñe wax day tax nga gën ko sopp rek tasdadu hubban sayyidina abi urayra neena yaronata sallallahu alaihi wasallam neena man hada maridan aw sara haqqan lahu fi llah nadahu munadi bi an tibta man saaka wa tabawatil janna wa tabawatil janna man sila alayhi salatu wassalam abi urayra neena yaronata sallallahu alaihi wasallam neena ku deg sa mbokum julit febar nga solo dal diko seti ngir yalla muni wala nga deg sa mbokum julit nga sop ko ngir yalla bam jaral la sol saw dal dem diko siara ji neena bi nga solé saw dal nana nada munadi neena aji wote kat yalla dana ko digel mu wote ca kaw malaka muy wote ca kaw nan la ya fulan ah yaangi dox dem ci diko siara ji ngir yalla muna muni yow xam nga fuy sa waccu way aljana sayyidina abi urayra moko wax yaangi sol saw dal dem ci nitu yalla bi diko siara ji ngir yalla sa mbokum julit te yalla do ngutax ben intérêt la lu ko siara ngir yalla rek ko taxajuk muna muni xam nga fuy sa waccu way aljana tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila lol la mustafa ali salatu wassalam wax lol la mustafa ali salatu wassalam wax yonent neena dom adama dana jef ba jef lolou ko doyadil ba jef lolou ko doyadil ñi nga xamné dañuy wax naan jog siara ji bammel bi dala ñu leen waaw legi kon hadith yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mom nu ngeen koy def ñi ne ban hadith ñi ne yaronte sallallahu alaihi wasallam mo waxon ni kuntu na'aytukum an siyaratil qubur wa suruha ñi ne ah lool dal bako yaronte wax bammel bu jégué tax muy wax té waya ndaw déggal commentaire yi digal commentaire yi ay tahliqat yu doye di yu doye di yu doye di tahliqat yu doye di ay commentaire yu doye di yonent mom yonam da ne ci bammel bu jégué bu soré yonam neeku ci jeul nañ ci aba ali anaybori aba ali anaybori radiyallahu anhu neena man day dafa amone jamono bo xamni dama don dund situation bu critique ma jaxle munatuma nelaw ngeen balma aba ali anaybori muni bi nga xamni jaxle na munatuma tud nelaw ndax problème yi fess na del sama bop neena faraaytu nabi ali sallallahu alaihi wasallam ma tud guj rek gentu gis yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena munima ya aba ali sir ila qabr yahya ibn yahya wastaghfirillah wasal taqdi ajatak aba ali anaybori neena dama gint bima amé ay problème yidul jeex dama gint gis yonnabi sallallahu alaihi wasallam munima yow aba ali sa problème yi bo beugé mu jeex bu suba bo xeyé neel ciow dem siara ji bamélu kuñu wax yahya ibn yahya demal nga siara ji ko muniko gis nga boko siare bo nopi na nga jeglu sa borom te ñaan yalla sa aajo lo ñaan yalla dana ko def wallahi mang leen di watal ni bari na nit ko xamne amna problème bu dul jeex kero bam solew dalam ñew siara ji si ahmadou bamba man masna ci fekke ben sahoudiya bo xamni sahoudiya la wax de bo xamni limuy wax waxuko ndank mang mom ñoo den mais limuy wax danaka ñi ne ci xabru bi ñeppam koy deg muy jambat ay soxlam masna ma deg ñi ñan diw sangam dana dem barabu señ touba ba def nangam fi la joge suba ci yel dem jitu ko ci barab ba ni señ touba diwo ngi ñew nangam daldi jog dem non la amé non la soté
1: kum neex gem nak kum neex weddi fa man sa'afal yu'min wa man sa'afal yakfur waye dama bëgg ñu xamni bëre bi yonent yi xamru yonent yi bëre bu nangu ñaan la wallahi xamru yonent yi bëre bu nangu ñaan la xamru walli yi bëre bu nangu ñaan la yalla xamna ko xamru yonent yi bëre bu nangu ñaan la waye xamru yonent yi walli yi tamit bëre bu nangu ñaan la wa kuy nangu ñaan bi yalla fastajaba lahum rabbuhum yalla ay nangu ñaan yalla momi moni diw sama aliye la diw sama aliye la wa mani ñaata yoon la nit def intervention ni diw wala yow president muni waw muni tin ma ci diw la nga wax rek yalla def ko mu nangul lako wa lutax nga nangul ko nit simple bi te nanguloko yalla ak gaay yalla yi niti adina yi dem ñom nga mëna ñaan intervention ñu may lako wa kon nak legi niti yalla yi nak ñom nga ni mënu ñu intervention dara sa dig ak sa borom way ak ndof fa la yam way ak ndof fa la yam niti adina yi nangu nga ni mën nañ intervention ci sa soxla mën nañ ci intervenir mu soti yaw nga ni nitu yalla bi mënul intervenir ci sa soxla sa dig ak sa borom mu soti ak ndof munu ko wessu aba alin anayburi mo netti li neena man dama nekkon ci problème yi dul jeex ma gentu yannabi sallallahu alayhi wasallam nima sir ila qabri yahya ibn yahya wastaghfirillah wasal taqdi ajataka ila akhirih neena ma dem def ko lepp soti waaw lepp soti khabru yanamti ilani ak khabru walli wi bere bu nangu ñaan la man nga fa ñaan nak yalla baña nangu san départ rek ci yow personne bi yaay kan ndax amna ko xamni bu defone intervention ci président de la république président duko faalé waye amna ko xamni bu yëkëti kaddom ci président de la république faaw intervention am xam nga Moussa Khan Baye Sall mu tok fi di ñaan intervention ci président bi duko faalé waye Seigne Moustapha mu yëkëti kaddom donc nono différence yi kazalika yi ki dem ci barabu nitu yalla bi momit lool lañuy xol ci mom waye bërem yoy bërem bu nangu ñaan la de yalla xam nako jere nañ ci sayyidina Awaysul Kharini radiyallahu anhu defena Awaysul Kharini yeen mom yag ngeena deg histoiream yonnentou sallallahu alayhi wasallam ganderu nako bataay nitu yalla bu mag la waye dafa cheikhlu won adina ba ñu bare bare sax jappé wuñ ko nitu yalla dañ ko japp ko nito diku ki xane moy Awaysul Kharini daana lek sax wetit ngeen bal amna bis mu ñew di lek wetit fekk fa ben xaj momit muy lek ci benen côté bi xaj bi mbaw ko muniko eh sa way li tega lek sa wallu te bayima lek sa wallu ma ak yow ñoo ci bokk yam bi Awaysul Kharini sayyidina Awaysul Kharini mom la yonent waxon ni jaama ngi nonu baxal lu wax yalla def ak kon xana legi war ngeen nangu ni amna jaam ño xamni liñ wax yalla def ko ngen bëgg téwéris ci sun nopi nan ñeppayam ngen bëgg téwéris ci sun nopi nan ñeppayam yonent mo ni ab jaama ngi ni bo xam lu wax yalla def hoy sul xareni té pourtant yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisuko ci sahir ci batin rek la ko gis yonent sallallahu alayhi wasallam ma nga madin sun nawara di woté hoy sul xareni ma nga yaman waye teewul mom ñaari Vietnam yi muy Ababakar ak Omar wala ñetti Vietnam yi Ababakar Omar Aliin neena leen won abisa ngi ñew da ngeen ko gis waye bu ngeen gisee ñaan lo leen ko di ndax lu ñaan yalla def ba yag mu cité ñaari li yak na ni yow omar yak ab yak omar yak ab sayna lin yeen ñaar yi nakoy gis bu ngeen ko gisé rik way ñaan lo len ko ndax lum ñaan yalla def ko biñu démé ba yonent bi joggé fi abubakar nek khalifa ba joggé fi sayna omar nek khalifa ci la huwaysul kharani doga joggé yaman di siyaré ji muhammad ibn abdullah xana kon batay ahamiyatu siyar important xolal uwaysul kharani fam tollu yalla waye teewul ma ngay solo dalam neena day siyaré ji mustafa ali sallallahu alaihi wasallam ci madinatul munawwara bimu ñewé ben délégation bu joggé yaman ñew di siyaré ci mu ne ci seen biir bu omar déggé ci nopam ñu ni amna délégation bu joggé yaman ñew madinatul munawwara dafa fex bimu ñewé dal ni len wayeen ana uwaysul kharani mamay dégg fofa ñu ne ah uwaysul kharani mel na ñoo and mi ngi ni mu ne ha mu ne waw mu ne ko kay mu ñew omar sukku ci kanamam niko ñaanal ma yalla ñeegal mu ne hi omar khalifatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy ñaan lo yalla ñeegal ay omar jambu doye du melni man omar niko uwaysu ñaanal ma yalla ñeegal ki nga xamni du waxe bakkanam te lum wax deug la mo wax ni yow lo wax yalla def ko muhammad ibn abdullah mu xamni feñ na mo xamni feñ na mune ah yeen sax day muhammad danaka da ngeen gisut ci mom lu tak neer ba xolal omar la xade mom la ooy su xol ba seppli ko niko yow tak neer muhammad do nga gis giso deug deug muhammad omar niko yow loy wax ni mune ma la wax li mune ko abubakar nak degal tudina liyat na bu magba wa abubakar mune ko meme abubakar tak neer muhammad do nga la gis gisul aqiqatul muhammadiyya omar ne kayma laaj la ndax yow gis nga al haqiqatul muhammadiyya muneko mayit gisumako kat waye ñaanon na yalla mu won mako mudima mudil ay kiray dima mudil kiray ba mudil nima juroom ñaar fukki jooni kiray muneko gis nga benen kiray bi ci dess buma ko jégué won dina sey ne karaw di sey ci fourné bu boy haqiqatul muhammadiyya dafa am ñaar dafa am li ñuy tuddé al hadratul ahmadiyya ak al hadratul muhammadiyya xolal al hadratul muhammadiyya rek la wax de mom al hadratul ahmadiyya mom kudul yalla xamoko du malaka du yonent bu jege yalla du kenn ko ko xam hadratul ahmadiyya waye hadratul muhammadiyya lay yenn ci yonent yi xam ak malaka yi ak len ci wali yi nga xamni al muqarrabun lañ awliya al muqarrabun ñoo ñoo xam al hadratul muhammadiyya fa lañi nané ci leeri muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndax nurul jalal wa nurul jamal bu xese facci day soti ko ci kaw hadratul ahmadiyya bu ko defé hadratul ahmadiyya segg ko ni machine bi segge gaswal ba genn ci essence ak petrol mu segge ko nonu soti ko ci hadratul muhammadiyya wali fofu lañu nane ci leeri sun borom yi rabbi sul jalal ngeen bal ma sax ci lima xous ci lolu te waruma ci wona xous ngeen bal mako sayna usul kharaini نينا أن الأولياء والعلماء كسؤداء أحياء في قبورهم إنما انتقلوا من دار الفناء إلى دار البقاء ويسو الخرني موخ لي نينا بورام خام خام ييغين دي ديغ تي ماندو تي راغال يالا اك وليو يالا ييغين دي ديغ مونيا موني نيوك سهداء يديوان تي بدر نيويام موك سهداء يديوان بدر نيويام ñu ni ah mu ni waaw muy da ngeen leena jappé ñu dé mu ni déwuñu dé déwuñu dañoo déménacer dañoo dëkkon ci appartement bu ñu tuddé adina déménacer ci benen appartement bu ñu tuddé al-akhirah mu ni li do nga xé waye déwuñu motax bo xamé waxtu ye Seyd Touba di nekk ci barab ba wallahi bo démé boy wax mi ngi lay dégg ñu tout temps nak la fay nekk ndax waxna ba tay ni wali wi bi jamono ba nekk lañu nekk ci seen bammel yi dédét dañuy def intiqal ñu def intihal waye amna ay waxtu yo xamni boko gëstu ba xam ko bo démé da nga leen fa fekk netti won na ni amna benn way bu joggé won Dakaru jëm ci Touba ni day siyaré ji barab bu Seyd Touba jaar ñaarëm jaar ci benn wali wu Yalla bu mag bu ñepp xam fofu ci ñaarëm mu ni ko fo jëm mu ni ko Touba la jëm damay siyaré ji Seyd Touba mu ni ko tay dé bo démé do ko fekk ndax romu na mu fi légui jëm pour xaan tay mom bo demé do ko fekk mom ndax fi la jaar légui jëm pour xaan te siwna ci ak net li gisuma ko ci mbind waye siwna ci net li ñu ni Seigne Touba neena pora xaan ko fa ni jang bo fa yagge bo mo fa fekkul ma fekk la mom danaka day bagante rek ndax soxna su tedd su mag sa fa nek danaka day bagante rek Seigne Awul Sukhari neena borom xam xam yi mandu yi tagal yalla ak walli wi kesu ada mune ñanga ci seen bameli di dund dañu tuxo ci appartement buñu tuddi adina dem ci appartement buñu tuddi al-akhirah pourtant li uwaysul kharini wax lolou al-quran wax wala tahsibanna lasina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u inda rabbihim yarzuqun fari'ina bima ata'ahum la min fadli ñun ñepp ko jang ci al-quran al-imran alors ñi nan ko dey jeexna ñi na dof ñen balma ko dey jeexna subhanallah aw seigne modou waxtani jeexut waye nagn ko yamale fofu khadil khadiatul sax xana rek ma wax tuti ci ku dem ci bammel yu mel nonu ci birab yu mel nonu al khubur te beug fa siyaré ci lo xani borom xam xam yi nga xani def nañ jarabu nañ ko ba gis ko wax nañ ko ñu laay len ci bir tuti modi la bok ci li ñi ñaanal ku fi bayiko la ci gën wala bok na ci ye gën moy suratul ikhlas kardante yalla lol nak waxumako cheikh ahmed rafai moko wax cheikh ahmed rafai mag ma ngeen xam neena mom ahmed rafai mu mag ma neena kep ko xamni ñew nga ci bamelu nitu yalla nga jang al fatihatul kitab ben yon jang suratul ikhlas fukki yon ak ben
2: allah akbar ñi ngi noddu de
1: jang suratul ikhlas fukki yon ak ben neena bo nopé nga def ko hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo nopé nga tawassulu ñaan yalla tawassulu ci barke wali bobu nga siyara ci wala bisu yalla bobu nga siyara ci yalla fajj sa aajo neena sun borom man na fajj sa aajo lolou cheikh ahmed rafai moko wax radiyallahu anhu seigne touba wax na ci majma aw noore ni neena bo demé di siyara ji nitu yalla momit muni bo ñewé xam ngeen ni nitu yalla bi ni mu tedde ni la lo nday joram legi neena boy doga aksi dang koy diké kanam ndax kilifa kenn duko jaaré gannaaw dang koy diké kanam moy bo xolé nim tedde fa xar kanam bi jakkar lol yow boy ñew ci barab bi dikel fofa neena bo diké kanamam daldi nuyo bo nuyo ba nuppi daldi jangala nga man ci alquran wala salatu ala nabi mom sax joxena ay alquran neena inna atainakal kawsar fuk yon ak ñaar suratu ikhlas fuk yon ak ñaar nga hadiyal ko mom momi sokko hadiyalé bu nuppi nak daldi wër nak jaar ca gannaawam nak legi fete ko gannaaw talal yalla sa loxo ñaan sun borom ci war may ki tudd fi sun borom fajal sama aajo wala fajal aajo yi diw sangam yalla man nako def subhanahu wa ta'ala non lako seug bi netle ci majma onore ni mom cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu ñen bal ma ci noddu gi de ñi noddu allahu akbar non lako seug touba netle kon nak kep ku siar ji nitu yalla nga bayyi xel lolu bo fa deme le geul moy dang koy ñaanal mom bu nuppi soko ñaanale bu nuppi nak soga wagniku nak ñaan sa aajo so defé li nga man ci ay salatu al nabi al qur'an mo xam qasida haddi al yonent bi haddi al ko mom ci bopam dal di dem nak ca gannaawam ñaan tawassulu ci barkem ni yalla ma ngi lay ñaan ci war may diw sangam mi tuddi fi nga fajal ma sama aajo lima waxon sank ni ñom ñi ngi dund faatu wuñ ci amadou kabir mbay lolu señ sam momako netti momit gaay dañu fa ra dox naan lu bari lu may wax ma waxtane yi nga xani mom la doon wax lo lepp rek bañ rek ay nit yo xamni dañu fiir wala ñu añaan yaakar ni dara tax ma diko wax waye lu ci ne euleug dana la lo sama ndey jor te ni lama ko waxe muni
0: fekk boba limay wax kam lu gele man mako lacc ci fim doon defé conférence bi niko digënte yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ci ahmadul kabir numu démé ku déglu bandi di ngi ko dégg mu né ah ñëméwuma ko wax ñëméwuma ko wax ñëméwuma ko wax bi yalla dogalé ci suba sa biñu xeyé non mo wara taggo pour ñibbi ñi waxtaan ci lim mako doon laaj noni ci lama wax ni ma nitu yalla yi dañ leena jorté faatu way duñ faatu muni mom baye sa mom netti muni maam siexa ko netti ni ko bi seigne touba genné adina bañu denc ko mu ñew fi diko siaré ci neena bima ñewé ci barabu seigne touba bi duggal sama tankum nday jor dal ni assalamu alaykum neena wa alaykum seigne touba jamma tontu yaakaaron na ni wa touba gep deg nañ li dey seigne sa mako netti ni yalla nako yalla doli ñeegal te yeerum ko fam nek kon nak li alquran wax ni ñom duñu faatu ñi ngi dund dañu toxo ci appartement bi rek dem ci appartement sahih sahih sahih kon nak bo dewe ci nitu yalla bi nga def non dal jangala nga man bul teunk rek ni fukki l'ikhlas lañ wax ak ben cheikh mudou rafa wax nako ah kay bo mané lo ploy baxna amna ci borom xam xam ñu joxe ñeen fuk ak ben amna ñu joxe ñeen fuk waye dal sourate ikhlas mom dafa am daraja jo xamni ñaanal ko ku fi bayiko lu am jariñ la sallallahu alayhi wasallam amna bis ben sahabi ñew diko jambat am rir mum rombu ci ay xabru rir mu metti bimu ñew ni ko man day bimay dugg dekk bi rir dekk sangam bimay dugg dekk bi dama deg am rir mu metti ci xabru sangam yunus sallallahu alayhi wasallam pose question niko waw ba ngay dem fa nga jaaroon mu ni waw fa la jaaroon bamay dem waye bo ak legi mat na wer mu ne ko ba nga fa tollo lo def mu ne bima tollo ak bammel yi de jang na ñetti sourate ikhlas defal len ko hadiya sallallahu alaihi wasallam niko mom lañuy seddota jeexagul xolal 1 mois 3 ikhlas ay bammel diko seddota jeexagul wa bokk yi dal ma ngi jeggul na yam fofu amna yo xamni dal bëgguma ci xoos bëgguma ci duggu ñu yaakar ni man damay wané ay bacci na gi cene xamut yoy dal taxuma jox ngeen balma seigne moudou na ñamalé fofu waxtani dal ba benen yoon kon dal siyaara ji ahamiyatu siyara importance siyara ji ngir yalla mu ngi nonu kep ko xamni ni jogne ngir def ko sakku ci tuyaba yalla man nako ta defal kon nak sak len seeni nopp ci ñinga xamni dañ len di jema teweriser nan len siyara ji bammel bidalak parsi parla dara amu ci siyara ji bammel du bida xaju ta don bida yonnentou sallallahu alayhi wasallam digle nako kon nak ken munu ko bidal jissakumullahu khair jissahi ñogi ndokel mbollem diaspora bi ni ma len koy faral di waxe di and ak ñun jotaay yi ñu am lool xemam teef ak di sonu lool ci bëgg xam fan lañu nekk ban fekk nu fa di sonu lool ci numéro téléphone bi ñuy def ba am ko ba woma xeyna félicité ak ñaan ak yoyu hakay lu am solo la dara neeku ci yoy yépp yeg nako xam nako ñu ngi leen ci sante di leen ci gërem di sante ki nga xamni moy indi moy bi nga xamni mom ngeen ñuy mëna déggé nga xamni way wañ na lu bari ci suñu voyage ndax demon na ba daara ji moma gënal voyage di defi conférence mom mu wutal leen moy bo xamni ci biir daara ji lay tok di waxtaan ak yeen ci l'islam ni nga xamni def ma daan dama daan dag biye di dem di waxtaan di ñew legi daara ji sax alcorane moma gënal lool lepp taxnama dag yoy yep bayiko tok ci daara ji mu indi moy bo xamni adina bi ñeppay diglu waxtaan yi diko top di ci jariñu yalla nañ ci yalla boole jariñ limay diglé ci lu baax yalla na ci jitu lamay téré ci lu bon yalla bu fa sama tank jaar yalla bu fa sama tank njabot jaar yalla man nako te def gi duko wañi dara kon gërem nañ ñepp sant ñepp wa ma salik ala laib asis innaka ala kulli shay'in khadir wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

bi sey jaayli yi la ca xew xew ya xewon ña nga xamni fexé nañ ba lijeenti ca ba am ca alal ju deugul bis ni tay man yonante am amnistie nako ca na ci sama tank buma deggati ko ko tudd ñi ni mbay ci sa wewu tank mbay ci sa wewu tank yonante ni ci sama wewu tank lay tambalé xam ngeen jan alal la jëk amnistie ñu na muni inna awwala riban abdahu bi ammi abbas ibnu abdul muttalib sama bayte ñu nan ko abbas ibnu abdul muttalib alalam la jëk amnistie lepp lu mu leblé won ta warta sentu ay intérêt ñak nako tek na ci sama tank kenn duko fay intérêt yi rasul malam nak moko mum capital bi waye intérêt yi kenn duko ko fay ñak na amnistie nako ala inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'u tahta khadami tegna ci sama tank mun way xam nga kan lay jikke ci sa bop sama bayte Abbas ibn Abdul Muttalib mom lay jikke tek dossier sama loxo dossier Abbas ci lay tambalé ci la tek sama tank dossier Abbas Abbas ma déggati nga tuddu dossier bi dossier copper SMS dossier wu ñi nga xamni fexé nañ ba jël alal jo xamni mom ñuko na mëna ko intérêt yo ci amon tek na ci sama tank Abbas bu ko tuddati riba riba jamono bi ñu toll man nga xamni riba dong wala doom adamé yi dundé dinañ ko wax ci kanam inshallah ta'ala mo tax sun borom tabaaraku ta'ala ni ya ayyuhal ladhina dafni sun borom tabaaraku ta'ala dafni alladhina yahquluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu alladhi yataqabbatuhu shaytan min almasi salik bi annahum ghalu innama albay'u mislu riba sun borom ni ga ñi nga xamni dañuy lewal alal bi lewut ñi lewal alal ju lewut bu ñe alal ju lewut nak même sofu jambour so jël fexé ba wutal ko titre français ta xam nga ni momo sof ci ci alal ju lewut la bok allazina ya'kuluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allazi yataqabbatuhu shaytanu min almasi muni ñi nga xamni fo leen fekk dañuy lek alal ju len liwut mina muni dañu melni mufassiruni biñ koy firi nenañu da melni waajo xamni ku jinne sad majnun abdaf lekatu riba foko gis rek day melni majnun majnun moy ko xamni du tok ben place xam nga abdaf foko fek tay bu suba bo ñew do ko fekkat mini même bu fekente ni nek na ci bamelamit du tranquille mu du am conscience tranquille jamono bu ne mbugal mi day tax mu melni majnun ci bir bammel bi comme abdof abdof du tranquille du tok ben place jout jout dem dik foko fek tay bu suba do ko fek muni nak sun borom ni lek kat ci riba yi dañuy melni ñu setané sadd ku setané sadd nu mel ko mislil majnun kuy say lay doon neena lek kat riba non la mel du tranquille mu lekatu riba du jog ci hôpital yi du jog di dag bi ni faju ji dem ak ñew te du ma sa wir nak du ma sa wir du ma sa wir lu mu am dana ko fajo momako njabotam te du ma sa wir nak do deg mu ko ni wir nak docteur yi dañ koy dank rek bu amete ñaari wer rek tebeti na deloti dag bi ye delu lutax yataqabbatuhu shaytan min almas mun way and ak lolu seen ndof gi yobena len ñaan waaw lutax yalla di haramal riba te riba mok jaay ak jind do ngayam riba mok jaay ak jind rek yam jël sa xaaliss def ci sa marchandise ñew tek ci sa bénéfice ñun tamit dañuy jël sun xaaliss denk ko ci banque bi wala ñu lebal ko diu sangam mu tegal ci nangam kon kay salik bi annahum khalu innamal bay'u mislu riba waye degal na len yalla tontu yalla ni man may daganal may arama ñu ni waaw
mune wa ahala Allahu al-bay'a wa harrama riba man yalla ma daganal commerce aramal riba man yalla ma daganal commerce aramal riba ginaaw man mamun alal lillahi mirasu samawati wal ardi alal jep mako mom man yalla legi man ma daganal am nyaay nga jende fuk tek ci juroom muy fuk ak juroom mako daganal waye ma aramal riba leble fuk ñu tegal la ci deureum mako aramal wa ala lawal bay'a wa harrama riba muni faman jaaho mawsi muni faman jaaho mawsihatun mawhisatun faman jaaho mawhisatun min rabbihi fantaha akoko de falahu ma salafa wa amruhu ila Allah kep ko xamni degna waratew sama yonent bi ali salatu wassalam faman jaaho mawhisatun min rabbihi degna waratew sama yonent bi ali salatu wassalam bam ko degge rek fantaha mu seppi loxom ta lola degna waratew mustafa mbay sam wala borom xam xam sangam muni riba day lu aram la neena bam ko degge rek mu wëcc taxtay loxom ni bis ni tay dootu man lek riba fantaha sun borom neena koko day mom fa lahu ma salafa wa amruhu ila Allah lam ca jota def muna muni bal nako ko lam ca jota def to xamuko won lam jota lek ci riba ta xamuko won muni bal nako ko mbiram yalla ko yore legi mbiram dañ koy baye ak yalla mun waye nak wajo xamni moko tay tayatu xamna ni riba dafa aram deg nako ba nopi na mo ñiko salatu dalam jëm ci riba koko safaray don dekk wayam ëlëk la qadarallahu wala saman motax sun borom ni waman hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun waman hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun khalidun la da fay biel sax fa faw la qadarallahu wala saman ko xamni degna warata wi degna waxtan wi degna njangale mi ba nopi nak wagniko dal di jaarat ci yoonu delu ci dil di asir di lek riba di créer ay soufi jambour dem lijeenti ji li nga xamni moy kayit bi ko koy lewalal ngir mom ñu man ni moko mom ñu diga tudde titre français mbam neena koku safara lay dekk ëlëk yow man xiyam dekk wayam moy safara mi dem ba danaka système riba pour nga mucc ci lu jafé la so démé ci radio yi ñay jëfinu système riba radio yi bari nga dem ci télévision yi kasalika lutax mu wax ko moy seen serveur ya fa né serveur yoyu ñu bari ci ñom riba lañu jëfëndiko ndax l'islam daf la sante boy def muamala akub julit li ngeen di muamalante na leer bu fekke da nga tek serveur ci sa radio serveur bi bu nit ki duggé nga xamal ko niko sa bo duggé de unité bi nangam la lay coûté wala mu ne la so xasse duggu day jël ci yow nangam directement garder ko nga wax ak nga ñak baña wax charte yi leer ba nopp nak mom mu xam charte bu nopp wagné ku duggu su boba yow eumo bakkar duggu na ci serveur bi waye bu mi duggu ci serveur bi xamna ni sa bu duggé minimum serveur bi dana jël ci mom 5000 francs mo xam participer na ci émission bi jall mo xam participer wu ci su boba su ko lolu léré bu nopp wagné ku duggu nak ah yow bu boba nak sa jaan wacc na waye wote len ci 600 kasaw ñu wote ci 600 kasaw waji ab khalisam ni meng te du participer riba la khalisam dem na te du participer riba nga lek opérateur yi mom dama leni jël le ñom opérateur yi mom riba la ñi dundé ñom riba da ngay tok ñu yonne la dalal ton
man yalla bum dal fi yalla bum fi tono yalla bum dal ci man yalla bum fi tono te xamna ni ñi ma koy def comme niñ koy defé ñeneen dalal ton di lek sa xaliss yow soxla wo dalal ton tay soxla wo ko demb soxla wo ko barki demb soxla wo ko suba ba pare ñu di la ko yonne di la ko forcer légui amna ko xamni sa bu gisé ben message buñ ko am wayé ci téléphoneam faawu dana bëss ok pour bëgg message bi effacer wu té sa bo bëssé ok rek dalal ton bobu dugg na ci sa téléphone mom ngay wuyo par bu la nit woyé par sonnerie ba nopi tamit yaangi ci wër wu déwone amna luñ la ci retirer xam ngeen ni aram na dé riba la ñepp dañu mëna xamni bo oké mu arrestéré wu même bo oké wul sax da ngay gis nit wala rawati na nak budé suñu réew mu melni Sénégal nga xamni ay kilifa yi diiné dañ fe nek sib lol musique nga yone len dalal ton bo xamni seen téléphone bo len woyé musique ngay dégg musique ba kéro nga len di jot nga xamni togn nga deux fois yaangi lek alali jambour ci lula lewut ba nopi yone ko dalal ton bo xamni mom soxla wuko système riba motax mani ñu bari dañ ci dugg sax te do xamni yaangi ci système riba bi waye sun borom neena yamhaqullahu ar-riba wa yurbi sadaqat yalla neena kuy dund riba damay bayyi bam dajale rek ba yaakar ni dara disu ci ñu nan diw milliardaire la ma xey kos almetek ci mam ngay deg ñu nan society bi feyit na fele society bi nangam ne fi diw sangam fe diw yamhaqullahu ar-riba wa yurbi sadaqat yalla neena ki dajale riba sa bu dajale ba defini mo ci ne ma kos almetek ca waye woyur bi sadaqat ki nga xani mom limuy def ci yoon la ko tek day barkel rek sa bu xey muy gën di barkel woyur bi sadaqat day barkel rek sa bu xey di gëna barkel amna lo xamne xawna sa ci tuti ci riba waye mo gëna graw moy batay ndax mom ay fenn da ci tabbi ay fenn moy samba mba demba moy ubi tiktok dal di dem ci conférence Moustapha Mbaye Sam dag ca ay baat yo xamni da wax ba ag ca joxe ca ne mosu joxe ca exemple nga dag ca ay baat ñew monté ko jël ben way lonkal ko ay rangoñ tek jersey ci wetam dañu deglu leen li waji wax diw monté ko tek ki bëgg Moustapha Mbaye Sam te yalla tax bu gisé lu mel nonu fitam dem mu ne xara ma deglu ko lu mu doon ndekete katchi kessé dara niw ci lolu aw fenn la te aw fenn mo gëna graw ñeen fukki njaalo aw fenn ko gëna graw mu wër la ni liñ monté ak li ngay lire diko deglu da nga nan comme penko soow lu ko waral waji moy bëgg xaalisé ko ci yobbu bëgg ay wi yu bari ndax amna ño xamni lu mel nonu buñ ko gisé faawu ñu lire ko deglu ko waye buñ gisoon rek photo suñu Moustapha Mbaye Sam bo xamni ni photo bu normal la ak ben waxtaan amna ño xamni duñ ko sax deglu dañuy pousse mu jall parce que intéressé wu len bu yeggé ci koko intéressé nak mom dana ko deglu mom waye ki nga xamni mom lu bon dong la bëgg di dégg fum toll fum gisé lu mel non rek faawu dana ko deglu faawu mu lire ko faawu mu cliquer parce que mom lu bon rek la bëgg di dégg ci ko ab safan rek la bëgg di dégg ab safan rek su ko défé waji fenn la yow mi bëgg ab safanit lire nga vidéo wu jambour sa xaaliss dem na parce que yok nga ko ay wi yang koy gën di dolel muy gëna mëna fenn te Seigne Touba neena ku jaay jersey agresseur kum ca agresser yena bok bakkar ba kuy dolel ab fenn kat fenn wum fenn yena cey bok yena koy bok ndax yaay dolel ab fenn kat fen kat bo xam day monter rek di tek ya ko dolel fen wum fen am nga ci fen wum ndax ya ko dolel bo gisee sharia di tere bo fekente ni darur da la dab ba sa xaliss munu ko denc ci sa keur faaw bank nga koy deposer ji te wa bank riba dong liñu jëfëndiko faaw ñu am luñ la tegal l'islam lay wax ni
bul baye xaliss bi ci kër gi xeyna sa bakkan man na ca dess yobbu ko bank waye nak riba ba nga xamni mom la bank di tegal bul ko lek nga ni kon numay def dama koy baye ak bank bi ñu ni upp na def bu boba yaangi dolli bank bi dolé jum gëna mëna défé bakkar kon jëlal xaaliss bi nga ni bu mako jëlé numa koy def ñun la sëñoo ko lek sëñoo ko sarxé sëñoo ko may ndax du sa alal xana kon problème dik na lila bank di tégal sëñoo ko lek sëñoo ko sarxé sëñoo ko may ndax mo moko ndax yi sarxé ak lek ak may alal sa alal nga koy def té lé mo moko riba la sari ani kon nak dañ leen wutal solution bi moy ay ci jëlal lolu nga def ko ci bien public yi te bu ci yene jenn tuyaba men mbokk masna ma wo ni ma man dama dencion xaliss bank xaliss ba lañ ca tek matna 100,000 francs yek kel ko xuma dama la ko bëgg yonne ndax fekk daf ma laaj lu ci sari xam na mbokk bu nopi mu legi dama la ko bëgg yonne mané ko d'accord bu ma ko yonne ma dem def ko ci public bi moy dama ko xëccël ay nit robino ño xamni mënu ñoo am robino ma dem defal leen fa ay robino waye sëñu ko lek sëñu ko sarxé ndax momo ko bokay joxe do ci yene jenn tuyaba ndax du saw ñak riba la sun borom ni yam haqqullahu riba wa yurbi sadaqat da ngay dajale be defini ya ci ne ma ñew ni ko tel ñew ni ko tel kon diskuru yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu dal li ci sempi baat bobu di riba waxtane ko la nga xamni mo wess won ci jamono jahiliya mu amnistie ko baram ni ayyul lisina amanu taqullaha wasru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin sarta bo moy in kuntum mu'minin sun baram neena yen ñi wax ni gëm ngeen yalla ragal leen ko te ngeen bayyi fi riba lañ leen di tegal ci bonu fi riba ba leen ko fa muni sarte bi moy in kuntum mu'minin bu fekke gëm ngeen yalla la wax de motax ko gëm yalla ko man amna ben commerçant bu mag bu nek fi ci Touba liko bank bi tegal ci khalis bam fay denkane dara yu bari ci lako tabax fi ci dekk bi xamna dara yu bari jamono bi may liggey sama dara ji amna mbokk mo xamni ben professeur bo xamni mo jangal ay domam yobbu won na ma ci mom ni ma dama bëgg ñu and ci diw fekk bo mom domam da ne ci sama dara mom professeur bobu mu ni ma dama bëgg ñu and ci diw ngir mu jappal la ci dara ji kera bima deme ma ngi tok ma deg muy telephone bankam lan la fa am ci li tege ci xalissam bam fay denk bima noppé mu nekh lol de amul solo ma deg muy lol de beregul amagul solo kera la fa mujj deluma batay kera la fa mujj wa to chaque ki mo ma sonal lol ndaysan ñu dëkk ba paré domam di jangé ci man mu sonal ma lol pour ñu dem ci ay at la ci gannaaw côté ay 2009 xamna dal 2009 2012 diko sori kota yoy amna ño xamni xaliss bobu ci lañuy def tabax daara yak nangam ila akhirih waye do ci am tuyaba de do ci am tuyaba ah xana ci mbaxu yalla de mo man nako waye bobu ci yene nak yene nga ci lula lewul ndax tuyaba dang koy sentu ci lula lew sun baram neena fa in lam tafhalu ndax bala ma ñu ci lool ndax li tax hadith bani innama ahmal bin niyati wa innama li kulli imrin ma nawa bu hadith bu waxe lool yene joju nga xamni mom nga wara yene te yalla di sedd yene ji muy intention bi awa acte bi na fekk intention bi nak acte bi nek lu legal day nek lu legal sun baram ni fa lam tafhalu fa athunu bi arbin min allah wa rasulih kep ko xamni bayiwulo riba man yalla declarer na la guerre mak sama yonent kep ko xamni bayiwo lek riba man yalla declarer na la guerre mak sama yonent sun borom kum declarer guerre
waaw sam suuf ngay taxaw pour jeer ak man asamaan su lay tiim yan sar du combat sun borom rabbi istawala ñaar dong la gis mu déclarer lim guerre ñaar lek katu riba ak kuy saga walli wam lek katu riba ak kuy togn walli wam ñaar ñi rek la gis yalla déclarer den guerre pourtant jamono bi ñu toll ñaar ñooñu ñaar yoy mo gëna tassaro ci jamono sun walli wi senegal yépp saga nañ leen bo leen walli bu yéwo senegal saga nañ la nday riba mo fess adina bi waaw ba légui ñu ni dañoo bëgg adina bi équilibre jamm am fi c'est impossible di saga walli wu yalla yi di lek riba té dina jamm am du ma sa am ku leen ko wax da leen dina ndax yalla mo ni déclarer na guerre képp ko xamni yaangi lek riba wala ngay saga sama walli wu wala ngay saga sama walli wu ñaar ñi dong la ma sa xam ci ñu yalla déclarer guerre saga katu walli wu ak lek katu riba fa in lam tafhalu fahathnu bi'arbin min Allah wa rasulih am nañu jang fahathnu bi'arbin min Allah wa rasulih sun borom wax ci hadith bani hadithul qudsi man hada li waliyan faqad asantuhu bil arb kep ko xamni yaangi saga sama waliw man yalla déclarer na la guerre man xol rek ñu don saga wali rek seenu muj rek ci fitna lañuy dëkk ba kërok ñuy faatu wallahi yalla xamnako ci fitna lañuy dëkk ba kërok ñuy faatu wallahi yalla xamnako yalla xamnako ku xam cheikh muntaha ak ni xolam ba mel nga xamni yeneewul sangaleñ tank bu dam la yalla tagge ibrahima alayhi salatu wassalam tawfiq bobu la ko yalla defal wallahi non koy wax te yalla rek tax dañ koy wax te yalla rek tax yawma la yanfa ummalun wala banun ila man atla bi qalbin salim al qalb salim bobu yalla soxla won ci ibrahima mom la sun borom jox cheikh muntaha koku moy kiñ gëna saga tay ci jamono moy kiñ gëna saga tay ci jamono ba nupp ñi dañu bëgg tawfiq am dañu bëgg jamm am cheikh may ñass al alimul allama ñoon ba nupp sun borom neena sama walli wi te walliw kat borom xam xam yi wax nañ ko walliw mom deug la am nañ mbolo mo xani nangu nañ ni walliw am na nak alquran ko wax alla inna awliya alla la khawfun alim wala hum yahsunu allazina amanu wa kanu yattaquna lolum nangu nañ ko waye nak ko len tudal ni walliw lañu saga ko ni du walliw ben kurel la ci kurel l'islam yi nangu nañ ni walliw am na nak alquran ko wax mu ñu ko weddi waye nak ko len tudal ni walliw la ñu saga ko wax deug yalla xana doon ab yonent mo gëna jafé doon waliw yalla ci ciobareem dafa wut ay méthode wala ay jëfëndiku kay misal na leen ko ba tay ni waliw li ñi bari ñetti waliw rek lañ ñett rek lañ al wilayatu danañ ko faggo ci tuddu yalla gu bari nga dem ba yalla def la waliw nga xamni wilaya gogo ya ko faggo amna fu mu dalé am fu mu yam amna wilaya go xamni doono ci dara sun borom rek la soob mu def lako waye bi nga ñëwé defo dara place bi nga taxaw jogo fi motax mani waliw ñatt la waliw wo xamni da melni ten walli wu melni dex walli wu melni geej walli wu melni ten moy walli wu nga xamni mom day juddu walu wilaya waye nak ci rewul bi mu juddo jang na l'islam ba xam sharia xam haqiqa xam al halal wal haram bu nupp nak mu boole yoy yep nak denc ci posam dal def suluk moy mu soobu yoonu tasawuf niko yonnentou sallallahu alayhi wasallam waxe te sun borom wax ko ci hadithul qudsi la tasalu del bimne la yasalu abdi yatakharrabu bin nawafil ila akhirih
sab jam du deñ soobu lefum tasawuf di door ay rakka guddi di tuddu yalla ba mujj man yalla ma soppu ko soppi ko yalla kum soppu soppi la ma soppu ko soppi ko soppi am noppam muy man ma soppi beutam muy man ma soppi laminam muy man ma soppi tankam muy man ma soppi loxom muy man koku juddu walewul wilaya waye dafa soobu yonu tasawuf di jaamu sun borom di jaamu sun borom ba sun borom defal ko al fatul akbar su ñaané mu may ko su ko woyé mu yu ko légui amna ijaba waye nak bu mu bayyi lim jappon de su ko bayé rek dootu dem fenn ten bi day sak koku moy ki gasuk ten ba jot ndox ma mu continuer di gas sa bu xeye dina gëna am ndox waye nak bu fekente da gas ba jot ndox ma nak delu kërëm teud di nelaw suñ boye bu sa buñ xeye tibbi loxof su soti ca ten ba mu yagge ten bi day sak dootu am ndox koku moy walli wo xamni juddu walul ak wilayam walli wi nga xamni dafa juddu wal ak wilayam mom wilayatu gi mi ngi ci mom mom nugu wo ño bokk yam man nga ko ray ba lak ko def ko dom waye bu no dindi wilaya gi ci mom wilaya gi ang ci mom di nelaw bu fekke ni jaamuna yalla dana mujj melni walli wi nga xamni mom lañu tuddé geej bu fekke nak dafa korosele bara walli la juddu wal na wilaya gi waye bu ñewé dal sawurut nak ci jaamu yalla moy soobu lafum tasawuf koku moy dex fim wessu amna fum dalé am fum yam dex amna fum dalé am fum yam amna fo amni yeggu fa walli wi nga xamni juddu wala na wilaya gi ba nopi nak mom wagnu ko denc wilaya gi fe dal di soobu yoonu tasawuf di tuddi yalla di sikkar di jaamu sun borom di sakko ay ngeureumum di ko lambatu fu nek ba xey am ngeureumal yalla koku moy geej ke misli seigne touba xam ngeen ni geej lu dugg ci mom mu soppi la lu dugg ci yow soppi la ke misli cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala walli wo moy geej walli yoyu sun borom neena ku len saga déclarer na la guerre man aadili walliyan faqad aslamtuhu bil arb hadithul qudsi la de hadithul qudsi la sun walli senegal yep ñu tifar len ay saga bañ toy te ba legi kat gaayangi rafen ndorte yi ni dinañu dundu ci jamme yi dinañ dundu ci jamm da ci walu yo xamni man nañu balé lo leen def ñu balla moy classu señ mënta xaji nga xamni ñom seen xol bi dafa seta ba way amna walu yo xamni mom boko toñi rek mu tay la yab dana ko wax ci kanam buma accé ci digënté Abdurrahman al-Awf ak Ibn Awf ak Sayyidina Ibrahim Ibn Adham mi ngi ci biir waxtaan wi xeyna yalla may ma man ca yegg kon sun borom neena lek katu riba déclarer nako guerre saga katu walliw déclarer nako guerre sallallahu alayhi wasallam neena la ana allahu al-aakilu riba wa muwakkiluhu wa katibihi wa sa'idihi ñu ni ko lutax munhum sawaun hum sawaun sallallahu alayhi wasallam neena yalla na yermande yalla sori lek katu riba ñu ni ko akkan muni ak ka nga xamni mom lako sekkal mo kam ko sekkal ni nek akkan mun ak secrétaire bi len di bindal akkan mun ak ki nga xamne moy témoin bi kon ñent ngi nonu yonenti bi rebbu ne len dina ñent ñi ñepp yermane yalla yalla na len sori yermane yalla ma joxe misal ki déposé banque sekk nak banque bi moy lek katu riba bi waye mom moy mu wakil bi nak moy mu wakil bi mo fa yobbu alalam wakati bi ak secrétaire bi o saidihi moy ki nga xamni mom moy témoin bi xam nga budé banque yi ci réew yi réew mu nek yow ya garantir banque bobu ya nek saïd bi réew mu ne wala bok bu fekke ñaar ñi leblante la yow nga ñew nek témoin bi waye lim koy lebal da ci tek riba masalan sab surga la ñew na nawet ci ak yow ci ñi bay surga bi amna ay soxla ci digënti bi lebla juroomi jinni nga ne ko waye nak bu traité jurom benn jindi nga may fay ñako sédé am nañ bakkar yow lek nga lu haram mom mi ngi koy def len ko salik
كذلك دي واخا ني رباي دا فا سيوتي بري لي نتي مانا تود ريك واي امنا يو خامني دانكا كين مونو كو تود بو غيسه يونس صلى الله عليه وسلم ني الربا سبعون بابا ربا جوروم ñaar فوكي بونتو لا جوروم ñaar فوكي خيتي بونتي ربا لا واي بو نتي مانا دون نك باخو amna ben hadith bo xamni sallallahu alaihi wasallam daf ni dirhamun wahid min ar-riba ahsamu min 20 zanniya kullaha neena ben dirhamu riba mom yonentou sallallahu alaihi wasallam neena mo gëna reey fa yalla ñaar fukki ndialo 20 ndialo 20 ndialo ñaar fukki ndialo sallallahu alaihi wasallam neena ben dirhamu riba moko gëna graw خطبه بي يونس صلى الله عليه وسلم من كو خطبه كروك يوم عرفه دي واخني ليم امنيستي تي والو ربا نين كو تامبلي تي بايت خم با عباس ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم دران ديف بوي واخ دي امنيستي دي امنيستي دي واخ دي واري دي ليرال ba yag day def tek taxaw ni hal balaghtu est ce lerna xam nga al balaghtu gaay dañ koy firi est ce jotalna est ce lima wax lerna hal balaghtu ndax lima wax lerna khalo balaghta ya rasulullah wallahi li yalla li nga wax lerna yow yonent yalla bi khalo balaghta ya rasulullah li nga waxa ler hal balaghtu ndax lerna xam nga gaay yi da ngi leen di wax ñu naan comprendre ma yonent ni ndax comprendre ngeen hal balaghtu ndax lima wax leerna fa khalo balaghta ya rasulullah li nga wax leerna nañ musigi xol asaman ni allahumma ashad yalla ya deg de sedel allahumma ashad yalla ya deg gaay yi sedel ñepp ñepp ne nañ lima wax leerna de ëlëk mo fi jog ni may tuumal allahumma ashad yalla sedel alayhi salatu wassalam leg leg mu gessu danni falyuballigh as-sa'idul khayib la tarjihu bahdi kufaran yadribu ba'dukum riqab ba'd bu halol bu nopi day gess mbolo mi ni falyuballigh as-sa'idul khayib ki deg limay wax te fek jotaay bi nako nako rapporté yut ko ñeneen jot li leen mako ñi fi nekkul ñi acci wul jot li leen mako fal yi balix ma ngi ni di def tabligh bi man fekkewuma jotaay ba waye ma ngi ni di def tabligh bi diko jot li kep ko xamni yaangi diglu radio khasside online fal yi balix saidul khayr ñi fekke nañ mako jot li ñi fekkewu bare me ci yenen riwaya sax dañ wax ni ndax lego leg yonent daf ni lego leg way fekke aw waxtan du ci meuna tirer ben leçon waye nak mu dem jotliko ko xamni mom fekki wuko won mu am ci deg gu fawxa mom mi fekke won wax de deg gu fawxa mom mi fekke won wax de xam nga doom adamay dañu rawante ci ak deg fahmu doom adamay dañ ci rawante am nañu xam dañu amuk deg yalla len di defal al fatul akbar fahmu ñu ñepp jang nañ fa fahamna ha sulayman yalla moy may ak deg yalla nañu may ak deg yalla nañ ko may yalla nañ ko may yalla nañ yalla may ak deg mune fal yiballigh sa'idul khayb ki fekke discours bi nako jotli ñi fi nekkut mune la tarjihu ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqab ba'd ma ngi len di ñaan gannaaw tay bima amnistie ba nopi ma ngi len di ñaan bëgg jamm do nga tax ma amnistie kon nak bu len fi joge wat gannaaw bi di doorante ay corpagn aka fayonte aka def règlement des comptes ak di def ay règlement des comptes yadribu ba'dukum riqab ba'di ku jekk sa morom suuj ko mune bu len fi joge di def lolu de ndax amnistie na li xew ko nopi amnistie na bepp alal
bu duggon te lewut amnistie nako a partir de tay bum amati ni jëlone liñ leen joxut te dagalut amnistie nako waye a partir tay bum amati loloy indi jamm waye boone ku goxon di nga gokki talat nga safara bala gaaye gokki safara lañuy jëk gokki ci sa kaw ba nuppi luñuy gokki ñu door ko gokki talat nga safara yonent lool la doon bañ mune bu len fi joge wat di tal safara comme amnistie na rek bayi len mu sedd jamm am ndax jamm gën jama wala fa ko wax jamm gën jama wala fa ko wax de la tarjiho ba'di kufaran bu len fi joge sama gannaaw di neub ñek di neub ñek bu len fi joge sama gannaaw di wor kufaran kufaran ñu la lan moy neub ñek ak war mu ne xana yadribu ba'dukum riqaba ba'd kenn ku nekk bëgg sooc sa morom kenn ku neen da nga goxi li nga goxon la yarjihu ba'di kufaran état bu amnistie ngir bëgg jamm ala kulli hal nañ indi jamm rek te fexé nak la taxon ñuy amnistie bañaté am loolu la yonent wax ali salatu wassalam ngen balma sama fu ci politique dama koy faral di wax amna sama soxna aw sagal waye dal ngen balma dal man dal politique mu politique luma waye nak damay jangale te limay jang l'islam mako wax nit ñi mom mu ngop kérok la yenenou sallallahu alayhi wasallam amnistie liñu tudde riba waye amnistie liñu tudde deret yi tour won ci événement yi fi amone mbolam deret yi tour won ci événement bu fa amone rek sallallahu alayhi wasallam amnistie nako kéro yobou ko ensemble yalla d'accord ci woté ko mom ak ay malakam dal niko xaaral ma firndel ni li nga wax ni man yalla accepté nako al yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dinan ma nga may de bis ni tay li la taxona dik mission bi taxone ma yoni la matna bu don ci sunu rewi etat yi dañ ko nan sa mandat jeexna li nga def lepp rafetna sa mandat jeexna al yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum lakumul islam dinan bis ni tay matal na seen diine ji mbollem luy xetu xewal ak karange ak mucc defal na la ko yow yentu yalla muhammad musal na la ci mbollem force yi nga xamni ño narona dal ci sa kaw bis ni tay gërem na mission bi mala joxone muy diine ji waraditu lakumul islam diinan geureum nako de sallallahu alaihi wasallam ni legui ma nga amnistie evenement yi nga xamni dafa amone te ay meurs am ci ma ngi koy amnistie muni inna awwala dam nabdahu bi دم عامر ابن ربيع ابن عارس ابن عبد المطلب غيس nga de ci ay bokam lay tambale ci ay bokam lay tambale de muni merci amone merci amone mu wara indi ay règlement de compte bis ni tay amnistie nako te mang koy tambale ci dereti kuñu wax amir amir ibn rabi ibn aris ibn abd al-muttalib deratam la jikke nilal mom la jikke amnistie tek na ci sama tank motax l'islam rek kay deug yalla xamnako leg leg damay xol evenement yi xew ci adina bi ak lima jang ci l'islam arfan bi arf soko di wax nak ñi nga xamni xamuñu dara ak par parlok tahassub defé ni yow da nga far wala li ngay wax di wa tax nga diko wax
asal asal mune dereti amir ibn rabih ibn al aris ibn abdul mutalib mom la jek amnistie buma dege ci kuko tuddu tekna ci sama tank motax evadement yi amone ci sunu rew mi di senegal mason na ma wax ndaw ñi ni len ku ci dée da ngay nil parce que ci négociation lay mujj waxon na len ko di yalla xam nako donte lu ne wax ngeen mako nak ñu tekké di ñu jëmul fenn sax dem nañ bay jël sama photo diko taf waye li len di xara ngi ci kanam yalla mom gëmul ne la waye waxon na ko ndaw ñi dé newon na len ku ci faatu da ngay nil yalla xam nako nañ ndax kérok ba nga xamanteni leader buñ wax salih yalla daf ko yoni ali salatu wassalam am ben way wala am mbolo mo xam dañ ko contre carré mbolo momé bañu né ana kan moy tal keur sayyidina salih ku koy tal ci misal kan moy dem sanifa ki xuma nan ngeen ci waxe ndax boba gele mom lañu ray gele mom moy suñu jamono bi wala kan moy dem tal autom wala kan moy dem ke gëna texé di ke gëna texé di ca umma ba ca xéet wo ca peuple ba moni may dem ñu nan ko kan khudar khudar jangal suratu sams khudar ke gëna texé di wala ke gëna mang ko daan filé ke gëna liggéey di nday événement bo gis ñi gëna liggéey di nday ñom la ci seen bakkan di dess parce que ñom dañuy dem ba jeex ndax naka jek lu bon da leena massa saf ndox mu neex bo le li wala wax naan wo nga nar ci guxum so am na ño xamni ñom événement dong la ñakamti dañuy dem ba jeex ndax naka jek dañu am renki manam seen xol mo mustabah yaq alali jambour da leena saf ndox mu neex amna ñoo xamni yaq alali jambour de leena sax ndox mu neex buñ sañoon kenn du am dara yene wuñ kenn dara yakam tan ni kay li ñu toj bam wiisé ko xamni yag na ko iñané dem tal alalam su ko défé rek sa bakkan ci lay dess motax mané ñi gëna liggéey di nday ñoy tay dess man li won leen ko ci dé da ngay perte ñi ngi ni parce que ci négociation lay mujj depuis l'islam xéba ba tay ciow do fi dégg ci négociation do nga lay mujj ci négociation do nga lay mujj kon ki gëna téxé di mo jël koptal mëna tof dem sanni ko gëlem ak yontu yalla salih ga bakkanam dess ca yalla duma ko duma yimiti

alquran misal nañ ko de fa khala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakasabu faqruha fadamdama alihim rabbuhum bisanbihim fasawaha be ci yalla tek fala yakhafu uqbaha mako eliminateur regalu awmu ci ti awmu ci lumay ragal fala yakhafu uqbaha mako eliminate kon sallallahu alayhi wasallam amnistiena dereti amir ngir bëgg jamm na jamm am ñu fexé bam bañaté am lu mel nonu mu del wax ci hadith ba mom yonnentou sallallahu alayhi wasallam ne kullul muslim ala al muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu ab julit leppam haram na ci mbokum julitam ñu nek lan ak lan mu ne dereti julit haram na ci mbokum julitam sa mbokum julit ngay def dara luy waral deratam touru mune haram na taqtahul sa aqtahul sa alali mbokum julit haram na nga yak ci lu tol ni tarfatal ayni sa alali mbokum julit ko xamni tok na at yi bari di dajale at yi bari di dajale wala sax bo demé auto bi mu war da ko lepp ci banki bi da def prêt ci banki bi jëndu auto mbokk yi yéne nga xol ak ju toll non nga yobale ko ci bammel man ab julit naka lay mëna gëmé yalla nanguni alal manam nanguni bakkar bu toll ni war nako yobale ci bammel manam alali julit sangam ba muy yaq ci sama loxala jaar wal iyas billah wala bok ñe soxé won bir ma ci la bok lolu nga diko dund ci kaw suuf yow di am conscience tranquille té ni julit nga subhanallah wa maluhu alalam wa irduhu deram ba ana san gor la ab deram ñu ngati legi san gor yépp yaq nañ leen gor yépp yaq nañ leen yalla xam nako gor yépp ndaysan gor yépp yaq nañ seen der donte mënu ñu ko yaq nak ndax der mom yalla kep ko mëna yaq mom kay da ngay jema yaq jele ca bakar bula yaq yubul safara na amna der yo xamni yalla da ko toke mu doga ñu da am der yo xamni yalla da leena toke ko ko la lek nga posen te posen day lo guddugudu fanet ci ray la rek la jëm man nga lek posen ren tok 20 ans doga de waye après de nak la ci top mo gëna graw wa irduhu yaq deru gor yaq deru julit yonent bi yalla yoni ci ñun monuko téré nit wax lu dul deug nga wéddi ko man nga ko wéddi su do yaq deram man nga indi say lay indi say preuve ci lu nga yaq deram ci lu nga diko sosal lay man na nek wala bok njangale mi yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dagn ko gëmatul kullul muslim ala al muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu dagn ko gëmatul kon xana legi gaay ci lool lañuy xey ku dakk yaq der fimna ni evetement bi am moy ko yaq yaq ku dakk yaq der da melni gaay lool lañuy jogante fim nek ni musabaha ku dakk yaq der musabaha ku yaq ku dakk yaq der wa irduhu da am lo xamni boko tege ci derus asgor mo gil ko paka jam ko ci xol ñoyam motax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci alquran ni man khatala nafsan bi khayri nafsi aw fasadin fil ardi fa ka'annama khatala nasa jami'a ku tek ci derus gor lutax mu nek neew buy dund amna ño xamni fimne ci gor yi neew buy dund len yalla xamnako ndax asgor mom boko tumale te li nga wax du deug du ko wañi dara waye lele nga tek ci deru asgor lo xamni peut-être deug la man na am deug la lola ray nga ko te jëmoko pat
pourtant bo demé yalla sutural lu nako dé yow ya wuñu sutura ci légui nak ya ngi sentu sutura ci yalla yowmal khiyam wa rabbul ka'ba doko am yonent ko wax dé man waxumako yonent mo ni képp ku wuñu sutura ci jam fi ci adina yowmal khiyam bu fa sentu sutura yalla dula ko fa jox yonent ko wax dé man du say wax képp ku wuñu sutura ci jam fi ci adina bu ko sentu yowmal khiyam yalla dula ko fa massa jox té fofu sutura baxna fa dé mbokk yi yowmal khiyam sutura baxna fa dé sutura baxna fa dé man qatala nafsan bi khayri nafs aw fasadin fil ardi aw fasadin fil ardi man na wessu sa bu xeyé tal sa téléphone nek ci réseaux sociaux yi gor suné nga tuddu ko gor suné nga tuumal ko dara gor suné nga am loko tuumal aw fasadin fil ardi aw fasadin fil ardi ak anama qatala nas jami'a neena am nga bakaru quray ñep am nga bakaru quray ku illuminer monde bi yep mun waye nak waman ahyaha fak anama ahya nas jami'a suratul maida ko xamni nak defa andar na asgor fuñ bëgg yaq ab deram mun am ngi melni ku defa andar ñu narona ray ñu narona illuminer monde bi nga taxaw defandar ko fak anama ahya nas jami'a bakkanu su gor ni waran ko jël nga taxaw defandar ko ba bakkanam du ca dess defandar ko ba kenn du jël bakkanam tiyabu ju reey nak aka jafé waye tiyabu ju reey la tiyabu ju reey la gor so xamni dañu bëgg jël bakkanam nga taxaw defandar ko ba bakana mucc yonent neena sallallahu alaihi wasallam alquran neena yaangi melni ko xamni monde bi yep lañ warana éliminer nga taxaw jot len nga taxaw défendre len bañu mucc tuyaaba ju toll non la yalla di bindal tuyaaba ju toll non la yalla di bindal motax li fendi aram aram l'islam ni la buñ daxone ab julit bam daw laq so bir keur ndax dañ ko nara naray ñu ñew laaj la ndax mi ngi fi mu ni fenal len ni ku fi ndax gis nga ko l'islam neena fenal neel gisumako ndax deratam de ñong ak li fen di aram aram ket l'islam ni fenal ndax deratam ñong legi nak far gaay ji bopam ñom ñolay vilipande ñolay vilipande julit bu nek dafa amel mbokam julitam juroom benni haq yo xamni yowmal khiyam daf la koy laaj fekke matul loko sallallahu alaihi wasallam moko wax haqqul muslim ala al muslim sitta khila wa ma hunna ya rasulullah alayhi salatu wasalam qala alayhi salatu wasalam iza laqituhu fasallim alayhi wa isa dahaka fa ajibhu wa isa astansa'a fansa'alahu wa isa ataza fa amidallah fasammi'u wa isa marada fa idahu وإذا مات فتبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نينا جليت بني أمل نسا مبكم جليت جروم بني حق ما تجيك موي بو نين دي دوخ با داجي نانكو نيو نيكو السلام عليكم فسلم عليه موني بو فكنتني يالا دا فا دوغال مو ولا mo xam dafa am mbek wola ca mba mu am nakar wola ca waye wona la mo xam sax ci terangam la la wo yonent neena wuy jiko fa ajibu wuy jiko de diw dootu mako tuddu diw nangam muna muni ginaaw yalla dogal na ak joju ya ko amel demal wuy jiko demal wuy jiko fa ajibu iso politiciens yi luñ sagante sagante luñ xassante xassante luñ defante defante lu bon luñ sojante sojante ku de ci ñom ñeppay ñew ku de ci ñom rek ñeppay ñew fa ajibu ñen balma wa isa astansa'aka fansa'alahu waxtu waxamene sakku na ci yow nga laye ko bir
way sa astan saak dafa sakku nga laye ko bir dalay lak khalat da bëgg nga jappalé ko ci projet sangam da bëgg nga xelal ko yonent neena fan sa'alahu laye ko bir bu fekke ya ko tane laye ko bir fan sa'alahu aqam la ci yow de aqla jum jo xamni ya ko amel de da bëgg nga laye ko bir mune aqla jum mom ci yow de nang ko ko jox laye ko bir la nga xam ngir yalla isa atazafa amidalla fasamitu waxtu wo xamene deng ko mu tesli ba nopi ni alhamdulillah sant yalla ndokel ko ci xewal gim am bay sant yalla ndokel ko ci da tesli rek ni alhamdulillah yonent neena ndokel ko nokay ndokele mu ni ñaanal ko yeuma ne yalla ngeegalul yalla ne ko yarhamukallah ala nga ne ko yahdiyakumullah yonent neena nang ko ñaanal de ñaanal ko xewalam gogu sax de way sa marada faidehu muni waxtu wo xameni febarna solo say dal seti ko boko yegge akam la yanantu sallallahu alaihi wasallam ram jigen jo xamni daf ko bañon ba muntaxipi xol ndax bañ yanantu wal yas billah muy def sabu balé kërëm dem ci yoonu jakkay yonam soti ko fa buy touri mbalek mi ci yoonu jakkay yonan lum romb ci luy jame rek xoti butel ak findi fer ak lum yor rek lum for rek sanni ci mbalek mi bu yonant demé di julli ji dal di wéta ñaamu ni jall romb fa mbalek ma dem diko def ba yag mu am moment bo xamni sallallahu alayhi wasallam gisatu mbalek muni waw diw sangam defé neeku taway ni ah kay mi ngi fi de waye da febar na nga hopital yonent ni febar ni wa munilla solo dalam

waxi ko xol mena mo lay set ci de ñu ne leen ko ne ñew bu ñewé tim ko ci lalu hôpitalam kayfa halu nako sa yaram ba jam mu ni ko wa yow lan mo la xamal ni dama febar mu ni ko man ka dama gis sa yu bax yu nga daan tour ci sama yoonu jakka ja fan yi gisumako fa sama xel ne ci yow may na laaj bima la laaj ñi ni ma da nga febar ndaw sini ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad yow yonentu deug nga yow yonentu pire et dire nga wallahi yonentu la de mi ñu xani bo len ko defon xam yonentu la de li nga wax de deug la yonentu pire et dire la yonentu deug la non la jam ñi wuté fa am ño xamni lo len def man nañ ko mën man nañ la ko bal am na ño xam nak dañu yegg fi seen borom fo xamni sa bo len togné ba nga togn keneen ñu duma la liñ ci am droit yalla len ci may droit bobu ñom am na ño xamni yalla len may droit bobu sa bo len togné sañ sa bo jaddé yoon rek sañ nañ la yar lo tax sayr bi wax ko ci khasidam bobu te seigne touba net liko ci nahju khaday laaj wala qad amru ala lahimi yasubuni wa ahifu suma aqulu la yahnini suma aqulu la yahnini sayr bi neena man day damay sol sama dal di dox ci mbedd mi romb sama non mudi ma wax lu bon lo xani weñu ca dal de ma diko deg ci sanno budé sun jamono bi da nga nan suma xeye damay taal sama connexion deug ci réseaux sociaux yi ñuma yak lu mel nim xey ni ki cheikh muntaha waye neena xam nga lu sun muntaha di tont neena leg leg ma romb waju soxor ku añaan ko iññi ko xamni ni lamay yak ci réseaux sociaux yi weñ wu ca dal de waye neena xam nga lu may tont man sun muntaha muna mané wa akhifu jéggal nako ba yag nak mu wessu jéggal xam nga fu mu yegga suma aqulu la yahni ah bo demé waxuma de xamna da am kuma bokal autour rek muntaha rek xamna minen muntaha lay wax mudul man way way ki bax way xamna minen muntaha lay wax suma aqulu la yahni ni waxuma da am kuma bokal autour do nga ma defé ni man lay wax way xamna yi du man wala qad amru ala laimi rombuna waju sukhar mu yak ci sama darbi ci tiktok bi ci facebook bi ci youtube bi yasubuni mumay wax lo xamni weñ wu ca dal de waye wa ahifu jegal nako waye yow mu ci jegal ko sax dama xamna dama jaawale suma aqulu la yahnini man waxuma dama bok ak mom autour rek waye waxuma sax xamna ni bo demé kenen lay wax seigne touba diñu ko netti ci na jox ko lay laaj kenn ci su'arawi al mutakhaddimuna moko waxon muni wa anna tasabubu wa takasubu min akhba'i al-qisali wa akhba'i al-ahwali ndax mune nek fi di werante manak du man yow ak du yow gatsa ngeccsa muna mune lolou moy li geuna bon ci jikko yi seigne touba ko wax de waxuma ko mustapha mbey sam waxuma ko yaa kettat macca seigne touba ko wax seigne touba neena ne fi di ngagnante ak wuñante sutura non la ko waxe wa takasubu ak gatsa ak ngeccsa min akhba'il qisali ci jikko yi gëna bon la bok wa akhba'il ahwali ak jëf yi gëna bon ñene ci la bok cheikh mohamed bamba ko wax radiyallahu ta'ala ni ma waxe won ni amna ci walu ñoo xamni ñoom duñu balé fo doon toñe rek ñu rukk la cour gi ni laalo ni ñi rukké laalo lañ lay rukké ba nga mok rup mané loolu day na ci exemple xisab Abdurrahman ibn Awfu lum defoon moy dafa am ben jigen bu doon xëccol digu tol mu samp ay bant ni ko tol bi fi la yam jigen ji ni ko dede tol ba fe la yam Abdurrahman samp fa ay bant ndaw suñu ko boko sampé dana ko sempé de mu ne ko boko sempé yalla na la yalla gumbal dam la ray la lak la ndaw si tudd ba guddii
ba Abdourahmane

santari mu ñew guddi bant ya sanni bim guddé bant yi ba sanni ko ba nopi rek gisatul ay bëtam touru gisatul leeru bëtam dem muy lambatu pour delu kërëm daanu ci kamb gu ñu gasoon loxa ba dam ndekete kamb ga dañ ca soti xitax tal ko mu lak ci xitax ba ba xam xam nga koku mom da gis ko jadd mu daliko rukku di laalo yar ko fasase non la amé ci walli yu yalla subhanahu wa ta'ala waye walli yu melni seigne muntaha bo len dabon door lenum talata ci mbedd mas na ma deg muntaha seigne muntaha khasaayid diko netti seigne muntaha jankatu khasida amna kenen kuma ko netti muni seigne muntaha li leena massa wax ni len bo don dox ci mbedd ba yag ben way dabla feugulum talata nga daanu xam bi nga ximuliko ngay xol ki lo door muna muni yow nek go murid sadiq nga diko xol pour xamé ko rek yow bëggo fayu de da nga bëgg xol ki lo door nit la wala jinné kep néna gessu do nga bokk défé doono go murid sadiq gessu waji rek néna soko défé doono go murid sadiq mané ko kay cey waji kon di sama class bi mom da nañ yaxal doon murid sadiq de sama class nga xamni mom bo len toñé ñu boyal ak yalla ñu rukkel ni laal waye xolal Abdurrahman ibn Awf mom fasasa la dal defaj mbir mi mom waye ñewal ci benen walli wu ñi wax Ibrahim ibn Adham Ibrahim ibn Adham yalla dafa dogal musubu lahum tasawuf bi nga xamanteni genn na waxtu yor yor ba xoli dekk bu bay tolok Armelia hala bim tollu japp na ni dekk way Armel dong la wara don moy deug deug dekk way mu dajé ko soldat soldat bi diko laaj xam nga jamono nayet bi ni bu dugu bi joggé man nga baña seen dekk bi wala doto xam yoon wi soldat bi laaj ko ana yoonu dekk ba comme xala bim tollu mom yaakar na ni dekk Bamel dong la wara don mu joxuñ ko yoonu Bamel soldat bi defini daf koy nax wala daf koy foyé mu door comme talata mu daanu bu jogate mu lajat ko laj bi mu waxat ko lam waxon mu dorati kom talata mu daana bu mi ñet yoon ben baykat bu ko seen daw xelu bakanam ñew ni ko ay wajire yow xana xamone ci ngay dor moy cheikh ibrahima ibn adham fekk soldat bi yag na ko deg ci tundu wow tur wow ñu naan ibrahima ibn adham nga xamni tribuna ñetti temeri walli bi mu waxe lol rek mom waji soldat bi ni groupe ci suuf ni ha kon na ma bal ay waji señ bi bal ma xawmuñ won yow yaay ibrahima ibn adham mune ko waxuma la bal la de way gis nga sa bo ma doore ba ma ne ko fuñ ci suuf bala ma juk damay wax ak sa borom mu jéggal na ba yalla nangul ni ma jéggal na la ma soga juk fi ñafa yegg bari wut way yalla damay dama lay jéggulul yalla ba yalla xamal ni ma topatu la dara man ma soga juk ba muy 3 fois motax ba sama ndorandaay ba ne bañ ko laaje ni ko waw kan moy arif billahi deug deug deug mune xana Ibrahim ibn Adham arif billahi moy ko xam yalla deug deug xam muni moy Ibrahim ibn Adham arif billahi ben ko dedet nit ko xam yalla ni ko dedet xam nga kan moy yegg ci yalla deug deug deug deug muna muné ko moy Abdurrahman ibn Awf muné ko wayo buma jaxal Abdurrahman ibn Awf jaamu yalla togn ko baluko waxuma la sax baluko waye dako ñaan yalla yalla ray ko lak ko dam ko sel mahal ko nga nan ko ko yegg ci yalla dede Abdurrahman ibn Awf kay Cheikh Ibrahim ibn Adham moko gëna yegg ci Yalla muniko dede da nga xamewul gis nga Abdurrahman ibn Awf da yegg ci Yalla ba Yalla doyloko ba ku jadd ci jaam ni mu sañ la yar Ibrahim ibn Adham nak da soobu ci yoonu Yalla te amagul deug deug ngeeramul Yalla donte amna wusul waye nekagul wasil te comme mom da bëgg doon wasil ku ko togn dalay bal ngir Yalla bal ko yeggale ko ci maqama yi nga xamni moko taxajuk kon walli fofu lañ wuté amna walli waxani boko togné dalay rukku ni laalo du mujj fenn am walli waxani boko don togn bay joxar bi beutan bi diko sulli di def ci soufi dou la laal dou la wax dara ndax ngeureumal yalla yewuté amuguko té amuguko wa fil hadith yanantu sallallahu alayhi wasallam neena won la tasalu ummati bi ghairi ma dama saqiruha yuwaakhiru kabiraha wa kabiruha yarhamu saqiraha wallahi dañ mukk sama xet wi di am yirmane yalla ñi noddu takusan di allah akbar du dañ mukk sama xet wi di am yirmane yalla du dañ mukk sama xet wi di texé li fiek gonaya ndawña nangu naño respecté magña jox leen ciir magña
nango yeureum ndaw ne ngir yalla neena li fi ak li amul li fi ak li ngi am sama xéddu duñ deñ mukk deñ ci disanga legui ndaw respectetul mak bo nopi nak bëgg yeurmane magi niko duma la yeureum ndax ñaari condition yi dañuy dajé rek lolu mëna am xol hadith bi niko yonent bi waxé rek la tasalu ummati bi khairi ma dama saqiruha yuwakhiru kabiraha gis nga ndaw ñi la jital ndaw bu bëgg yeurmane ci mak day respecté mak waye bo respecté wul mak mak dula massa yeureum mak dula massa yeureum bu ko sentu sax nak bu ko sentu ndaw mom bu bëgge mak yeureum ko rek na respecté mak bo respecté mak rek ndaw mak yeureum la mo taxone ay at ci gannaaw da nga daan gis mak mo xamni sa bu dajé ndaw ci mbedd nuyo mom lu gatt gatt sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam lu gatt gatt da na ko dey ñaari baati ndari waye legi xolal mak ñi dañuy daw gona yi ndax seen ñak kersa mak mi fimne mak mo gis mu dugg mbedd seeni gona day teggi bot loxoy teggi bot loxoy teggi lu ko waral moy seenum ñak kersa bari na ndaw lu mucc yermane magako musal magako dey lum deyut kenn bataay magako dey lum deyut kenn bataay motax ndaw lo gis mu rawi moromam ci sahir ak ci batin rek xamal ni magako dey ndax non la yalla moñe jamono non la yalla moñe jamono magako dey na mbok moko don net li barki de muni dama dem ci seigne diou sangam ne ñu tuddu la fa muni ah yeen ndaw ñi wa sañen lay mustafa mbay sam ngeen moytu ko limuy wax tek nako ci xam xam te aw mag dañ ko dey aw mag ñoo mané ko lolou dem bu ko waté wacc mom lolou mom su ko waté wacc mag dey na ma de lom bu ko waté wacc lom bu ko waté wacc a dama xamni pexé gaay yi mus nim toll fu ni ñu pexé fa ta dara soti wul walay maga fa jaar waaw dal na yalla doli ko yermandi ak njigeul ci taf ñu ci barkem waaw maga fa jaar ko ndax na seigne moudou dañu yamale fofu waxtaan bu melni sax sama batterie ki bi mi ngi wacc ni dima ko signalaté waxtaan mom ni ma ko waxé dama bet xam nga man dama yoré dara pour nopi bu tabaski bi ñëwé damay bëgg yëngutu ci dara pour du jur dara mu ñëwaat ci dara ji loolu mom ñi seeni xel di nacc dinañ xam ni kon toguma na ñu ni taqrib ñu né fama doon liggéey la joggé rek ñëw song émission bi faté won na tay la émission bi yalla xam nako appelu seigne modou bi la gis rek sama fidu ni teel man ila faté won na ni djégé nañ événement bi té tay la émission bi mu ngok kon nak ñi sant ñepp di gërëm ñepp di leen ñaanal di sakku ci ñaan di gërëm bu baax seigne mohammed diallo di kenn ci xariti daara ji rawatina bu événement yu melni amé dana taxaw lol ci li dem ci daara ji sant ko ci soxna seigne kébé ñun tamit di ko xamni momit suñu xarit la suñu lepp di kenn ci suñu njabot waye nek fe ci bitim rew la rew may jafé jafé té rew rek ñu ñuy bayyi xel di bayyi xel daara ji yalla nako yalla doli taxaw te sam ko dina ma so na len fi won xarmu maga mag moko jëndon jox ma ni ma dang koy tabaské ci at yele wésu jazakumullahu khairu jazaihi jafé jafé yépp yalla nako yalla jéxal té doli barké khat khati jamono yépp yalla tejj ko inshallah ta'ala serigne ko safal ko dalika ni ngi lay nuyu di la ndokel momit ko dalika serigne cheikh john mom yaa ngeena deg li nga fele ci amerique mom ak soxnam soxna may ñoo lañ ba fi ci daara ji lu jégué fukki at yo xamni ndaysan day and ak daara ji te musul te tankam bareen la fi musu ñu ñing ko wax jissaka la waxe jissayi serigne wali fay momit ak soxnam mom tamit soxna deynaba waaw momit non la mel soxna ci ndaysan momit yalla xeer ko ci ñun xir ko ci waxtaan wi and ak borom kërëm ak njabootam ñoo bu fi ci daara ji na lepp ma di leen ci sant di leen ci gërëm di leen ci ndokkel
ndax hadith bi day yonnentou sallallahu alaihi wasallam waxon nako waw nit mom bu fekke ni day yengu ci lu bax nga deg ko sanni ci sa dindu xoram yowmal khiyam dulay ci upp tiyaba de lolou moy premier sens bi deuxième sens bi yonnentou neena al marhuma aman ahaba kon nak ñun ñep yalla nañu yalla sopp te boole ñoo ñinga xamni dana leen dekkal ci aljana ja nga xamni fa la cheikh ahmadou bamba ak yonnentou bi di dekk ëlëk yowmal khiyam deug deug ma ngi leen di sante di leen gëreum lu ko waral moy yeggi rek yeggi ak japp gi yalla do nga tax yalla xam nako yalla do waye bu fekkon tani daray intérêt lalu na ci kon ba ngeen ko bu yag ba ngeen ko ndax lutax moy man dama yalla bal as njam la so xamni loxom jutul gennawam kana li mom rek moy sa bu ma julle day ñaanal leen yalla subhanahu wa ta'ala lol de mom mang koy def te yalla tax waye wax deug de xamna ni seen japp gi yalla rek tax ba ci seigne mor ndjay mom sax ay dooma ngi fi ci daara ji waye ñi ma cité legi lima ci gëna yëm ci ñom moy kenn ci ñom doom da niwul ci daara ji am nañu seeni doom ni fi ci daara ji ñu nekk bitim reew bo leen gëñé deg kenn xamul kañ la wala sax bok ñu ni xaaral tay ñu jappalé li daara ji dogu ci deg waye ñi mom lima yëm ci ñom ba jamono bu leen ma dék wax moy seen doom sax da niwul ci daara ji fof waye aha kay seen doom nga fi ndax doomi julit ñe fi nekk aha kay naam kon jazakumullahu khairu jazaihi jazakumullahu khairu jazaihi serigne mor ndjay def ci def lu yéme ñaari at yi passé day def sa bu xottil doomam yi ni fi ci daara ji te masé sama doom ji da koy xotti walé pour sa am na ño xamni ren di dewel do len deg ngeen bal limi wax waxumako ngir dara waye ginaaw man dara do fa nan ci man li ñew rek ma def ci daara ji kenn ku ne xamna ni événement man na ñew duma am luma xottil sama doom sama doom mas na mako waaw papa lutax ñepp bu événement bi ñew ñu di len yëndal yër yu bëss te yow dooma jox yër yu bëss manako bëss dañu ñew nga doyal ko waye nak far la ma doon waxal ñi nonu def na xamni lim ci am sax mënu ko sol kon lool rek lay jariñ waxon nako sama wayjuru jigen da daan fotal surgeus yi bayima maniko wa yaay li nak man ma gënek lim ñepp doom fotal man ma adom bi sigi ñew da nga doyal ñu la fotal lool rek la ñoo rek la kon ñi ngi wax ni alhamdulillah li sibini mati tati musalihat di len sante di len gërem yalla nañu yalla xeer ñi def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ci ñi def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ci lu ñi def ñi def ko ngir yalla wa ma salik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in qadir kon alhamdulillah li sibini mati tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

personne lañ yo xamni ñoy dajali seen alal muy soxna si may wax ak ay sœuram ak seen borom kër bi nga xamni sama xarit la sama wëlëri la waye ruham nunu mako waxe binu yalla marale kon nak mu bok amna yo xamni duma ci ag waye pour misal rek ni ma ngi sante soxna yoyu sante gi li moko waral moy ñom ci seen bop magal yi legi dañoo dogu ci ni bu magal jotate lepp do ngay ñokay am nga xamni danaka man lamay dépasso gannaaw magal gi toujours la ca top rek lañuy ki xalé waye ñom bisu magal mom seeni gannaaw ak seen lepp lañuy indi rek yoral ko donga yi kon ñing leen di wax ni jazakumullahu khayra jazaihi lolu sant nañ leen ci bu baax gëreem leen ci bu baax leen ci ndokkel te wallahi ay xalé jigen yu tollu ci sey and ak seen sœur bo xamni mi ngi ci ab sey et cetera yal neen yalla sam te ar leen lolu dal mënu mako wona ñak baña wax ci gëreem leen ci ndokkel leen ci insha allah taala di ñaanal seen borom kër bobu momit ku bëgg yalla la ku bëgg lu bax la di wax serigne modou gey yalla sam ko te ar ko te defal ko ndimbal muy ko xamni bon ku bëgg njang la te gor gor lu ci lol yalla nako yalla defal tawfiq waye ni mo koy faral di waxe xam nga senegal mom bo amut ay lijeenti rek pour ñu ambossala sax dana xawa ki waye yalla nako yalla taxawu te defal ko li gën ci mom wa ma salik ala layb asis ya rabbi innaka ala kulli shay'in khadir su ba defé kon ndokel na ñepp gërem ñepp ñamale fofu waxtani di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax sun borom niko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tusiq qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana

rek yonentou sallallahu alayhi wasallam xamalé nafiqi musayfi mum mo net li neena atala annabi alayna wa nahnu nadhaka fa gala ma tadhakkurun gala naskuru sha'a gala ali salatu wasalam innaha lam taqum ata taraw qablaha asrata ayat fa sakkar dina husayfu neena dañu tok ben bis min sahaba yi di waxtan ba yag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam set ni jall ci sunu kaw neena dal ni wayen lu ngeen di waxtane ma to dakkurun wa lan ngeen di waxtane dina husayfu neena ñu ne ko ñun de bis penc lañuy waxtane taxaway bis penc lañuy tax waxtane mirum bis penc lañuy waxtane yaronte sallallahu alayhi wasallam ni len bis penc de du taxaw mukk lu dul ni fukki mandarga yi da ngeen ci tek seen beut bala bis penc taxaw fukki mandarga yi da ngeen ci tek seen beut fukki mandarga yo yan la ma ci jekk moy ad-dukhan sahar sahar so xamni day set ni mel fess del jamono adina bi yep lay wabalé ñu ndax sahar soosu mbaadu moy virus corona bi mbaadu moy sahar soosu yonent bi doon wax ndax sallallahu alayhi wasallam sahar soosu bu ñëwé du bayyi kenn bo démé ci mufassiruna yi nénañu sahar soosu bu ñëwé bu dé ci julit ñi ni muy mel ci ñom day mel ci ñom sukam li arab bi tuddé sukam moy am soj néna non lay mel ci julit ñi bu dé yéfer yi ak nafiqi nak day japp seeni nopp japp seeni bëtt japp seen lepp rek mbaadu momit moy virus corona bi ndax xam ngeen ni virus corona bi day bok na ci ni muy dalé nit ki moy am soj bok na ci mandra gi ñi xamé ni virus corona nit ki am nako moy am soj ak sokkar su bari ad-duhan ñu bok na ci bala bis penc ñew mandarga mu da ngeen ko gis sa xar su daj kap jamono so xamni du bayyi kenn ñepp lay waabalé ñaarelu mandarga mi mu ko ad-dajjal bala bis penc ñew dañam ben way bu ñu wax dajjal yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam ci jamono dawul tuddi nelaw lu mu fu toll mi nga xalaat mirum dajjal ndax biko yonentou bi sallallahu alayhi wasallam biko sun borom xamale ni dajjal sa gannaaw lay ñew te dara du ligéem lu yaq rek lo tabaxon dana ko jema toj masih dajjal ñu wax ni digënte penku ak sow ben jéego la koy def ni masih dajjal bu dikké day amé aljanam amé safaram ko nango top mu duggal la ci aljanam ko nango la top mu duggal la ci safaram yonentou dawul tuddi nelaw ndax ragal mbirum dajjal mom ba yag mu jiñ ko ben way buñ wax ibnu sayyad mom yonnentou sallallahu alaihi wasallam nga xamene yonnentou bi yort na ni ibnu sayyad moy dajjal mi ko yalla di wax masih dajjal ina bi tan ci ina muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam mom xalaat ni kon ibnu sayyad mom moy masih dajjal ba danako rubb ci bir madinatul munawwara ben bi sax rubbu nako ba jage ko mu du ko japp nek muy waxtu takusan ñu ngi boyal ben fourné ndayam seen yonent bi di yor ibnu ci masihu dajjal mu ni ko dajjal dawal muhammad ngok mu sam ko xilam ñen yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ay bu mako jappon mbiram dana leer tay amna ben way bu ma sa dajek masih momu ki sayyad ibn sayyad mi kenn ci sahaba yi bu ma sa dajek mom ni ko yow day yonent bi sallallahu alayhi wasallam rabbuna la batay jiñ la ibn sayyad ki masihu dajjal mu ne ko man day duma masih waye xamna fu mu nek ni ko yalla na nga de man duma masih ki duma dajjal duma dajjal waye nak xamna fu mu nek ni masihu dajjal
ñu ni digënté penko xow benn djégal koy def day amé aljana ak safaram ko gëm mu duggal ci aljanam ko wéddi mu duggal ci safaram ñu gis ñu lolé ci système adina bi woné nako américain yi and ak ñoom yaay na ci jamm yow lañuy ar yow lañuy protéger andu tak ñoom ay ca ñu gal ay totay bomb ci sa kaw nga ne ci fitna wéddi lajal iraq wéddi lajal palestine wa and ak ñoom nak yaay na ci teranga lo touti touti lu sam rew touti touti lo new new katan yow yaay na ci teranga ginaaw and nga ak ñoom ci seen système kon baadu ñoom ñoy dajjal ci kat dajjal sallallahu alaihi wasallam neena digeenta penku ak sawu ben jéggal koy def américain yi kenn ku ne xamna ni légui seen matériel yi avion yi digeenta penku ak sawu ben jéggal lañ koy def neena won ben bëb lañ lay amé mom dajjal bu diké masihu dajjal américain yi ben bëb do nga lañ am moy adina rek lañuy xol alakhir seen yon neeku ci lijeenti wuñ ko jému ni ko lijeenti kon ben bëb lañ amé seen bëb dafa pat amé nañ seen adina ak seen sawara ku len top ñu defal lepteranga ar la protest la ko xamni ni d'accord la ak ñom ci ay principe ñu dal lay alak gal toke ci sa kaw ambar gola fitna la ngay dund musiba ak bala ci adina wari abdulit nak am nga chance ndax bada adiru qariban fasihudu qariban futubalil quraba la mustafa ali sallallahu alaihi wasallam waxon ñene diine ji dafa tambale ci tumu ranke ko xane moy nga sa diine nang ko wara moy nga dig tiss nga gis tiss nga gis bala musiba ni waye nak ngay melni ku tiexalu sawara ci sa loxo ni waye nak yowul xiyamé yow ni ya nara taxé deug deug taxé ni ngay tumu ranke ci adina ci ra nga joju yalla dana lako fay ëlëk luko raw ci alakhirah kon ñaarelu seen bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam joxé ni bis pentu di ñew mukk ñu nit ak ngeen ci seen bëtt muy masihu dajjal momulé bokon na ca lam waxon moy ñettel bi ndax fukk la wax ñettel bi moy lan moy shuhur daba takallamu nasa shuhur daba takallamu nasa sallallahu alaihi wasallam neewul bis pentu di ñew mukk lu dul ni dana am daba jo xamni dana ni mel genn di waxante ak doom adama yi di wax ak ñom daba joju mbaadu moy internet daba joju yoonte bi di juñni mbaadu moy internet internet day xam ngeen ni moy lo xamni kenn ku nekk fekk na la fa nga nekk di wax ak yow ndax buñ ne daba buñ ko sento fas buñ ko sento mbam wax yoonte ñu koy tawil buñ ko sento gelem buñ ko sento ak kat kat mbaadu moy internet mi internet mi nga xamni legi fu way nekkon luqale na la di wax ak yow te do saña bañ mom internet mom internet ñentel ba neena won bala ngeena ag ci bis pench bokku na ci signe leen di wone bis pench jegeena moy atlu'u shams min maghribiha atlu'u shams min maghribiha jant fenke sow bala bis pench ñew jant dana fenke sow jant mom bam fenke sow kenn xamutoon kagn la kenn jant fenke sow ñeneen woor ni kat ba kérok yalla di wal buftu bi jant bi fim daan fenke dong lay fenke fimu soye dong lay soye kon bu yonent ne bala bis pench ñew jant dana fenke sow moy lan moy lu bonon ñu baxal ko lu baxon ñu bonal ag nañ ca legui li bonon mo dagan mo bax ku ci nek ya bax ya yore katan gi legui li baxon mo bon ku ci nek yow lañuy tanc yow lañuy xass yow lañuy tutal bu fekke ni da nga deug ñu yow da nga tardé bu fekke da nga deug ñu la yow amu avenir na ro tekki legi adina bi ko deug do am dara bu fekke da nga am mandu ñu la yow da nga tardé xani atté kat bu mandu bi man na wax ni mom nga xani du lek ger moy ko tardé gi salaireum lek la am da salaireum sax mënu ko satisfaire muy dugg ci car rapide yi atom di pan ndax lan du lek ger atté kat bi na ngo lek ger mom gis ngeen ko ay plus 4 ay 4 yi dul jeex ba series yi dul jeex alal bi dul jeex lutax kon jant fenké na sowu dé jant fenké na sowu dé serigne bi nga xamné dañ ko xamone ci njub xam ko ci ragal yalla

suq dong waye duma intégrer ci duma ibadur rahman yow lo ci daw ibadur rahman da aram lolu ibadur rahman da aram lo ci daw bu fekke ni yow deug nga ci li nga ne waxon nako fi ci election yé passé ñi nga xamni ño sant sant seigne touba te andu nak idrissa sek di bëgg ray seen bok mani len ñom ñepp yam doy len li len seigne touba jox te japp seen jambo waye kenn ku nekk rek feñal ci lang ci feñal ana tay idrissa ma taxon mi don xass président ma ci sall ana idrissa ma taxon ñu don saga ma ci sall tay ma ngi ci gannaawam du surga bu ko yonne mu dem ko ko woyé mu wuy ci waye yeen ñi nga xamni nak dañ gën ci lu nekk ban xam leen ci leg lu seen bir nak leg yeen kenn ci ñom jëruko wallahi alhasib kenn ci ñom man de ko du ba jërulo ma tous ngeen bal da seigne touba ma jaral sa bakkan bi ndax waaji nga xamni mo la jaral sa bakkan bi nga nek maire de famille baye ko sa keur ni man diw jaral na ma sa bakkan bi mom ma nga tuddi ci lalam lal bu noy nepp bu rafet bo xani ay million la jar ci la yayam jaxan mom ah yow nga baye sa yayi mu ne fele mom de rayante pour ben way bo xamni ëlëk bu ngoro bo muytu sa ndey sax dootu ko meuna gis ñak fulle yeen bal ñak fulle ba demé baye ma nga tok ta lal ba gëna neex di gundandat yow nga baye sa baye mu ne ci mbéd mi di doranté police yi nga xamni ñokay ar di leen di xañanté ak ñoom ñu diko xëpp ndox mu tang ku ko jar man de ko ñu Seigne Touba jëralo mu kudul yonenti bi do Seigne Touba jëralo mel ni wallahi alhasib yonenti bi nga wax yonenti bi yalla wax nak ni annabi awla min anfusi mom jaral mako yonenti bi mo leen wara gënal seen bakkan wala ko wutu yonenti bi bok yonent bi dong mo jar joxe bakkan mbako fi wutu yonent bi kudul yonent bi du ko wutu yonent bi jeru joxe bakkan jeru ko bo joxe sa bakkan ni da ngay perte rek kudul yonent bi la wax wala ko fi wutu yonent bi jeru joxe bakkan ñaar ñooñu rek ño jara jox bakkan ñaar ñooñu rek ñoko jar ci adina waye system bi mom ku ci mag yaru ci jang ci dara rewum senegal wallahi alhasim li fi exercer wuñu système bi ku leen mëna présenter wu ci seen kanam ni leen bu ma fi togué dana def nangam day wax lu ko neex rek da duggul palé waye bis bu duggé palé neex nakari doxalinu France lay doxal suko deful du fa fanan neex nakari doxalinu France boko deful do fa fanan 90% yépp doxalinu France lay doon wala do fanan palé lolu bu ngeen ko bëggé système bi ngeen di dindi ngeen sensé constitution bi def ban Sénégal nek ardul islam comme ni mouratou ni nek ardul islam te teewul liñuy tuddé laïcité ma nga fa ardul islam moy yahoud bi na nek ci yahoudiyam nasran bi nek ci nasraniyam julit bi nek ak julitam lolu sénégal mën nako am sénégal mën nako am buñ defon sénégal mu nek ardul islam ndax julit ñe fi ëpp te du té chrétien bi kenn du touché sentiment wala bok kenn du bofuyé dinem wala ñu fell ay haqam ndax yonnentou sallallahu alayhi wasallam ba mu taxawalé constitution wu madinatul munawwara yahoud ya nga fa doon dundu chrétien ya nga fa doon dundu kenn ku nek ñu jox la sa haq wa ma salik ala layyi asisi ya rabbi innaka ala kulli shay'in qadir wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

nga def luy tax nga bayyi bakkar bobu motax leleg nit ñew ni ko wa l'islam lu ci gem mu ne ko julli l'islam lu ci gem mu ne xana top ñaari wajur l'islam lu ci gem mu ne xana sarxé ben waye gi ni ni ko l'islam lu ci gem mu ne ko xam nga lu ci gëna ci l'islam joxe aw ñam ni waw mu ne xana ak yene jamm ko xam ak ko xam neena ko l'islam li ci gën joxe aw ñam yene jamm ko xam ak ko xamut ben waye yi ni poser question yonent bi l'islam li ñi def lepp lu ci gën mu ne ko xana joxe aw ñam ak yene jamm ko xam ak ko xamut wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif gis nga ñaar yi lu jafé la ko yonent bi wax waye sallallahu alayhi wasallam dafa xamni mom mi ku nay ci joxe aw ñam la xamna yit dencal na nit ñi kañaan te yoy yep da bok ci yobbu nit safara alquran ko wax alquran ni amna ñu xamni yowmal xam dañ leen di fekk safara ni waye lu leen indi fi ñu dal ñu dal bañ nekk adina joxew ñam ak kuñ ray la ñamale won joxew aw ñam ak di yalla ñamale won mo ñu indi fi kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bimu ko ne jak rek xamna febar bi mu diagnostiko ko xam ko ni xamal ko ni ko li gën ci l'islam moy joxew ñam ak yene jamm ko xam ak ko xam ndax nit sa boko yene luddul jamm ah balu teng si la de bu deme day delu si wa bu deme day delu si de balu teng si la balu teng si la de bu dem di delu si wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam tahrif yene jamm ko xam ak ko xamut yene jamm ko xam ak ko xamut amna ño xamni da melni yene wu nit ñi jamm yalla xamna ko jappal diw tejeel diw rayal diw dañ def diw na subhanallah buñ déggé dara dal la sax ñu ni ñaw na ngay xol ba xam ndax lutax lutax li la dal dal la bu dé luñ mëna occasioné wu sax da lañ ci occasioné wu subhanallah wa subhanallah sun borom neena tabaarak wa ta'ala wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah wa ma ngi len di laaj lu len dal lan mo len jot lan mo len jot ba li len yalla jox nungu wulen ko def ci yoonu yalla question bi la yalla laaj jamam ni wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah lan mo len dal ba bu ngeen degge ko yengutu ci yalla jeru lu len lamb seen poche jox ko question bobu la len di laaj lolou la yalla di laaj lutax sun borom laaj question bi moy li nek ci ñariñal joxe te yalla tax li ci nek taxe gu dapato ngi ci mucce ngi ci mucce ci bala mucce ci musiba mucce ci nangam mucc joxe te yalla tax day fank yi yep joxe te yalla tax day fank yi yep motax yalla di laaj lolou lan mo len dal ba lima len jox man yalla nangou len ci sompu di joxewat ci yoonu yalla te yalla tax sun borom ni ak lu meuna xew wallahu mirasu samawati wal ardi bise ngi ñew alal ji ngeen di neureuk nepp neppal mu na mu ni lepp ci sama loxo lay delu ci wat man yalla ma len ko joxon lepp ci sama loxo lay delu ci wat bis dana ñew ma taxaj gendi bi dara dootu fi dess lepp delu ci wat ci man wallahu mirasu samawati wal ardi Nga gis ko faatu bayyi ay milliard ay domam ñanga ca Paris foot ba diko carte te bayyi na ay milliard de bayyi na fi ay société de ay société la fi bayyi domi biñu miracé kenn ku nek société bi wër wu déwu né di nga ci gagné nangam ñu dugalal lako ci sa compte amna ño xamni lañ leen di duggal seen compte danañ ko carte ci Paris foot yi ba mujj ñu wañu ko di lebar société bi subhanallah ci alal joodi nga fi bayyi de Sénégal fi gaay nar bañ top nar bi leen leen yobbu yow ngal xiyam commerçant yu bari day nar bi leen alak waye ponkali ñom ci Paris foot lañuy dem mo Paris foot lañ koy xoo Paris foot waye ci lañuy dem ñom

la alim alayhi ayatuna khala asatiru awalin yow ay leb dong ngay wax na ay leb rek la ba legi lol la gañu gem dem nañ ba xamni alquran day defar nit waxna ni yi nga xamni mom da kuruma ci daara te duma ci d'accord mukk ma ci jëk moy di jangal nit ki diko duma d'accorduma ci de te duma ci d'accord door nit duma ci d'accord de ndax ñaka mokal dedet xalel bu mokulul pineko ndax sallallahu alayhi wasallam sun borom dako ci alquran ne ko taha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha surkita yow muhammad sallallahu alayhi wasallam man day waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna dama bëgg rek alquran mi bis boko mané nga di ci war ñi ragal yalla nga xani buñ la déggé waru liman yakhsha lol dong la ci djublu waye tek la fitna taxut luko waral moy alquran bi muy wacc bu wacc kaw yontu yalla muhammad mas nañ ko ko laaj sayyidina aisha laaj nako niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ana nan ngay rasuware alquran mu ni ci yow alquran de ci ñaari façon la koy rasuware benn bi moy jibril day ñew rek melni lu yor benn wal wal benn jololi diko feug mu nan kassang kassang kassang melni lu bëgg fokk sama nopp yi mu waye bu ne kaccet ma xam lim wax lepp son bi rek lay deg waye bu son bi arrêté rek ma xam limi wax lepp lum doon mu ne benen bi ci dess nak jibril day yoré forma kenn ci sahaba yi ñew tok ak man wax ma lim may wax ma deg ko mokal ko jeexam alquran non la mel dafa am moment bo xane bo ci tollo alquran day jafé ci yow day diis ci yow ba do bëgg lool daw bayyi fa dara ja xalel bi muy doga ñew di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël dërs bu ndaw ba xey wacc alquran bimu wacc alquran legi mu wara bekk bis bu nek mu wara tari juroomi isib alquran wala juroom ben isib wala ñent isib bis bu ñu war ko tari fofu bu ko yalla dimbali wul dara du ko fa xaar bu ci serigne daara bi jeppul wajur ye jepp ñu ci du ko fa xaar de du ko fa xaar ndax da fay diis ci mom du ko fa xaar lol nak serigne daara ye ko xam waye samba sugum dey mo xani xamul ci daara bala ma am luma nakari rek deg ben ministre wala ben député bo xam ma buñ waxe mu nan daara la jaar daara yi mbacc xaan yi da tax ñi wax daara jo xamni seen koñ la nek bo deme jangi français bani xaw ñew jël fa juroomi aya ak juroom ben aya ba nga daatan jeexal am ak fuf sax ñu yobul nga dem lycée wala nga joge chiche bi nga don way ñu nan daar na daara lolu moy daara loloy daara ko ci tari lon fatiha ko ci tari lon wallahi alhasim du ko tari fatiha bu sel sax kenn nit ñu mënu sun borom da ak alquran ni suma awrasna alkitaba allati nastafayna min ibadina alquran man yalla mako mom ma set samay jam ñuma neex ma rafatali len ko alquran man yalla mako mom ma set sama jam ñuma neex ma tan len def ci ñom alquran ñu bëgg alquran di jangal alquran alkarim alquran mom la yatihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi sun borom neena alquran dafa parfait amul luñ ci wara critiquer nan ni la du ni budu won ak li ka muni lolu amul ci alquran alkarim la yatihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi motax nak sun borom yonenti bu yoni won ali sallallahu alaihi wasallam mu wax nu lu mel ni midi sun borom sallallahu alaihi wasallam bimu fi joge dani taraktu fiikum ma tamasaktum bih lan tadilo ñu ne ko lolu lan la muni kitabullahi wa sunnati mangi ni dem mangi ni dem yowmal khiyam mangi ni jëm aljana ni waw muni way attention de amna ño xamni da nañ ñew sama gannaaw buñ bëgg lu dul ngeen falang alquran sanni ko fele programme bi nga xamni mom la état def nan moderniser de dara kep ku ci bok na la wër ni say dong dut ñu moko alquran te xana xamul ni yéfer yi seen bëgg moy ñu dem ba adina bi kenn dootu mokal alquran ngir ñu mëna asaf luñ bëgg asaf ci alquranul karim amna ay wax ci walu jihad dañ ko bëgg asaf amna ay wax ci walu ni nga xamne non la yahudi doon dundé yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ak toxor gi ci ñom.

ñaan gi ci ñom ak bon gi ci ñom dañ ko bëgg asaf légui nak buñu démé ba nga xamni kenn mokkalu ci alcorane ba nga xamni buñ ko asafé kenn dootu ko mëna critiquer waye bu dé ni li fi ak daara yi mi ngi am nga xamni tay ji bo jëlon alcorane gi ci adina bëpp lakk ko ñew ci daara ji wo ben donga jox ko ben bouteelu da ak ay khalima ak kayit mu boot ñaari loxom dugg ci neeg bi nga tej neeg bi mu gennalat la kalim kamil ba xani baqar min al jinnati wa nas dara du ci mejj dara du ci mejj lool lañ ci bëgg jëlé waye non lank no lank ba tudd ci najjo ku mokal alquran lañ fi bëgg jëlé motax ñu indil ay programme yo xamni dañ cey duggal leneen ngir xalé bi du mëna mokal alquran da koy min rek wala mu xam ko ni rek nature bi jeexna no lank bu ku ñu lankalé yonent bi neena wona dana mësa ñew mun waye ma ngi ni di dem yowmal khiyam ñoñuy kérélé kérélo ñu yeen lank leen moy leen ci alquran ak sama sunna ci taraktu fiikum ma tamassatum bi lan tajlo du ngeen reer du ngeen sank ba kero ngeen may fekk ci wat ñu ne ko lolal la mu ni kitabullahi wa sunnati moy leen ci alquran programme yi ñu teural ku ci jaar doto mokal alquran ku ko bëgg da ngay dem ci daara ji nga xamni 4 heures nga yewu ci fajar wala 4 heures demi alquran kenn ku ne xam nañ ni waxtu yi nga xamni ci lañ koy mokal waxtu yi ñ koy mokal moy fajar ak timis njangum timis ak njangum fajar ci lañuy mokal alquran legi buñ ñu moderniseré suñu daara yi professeur yi dañuy jàngalé ñibbi sëriñ daara bi day jàngalé ñibbi legi fan la xalé yi di jàngé fajar ci alquran fajar lañ koy mokal de njangum fajar ci lañuy mokal alquran ak timis kenen ko la wax lu wuté ak li wax na la lu amut ci waxtu yoy lañuy mokal bo démé ci réew yi naari nga xamni ñom dañoo namp arab alquran wacc ci ñom gis nga ñom bala ñom moko alquran dañ leen di internet lañ leen def tej leen ci ben barap seen lepp di leen fa fek loolu lu ko wutale jeng loolu soori wut ak jeng ñoñe dañoo am ay moyens rek serigne daara yi li taxone yalwaan dik ci seen loxo ak jeng mu nek ben méthode loolu lu gar la waxna ko barki dem mani mam cheikh ibrahim fati mbake seigne touba da ko daan yalwaan loji añ mam cheikh ibrahim fati mbake seigne touba da ko daan yalwaan loji gis na bam ko yalwaan lo dani ko na nga momaytul keur gi muni ke gan keur muni bepp keur go xamne keur cieddo la bu fa yalwaan muni ko cieddo dafa bañ serigne daara ak donga daara muni yalwaan keur cieddo muko kon nak kenn ku ne xamne ni yalwaan la koy indi moy mo fa seus agit ngir defaru jengit non la mel jengit lay tax mo meun am ñi ngi noddu tak sande sodina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam jengit liko indi moy xalel bi day tollu fi ma wax day tollu ci bekk mu ni bu ko fi xaar serigne daara bi xamni xale bi bu ko baye dana sanku ndax ben man na mok alquran bu nuppi nuru ko fi xaar te seigne touba day radiyallahu ta'ala anhu daana wax naan kep ku ni jak ab xale mu woor la ni xale bi man na mokal alquran neena sa ciagante tax mokalu alquran seigne touba neena xawma kenn de waye yow lolu nga def gisuma lu ko jar ci adina ak lolu ko meuna jaral ci adina rek neena lolu jaruko mom la tax xale bi mokal alquran te man ko mokal neena lolu gisuma lu ko jar ci adina ak li ci biram jaruko jeng lu ko indi moy serigne daara bi dafa nek ca ndando foy foy ga amul ay neep yu yaatu yu meuna piné goné gi pour mu mokal alquran keur gi nga xane keurum ndando foy foy la fa la neex jaar dem mu gis ni bu baye xalé bi dana delu seen keur bu wajuri amé fayda dañu ko delu ci buñ ko delu ci waté dana dawat waye bu dawaté du delu wat seen keur day tañañal ci all bi day mujj nek bandi serigne daara bi comme amul ben moyen mu daldi def non ngir lan ngir piné ko xalé bi waxna ko ben tak der barki dem mané ko xam nga li lay woutalé jing ak manot xam nga lutax bokkuñu bi ngeen defa gëna bon mu na mané ko yow fimné yow tak der nga bo manoté won ben way yobbu ko police dé féré ko gis nga wajjo bu génné mu né maneko dootu la bëgg ci adina ba karok yowmal xiyam te bula mané bula jekk won bula mané ray dalay ray maneko xolal
serigne daara bi bu jëndé xalal bi ba nopi ci xalal bi serigne daara bi du mëna xalal bi ngir bëgg mokal jëng na ko ngir bëgg mokal mu na am nak gis nga bu mokalé ba joggé ci daara ji bu démé ba daan dolem lum jëk am serigne daara bobu la koy yut kaw suuf serigne daara bobu la ci gënaté bëgg kon donga bi xamone na ni li ko serigne daara bi def bañ ko taxut añaané ko taxut fitnal ko taxut lutax ñu bëkk ko firé ni da ngeen ni fitnal donga daara yi lutax ñu bëkk ko firé nonu man amone na fi donga bu doon ndaw baye mu ngi fofu bitim rew dima dégg waye magi baye mako fi indi won mbacké la sante fekk lu jitt lolu sax magi doy baye lañ mu fi jëk indi muy magum jëm am fukki at ak juroom ben jëm kaw maniko yow xamna ni mokk alquran wessu na ci yow waye dana fexé ba nga min ko lol ma jangal le téré xam xam yi buma koy jangal mako dan téyela sama bop mu wara tari di wala di wala li xalé di wax naxasale di naxasale ay yi maniko waxal ci kaw mu bañ maniko way waxal ci kaw mu bañ mani way señ diou mbacké waxal ci kaw mu bañ ma fagu ko am talat da jog ni ma ab kurpañ cipp wallahi da jog ni ma kurpañ tepp ndax gis na ni xol na ni upp mako moma su tepp mako ma ran ni donga yi genn len mbar mi donga yi genn mbar mi mané raccu tiñ mbar mi ko legi nak ma ngi lay ñaan sa bu la doore na nga fay de sa bu ma la doore na nga fay waye wallahi ni xalé yi di wax nan jàn ci won waye da nga rang ci biir bo ba xamul ni jàng na karaté bima ko ajje ben majeri ci ker nopp ba danaka xam na lu wara mat 15 minutes bim ximiliko maniko serigne tarel ma deg muni ma ca kaw lay wax kay ca kaw kaw kaw maniko kon nak waxal yow lay deg mujina yag daara ji mo fi gëna yaro bim fi daatan joge jang na téré serigne touba yépp ci xam xam bam dess masailukul jinan ak mawibul qudus lo rek la fi jottu ta jang budé téré arab yi jang na bam muhaddimatul ishiya mom momé biñ ma indi lé doomi bayam biñ gisé ni def na ci mom ab yar mu andil ma ñaari doomi bayam kenn ka da doon daw ma jëliko mu dawaat mak mom mi may wax ni magam ji ño and diko wër ba 11h ci guddii kérok la ma sa wax ak bayam téléphone ci Skype bi mu ñu ma pexé mo mëna def bam jang rek rek ñu ma dimbalé def ko bimu ñëwé fi boba tabaxuguma won ñeek bo xamni xalé bu daw mo mën ko fa tiyé dama ko jëng ñu ko jëngé ñaari fan ñettelu fan ba diko fekk fimu nekk diko jox bindam leppam diko fa fekk ñettelu fan ba mu ñëw waxul bopam ba fekk ma fi ci sal bi yor alquranul karim ñu dama bëgg nga dimbulé ma ngir yalla dindil ma jëng bi ma ngi lay watal ci alquran ni dootuma daw dootuma daw kërak la noppé daw bañ indi wat fi yeneeni mbokam xalé bu jigen ba fa ñewon fekk man sama daara damay téré xalé li téléphone sama nijaay may dégg domam andil na mako fi téléphone tax ma génné ko daara sama dongay dama leen di téré ñu yor téléphone jang alquran la leen def lo muyuma kenn ko xamni di nga wo sa dom téléphone bo soxla sa dom solal saw dal ñew ci daara ji may naal nak waxtu wala neex ñewal ci daara ji bo ñew bu la neexé bu yeglu bu taggo amu problème waye li tax may def nonu xamna legi mané nday xalé bi comme ndayam dafa taggo ak bayam yow mom mayatuma la nga wo xalé bi téléphone ndax gis na ni yaangi wo xalé bi téléphone xalé bi tambali na daw xuma ndax téléphone bi ngi koy wo mo jur daw gi xawma munima waye man comme dama nek Dakar dang may dimbalé mané ko dedet mayatuma ko kenn yalla dogal ab xaritam bu jigen ñew fi danaka na mel rek bu andutun ak sax ay kilifa du dugg ci daara ji ndax melakanam mu ñew rocc ko telephone ndayam pass bu xale bi bama ko yegge ma yëkkati sama telephone wo bajjanam niko jox ma ki nga andalon mu jox mako maneko que ça soit la dernière ni ñewatu ci daara ji di wote telephone diko jox ken munima yow xana xamone yaayam sama xaritu ben bakkan la maneko ney sa xaritu ñaari bakkan dama ni bu mu amati mumay jema jaay lamine wow maniko legi sax li geuna gatt daara ji mala fi gissate dina la duma lola la baye bi mer bañ jele fi xalé yi man len sama fu
taxalel bobu lima ci daj wallahi kérok mag mag ji biñ koy jëli fi ci sapori kérok bañ koy jëli ba japp ko fele ciotu sapori kérok ñun dañ ñoo yu xo sacc ñun dañuy sacc ay xalé dal di daw wër sama auto bi nga xamni fofu la taxaw wo téléphone bayam xolal ma cione bi ma ci daj rek pour lan pour na xalé bi mokk alquran rek xawma bayam musumako gis bayam mu ndaw dong la xam fa yekuma len wër dara ñu xon nañ ma ci sacc mag mag doomi bayam ji ñu andal kérok serigne daara yi ci diñu becc ci dong daara yi ngir ñu mokal alquran fi sabilillahi ta'ala ci am ci wajur yo xamni gore wuñu waxna ko barki demb bañu ni wax fele ci mbirum tribunal ba ca luga man leen yeen wajur yi ñu am ngor ngeen ndax ginaaw nangu ngeen ni yeen wax serigne khadim ni ko jingal gone yi yeen ay gor ngeen bañ bol leen te ci kasso bi waye amna wajur yo xamni bu doon ñoma dañu def bokk daw rocc ku genn ci man leen wax leen ba tay bi suba ne leen ñoko santane ndax yalla dafa tek ci seenu los ngeen wara yer seen dom yi même buñ leen de tej ne leen ñoko def yonent bi sallallahu alayhi wasallam nit ñi dañuy wax naan xam nga tuba bi dañuy wax ni comparaison n'est pas raison dañuy jema comparer yu bokul dañuy jema comparer yu bokul legi dañuy wax naan nañ ñu indil ben yax ci alquran bu wax ni wares na jing mané ah lo gisut ci alquran rek kon waresu ko def ma ngi len di laaj ba xam kan ci yeen moma mané indil ben yax ci alquran bu ni de len lek ci yamu jeen midi nañ ma indil ben yax ci alquran bu wax ni de len lek yap wu ñu wajji sun borom mom limu wax ci alquran dañ rek ku lo wasra bo rek wala tusrifo lek len nan len rek yow nak yaay seet li bax ci sa santé nga tan ko diko lek waaw donte ab yakhrutul ci alquran ni jeng len gone yi waye serigne daara bi ci metatam ci xam xamam may nako ni xalel bi comme awma possibilité tabaxal ko neeg bu mako meune pied fi ne legui kon nak nako jeng dans un mois rek xamna ni mu bekk alquran mokal alquran ngani ko li ngay def wax mako foko tek alquran ba diko nire leg jiko yu bon yo xamne su tubab yu bon ye ko fi don def di japp sunu mami di jaay di len manote ñi diko jema nire lek mom diko bind ci seni journal surtout journalist yi ay faux musulman yo xamni ni gemu ñu dara ci l'islam and ak ay lobby yu nekk ci gannaaw di dal ci kaw alquran ak serigne daara yi ay lobby yu nekk ci gannaaw surtout journalist yi kérok bi nga xamé ni japp nañ suñu khadim journalist bi jëk def bi jëk yeglé xibaar bi koki la tuddu koki dañu amna koki xalé buñu jengon ci koki waye man amna ci tutlu mëna xari moy ñu genn ci wa koki di dem di jema demantir naan dedet koki kenn du fi jeng koki kenn du fi jeng waxna ko barki dem ci waxtaan ma doon def mané waxuma la koki waye mbollem serigne yi nga xamni ñoo ne fi ci Sénégal amna ño xamni man xamna len noy seen khalifa bay tay wallahi alhasim dañ leena jengon bañ nekk ci daara ñu jang alquran te man xamna len te noy seen khalifa bay tay bu fekkon tane jengu ñu len ay delankan lañuy doon te tay noy seen khalifa bay ci kaw suuf mané muy procureur muy president muy mbollem ñi nga xamni ño nekk ci état xam nañ ni keur serigne ci am nañ ay daara yo xamni dañoo jënd seen dongay par ñaari dong lañuy boole di leen jënd lutax demu ñu japp serigne soso xana kon legi rew mi am nday ak amul nday la te ñom xam nañ ni serigne soso suy may wax seen daara ya dañuy jëng ñom sax buñu jëng ben xalé way par ñaari xalé lañuy boole daara jo xamni ñaat témir ñu te nga fa jëng ñu te lulul juroomi nit kon kay sa question mo doon waaw pourquoi pas ñaat témir dong ni fi témir be djuroom ñen fuk ak djuroom jenguñu ci kenn ñu jengu djuroom yi rek ah kon djuroom yi yakel ku soos kon djuroom yi do nga yi yakel ku soos waye defu ñu nona xana na di jël rek yobu ci kasso ba directement rawati na ko xamni mom xamul sax ni et ni constitution bi day téré jeng xamu ci dara mani serigne sepp wara na genn def déclaration ni ah da ngeena bañ koy jeng ñu waw ñu ni ñun serigne yepp suñ daara yi bo ngeen deme fekk fa dong yu jeng ba xam cheikh abdou aziz ad-dabaqi radiyallahu ta'ala anhu bu sayyid alhaji malik jamono abdou djouf biñ fa jappé ab serigne daara ca kaw la
mom waxanti wu ci da baye bañ ni tay le sour jugement bi motax kérok bama waxé ci radio bi mané buma don seigne muntaha buñ ña tay le sour jugement bi da wara dem ndar su démé da wara dem lugo su démé taxaw ci tribunal ba buñ ko siger ba atté ko ba nopi mune may tuddi pen bi cheikh abdou assid dabakh bu tiwawan bi nga xamé ni japp nañ ben serigne daara ci kaw la xamul serigne daara ba te serigne daara bo ndekata jamono bo sax mom am mouride la waye mom degg na serigne daara bi ni nga xamé non la daara am di gëna yafay mokal alquran mu degg ni japp nañ ab serigne daara da baye ba souru jugement ba mu ñew kaw la bañu xissé waji bañu nangam at lañ koy tej cheikh abdou assid dabakh da ni ñokke du taxaw da ni légui de constitution bi mayna ma dem teddeli ko penam légui mom na delo ci daara ja jangale alquran alquran du taxaw man abdou assid ma dem teddel ko pen bi wala wax jeyam kola wax de yam na dem ci daram de jangale ci alquran man abdul assis ma teddel ko penam kérok la abdou diouf mousa japp serigne dara kérok kola wax de yam alquran mi nga xamne serigne touba ne kitabun bihi narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunya wa ukhra minal karb man serigne touba sama yaakar adina du alakhirah ñuna ñun kitabun alquran mi kitabun bihi narjo minallahi wa rahmatan dunya wa ukhra sama yaakar adina du alakhirah mam seigne touba ci alquran mi la ko def moy sama yaakar motax muni kep ko xamni yor nga xale bi meuna mokal alquran nga sagane ko ba mokal alquran neena gisuma lu ko jar ci kaw suuf ta wallahi waxna deug radiyallahu ta'ala anhu sayyidina umar neena won radiyallahu ta'ala anhu inna la ayrafahu bi hadha alkitab aqwaman wa yaduhu bihi alakhirin neena tere ngi ni bo xamni yalla dana ci teral asgor ni diko tungom diko yekati ba yawmal khiyam tabal ko ajjam mune waye tere ngi ni bo xamni yalla dana ci toroxal asgor ni diko napaje diko deggata ba yawmal khiyam sun borom yobbu ko safara ñoñu moy ñan moy ñi di xex serigne daara yi ñi di dal ci kaw alquran mbolam ñinga deggu ñu naan war nañu dépasser jëng ak civilisation passé nako dañu ami moyen rek ñu koy wax ñepp dañu ami moyen rek bu jëkkoon kokki gi mo nekkon uppu wantaay biñi titélé gone yi ci kër yi bu la sa doom massaana lejeul dang ko naan yow kokki la la jëme mu ne noot yaru ndax turu kokki rek boba nu kokki melon kon nak bi ko ci avancer ci ay development ba am benn bureau bo xamne tabax nañ ko ba mu ñong nga xamne tuddé ko daru salam nga xamne donga bu daw ñu man ko fa duggal tiyé ko fa ba mokal alquran lolu kay serigne daara bu yaayon bu sañon bu ni am ko man kontruma ki waka waye nak dañu waran bañ ñé kokki lañuy jëngé nangam nangam ñu né ah ñun wa kokki day wéssu ñu jëng waye nak and nañ ci jëng dé ndax mo doon solution bi régler problème yi keur serigne sila fofu dem muy touba muy tiwawon muy fenen fofu dem da nga fa fekk dong yu jeng ma la ko wax te ñi mako xame la ko eta xame ñi mako xame la ko eta xame non la ko pleukeur xame lutax dem do demu ñu japp leen lutax japp ñu leen kon xana ñu japp serigne khadim kep ku di mouride dana la woor ni serigne touba lañ ci kasso bi mom ndax serigne touba lañ ko tuddé ta la seigne touba nekkon la nek fonction bi seigne touba amé won mom la amé moy jangal alquran fi sabilillah ta'ala fonction bobu la amé kon nak seigne touba lañ te ci kasso bi seigne touba lañ te ci kasso bi ñu nga xamni dañoo waru di jema and ak touba bi civilisation l'islam ko gëna xam ñepp seigne daara bu sañon bu ne ci ay etas la say dong di dëkk di lek yap wota bor way ana moy man dama jippi sax nek fi nan état dafa favoriser dong bi baye bele te ñom ñep ay do sax dama ko ignorer sax parce que man la yalla xam doyna sun borom da xon ci alquran ni fala taqranukum ayatu dunya wala yaqranukum bil akhirah inna shaytana lakum adun fatakhashu adwa ñena bu ngeen démé ba développement adina war leen shaytané wara kon bi war leen mune shaytané sinu non la dé jappi leen comme non li may wax yeen ñepp man ngeen ko vérifier ma ngi leen di watal ci yalla ni adina la wax dé adina wo mo sénégal adina la wax sénégal nday gi
la fi sirrub al sirrub l'islam dess waye senegal njay gi dong dong dong mo fi upp lu ñi wattu al qur'anul karim ci adina bi laax de adina bepp gisumako man al qur'an ci wa senegal men rew mu man al qur'an wa senegal xawmako adina bepp nak verifier ta ñoña ñoña effort buñ man ñing koy def ci al qur'an sun rew mi kep sun rew mi dong dal ngay gis rew mo xamni serigne daara yi dong dong dong ñon ngo son ci alquranul karim sun rew mi kep nga koy gis serigne daara yi rek wajur yi alquran jeru lu len dara etat dama ko jëlale serigne daara yi dong ñon ngo son ci alquran di nab nabi mu jaral len lu nek bis bu ñu wax ko fi dong yi ni len man dama dan tukki légi ni rek buma tukki won rew mu ma wacc ben conférence donc buma ko défé lu gatt gatt ma récolter dina mëna récolter 2 millions 3 millions ñu tudd lék ko mak sax njabot kon lutax ma xey bayyi lool lepp top alcorane alcorane mom kenn ku ne dang ci am mas'uliyya sun borom da xoy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko wa innahu la dhikrun lak wa li khawmika wa sawfa tusalun alcorane mi muna muniko yaw la ko jox yaw muhammad yak saw xet muna muné ah kenn ku ne am nga ci responsabilité responsabilité partager le mom alquran muni waw muni kenn ku ne dina la laaj sa responsabilité bi nga amone ci alquran est-ce que assimé ngoko wala assimé woko yanabi sallallahu alayhi wasallam lako sun borom wax ci alquran bu karoge yowul khiyam sun borom dana ni mudu mbay cham yow de amone nga mas'uliyya responsabilité ci alquran ndax assimé won ngoko muni ah man day wax deug yalla yiruma won sax daara di jangale waye nak xamone na ku ñi wax Mustafa Mbaye Sam mu yor daara yi muy jangale fi sabilillahi ta'ala daana def leg leg mu ñu neex sama addiye de ñu ne ko yow togal ne ya ko doon jangale alquran yene yam Mustafa Mbaye Sam yobbu lu tuyaabu lu tan ni yow we yow ko safal yow mas'uliy bi nga amone ci alquran ndax mu ne ah man de wax deug yalla xamone na ni sax amna mas'uliy ci alquran amna ci responsabilité wax deug yow dama don yaxantu munu mo na tok di jangale waye deg na ko jox Mustafa Mbaye Sam sampon dara ah dana def may wéru de rek ma yoni fe sama addiya ñu ne ko yow demal tok ne yak don jangal alquran yene yam ainsi de suite wa innahu la sikrun lak wa li qawmika wa sawfa tusalun bu kérogé ba ci jigen yi kérogé sun borom ne na yow mam bu sa ñass yow responsabilité bi nga amone ci alquran no def ak mom mune ah man di wax deug yalla man day dawuma jangale ndax yuru mon dara munu mona jangale ndax yitay jamono waye nak ah di gonna serigne daru bu ñox Mustafa Mbaye Sam mu samp dara de may may def rek luma am xompu ci tuti jox ko niko defal mako ci dara ñu ko demal tok yak doon jangale yene yam wa innahu la sikrun lak wa li khawmika wa sawfa tusalun sun borom ni dina len ko laj yowmal khiyam de kenn ku ne yalla dana la dij yowmal khiyam ñu la no defo nak sama tire bi di alquran kenn ku ne ci ñun motax suñu borom ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fastamsik bi lasi huwa ilayka innaka ala siratin mustaqim yow muhammad muna mu ne ngoyal bam deugar ci téré bi mala jox muy gis nga téré bi ku di ne muna mu ne yaani ci deug innaka ala siratin mustaqim bokk yi li wax yalla de suñu borom rabbistu jall mu ne muhammad muna mu ne ko teyel ci li mala jox ku ci nekk ya nekk ci deug lolo tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam saña taxaw ni xet mi adina ñu naamul serigne daara ye ci gën fi la yonenti bi sukkandiko ba wax ko sun borom moko wax ci alquran ko fastamtik bi lasi uya ilayka innaka ala siratil mustaqim nga suratu sukhra jappal ci téré bi mala jox bum laal suuf mu ne ko mang lay watal ni bo ci jappé yaani ci deug yaani ci yoon wi nga xamni mo jëm ci man yalla ëllëg yow man xiyam motax sallallahu alayhi wasallam nak tok xol adina bi ba adina bi daj mu seppili len dal ni adina ba adina daj serigne daara ye ci gën khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu khasha adina ba adina daj mu ne serigne daara ye ci gën serigne daara bobu lañ jël def ci kasso bi ci gën ci adina legi mom lañ jël duggal ci kasso bi muy khadim ji mom lañ jël duggal ci kasso bi sun borom dañi والذين يمسكون بالكتاب وقاموا الصلاة إنا لا نديه أجر المصلحين من يالا ني موي كي سما تيري بي تيري بي لا لو ني سوف ني موي كي سما تيري بي ني جاب سما تيري بي بوليكو دي تخاول وقتي جولي جوروم
sun borom ne ha gaña ngok gis nga ñoon seen jëf lum tuti duma ci sank dara yowmal khiyam dana leen fay ba mat calayam mu ne dedet ndax mu ne lutax ñom ñoy al musliuna fil ard moy serigne dara yi al muslimun moy lan moy ñi nga xamni ñoy éduquer doom adamay ci kaw suuf al muslimuna fil ard ñom ñoy defar damay farad wax ni serigne dara waxna ko ci waxtaan wele wessu serigne dara dafa amé jikkoy ben ci jikkoy yalla yi serigne dara dafa amé jikko yalla jan moy yalla du gedd yalla du xeb yalla du yem gis nga bobu non dad bon bok bon andak bon di dem waye nga xey ñew ni yalla dama bëgg baax donte ñaari fan mo la déssé ci sa dund gi yalla ni accepté na la kay baax d'accord na ma ak yow kay baax gis nga yalla du gedd serigne dara non la mel serigne dara bi da ngay gis ko xamni day am dongam bu delinquant domam jot delinquant munu ci dara état munu ci dara mu xeyit ko serigne dara bi du gedd da koy wax andi serigne dara bi jël xalé bobu diko fossoné bam gën ndayam ak bayam alors serigne dara soso liñ jël di len duggal ci kasso yi c'est parce que nenañ ila akhir kenn musuko deg cheikh ahmed bamba nak nena won laqad qara la'inun nas wastaghlu bima yajurul bahsa wastaghlu bi ma la yanfa'u fil khabr wal asr ma la yadfa seigne touba ni jamono ngi ñew doom adam yeb dañu soobu ci lefum sakku xam xam bo xamni amalu len njariñ safara rek lañu jëmi ëllëgë mën xiyam mu ndax xam xam bo dañuy jang buñu duggé ci seen bammel mënu leena fégal ay bammel mënu leena té téxé di du len jariñ dara ci seen bammel té yowmal xiyam bu len yalla di fang mënu leena jariñ safara mënu leena jëñal safara xam xam bobu ban xam xam la xam ngeen ko kenn ku ne du wax ni njangum tubab baxul ak kay waye wala ñay neena tagale bu jenge ci ba jitu la ñi nga deg ñuy ñaawlu jeng di ñaawlu di dal ci kaw serigne daara yi ñun doon jang kat tubab bi xamul dara ci alquran waye ñi xam dara ci alquran duñ ko ñaawlu mukk xam nga lu ñuy wax nañ jëmul solution bu ko gën waye duñ ko ñurele mukk ak koy japp jam di jaay nañ wut solution bu ko gën lolou ku ni mën nako deg man d'accord na ci man na wax ni xalé bi may wax ni xalé bi sante mbacke muy mbacke yima do wax non danaka bama ci joge ba tay ningotuma son ci benn goné bu dawate ñaar yon ñep sax mani bayam jëlal parce que man as gor la ci xam bu dawate ñaar yon ñep sax mani jëlal serigne daara yi bari ñi ngi bëgg mel ni man moy yenn choona yi dootu len ko jara parce que xam nañu amna ci wajur ñoo xani dara ci ngor amuñu ko da ngay sonu ci seen dom ëlëk leneen fekk la ci ñu raxasu ci melni waye ne ñe def loolu mo dis gor loolu dis gor ah téré bi nak suñu borom neena inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafisun mako wacce makoy sam borom xam xam dañ wax ni yalla di sammi alquran du tay ngay wacce rek yoru yat dedet yalla ngi sammi alquran ci ñet ci serigne daara bi ci donga daara bi ci way juru daara do donga bi ñet ñi ci la yalla di sammi alquran donga daara bi nango jang ci ak serigne daara bi tok nango jangale ak way jur bi nango jël domam yobbu daara ci ñet ñi la yalla di sammi alquran ba karok bufti bi di wal nak ñet ñi duñ fi jëm mukk amna ñoo xamni buñu leen doon ray di leen daggata di leen lak du té doon ay serigne daara lañu doon ba yow man xiyam amna ñoo xamni bo leen doon ray di leen lak du té dañu jël seen doom yobbu ci daara jëm jàng alquran ñett ñi ci la yalla di sammi alquran inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun amna ñoo xamni bo leen doon ray di leen daggata di lakit seen doom daara rek lay dem serigne daara rek lañuy doon jàngale kat alquran rek lañuy mësa doon amna ñoo xamni loloy li am fam ben hakim buñuy wax sayyidina luqman mu waxon dom de ya bunni aqimis salat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar way nak wastabir allama asabaka de gis nga ko lutax inna salik min asmi umur
sur Luqman dafa am domam niko dom dom na mané ko mang lay yobbu dara ñan dara mané ko aqimish salat taxawal julli nga defar sa bakkan bi yar sa bakkan ba bu julli joté nga jox julli haqqam aqimish salat salaam mané ko dedet wa amur bil ma'ruf del def lu bax te diko diglé wanha anil munkar bañal lu bon te diko téré muné ko way gis nga li mala sant na muné ko jafé na dé ndax fañ koy amé kèn duko am ci noflay kon nak wasbir allama azabaka ndax inna dhalika min asmil umur bokk yi ndax nit man na xam lu bax ba mëna rañé lu bax ak lu bon te jangut ndax nit man nay diglé lu bax di téré lu bon te jangut motax muné ko fang koy amé fa ngay jëlé xam xam bi tax nga mëna diglé lu bax di téré lu bon fofa neexut dafa metti waxna ko sama dong yi fi ni len yeen ñett rek la len def lo ñett lek jang nelaw ñi ngi ni mom dong la ñi liggé ci daara ji di ñett yi dong man saab dong gëma lu ma tol rotali wuma sama satale gi may jappé sax mako duyel sama bop def lo ma kenn len ni ci ñom len rek la len def lo moy jang lek nelaw jang lek tedd nelaw jeex man len te teewul yene ngi ni ñak jom ci jang mi ñak jom gi moy ay tonk lañ ci yo xamni ni lu feek ñewoo feug leen fajar ni dug leen jangi duñ juk su ko defé ñu may ré man leen lolay la am légui cëreewul daara ji neexul ci ñom taxul daara ji neex ci ñom dé ñet yi ma wax dong la fi dong yi di liggé moy jang ak lek ak nelaw waye taxul daara ji neex ci ñom xam nga lu ko waral yewu fajar wara tari juroom isi bu fekke da ngay bekk wala wala wala wala wala yoy bakkan bëgguko il faut nga manan ci gona gi mu dor ci nga tok waxana legui ni comparaison n'est pas raison dañ wax ni donga bi waro ko jeng da nga wara fexé mu bëgg la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xolal ma yonnati bi ñi jema comparer ak daara yi sallallahu alayhi wasallam ay sahaba yi ko topone di ay ponkali magi jëm xam lu baax xam lu bon dana ci duma ken waxna legi fi do nga bo xamni yaakar na mënuma ko duma motax mako dore mu fay sallallahu alayhi wasallam ponkal yoy xam lu bon dana ci duma ken nan ko defal li da bok ak donga bi nga xamni ni goné gu ndaw la xamul lu baax xamul lu bon mom li bakkanam bëgg do nga la xam leg ngay jubanti bakkanam bobu tax nga ciow kam yar ni ko defal nangam ñu jema compare yu bokku man lima dekkurul moy goné go xamni ni mokulul ñu diko duma ngir ñak mokal dekkuruma xalel bu mokul dang koy piné man serigne daara yi fi ñaari serigne da kenn ki bi mu ñewé difi jang xam xam ndax nit ñi dañoo bokul donga yi amna xalel bo xani boko duma dootu mokal mukk kentu kérok dootu mokal waye boko piné mu mokal amna xalé bo xamni boko piné du mokal lu koy mokal lo duma ko wala nga dikoy duma non la amé ci serigne daara ño xamni dañu naqari deret bu xalal bi mokulul duma rek lañ ci xalat man sama daara ma fay téré duma mu fay jëw jang xam xam bimu duma goné gi mané ko léegi man nga tok jang xam xam ba yow dootuma jangalel mu ñu mënta xaar loolu kon mom mënta tok te jangaliwul kon day dem takki bagasam dem man mom samay jangale kat dama leen di téré duma da ko ma xalé bu mokulul piné ko rek piné ko motax daara ji yep melnu man ma fi jubante man manam ma fi sañu duma la bëgg wax melnu man du soxna yi du kenn ci dong yu magi kenn melnu man ndax xalé bi lay tax ma duma ko bitis bu mag lay def tayit duma dal li jog rek duma ko de gëdë degon ngeen fi ben xalel bo xamni serigne sali lañ ko tudde magum jëm la ma nga ne di jang mom xalé yi ndaw yi nga xamni ay juroom ñaar at lañ japp juroom ñet seen yere yi ndaw yi ñi sol xam nga mag da koy mëna jitlo flotant yoy mag da koy mëna jitlo do ngay magi diko jitlo ma téré len ko ni ma gëssati ko laal yere yi xalé am ci ko xamni dafa dëgër bop defaat ko ma duma ko duma
ñu woma fele ci baqiya mo wara taxaw ku fi bayiko dama taal auto bi genn rek xam nga num def magasin bi may denc dund bi gaali gone yi nek ci mom la taal pour wax la donga magasin bi la taal awa may ag baqiya ñu woma ni ma magasin baangi lak mané amane duma wagniko ba ngeen set ngeen ko fayé wa koñ bi dal di ñew fay and ak gone ñu fay ba nup bima ñewé ñu nan ah xamna bo démé ñaaru um ko doon xex xamna légui buñu riso rek am ben ferñent ndax lolu yag na am mu tak ñu ni dédé courant bé ko lak marani sa baram ni gis ngeen ngor sélé mo lak magasin payi fi dañu tok ci suuf ni ma yow loy wax ni li ku ko ñëmé ci adina mané mo lak magasin bi dé man dé bu ngeen ma jox alcorane ma wat ko télé la ah ku ñu ñibbi marani ñew tok waloko mu ñew mané diiw muna mané ko baye sal muna mané ko yalla ko mangé sé bi duma la door duma la xass duma la sagal waye man xamna ni yalla ko mangé sé légui nak man ma ci dem ko sab dund bu ma leen di dundalé man bal na lako waye gis nga lima la mënta bal moy galu gone yi defon seeni yeri te nga lak ko munuma lako bal lolu dongay dongal ko mëna bal lila ko yalla di fayé nak moy yow bo ligé bo jang alcorane ba ñibbi sa kër baye di nga tabax kër dugal fa say bien tak say soxna yalla xey ni fouf keur ga nga defat ko muni fouf keur ga ba kérok limu donga nga lak seni yere mat dugal dem muni ñoket dem ñu tok ñetti fan maçon bi nga xamne moy tabax juma ji ñew fi mu woko ci pet niko dama bëggon ñu and dem ci señ bi nga defal ma intervention ñuxul ba ñuxul ma lak magasin te man lima señ bi wax mom lolu mom xalaatumako ci sama adina legi dal nañ dem rek nga balul mako ak ñi mané ko man néna la sama walu bal na la lékay ni nga def moy dem ci dongay balu len bañ bal la mo soga dem ci dongay balu ko bañ bal ko té pourtant bu defone lu wuté ak li manam bu fekkone da génn togn nit ci mbéd mi loolu duma ko ko bal duma koy duma kon sëriñ daara bi oxystifam du japp xalé bi diko final wala diko duma dédét xala bi donga daara ci ay bitis la dekk lolou ku ne xamna ko yag na ko donga daara ci bang bangam ku ne xamna ko legi nak méthode bi serigne daara bi jaar pour yar ko bu ëllegé mu jariñ bopam jariñ borom jariñ moromam jariñ ay bokam limay wax di tuddu sama daara bari na waye ko man lolou la dund te woor na ma ni lima dund mom la yenen serigne daara yi di dund rek serigne daara yi dund amna fi ñaar ño xamni magi jëm lañ buñ ma leen di indil ëpp nañ fukki at ak ñeen yalla dogal ñu ñew ci daara ji bottu alquran daara ji li feek mokul alquran do dem ci say bok waye bo mokale ma bayyi la ngay dem ko dik dama ko dik tabaski jot tabaski bi nga xamni biñ mokale rek biñ wacce seen wacce bu dik rek ma yabal leen ñu dem tabaski ji gis nga bañ tabaski je ba delu ci waat ay bes lañ fi am ndaw ma dem jeli leen seen bay nak di asgor ñu ma man bama la ko joxe bama leen ko la ci genné sama lox lo ci def baax ma dem jeli len ñu ñëwaat am fi semaine daw ma sét donga bi nga xamni mo ci mak te xamna ni moy xelal kenn ki li tax ñuy daw bañ ma séné ma di len jël ci seen auto bi rek daw dugg ci koñ bi ma wo seen bay ni ko légui waxal ma sa soxna neeku buñ togué ba ay boor yi 9h ba xalé yi ñëw ci kër gi na la finance rek nak ma wo lu mu guddigudi na ñëw ñu togué ba guddii rek mu wo ma mu ñëw gis nga bima accès ci koñ bi ngor si nga xani moy dawlo morom ji and ak mom di daw man ko seen ci ben porte lampe mu taxaw ak morom mi ci koñ ba sol ab kap ak pantalo baraya auto bi nga xamni mo top ci sama gëna mom la seen mu sanni ay lumière am rek ma seen ko ni dongay kele di diwa dongay ma andal kede diwa ñu ni ma da diw da ñimi li man len baxna nañ len dem waye gis nga bima yote ci gëna bani nik ci loxo bi rek bimu ne gees muy man rek da fil kap bimu solon mu dali ci all ba mu gaw dindi baraya bi ma japp ci loxo bi fotam dugal ci auto bi delosi ma ñew ma tejj ko ci benn nit leppam diko fa fek fala koy fek jox ko bindam mu boole ko di nafar di bekki ma diko jox xam xamam fofa wer la ko def wer mu ñew diko jox ci bind mu ni ma ngi lay watal ci señ Touba ni buma xamone ni buma dawe li yema ci fek duma daw légi dama bëgg nga bal ma rek dootuma genn daara ji li feek joxoma ndigal maneko alquran nga yor de ndax xam nga li nga wax muni waaw malako wax maneko bismillah ni ko ci bunti bi ba légui mi ngi ni ci daara ji di jang xam xam walé ko di bekki
bu fekkon ni wajur wa deful noné mu def dama cey dal di selangul rek bu ko defé jangam yaqku jangam yaqku te fi lim jangul ci téré xam xam bolé ko ak di bexi kon xalali faaw ñu dimbalé len ci côté bobu xalal nit ñi dañuy fara di wax naan waaw nit ki mom lélé nga gis ko xalal bo xamné ni day nekk ci lu neccodiku ñu naan yalla ko ci xir mani dédé seytané ko ci xir ngay wax da nga war dox digam ak seytané yalla xiru ko ci yalla du xiraata ci lu bon dédé dédé yalla xiru ko ci xalé bobu may wax ni ndayam bimu taggo papam wallahi comme nima ko wax di téré téléphone fi ci daara ji fiñu jëk tambalé mak mom moy ndayam da ñu ci daara ji may ko téléphone xam nga num def fimuy tok buy jang fimuy tok buy jang pour waxal rek do nga daara fimuy tok buy jang mom la gasum tax bu téléphone ante ngay ji bu nuppi sulat ci téléphone bi tok ci waye nak comme man ni wax naan ab serigne daara cioker ci mboy la ab serigne daara ko do nga daara cioker ci mboy la mën teer morom de xamna ni gone yor nañ téléphone ci daara ci sama jarbaat bo xone mang ndayam ño bok nday ak bay mom la jëkka wo mu wacc yalla ni telephone niul ci daara ci mo wo xale bobu sant lo bi may wax mu wat ni yuru telephone ci daara ji te man xamna ni telephone ci daara ji xam nga numa def dem sonatel daf ma jaral dem sonatel ñu localiser mako ba wa sonatel xamal manima telephone baangi ci daara ji man len ndax man ngeen ma ci jox ñetti numéro yum wo rek ñu ni waaw ñu jox ma ñetti numéro ben bi bima ci wote sama doomi nijaay la jot directement waaw diw numéro sangam ko la ci doon wo munima diw diw mo mu tuddu mak ndayam ño bok nday ak bay sama jarbaat la mi ngi ci daara ji di jang mani bax ma jot bo tawat ci benen numéro jot nday xalé bi ndekam nday xalé bi xamé na sama bar rek ma wax wax munima du man da nga jaawal ba couper mo wotawat benen numéro jot rakki xalé bi rakam ju jigen xam nga numa régler mbir mi moy dama leen wote ci am nek dal di dem ci ginnaw kër ga wut yatu faxtan wo waw xam nga yatu faxtan wo bu dalé ben yoon rek ma dal di dugg ci nek bi rek yoxu fegg ko kenn ki yat wi ni teulut ma ak ci def ni na fa telephone bi genn ma ngeen dem bakka ñu ni ma señ bi taxawal legi telephone bi genn mo ñu gënal dem bakka ya ñu dal di genn telephone bi jox ma kon do nga daara bi ak méthode yi ngay jaar pour yar ko xalal yi legi ni ñu amé xel ni ñu yewoo ni ñu amé fit kenn ku nek ak lolu borom xam xam dañ ci wax bo gisé yonenti bu len yalla di samlo djublu ci rek samlo len ay xar kesse dedet da bëgg wax ni nga xamni xar yi non lañ baré wuté ko non ngeen wara samé ay nit nit ñi non lañ baré wuté ko amna ko xamni ni bo yeddé mu bayyi amna ko xamni ni boko yarangalé mu bayyi amna ko xamni ni bo duma mu bayyi amna ko xamni duma dong taxul mu bayyi da nga wéssok mom duma ñu doga ba droit de l'homme yi nga xamni jëmuñu fenn diñu indil ay xalaati Molière ak Victor Hugo bayol ñu fi xalaatu sun yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu ñu gëm lo ñu ni xalal kenn waru ko duma wa sétal ma ji wax xalal waru ko duma xétal ma ji wax rek kon wedd nañ wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith ngi ni bo xamni ni Abdullah ibn Amr ibn As moko solo radiyallahu ta'ala hu mu ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam de da waxon ni murru awladukum bis salati wa hum abna as-sab'i sinina wadribuhum alayha wa hum abna asr yonent bi moko wax sallallahu alayhi wasallam moni kep kenn ci yeen ko am dom bu xasse am juroom ñaari at tambalil boy julli ñako kay ni julli bu taxaw ci sappe sa yag mu baye fa sappe sa daw dem sallallahu alayhi wasallam ni bu mu tax nga duma ko de bu ko yedd de bayil rek mu ni waye bu xasse am fukki at nga ne ko jogal julli te julleewul nañ wara julle tek julli jox julli haqqam sallallahu alayhi wasallam ne wuzlu yar duma ko fofu la duma xale joge wa ndax nit man na julli te jang alquran kon serigne daara bi sax meme bu fekkone day jangal goné gi mu xamni xalé bi méthode bi li tax mo mokal bu mokul bind bi ragal na yar boko duma dana mokal nga duma ko ñaar yar pour mu mokal lolou ci né lolou ci né cheikh mohamed bamba néna won radiyallahu ta'ala anhu atlubu wala tadjar min matlabi muné fa afatu talibi an yadjara lolou la seigne touba seigne touba neena yow do nga daara bi muné togal ci daara ji jang xam xam te bayyi baj baje juut juuti bayel daw muné gak gak kuy jang xam xam gak gak kuy wut alquran gaf gi ci ne
moy muy baj baje ak daw baj baji ak daw neena lolou moy gafu kuy jang alquran gafu kuy jang alquran xale li buñ démé seen kër wajuri seen morom ñi dajal ci koñ ba nañ mel non lañuy bëgg ñu mel ko ci seen wajuri dañoo bëggoon ñu wuté ñoña aw melokan ndax xale bo xamni mi ngi ci koñ bi nekku fi dara mudul football sacc téléphone jambour nangam nangam koku bañ domam mel non mu jël ko yobbu ko ci daara ja légui bimu waccé serigne daara bi yabal ko mu dem kër ay wajuram ñaari fan ñet yam fay am mu gis fa ñoña bo gisé xalé yi ma doon wax légui té sant lo ma nangu ci sonu moy seen wajur bimu ma leen joxé nangumul sax ñu ñew ci kër man ma wax bon daara ji jep ni leen képp ku xoss wacc ben yoon dana la may ndigal ngay dem ci say wajur ak ñew lolu ma leen ko xoss wax at sapté leen ko di leen ko nangul di leen ko défalik biñu waccé ñun ñep nek nañ ci daara ji ba wacc demu ñu seen kër biñu waccé seen wacc bu jëk kenn ku ne ma jëndal la yéré jox la pass ñu la démal julli ji te ñew waye gis nga bañ démé julli ji ba gisé ak seen morom yi fofé biñu jëndis waté ay bis lañ fi am daw buma ci xër won sama tanku tubay buñ fi tok bay jang xam xam buñ fi tok bay jang xam xam école arab yi nak mang koy wat ci yalla ni cipp ko xamni ñu lay gëm lo ni ku fa nek da nga mok alcorane dañuy wax lu leen neex cën dafa mok alcorane ku bëgg sa doom mok alcorane yobbu ko ci daara yi bu dé internet yi tamit ñom baxna dañ ñu mokal le alcorane mokal bu rafet wa yar amu fa nak ñima ci gisagul mom yar amu fa wax deug yalla te señ touba day daan def buy joxe njabotam daara day wax ni so démé na ci ñaar dajé mune alcorane ko biyar na boole am xam xam ak amu biyar ñu ni waaw mune bu la wóoré ni ñaari munu fa dajé mune bayil benn bi te def ci benn moy bayil xam xam bi tefal ma ci biyar señ touba ko daan wax bu ma saan di joxe njabotam day wax ni bu la wóoré ni xam xam ak yar munu ñu fe dajé mune bayil xam xam bi te defal ma ci biyar am yar mom daanako ko ko am ko ni xaw man nga wax daanaka ni am nga xam xam ndax sayyidna umar radiyallahu ta'ala anhu kala bu ñewé ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam surat baqara munu mako mokal yonnati bi nokoy def mu ni tek nako fi ni tege waye nak fasna yi lum digle ma def lum tere ma ba sallallahu alayhi wasallam niko yow mokal nga ko lolo ko taxona wacc mokal nga ko lolo ko taxona wacc kon alquran ni non alquran mom ni nak mom lañu suñu borom rabbi su jalla sant ñu taxawé ko kenn ku nek nga def ci sa masuliya état amna ci masuliyam def nako difuko mo xam wajur yu amna ci masuliyam def nako difuko ay ca señ daara bi ko sali jamono yima nekké Dakar di jangalé dama daan def boba internet melagut ni mu mel waye bo dama daan def boba internet man nga wax ni parcel rek ma daan def leg bu ma jaaré ci mbéd mi gis ay xalé yi football lélé ma jégué ci ñaar ñet waye yow nga jangu lotey jangi muy man sa baye da amul lu mu fayé mu jogé fa dem ci internet yi di enquête yow fu sa baye dëkk muni man sama baye day tukki France la nek sama baye Amérique la nek sama baye Italie la nek yow fu sa baye ni muni man sama baye Sénégal la nek mané ha ci sam xel buma genné lol lay xalat mané alcorane mi daan wacc ci makka du ofaw yi tiyé ko moy ñu amul dara ñu nekkon makka amuñu dara ñen ñi ay jam lañ ñoño tiyé won alcorane bu ko bu wacc ci yonent bi ñu gaaw mokal ko garder alcorane karim mu di leen ci door gudde ak beccëk yonent bi di lelo ñom ben bërepp buñu wax darul arham ñi ko serigne daara yi di defé di leen ko jangal ñu di len duma guddé ak beccëk alquran momé di rogalat ba ñew ci sun dëkk bi fekk fi sunu mag ñi yor alquran momulé ñuy lak seen kër yi di len tejj ñi ñu di len ray ñi ñu bo len ak seen daara taal ñuy jàngalé fi sabilillah mané alquran momu nak mo dem ba légui ku bayam amul alal doto mok alquran man li duma ko sétan man fasna yene samp daara jàngalé fi alquran fi sabilillah ta'ala loolu motax mo sos tariya ulumuddin ganna bama gisé la ci señ tu wax muy bustani kitabullah ñaar yi moma motifé pour ma taxawal daara ji kagn la taxaw 2013 fi bobak legi ñaata xalé fi mok alxan ñaar fukki donga ak juroom ci digënté goor ak jigen
légui la baye jël dong yu jigen rek ndax yakot ak jamono waye ñaar fukki dong ak juroom ño fi mokalakun digënté 2013 ak légui bañu bisseen kër yi waju waxon na ni kama ci gëna yim moy ki doonon ab lawbe tay seen wa fami yépp ñi xamuñu lawbe bu jangal quran bayam ni ma yobul rek mam ja mo magal ci ñew bu fi ni ma ñun da légui ay sëriñ lan mané ah lu leen def ay sëriñ mune sa dong ba moy jité ci sunu juma ja wa koñ bëpp ab sëriñ lañ ma jappé légui ndax sama sëriñ bobu rek mané ko mu ngo alcorane mom yalla indi ko pour lawbe yi wala pour guer wala pour ñeño pour ñepp la alcorane yalla indi ko fi pour lawbe wala ñeño wala guer pour ñepp la ñana lawbe du jang alcorane foko ma sa dégg foko ma sa dégg ku ko vérifié bu ngeen démé ci internet bi bu may tek xéru juma ji amna xalé bo xamni mo doon jang jeexitalu suratu kahf innal ladhina amanu wa amilus salihat kana lahum jannatu firdaws nusla bam jeex mom momé xalé bobé koy jang ab law bela bayam ben conférence bu ma doon def fele ci bamako lama gisé rek da di makoy yonne fami bi yep bañon kon wax la ni la alquran non la mel seigne touba ne qira'atul qur'an amnun min al-lahin mun qira'atul qur'an amnun min al-lahin wa min shaqawati wa min makril mu'in seigne touba ne jang alquran qira'atul qur'an amnun min al-lahin neena day taxam mucc ci iblis jang alquran day taxam mucc ci iblis wa min shaqawati day taxam mucc ci taxedi eulak yawmal khiyam wa min makril mu'in day taxam mucc ci pexam yalla xam nga yalla leg leg amna ci jam ñoo xam da leen mbeputal seigne touba neena jang alquran day taxam mucc ci mbeppuk yalla moy jeyeluk yalla jang alquran da ci taxam mucc muni rabi'a abdun yaqra'u alquran walil jinani la yura sam'an muni bonofisu jang katu alquran bonofisam moy dem aljana muni te gis nga bis ba nga xamene doom adam yep dañu dekk mar ba mar ko njoon ba buñu nanul de neena kérok bu yowmal khiyamé jang katu alquran bobu du mar wala seigne touba wax jang katu alquran bobu seigne touba neena kérok yowmal khiyam du mar mukk muni inna tilawata alkitabi mulk wa huwa liman yabqi najata fulk neena jang alquran day taxa nek bur jang alquran day taxa nek bur mucc ci natto diku yeb muni wujju khari alkitaba nadira yawmal jasha lil jamil nashira seigne touba neena jang alquran bu kero ge ba doom adamay dekk seen xar kanam yi ñepp ñuul ba melni godoron muni bu kero ge jankati alquran yi seen kanam day leer nañi ba melni jantu digg ba ceuk alquran waxnako wujoon yawma isin nadiratun ila rabbiha nashira suratul qiyama wujoon yawma isin nadiratun ila rabbiha nashira seigne touba ni jang alquran day leral khalq xar kanam borom bi euleuk yawmal qiyamé mom mi dan jang alquran ay wajile bayi len ñok sun daara yi way ñu jang alquran te jangale ko bayi len ñok sun daara yi ñuy jang alquran te jangale ko lebi yi nga xamni xamnañ ni sirrul islam senegal do nga la dess legi sirrul islam waye mbotum alquran senegal do nga la dess legi ndax bo xolé senegal lepp lu fi am ci lu bon dana am kurel bu jog ñaawlu ko lolu senegal do nga ko gis ak demal bitim rew mo xam rewi nar yi la gor jigen nga fa ne khas ca ñaawlu wuko ba ci rewi nar yi la wax gor jigen ya nga fa ne khas ta ken ñaawlu ko senegal do nga ñoo fi desandogul ci ñi bañ lu bon wa senegal do nga ko gisagul ci ñuy bañ lu bon amerika ñi ni jëm ci ay election dem leen ci internet bi bu ñu xolé légui xam ngeen ni ñom ñaari parti fa am ba la ñoo dem ci election yi amna election yu ñu def ñu di ko tuddé primaire xam ngeen ni parti bi nga xamni ci la Trump bok ñom xam ngeen ni Trump moy représenter wat xeyna waye benen parti bi ci dess may wax ni gis nga biñu defé primaire yiñu jëk def ki jël premier ci état bi nga xamni ci lañ ko jëk defé gor jigen la té mom neub ko taxaw na ni mom jëkëri gor la am gor jigen la té bo moytu mo na ray yilif amerique tay lool lañ bëgg yi ni sénégal no lank
no lank bu ko ñu lankale du fi am loolu lañ bëgg ni Sénégal du fi am de moy minal ñu lu bon xamal ñu lu bon ba du lu bon do fi ñu naqari ñu dem bay am président goor jigen no lank bayi leen ñok suñu daara yi ñuy jang ta jangale ah ñu xamni ñoy pour le cœur yi nak ma ngi leen di ñaan ñomit ñu xamni pilim biñu yor di ci signé mandat dépôt ah amna bis bu ñew de seigne touba neena al maut yaati baqatan rubma yakunu sa sawaqid muhtarima neena bari waana pele keleur bu tok birom di signé ben mandat depo bam noppé rek fanane yowmal khiyam très attention yobbu nit ñi kasso da ngeen ko yombal waxna ko

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في إذاعة خسيدة أونلاين، نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك أوديتيري راديو خسيدة أونلاين، ديلو سي نيو نين يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين وقت سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديخال dimas ju nek bu ñenti waxtu jotté fi ci Sénégal. Ñu mbokk leen wénen yoon ci di leen balu haq, di leen bal di sakku ci yeen ngeen bal. Ginaaw bi ñu sant Yalla julli ci Moustapha Aly Salam, na tay nak digeen ma bal ndax dama sëj sëj mo xalé doyna waar. Ñu sant Yalla julli ci Moustapha Aly Salatu Wassalam. Ni ñu baxu and ak yeen émission bi di top waxi ay ci moy actualité yi di ci waxtaan suñu kemtu lay katant tibbe ko ci Al-Qur'an ak Sunna. Lolo tax leg leg sax di ngeen deg mawdu bo xamni xeyna takrar lay doon. Way kat arab ban neena won wa man taraka takrar fala budda an yansa, ku lu répété faté man la yomb. Ñi lo xaar ni répétition dafa bok ci pédagogie. Motax lu bëgg waxtane tarbiyatu wa tahlim, yar njangalé njangalé ak yar ñaari doomi nday lañ, ñaari cheikh lañ, benn munu ca dem wacc morom ja, wala bu ci dem wacc morom ja rek mu jur yaquti wu reuy. Lolu tax suñu jamono bi yaquti gi nga gis ci suñu jamono lu ko waral moy dafa am benn cheikh bu ni wax xam xam dafa dem wacc gannaaw cheikham bi ñi tuddé yar. Xam xam bu amé te yar amut dina bu yaq lolo ko yaq musiba mu am ci fofu la sababo. Li nga xamni sax mo xawatane tuti moy xam xam ñak te yar am, manam yar am te xam xam ñak sax mo gën xam xam am te yar amut. Lotax Cheikh Ahmed Bamba radhiyallahu anhu daan wax naan bula masana jox njabot dalay wax ni la na nga ci boole xam xam ak yar, bo ci mënta boole ñaar yooyu def ci na nga ma ci defal benn bi mooy yar. Waaye yar moom bu manki mukk, bu amee luy manki daal na doon xam xam bi, waaye bu mu doon yar bi, ndax xam xam mën na manki te du jur loraange, waaye yar moom saa bu manki rek loraange lay jur, loraange yi saahir ak loraange yi batin. Jamono bi ñu toll yar dafa manki. Li ñu tuddé asu'u tarbiya, mal éducation, mal éducation. Xalé yi jang nañu ba mëna manipuler internet, xalé yi jang nañu ba luñu lire comprendre ko, waye and ak lolu yar amu fa. Ñak yar gogou motax ñuy saaga seen morom nday, di saaga seen morom bay. Legi wessu nañ ci saaga seen morom nday, wessu nañ saaga seen morom bay, waye seen nday ji leen di jur lañuy saaga, seen bay bi leen jur lañuy saaga. Legi fofu lañ yegg. Motax yonent daan wax naan man yemu na koy saaga ndayam, ñu ni ko yi yow ki Yalla yoni, ndax boba yaakar nañ ni nit mom ak nofam du yegg ci di saga ndayam. Loolu lañ jappone nañ ni doom adama ak nofam ako xamadem ako ñak xamam du yegg ci muy saga ndayam yonenti ma yimu ci kuy saga ndayam ñu ni yow ki yalla yondi kuy saga ndayam taw ñu ni waw da ngay saga nday mor ko ja saga sa nday bu boba ya saga sa nday ñu tollu jamono yi sagante nday nit ki di saga ndayam do wax sax sagante nday way dañu tollu jamono wax nit ki sa bu xey mi ngi dagal ndayam sa bu xey rek mi ngi dagal ndayam di tek lutax ndax mi ngi dagal mor ko ja di ko dagal te fek kon mo dagal ndayam alquran sun borom tabaaraku ta'ala da wax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni ko wala khad karamna bani adam wa amalnahum fil barri wal bahri wa rasakhnahum min at-tayyibat wa fadalnahum ala kaseerin mimman qalaqna tafdila man yalla lima bind lepp dom adam la ci gëna warmal man yalla lima bind lepp dom adam la ci gëna warmal bëgguma xotti warmay dom adam man yalla bëgguma koy xotti warmay dom adam li yalla sakkon mu gëna sakré mom la ndaw ñi nga xamni kenn yëru leen mom la ñëw de sacraliser ko li yalla sak def ko muy lu sakré muy dom adam bani man yalla lima bind lepp mom la ci gëna warmal man yalla lima bind lepp mom la ci gëna sutural man yalla lima bind lepp mom la ci gëna bëgg koku yalla jox xima bobu dom adama mi yalla joxon xima bi mo wagn ko ñewat di désacraliser bopam di saga bopam di dagal ndayam bopam mom dom adama bobu yalla teralon teranga joju wala khad karamna bani adama yalla niko xolal nima la suturalé amo lenn loy def lu di tuddu sa awray nday gi nga xamni ci nga jaar ñew jamono subhanallah sa awray nday gi nga jaar ñew jamono mom ngay dag di wacc lutax ndax yaang koy dagal kenen mu dila ko dagal kon ya ko dag wala khad karamna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahr waye xolal fi yalla jeexale wa fadalnahum ala kaseeran mimman qalaqna tafdila lima bind lepp mo ci gëna sakare mom doom adama lima bind lepp yalla may ko xel mo na day bay wi ni doom adama yore awra non la bay wi yore awra ni doom adama yore awra non la xarmi yore awra non la nag wi yore awra non la fas wi yore awra waye gis nga ñom ndax gis nga len ñi ñew ay yere diko sol ngir neub seeni awra yow bo doon dox ci mbedd mi say awra feñ luñ lay jiñ ab dof ñepp naan diw da dof legi sa awra yoyu nga xamni da nga dem ci teyer ba mu dogal la ay yere nga sol ko diko neub legi awra yoyu ngay tok ci internet sa awra bi nga xamni yow ci la sa yaay jaarale indi la jamono mom ngay dag di wacc mom ngay dag di wacc la qadarallah wala saman wa xana jango mayal fis min qawlin ila ladayhi raqibun atid yalla neena amul ben parle ben kaddu ben kelima ben wax buy bayiko ci lamiñu dom adama lulul ni amna ñaari secrétaire yi mako bolel yo xane ñi ngi bind wax ji yowmal khiyam ñu dekkal la ni la kay wax li nga waxon lepp ngi ni ci ben document kitaban mansur ñepp deggal yowmal khiyam ngay dagal sa nday di tek ndax bobay sun borom tabaaraku ta'ala sans contraire bi lay def ni nga don tuddé awray wayjuru makhujja fi ci jamono non la yalla di wëlbeuté sa lamini ngay tuddu sa awray wajuru bop yow ngay tuddu awray sa wajuru bop ñepp di deg luñu ko yobbe mal éducation Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu neena won dama massa tok yonentou sallallahu alayhi wasallam ba yag ma laj ko yow ki yalla yoni ma haqqul waladi ala al walidi wajur ban aq la amel dom wajur bu ne ban aq nga amel sa dom neena mako laaj yonentou bi de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma neena yonentou tontuma nima an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu wajuru nek amelna ak ak njabotam ba ci jëk moy mu wutal ko turu rafet budé wa Sénégal mom ak joju ñing koy jema matalé waye way yahsin adabuhu mom matalé wuñ ko mom moy nga wutal sa doom turu rafet ñu ni waw mu ni waye bu ci yam nga yar ko yar bu rafet sun doom yaangi ni ay mam jaara lañ leen tuddé ay sayyidatuna khadija lañ leen tuddé sunu doom yaangi ni cheikhul khadim lañ leen tuddé sayyid alhadji malik cheikh ibrahim yass al-kawlahi non lañ tuddé sunu doom yi ba nopi nak mal education ñu ñak leena yar taxna ño nek ci internet bi di dagante di tek di sagante nday kon li yaronte sallallahu alayhi wasallam waxon ni an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu ak ji wajur amel dom moy ba ci jëk nako wutal turu rafet ba ci top moy nako yar yar bu rafet yar bobu nak lañ faté légui wajur nangu wuta yarlu demal ci internet bi loy diglu diw sangam sa Touba am sa Touba muy wax lu bon xam nga ni yow do am sa Touba de yow ya bolé Touba ci sa bop waye Touba bolé wul ci bopam yow muy adresse wo Touba ba nopi lu ñaaw rek kay genn ci sa lammi yak deru gorñ rek kay genn ci sa lammi yow xam nga ni joté wok Seigne Touba dara Seigne Touba mala waxon ni la fala tuhadu ma ngi lay diin ki yow tamsi fala tuhadu man ra'aytum fahu yukhruju la ilaha illa ko deg muy tuddi yalla bu ko waxati lu ñaaw bul tegati ab deram ci lu ñaaw lolou mustafa alissa lolou cheikh ahmed bamba waxon radiyallahu anhu yow ngay adresser wo ci dekkup seigne touba ni man may morxu jot touba wala may aminta demba touba ba nopi di wax lu bon xam nga ni jotey wok seigne touba dara seigne touba xamut lu bon fekki wul fañ koy defé ab dekkum xamut lu bon fekki wuñ fañ koy defé jotey wok seigne touba dara motaxam seigne touba neena won amna ño xamni dana len yelbu amna ño xamni dana len selbu amna ño xamni dana and ak ñom bajana rafakhani ila al jinani jimu amna ño xamni dana len yelbu am ño xamni dama len di selbu moy lan moy yow jaar nga ci daari al qur'an ji bo demé sax kokki nga newon bo demé sax xel kom nga nekkon bo demé sax daari ihya ulumu din nga nekkon jang al qur'an yar nañ la sun ciamtu lay katan wala ba yar bi da tan ma dal genn nga ci daara ja legi dem nek ci sa bop la nga fa jele won xel kom la nga jele won kokki la nga jele won daari ihya ulumu din seigne touba yelbu ko xam ngeen yelbu de ki selbu seigne touba day rocc lu bax li won ci yow ngay wenn xottu rek di tuddo won nan xel kom la nekkon wala ngay tuddo won nan daara ihya ulumu din mustafa mbay sam la nekkon wala ngay tuddo won nan kokki la nekkon fek seigne touba yelbu na la ndax ya ñew ci ab dekkum di adresser wo ab dekkum te lu ñaaw rek ngay wax ci deri gor yi lu ñaaw rek ngay def ci deri gor yi lu bon rek ngay wax ci internet bi jotey wok seigne touba dara lepp lo gis dafa am positif am negatif seigne touba neena fu ngeen fekk lu negatif ba len ko fa te jël lu positif da mata hasra dañu qus mata yasra da mata hasra seigne touba neena fo fekk lu negatif bayyi fa waye fo fekk lu positif jëlal qus mata yasra da mata hasra yow nga dëkk ci dëkkup seigne touba ba nopi fuñ la fekk rek yaangi ci lu negatif lu la ko yobbe parlo waxna ba tay far ay ay parlo mo ay farna mak diw sangam diw mima faral taxna kima ki farut ak mom tay wax khalat bu wote ak khalatam ay di buri sara lula neex nga wax ko ndax lan parce que farut ak yow rek farul fi nga far dama len di laaj ku gëna bon iblis bim opposé yonte yalla muhammad ndax taxna yonte yalla muhammad yaq ab deram ma ngi len di laaj kan mo gëna bon merlé bu ndar bi yobbu won Seigne Touba ci geejgi mas ngeena dok ci tankop Seigne Touba mu wax ci merlé lu ñaaw parce que bokku nu xalaat wala Seigne Touba du soroy kay wala yonnentou sallallahu alayhi wasallam du soroy kay parce que bokku len xalaat parce que da contre ki nga andal parce que da bokku te ki nga andal xalaat ah motax ngay sos di tek ci ab deram te jangon ca hadith yonnentou ayatul munafiq salasa walegi noy def lolou noko def wala da nga yakar ni yonentou bakkanam la don waxe te jang ci alquran lima ci gëna jaaxal moy donga daara yi xamni jang nañ alquran ba xamni yonentou du waxe bakkan wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ñu jël alquran ni ko ñël na fele yow nan nga mëna jàngé alquranul karim sun borom ni la wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan nga taxaw jakar lok sa nday ak sa bay niko diwo ma len gënal jakar lok sa nday ak sa bay niko bu di waxé nga wax la di wax lay top la qadara allah wa la sama la ilaha illa ant subhanaka subhanaka ana wax yalla ji ana wax yalla ji su tarbiya mal education ben jaar nga fu fuñ la wara éduquer éduquer nañ la waye nak da nga ñew yor wenen melokan Seigne Touba seul bu la ñun yag nañu dégg mag ñi daan wax naan diw da asaru diw ko asaru moy ku baxoon ba nopi jaar nga fu bax jaaral nañ la fu bax waye nga xey adina yaq la lolo dal iblis di iblis da asaru iblis ko ko daxone jaamu yalla fo su jot ta jaan matul rek iblis su jot na fa fo tek sa tank te jaan matul iblis rek na fa ab jeum jaamo ko yalla dem na ba nek sangu malaaka yi waye da asaru dañ ko rekki yalla nañ yalla mussel ci rekki yalla nañ yalla mussel ci rekki motax Seigne Touba diko ñaan ahtaytani jami' aduna salabi ñene yalla joxnama lepp ba nupp na garantil manima dootu ñu la sel booti lutax yalla garantel ko niko dootuma la sel bu yow Seigne Touba moy xamna ni Seigne Touba dootu wax ci lamiñam luñ koy sel bo yalla dafa xamni Seigne Touba defaruna bu dootu wax ci aw lamiñam luñ koy sel bo motax mu niko yow ahmadu lula neex defal dootuma la sel bu ndax xamna ni Seigne Touba dootu def lu naqari yalla yow nga jang kokki la wattu alquran di domi dara waye ñak respecté lila alquran wax taxna Seigne Touba seul bu la bu fekke ni ci Seigne Touba nga aju ba nuppi nak di def naka sudul nona di tuddo wo Seigne Touba ndax bu len fatte ni dajeb Seigne Touba ba ak iblis iblis dañu ko won legi dey nimay fexé ba génération bi nga xamni ñoy ñu mujj ñi ma yobul leen safara moy damay fexé ñu nekk ci la gëna bon ba nut ma leen tuddo leen Seigne Touba dama leen di xir ci la gëna bon waye nak ma leen na ngeen di tuddo Seigne Touba lolu bokk na ci liñu mag ñi netti ci tarikh ni iblis masna jotaay ak Seigne Touba ñu waxante ko ñom ñaar mu ne ko man day xamna ni teunguma ñi nga defarit teñuñ ma waye muduk jamono ci lay profiter ñu bari dina lim yobbu sawara Seigne Touba ni ko nokoy defé muni ko xana damay sét wa jo xamni ma nga ca lama bëgg man iblis waye nak bu ta nekké ba nupi nak mané ko tuddol Seigne Touba nak bu ko defé ñu na ah pourtant waji ab mourid le dé pourtant waji ab tidiane le dé pourtant waji ab khadir le dé fekk lool do nga ci am seul bu ñu la bu yag seul bu ñu la bu yag Seigne Touba du and ak koy wax lu ñaaw Seigne Touba du and ak koy def lu bon lu ñaaw wax lu bon ak wax lu ñaaw nak wessu wut asgor so xamalul dara bok wute ak mom xalat rek wute ak mom xalat rek tax nga dem say sos sos say sos indi tegal ko mom muy asgor so xamni mënta tontu mënta dagasante Seigne Touba digalon ko niko waxtu wo deggete lu ñaaw ñu wax lako te mëno tontu muna muniko ma ngi lay xamal ni bari na wax jo xamni noppé tontom rubba khawlin jawabuhu fi sukut rubba khawlin jawa mu jëfëndiko loola nak nga yaakar ni da ñaka xam nga yaakar ni da mënta tontu fekk da jëfëndiko waxi Seyd Touba rek waye bu la tontu won nga xar suuf dugg ci waye mom rusna di wax lu bon ci awla miñam mi di ko rekki ñu dem ba légui waxkati njaaxum yi waxkati lu bon yi ñoy wadad yi ñoy wadad yi légui waxkati bon yi saga kat yi ñoy wadad yi légui demal nga laaj wa YouTube laaj len kan mo upp ay wi ci ñi nek ci internet bi bo len ko laaje ñun la saga kat yi waxkat lu bon yi ni wax lu bon ni xass gor yi ni tuumal gor yi ñoo ci upp ay wi ñoy wadad yi ñun balm ñoy wadad yi bu jëkkoon bo gisee tudde sa doom ku baax amoon njariñ booba daa bari woon lool luñ miin ci nit saa buñ ko tuddee ku baax rek kooka lay nuru nurulu kooka la bëgg a doon ku baax kiñ ko tuddee motax sax Seyd Touba doon wax naan la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad man Seyd Touba gërëwuma ci sama bopp ludul bi ma dikkee àddina siñ moor ante sëri tuddee ma muhammad nee na lii rek laa gërëm ci sama bopp tur yont yàlla muhammad rek gis nga biñ ko tuddee muhammad daa fexe ba doon muhammad miñ ko tuddee dañ ko tuddee muhammad mu fexe ba doon muhammad miñ ko tuddee alayhi salatu wasalaam yow say waajur tudde la am maam jaara concours miss bu ñëwee yaay jël première pecc ma bu ñëwee yaay jël première te maam jaara lañ la tudde wala maa faa waat di wela waaye concours ba concours miss bu ñëwee yaay jël première fa ñuy natt jigéen ñi ba xam rafet na ñoo ngi rafetuñ subhanallah maam jaara lañ la tudde waaye fa ñuy fecce dansine ba yaay jël première Cheikh Modou Bamba lañ la tudde waaye buñ dee natt saaga kat yi yaay jël première saaga kat yi buñ dee natt ñi gën a beccingal siini waajur ci kaw suuf yaay jël première buñ la nee noo tudd nga ne Ahmadou saaga kat yi yaay jël première noo tudd nga ne Alhaji Malick njibar kat yi yaay jël première buñ la nee tudd nga ne Alhaji Malick bañ nañ ko ba njibar kat yi ci internet bi sax bala ñoo am lu leen neex jël photo Seyd Touba taf ci seen gannaaw te naan malaaka dama feeñoo jinne ja ba ma feeñoo ba ma saa bàyyi feeñoo ba ma saa bàjjen feeñoo jox ma aayal quran ba daara du ci dëgg ay business man ngeen ay business man ngeen business leen rek te génn ci sëriñ si kon ñoom moo gën ngeen di ci yóbbaale suñu njaboot gi ndax xale bi nga xam ne takk lii fagul di gis loolu moom day yaakaar ni lii lu baax la ndax xale imité da koo yomb roy da koo yomb roy da koo yomb nettali woon naa leen ca 2005 benn xale bu ndaw bu jigéen buñ tuddee woon maam jaara toll ci ay juróom benn at rek yaayam indi ko ca école ba comme yaayam day liggéeyi indi ko ca école ba rek def ko sanru li ñuy tuddee sar d'enfant indi fi xalal bi ma di ko bindal arafi ijaay yi mu di ko jàng waaye muy gis bu yor jotee ma bàyyi classe bi dem ci jàkka ji di julli mu dem seen kër dimanche jàng si wul yor boobu ma daan julli jot ndayam bett ko ci saalam muy julli ndayam tëgg ak yuuxu naan ndax dama jombi ñëw ci man sama doom di mané ko hé du dara lum gis doom nga la diko tari ñu ni ko ayaw maam jaara lutax ngay julli yor mu ne ci oustaz la ko gisé jeexna bu ko gisoon ci ndayam ak baye mit nonu la koy defé

ponkal mu ni leng lengeul nga jaarale ko fa nga wara jaarale jangal ko yar ko mu genn bitim rew dal di soppiku ba melni kakatar yow sa jaan waccina legi mom da asaru takat ahlu asaru xam ngeen fuñu jëm ëlëk safara ku wedd laak iblis iblis ay seen serign ahlu asaru safara seign touba neena ko amul kilifa rek xamal ni da nga yaakar ni amo kilifa waye ba nga ñaké kilifa dom adama la shaytané soppliku jëmmi dom adama ñew doon sa kilifa li anna man addi ma sayqan mursida fa sayquhu shaytan ay su khasada neena kéro bi nga noppé ni baye yilifa toma amatuma kilifa mune ha kéro ngay doga am kilifa nak shaytané ñew na wutu sa baye ci yow di sa kilifa Seitan ñu na wutu sa nday ci yow di sa kilifa nga solo saw dal bëgg genn kër gi sa nday ni la ay diw mëna mu ni tay dëkk bi da tang di bul genn nga ne ko way mère bal mu sédd rek graw ñaanal ma rek ma dem tu ñew bo moy tut bo démé fa ngay dédé bo moy tut bo démé do déllu ci da ci am wajur yo xamna seen xolaleen di togn ndax njabot boko ne kay mu yilif la muni yilifoma luko dal dang ko wara tok di setan luko dal rek dang ko wara di tok di setan ben way proposer nama nima waw est ce yakaroni xale yi ci mbeddi mi dañu war buñu len jappé bu seeni nday ñewé di def intervention ci police ak gendarmerie ñu japp seeni nday ak seeni bay mané ko kon ñu togn len ndax ponkal muni leng ponkal muni leng seeni nday ak seeni baye kay lañ warna am moy am fayday bañ fa dem ginaaw man terena la nga te ma deg ñun la ya nga gendarmerie wala police man duma la setsi duma la gis soxlawuma la sama tank du fa jam ndax wala fu njaay neena tere mu te bal mu gis waye sa buñ degge ni japp nañ len seen nday ñafay jitu di simbi simbi rangoñ yow loy joy ko yilifu manoko ni defal mu def manoko ni bal mu bal koko buñ la ne ma nga gendarmerie da jeur set wala dalay upp fu la waye fim ne fofu la jamono toll moy legi dom ye mujji wagniku yilif bayyi ah yonent waxon nako sallallahu alaihi wasallam bañ ko ne waw mujju jamono kagn la muni an talidal ummata rabbataha bis bu dom yilif nday ak bayyi bis buñ deme ba dom yilif nday dom yilif bayyi muni mujju jamono ngok wallahi ag nañ ca xalé yi ñoo yilif seeni nday ak seeni bay ndax yow xalé bo xamni mëno ko ni defal mu def mëno ko ni bal mu ba te gravel yi goko deg wala musiba boko deg ni dal nako ya fay jitu di bis bi ci joy fone nga daw fa di sakku ndimbal naan kay dimbali ma ci sama dom je wol ma commissaire ak wol ma commandant ak wol ma masamba ak ma demba subhanallah joju dom yilif na la yobbu na sa firi fara da nga wara am fayda ju tolni jim yonnentou sallallahu alaihi wasallam amon yonnentou sallallahu alaihi wasallam kero buñ ñëwé def intervention ci ko xamni da def luddul yoon dañu leen ma ngi wat ci yalla ni fatimatu muhammad mi nga xamni moy sama doge tu xol sax bu ko defoon ma def ko ni ma ngi wat ci yalla mi nga xamni sama room ngi ci loxam fatimatu bintu muhammad mi sama doge tu xol bu defoon li ki def bañ war ko punir dana ko punir ni ñi punéré ki lolu moy fayda waye sa dom def aw defa nga ñu war ko pinil ngay ñew di bis bis yi joy te yow ya ko digal niko bu sa tag genn kër gi mun la way mer grawul bal mu sedd legi bayyi nga mu sedd legi mu dina tang wax xat kër serigne bu ne nga daw fa nan ñaanal mak kay defal ma intervention kër serigne bu ne ñen ñi li tax munu ñoo yar seeni dom moy tout selam dom gi di jox tout si wetchet si yow yonnante sallallahu alaihi wasallam waxon fi ni anta wa maluka li abika yak sa alal yep sa bayelin mom yow ak sa alal sa bayelin mom legi baye mom nak mo mujj di yapar ci sa gannaaw ndax sa alal baye mom nak mo mujj di subhanallah

0: صلى الله عليه وسلم نانا اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم اي واجيله رغال لين يالا تين ماندو تي اديكي سين دومي رغال لين يالا تين ماندو تي اديكي سين دومي امنا سي خالي ньо خامني باتاي نك سو تربيه لي لين كو يوبي موي مال اديكاسيون موي تي واجور ولا واجور مو يور نياري جبار جن جبار جي دوم جيم ام yobou nako mu jangi jenen jabar ci dess mu setan ay domam parce que lan ndaw ci djubou ko wa lolou lu ci yonu xalé yi ndaw ci deggalu la ndaw ci ku deung la ndaw ci nangam la lu ci yonu xalé yi lu tega def lila war ci xalé yi rek da nga tagok sen nday lu ci yonu xalé yi defal lila war ci xalé yi rek lu ci yonu xalé yi defal lila war rek defal lila war moy lan moy nga manu yamale len ci education yamale len ci li nga len di dundale ila akhirih manu sa kemtu lay katan yalla xamna motax sun borom wax ci alquran ya ayyul lisina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar e yeen ñu wax ni gem ngeen yalla fexel len bu mucc ci sawara muccel ci seenu njabot waaw nu ñi muccé ci sawara muccé ci suñu njabot ndax da ngay xaar ba yowmal khiyam yalla yabal malaaka yi ñu jital say doom jëme safara nga naan yalla bal ma def intervention dimbalé ma ci xalé yi mu ni dedet fi ci adina nga koy défé yaral sa bop te yar say doom lool lay tekki khu anfusukum wa ahlikum naran yaral sa bop bañ muccé ci safara yaral sa bop ba muccé ci safara waye yaral sa njabot bañ muccé ci safara yaral sa bop ba mucc ci safara sa njabot ñew nga yar leen ba mucc ci safara xam nga luy taxa mucc ci safara baña togn li do nga mëna musli ci safara kat yar sa bop ba do togn kenn ngir yalla loy wax yalla tax loy sédé yalla tax loy def yalla tax mucc nga ci safara mune fofu nga jaar nak jaarale fi njabot gi yarale fi njabot gi waye diw sangam porte parole la moy porte parole lu yon sangam nga amel ko en yaakar ni mo dox sa digeunte ak keur gamu nek porte parole lula neex tek ci deram fek jigen ni mom sen bop nga bolé ñom di taf di wax lu ñaaw rek lu ni nga ni mako fekke mako la ilaha illa an ay way xana xamo di nga la lo sa nday jor bi te li ngay wax di nga ko waxat li ngay wat nan mako fekke di giñ ngir bëgg kula gëm te yow xam nga ni waji min adama ila yawmina hasa musu ko xam lolu nit ku asarul munu ko vraiment li ku asarul munu ko nit ku asaru kep mo man li yalla xam nako waye nit kuy sourale di gëm ak boromam wallahi munu li manut li yalla sallallahu alaihi wasallam neena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kenn ko ne responsable nga te la nga responsable bi nga nekké adina dina la ko laaj mani compte bi nga ubbi kan moy responsable bi kullukum mas'ul an ra'yatihi kan moy responsable compte bi nga ubbi di ci xass gorñi di ci yak gorñi lu leen neex kep ko dakk wax lu ñaaw nga invite ko mu ñew ci compte bi wax lu ñaaw lu ko neex kan moy responsable kullukum mas'ul an ra'yatihi compte bi yaay responsable te ëlëk di nga rendre compte ci kanam musul borom yow mi ubbi sa compte YouTube di invite ay nit nit ci saga ay gor di désacraliser seen aw seeni dignité ah ba nga dajé ak yalla bis bo dajek sa borom da nga reccu lo doon ubbe compte YouTube bis bo dajek sa borom da nga reccu lo doon ubbe compte YouTube ñu di ci saga gorñi wallahi wa rabbul kaaba kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi yonent ko wax de te du waxe bakkan yow yaay masuliya bi yaay responsable bi télé bi nga ubbi télé bi nga ubbi di ci invité ay nit ñu ci saga ay gor di sacraliser ay serigne di de sacraliser ay serigne di len wax lu ñaaw lu nek ah nga yaakar ni yow borom télé bi bis day ñew rek nga ni man sama yo neeku ci waji dal moko don wax mom la concerné ba nga dajé ak yalla ba xam kan mo joxone moyen waji pour mu saga gor ñi man dama xamul doom adama toroxal asgor lan la koy jariñ ak lu ko ci neex masna ci dajé ak ben émission buma soggé yalla xam nako ñu invité won ben way bu ñuy wax nandeena njay kuma nandeena njay ma nga dëkk feele ci boori kaoula a wakala souleyman deena njay la tudd souleyman deena njay mom lañ invité nit ñi tudd ay chroniqueur defena non ngeen koy waxe waaw yow invité nga ben way mu ñew nga diko laaj xalaata mu di la tont tambale go sax dal ci kawam niko yow diw mi nga xamni moso toj fenn moso gagné ben procès waaw lu ci indi lool poser question lu ci indi wax ju sew ji toutal nit ki lu ko ci indi yagna émission bi ma xamni yagna dama ci yam ni rek waye daf ma soké parce que dama xamni asgor nan lañ ko wara mëna toroxalé ni nan lañ ko wara mëna soufé lé ni yow ko xamni moso ko xam min adama ila yawmin hasa dang ko invité sa plateau donc poser ko question pour mo tontu wa affaire par parlo rek tax mu ñew nga daal di koy humilier diko damaté ci kilifa lol du l'islam du diiné asgor waru ko def ndax bëggoo ko lako def te yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena lo bëggul ku lako def bu ko defaté waye rew mi naqare wax dëgg rew mi mom ak naqare wax dëgg ngir yalla man kañ invité ñako invité xawma ci kenn waye li nga xamni mom la xamte dereti gor nanguko moy asgor ken du ko humilier ci lo xamni ni amul ben sabab lul mak mom dañu bokul fuñ far lol du raison de lol du raison bu don lol yonntu yalla muhammad ak iblis bokku nu fuñ far waye muso gis fenn fu yonntu bi massa humilier iblis seigne touba ak borom ndar bokku nu fuñ far wax ma fenn fu seigne touba massa humilier borom ndar dedet day wax resom rek day wax lim gem rek pare ci day wax lim gem pare ci legui na yow mi ubbi sa tele tek fa ay chroniqueur yo xamni dañu amé mal éducation ni humilier gor yi di len toutal di len toroxal nga yaakar ni amu ci ben masuliyé ben a dedet kullukum ra'in kon nokoy def wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kon nokoy def lo tax yonnentou sallallahu alayhi wasallam sun borom ni ko nga téla éduquer sa njabot wamru ahlaka bis salat wastabir 'alayha yaral sa njabot gi ci tege ci alal kitab wa sunna yaral sa njabot gi ci bayyi wax lu ñaaw min waye nak wastabir 'alayha muñal choona bi ci ne de choona bi yar sa njabot ci du awla miñam mu jomb ca wax lu ñaaw muna choona bu reey ci nek lutax yalla jëfëndiko batu salat wamur ahlaka bi salat da nga yaakaar ni ko digëlal sa njabot ñi ñuy julli xam nga ni kay njabotu yent yalla muhammad ñi ngi julli kon julli tax koy wax moy bayyi lu ñaaw ko tax di wax lutax inna salata tanha anil fa'sa wal munkar yalla neena li fi ak yaangi julli di def lu ñaaw julle go bis bo baye def lu ñaaw rek xamal ni bo julli nga inna salata tanha anil fa'sa wal munkar muni ndax buñ saxé ci julli rek te julli amal leen njariñ ñu gis njariñal julli dootuñu def aw fahsa dootuñu def munkar dootuñu humilier kenn dootuñu toroxal kenn dootuñu soufel kenn wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot bañ bayyi wax lu ñaaw wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot gi bañ bayyi def lu ñaaw wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot bañ bayyi de sakraliser lu yalla sakarel wamru ahlaka bi salat
1: loolu yonent loolu la sun borom waxon yonent sallallahu alayhi wasallam nit ak ni mu sakare nit ak ni mu sakare nga tok palato amulo ben oxystif lulu rek de sakraliser ko lo xam ci lokoy taraxal bala jog ci palato bi nga wax ko ko ndium te lu massa def lu massa ritile subhanallah wa yow ya gëna xam yalla waji te waji kat yalla susural nako be ken xamu yow nga ne yalla li nga def makoy dindi man man si ahmad bamba neena ay teggin moy tax nit jega aljana ay teggin day tax yalla du seul bu waji manam duko yel manam duko rekki moy du asaru dal ay teggin day te asaru wa ma gatal ko ci wolof ay teggin day te asaru mag ñu topone seigne touba jang nañ alcorane jang xam xam ba wonu lef ñu gis ni ndekete jang xam xam ak jang alcorane ci amo ay teggin alcorane dula jariñ xam xam dula jariñ buñ xamé lolu ñu def délégation yonne ci seigne touba ni dañoo bëgg yeen ñi ñu yoni bu ngeen démé ngeen waxal ñu seigne touba niko alcorane baqara bu minal jinnati wa nas mokal nañ ko xam xamu fiqh jang nañ ko waye da am lu ñu déssé lo xani moy tax nitu mucc ñu ni lool lan la mu ni so démé neeku nañu bindal ab téré bo xamni day jangalé ay téggin téré bu jangalé ay téggin ba seigne touba tambalé di bind téré ba ci bop téré ba rek la tambalé wax nan hatta la bo nasman hawa tahadduba li yatahaddabu wa saaka wajaba amna delegation bu fi ñew de ay mouride lañ nenañu na leen bindal ben bouquin ben livre buy jangalé éducation buy jangalé at-tarbiyatu nafsiya buy jangalé yar buy jangalé ay teggin nenañ na leen ko bindal Seigne Touba ah ñom day li tax ñu wax li man xamna ko is kullu man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa muni ndax man Seigne Touba ma ngi leen di xamal ni li ngeen di sakku muy ay teggin kep ko xamni yaangi wut ci yalla ngeureum ma ngay wuta taxe yawmal qiyam te jaro ko ci yoonu ay teggin Seigne Touba neena do am ngeureumal yalla do taxe do jariñu adina ak al-akhirah do jariñu adina ak al-akhirah la Seigne Touba wax muni ko lutax muni waxo fi darayni ghayru kansi wa ghayru mahtasabihi suhissi li'annahu munawwirul janan mun ndax mom ay teggin muni ñaari avantage la am avantage su adina ak avantage su al-akhirah mom ay teggin mun ay teggin moy ngeen gi trésor compte banque budul wid seigne touba neena ay teggine moy compte banque budul wid khayru kansi compte banque budul wid bo xamni sa bo deme bo retire rek fekk ko fa mom ay teggine khayru kansi mun waye mu ca wa khayru mahtasabihi suhissi moy ngeen gi li yalla di sukkandiko ngir teral ascham mom ay teggine ci la yalla di deug teral ascham giso yent yalla muhammad duko yalla di teral diko tag lum ko tagge ndax ab juddu la ko tagge ndax journalisme la ko tagge ndax ku afisul qur'an la ko tagge ndax faqih la ko tagge dede daniko wa innaka la ala kulli khal azim wallahi ma ngi ginci sama maggi man yalla ni yow muhammad ya bari teggin wallahi muhammad ya tegginu wa innaka la'ala wa ghulqan 'azim wallahi muhammad yow ya ami teggin muhammad ya tegginu sallallahu alaihi wasallam li la yalla tegge muhammad ay teggin wa innaka la'ala ghulqan 'azim way muhammad ya bari teggin way ya bari teggin lu am njariñ la lu am solo la wallahi yalla xamnako mang koy wax barki demb rek ben way juru ben xale fi ci daara ji ba sama rom woon di rot mané ko diw sang mi ci daara ji man dama tuddu turam sax fallu jaxata la tuddu dama bëgg téré hadith bi makoy jangal ni bu jéxé ma yewi ko nak mu delu téré señ tuba yépp jangal nako ko muqaddimatul isyak ya ko gëna fété suuf ak yépp jang nako dama mané ko waye diw dal ñett la am luma nakari ci mom ñett rek bu féké amna luma nakari ci mom ba ci jëk moy lamiñ wu dër wi sama dong la dé fi la dalé alcorane ci daara ji lamiñ wu dër wi mu ni waw mané ko ak labir gu upp xam nga labir do waxen la rek manam yar bu upp labir gu upp benen bi ci dess moy xeyna ñak itté wo jamono mané ko bu fekké amna luma nakari ci mom li rek la du lenen xalé yu bari fi ci daara ji mo len mag waye ku ko ci yoni mu dem wallahi sama dom ji gëna tuti di cheikhul khadim bu ko seenon muy dem muniko e fallu jaxata kay yit man nangam wala kay jot mo wagnu ko lam doon def lepp tokay baye wagnu dal nako yalla sam dal nako yalla ar jikko ju rafat joju leg leg sans lay doon yalla xam nako lol la yalla tagge yonent bi nak wa innaka la ala khuluqil asim wallahi muhammad ya bari teggin lolu ko yalla tagge seigne touba ni teggine yoyu ci la yalla di sukkandiku ngir teral ascham xam nga nek fi ñun buñu ne tiranga dañuy yaakar ni moy auto yu rafet ak etage yu rafet fekk tiranga fa yalla bokut ak etage yi ñuy gis de wa khayru mahtasibihi sulh hissi li'annahu munawil ja muy nak teggine day defar xol teggine day defar xol wax deug yalla internet bi man nga wax li nga bëgg wax te do saga nday kenn man nga wax li nga bëgg wax te do tumal kenn man nga wax li nga bëgg wax te do humilier kenn lun mo tax rek yow dal bala nga wax li nga bëgg wax faaw nga humilier nit ki wala nga tuddu ci rum ndayam baye fa ci rum nday wuurene yow ciir bi ngay tuddu ci ndayam bu ni mel do nga la sa nday genn xalima ko bi ni moy xalima ak sun borom yow xam nga lolou kon lo ci tuddu te pourtant li nga bëgg wax man nga ko wax ma muskilé fi ci mom man nga wax ni ko man bokku ma ak yow xalaat li nga wax dekoruma ci par ci par la waye nak wal yas billah te lolou kat bimu xewé yegul kat politiciens yi bess yi ko fi indi ak seeni gaay barki dembu la fi xew kat ñun ay année 80 man ko doon wax barki dem ben journaliste mané ko gis nga depuis 2012 ma ngi wax ni adina bi génération 2000 ñokay taal depuis 2012 wallahi parce que génération 2000 dama leena diagnostiquer xol leen danaka nama yalla balte balatima xaw ñoo wuté ak bayima ñun ñu yor dara di yaré dañ koy xol diko sétantal diko gis dañ lay andil ab xalé mu ne sa dara gis nga xalé bu togon ci digg yoon wi nga waxu jëm ci mom mu woor ko ni fi mu tok fi ngay jaar du déplacer wu du randu fi ak ñëw ba ci mom nga fëgg ko ne ko may ma jall wa melokanu bayima wi lu ko def nit bayima rek mel nonu am xar do ngay gor fi barap nga ñëw ba aksi ci mom kunta ba ko mu dogu juk am xar rek koy def cher lu len génération bi ma len di wax depuis 2000 ak légui génération 2000 bi bayima dong moy waxu jëm ci lukoy lor mu woor ko ni feemu jëm bu yeggé dana loru té duko té dem xol len xalé yi fimné buñu waxu won jëm ci ap policier mu woor ko ni police bi bu ñëwé dana ko door bal xalé bi duko té dem mu woor ko ni bu ñëwé police bi dana ko door grenade bi xalé bi duko té dem mom day dem lor bopam rek lolu bayima koy def waye xolal politiciens yi nga xamni juddu wuñ 2000 fuñ doore ben granat ñom ñep ñu daw duggu ci seen auto yi parce que ay nit lañ dofunu waye xalé yi rek ngay door granat ñu daw di la songu di gañu ñi seeni tank di dag ñi seen adina doxé fa yaqku lolu bayima rek koy def
0: xam lu lay lor waxu jëm ci te yow nga jang alquran alquran ni la wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul gis lu lay lor nga waxu jëm ci alquran ko wax ah da nga russo daw loy russo daw alquran neena la bul gis lu lay lor nga waxu jëm ci wala tulqu bi aydikum ila tahluka génération 2000 bi man len ñoy tal adina bi xuma kañ la nak xuma dana fekk xuma do waye ñom ñi ñoy tal adina bi xuma nak ban xétu mew lañ dajel ñu nampalé len ko waye subhanallah dañuy def ba paré doga réfléchir lolu bayima do nga koy def dañuy def ba paré doga réfléchir buñu réfléchiré nak ci lañ ñi soga réccu wala ndjay neena fekk jëf yi na reccu fekk jëf yi na comme man so lañ nam waye set lu lin li ma len di wax rek ñun ñi yor ay donga di jangale di yare xam nañ lolu xalal bi bala nga dindi ci mom melokan wo ni nga ci sonne fukk yon ak juroom ñaar di ngi ko wo bul defati nangam bo gisee kuy def nangam defal nangam manam xalé bi yalla mima tim xamna ni yalla mima tim xamna ni wallahi bo don setlu xalé sax da nga nan dedet dañuy gis deku wex tal waxu jëm ci yow kay yaay gaaw yuuxu xajj li ngay def mu doga arrière waye deku woor la ni ki bu demal rek day de man na ca doxé de waye mom xamul lolu xamuko lolu nak bayima kep ko mel bayima rek mo mel nonu bayima kep moy gis lu koy lor mu waxu jëm ci bayima rek koy def wala tulqu bi aydikum ila tahluka alquran neena bu len gis lu len di lor ngay jaay fit wala ñeme yow granat bo xamni bu la dalé sa tank dag wala sa loxo dag wala man nga ci faatu ya xeyta dawal bu granat bi daano ba toj ba tak nga jël benen position et cetera sax bok waye ñi nga xamni ñoy politiciens yi te wessu génération 2000 bi may wax ñom fu garana takk ñu daw duggu ci seen auto yi dem seen yoon parce que ñom duñ tayle seen bakkani duñ tayle seen bakkani gane yi kay lañuy tayle ñom gane da xamnañ ñom danaka ñoo yalla bal dundu bayima rek lañuy dundu bayima rek da nga yete ba son waye dara xam lu len sen ndey nampale do ko xam yalla xam nako da ngay bind kiss ba say loxo tokki pour bëgg ñu am xel yu neex waye dara lu len sen ndey nampale xam génération 2000 ba fi ma tok di wax ak yeen génération 2000 journaliste bobu 2000 dus lama intéressé won ki introsé won ma wax ko lolu niko ndangat mi ma def ci mustaqbal bi ñew muna mané ko moy génération 2000 bu rew mi tak ñoko fimna France di tak barki dem ñom la génération 2000 bobu ñoko tal waaw fekk France yalla da ko fay borom rek France yalla da ko fay borom kama tudinu tudanu tilkal ayamun daawilu ha bayna nas alquran la alquran neena amna benen bu gëna graw lol bo xani mo dal France alquran dani wala yahiqu makru say'u ila bi ahlihi yalla neena boy fexel nit diko lalal ay ndeug seurex diko lalal ay parents muna mo ne gis nga pax mom nga ko gassal ba yaakar ni mo ci daanu neena ya ci nan yu ñu sul la modal france barki dem li xew senegal mu yene koko duggal ci loxom tay ma nga ne musiba ni kep ci kawam muni wedam yentu yalla muhammad ali sallatu wasalam amo jahlin da xey rek gaspax mu reuy buntu keureum da di cey lal ay affaire lal cey basal ak yoy invite yentu yalla muhammad da ni bal rek bu ñewé bu ma ubbe buntu keur bi bu ci daano rek ma sul ko mu jeex ben yoon dal di invite yentu yalla muhammad mu ne ko ma ngi ñew mu ne ko tay na nga agni sama keur yentu yalla muhammad déparé keureum di ñew amo jahlin yalla fatte lo nako parmi gason ci buntu bi yalla fatelo nako ko yontu yalla muhammad ñew feug buntu bi rek amo jahlin ni beurep dem di ubbi ci buntu bi fatene ni gason na fi papa bam ñew di buntu bi rek ni mabax ci pax ma wala fi ndjay ni yene neeg la
1: boroma ci fanan France lolo ko dal France lolo ko dal man neena len par par lo wuma feruma ngor gi fi nekit nak waye ngor gi fi nek ki ne ci bobbi da am ngeureumal wali waxumako tay de depuis 2021 la ko waxon ni len waxuma sene waxuma ku judo senegal waye rew yi nga xamni ñone ci adina yi la wax de rew yi ne ci adina bi kep ku ci dugg ci tayam boy genn do soli dal yalla rek tax ma wax ko wallahi wa rabbul kaaba waxumako ngir faral ko parce que musumako gis xawmako waye ku ko fexel dugg ci tayam boy genn do soli dal man ma la ko wax da am lutax fam ko defé du fi waxon na len ko ci melni cheikh becho tioune liko top ko xamni yow ngeen balma nam ko daan waxe da waron di fessani yalla toftal la mbolo luko ko yobbe moy da fekk ben bis beutu waliw bu xonk mu wexal ko ci lako lako top batay ken munu ko dindi ken yalla xamna ko ken munu ko dindi beutu waliw bu xonk nga wexal ko subhanallah ay ko yalla dajale ak mom bis seigne modou bou sadiak lolo ko dalon digam ak cheikh mahmoudou fadal amna ganinar beug leena yewi beutam xonkuna seigne modou bou sadiak nga wexal beutam motax lim am ken amuko motax seigne modou bou sadiak da melni ko seigne touba djou xam nga domi seigne touba yimu ta ken waye seigne modou bou sadiak bo xole ay maqamam ak darajatam da melni ko seigne touba djou luko waral wexal beutu wali bu xonk beje tun fi la cheikh salim mbake bay ruuj bay xaar nawet amul aw jiwu bam wax ay dongam ni ren baye bo ngeen bay dugut ndax gerte amul beje tun ni cheikh indi ñegu gerte bam dess kérok la beutam xonk la beutam wex te dootu xonk ba yowmal xiyam da ngeen xamul wexal beutu waliw bu xonk rek ki nek ci bop rew mi lolo ko dal da ma sa fekk beutu waliw bu xonk mu wexal ko té mom defu ci ben dé defu ci ben ñaar la ci def muy beutu wali bu xonk fi ci kër Seigne Touba mu wéxal ko ak kër Aladji Malick wa ñaar ñi kuñ tuflu lorté ci xanuñ ku la bëgg toroxal fu mu jëm fu mi jaar kon bu boba mag ñi jëratuñu ligéeyal bu dé nak ci affaireu état ak ni muy doxale sama yoneeku ci waye li mom xamna ko ci jëmam ji mom li xamna ni ci jëmam ji wéxal na beutu wali ba li ko top motax ku koy yene baye bo nga yene ko jam man mako wax te yalla rek tax nak te yalla dong tax beugumako gis beuguma gis koko gis beugumako xam sax nak waye yalla rek tax mo alquran ne wama sayyidna illa bima limna yalla rek tax may wax seumul bamba neena bok na ci effet yi nga xamni mom la ay teggin di def kama yukharribu ila al jinan neena ay teggin day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana éducation day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana cyalayam dede wayujibul madha lad al jirani day tax nak day tax ñepp andando di la tag ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet da bok ci liñ tagge yonent bi sallallahu alaihi wasallam moy nagu botam wi du ko xol doom adama manam du sigi xol nit ki may wax tam nek ci bop rew mi yeen ñepp dem leen ngeen xol ko gis nga goné gu ndaw sax bu ko fixé mo xif natangom yi muy andal sax di politique ku ko ci ni jakk rek mu seug sétlu leen ko ngeen xol ko li luñ jangale ci l'islam du lumay wax ni ngir bëgg lu neex ma samba wala ma demb du sigi xol nit wallahi al-wah wallahi al-hasim sama wajur maslama ni wayo lutax do xammi nit maneko man duma sigi xol nit numay xammi kaddu la gëna mëna xamé ci jëmmi nit yalla ñuma tim xamna ko samay soxna mas nañ ma poñé ci ni buñu déforoté ba nuppi dénu xol mo len fa yow mané ma ngi len di xol kay ñu xolonu kay té wax nañ dëgg sama ñenti beut di mësta dajek seeni beut kama yuqarribu ila aljinani waye nak wayujibul madaha la dal jirani kama yubahidu an niran neena am ay teggine education day tax sa bo xey di gëna sori safara safara day jaar ni nga jaar na le kama yubahidu an niran señ tuba neena bama janis tuge ba gis ni nak deug deug ñi nak delegation bi ñu yabal liñ ma wax ni nako bind ndekete ni la amé ahamiya ni la amé important neena fa khumru man neena fa khumtu musrihan ila aljawabi fa saase rek luma don def dama ko fa ni tegg dal di dem ci liñ man ñaan fa khumtu musrihan ila aljawabi neena ba seen kaddu daano ma gis ndariñal liñ bëgg muy education li ci nek nim amé ndariñ fa saase rek fa khumtu musrihan ila aljawabi ma dal di ñoké juk fas yene bind téré bi ci le bind ab téré tuddé ko nahju qada'il aaj lay faju aajo ay teggine day faju aajo yoon way faju aajo ay teggine day faju aajo yalla ko wax rabbi sitwi jall ci la tagge muhammad sallallahu alaihi wasallam señ touba ni man mi koy bindi nak maangi sakko am ngeureumal yalla ci def gi may def lu bax jeme ci ñom warta ji ridda ma as sawabi ah lolou yonent ko wax sallallahu alaihi wasallam moni man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis lu bax ni gaay kay lu bax ngi ni ku ca ñew yalla bindal la yol bu tol ni bam ko bindal man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis ko bax ni gaay ku bax nga ne ñepp dem ca ko bax ka di barkelu muna muni yak ñom dana la bindal tuyaaba ju tol ni seen joss te duma wañi ci sa tuyaaba dara bokku na ci li yombal education nak moy xalel bi di andak ñu ñu éduquer da bokku ci li yombal education moy xalel bi day andak ñu ñu éduquer bo gisé légui education yombatul moy xalel bi mi ngi taxok ben andando bu ñu tuddé portable portable am bobu adina la bu dajé buñ dajé la tek ci loxom manga TikTok difa dajé ak ño xamni kèn éduqué wu len manga YouTube difa dajé ak am karam place bum fay nek bo xamni kèn éduqué wu len kon xalal bi soko bëggé éduqué da ngay dox digëm ak ay andando yo xamni ñok ñom bokku nu fuñu jëm bokku nu luñuy wut bokku nu luñuy def motax waykat ba néna won waykatu arab ba dañi won wa ay sukana ahlu qayri fa hunaka khairun wa aysu kana ahlu khairi fa hunaka khairun neena bo demé garam place TikTok fek fa ñu bax dong muna amu xamal ni lu bax rek fa ne waye wa aysu kana ahlu sar fa hunaka sar bo demé TikTok fek fa lu bon rek muna xamal ni lu bon dong fa ne
2: ni nodu takku sande
1: wa aysu kana ahlu khair fa hunaka khair nit budé and ak ñu bax lu bax rek lay am waye nit budé and ak ñu bon lu bon rek lay am motax éducation da ci bokku ngay dox digënté xalal bi ak majalis yi nga xamni moy jotaay yi nga xamni du jotaay yu ñu yar du jotaay yu ñu yar da nga ñew fi ci daara ji fekk fi donga bo xani magum jëm la jang na lim wara jang lepp waye ñom ñepp dama leen di téré portable ku ci sa bay soxla dama lay wax ni bo soxla sa doom wo ko ci sama portable bi ma jox la ko nga wax ak mom bu ñu pé délom ku ci génn ci mbéd mi ab portable jambour wo sa ñaari wa jur suma ko yégué safara ko fa saasu
2: li do nga ma ci mussel kat li do nga du leneen li dong ma ci mussel de dong yi nga xane ay dong yu mag lañ
1: lay lay ñu genn wala ñu yoni leen ñu daj ak ben way ci mbedd mi app ko portable wo ci ay wa juram sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye comme man tayeluma fuma tollu ma ngi gesto ko xol yoy yep dama koy yek bu ko defee ñi nga xamni dañ ma bëgg ba bëggalé samay donga toujours dama leen di wax ni bu ci kenn abal sama donga portable muy wote Hussein Saab do nga ci lu jëdul boma gisé nak mako wax soko difut té di ab dekkendo yow mal xiyam top na la motax ñoom ñu dimbalé ma ci lool nak wax deug yalla dekkendo yi ma ngi leen di gërëm ci lool ñu dimbalé ma ci lool motax ñoom ñepp dañuy ragala def dara lélé nga gis ku genn sax ci lu dul ndigal mu tassé kenn ci dekkendo yi day taxaw yalwaan ko diko nang ma sarax rek bu ko señ bi yépp dimbalé ma ngir yalla rek bu ko wax ba koko nangul koko mu soga dem bul ko ni gis nga mo mu kon education non la keur gi da dan yar medd mi di yar wajur wi di yar jambour ñi di yar yar soga manam mais légui yoy yeb buñ ko dindé wax deug yalla yar dana jafé sa dom day nek daara ji sax serigne ba diko jema yar mu ñew ci yow dila won nakaray nakari gu daara ji nakari fekk daara ji nakari wul li nakari ci bakana moy piné giñ koy piné ci ben barab bo xamné du gis lu bon du féké fuñuy défé lu bon du sétan télé du nangam yoyu la mënatu la supporter mu bëgg nga jëlé ko ci daara ji tax mu ni la daara ji li lañuy def daara ji li fa am daara ji duñu lek daara ji dañu xif ba nga jëlé ko fa nak mu yaq ci say loxo fekk lim lay wax dara amu ci layu ko bëgg joggé ci daara ji rek la lay wax bo dé wajur wo xamné nak da nga am lenn ci sentiment wu ki da ngay daldi wax rek xalé bi kon bo démé lim wax dëgg la daara yu bari loolo fa am xalé bi day ñew rek wax la lo xamné ci daara ja fekk sax dara amu ci mom bëgg joggé ci daara ji do nga tax ndax buñ faté ni xalé li dañu dajé ak seeni morom ci mbéd mi lélé nga gis ben xalé bu nékkon daara bayyi daara ja moromum do nga am dajé ak mom ci mbéd mi wa boy no def ba joggé daara ja muni ah man kay dama dem ci sama papa fenn ko rek ni ko serigne daara ba li serigne daara bala enregistré na lolu momit lolu lay dal di jema véhiculer dem ci ay param wax lu melni le donga balé wax bañu gëlé ko ci daara ja te fekk bo démé wayjur wowa la yalla xam doyna teniwul donga bi sax li lepp nak ñu war ko sét war ko taxawo xalé yi baña top xalé bi ci liko neex séta li jëriñ xalé bi nga def loko ko waxna ko batay sa dom bi nga xani da siburu nga dem ci médecin bi mu war ko pikir mu joy nga ni médecin bi bayil pikir bi siburum soso mo koy ray médecin bi dara nekulu ko ci waye bo bayi won médecin bi pikir ko mu joy te nopi te wir ëlëk mu jariñ la mo gën nga nan médecin bi bañi joyam tax nga ni ko bal pikir bi bañi joyam bu taxé nga ni médecin bi bal pikir bi siburu soso mo koy ray moko yobbu yowal xam nga ñak dom waye daara jamono legi gi nga dem ci sa dom nan la daara ji li nga nan daara ji da metti daara jamono legi fu metti daara jo xamni yow liggeyo tous bayo goro yeto ñun dañ dan bay ba midi iner ñew dem ci ten ba wuggi soga ñew jangi alquran gontu dema tol etc yow sa dom demul fenn dila gemlo daara ji metti yow ba nga reconnaître lolu yow bam jaral jele ko ci daara ji tous kare uskare lotax sayyidina usman neena won mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida sayyidina usman neena fek ñu bax ñi ngay garam placeo ak ñom neena lolu wajib la dafa war muni waye roy ñu bax ñi mum farata la mum waxuma da war farata la roy ku bax mun lolu mum farata la mum ñen señ tuba to ko bañ ba tuddé ko majalisu saqawa nim amé majalisu saqawa muy jotaay way taxé ni non la amé jotaay way taxé motax sayyidna usman ni fexé ba sa dom di garam placeo gañu bax ni koku mum wajiba la waye fexé ba sa dom di ray gañu bax ni nak di len roy lolu mum farata la lolu farata la motax señ tuba ni isa ahjabatka khisalu imrihin fakunhu muni fakun hu yakun minka ma yuhjibuka cheikh ahmed bamba neena bu fekenteni mudu mbay cham dala yim ci jikko yu rafet muna muni jaral ay tankam rek jaral ay tank da ngay xey rek ñu ni waji mudu mbay chamayam mudu mbay cham dotul yobul dara ci jikko ju rafet isa ahjabat ki khisalu imrim seigne touba ne bu fekke ni jikoy mudou mbey cham dala yim ci rafetay muna muni fakunuhu defal ni mom da nga yakar da xey am ko dedet da xex ak bakanam yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu la seigne touba waxone dañ ma togn ma muñ yalla fay ma fayul ma yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu lol nak bu yagge sa jikko day defaru waye bo def ko and ko jot andal ko jot andal ah ay diburi sara de ndax seigne touba wax nako ci genn qasidam defena sax ci nahju qada'il ajla batay bim nan anil mar ila tasal wasal an qarinihi fa kullu kharini bil muqarni yaqtidi neena bu laaj mor ku jay kan muni setal ku mor di andal rek bo beugé xam seigne modou mbay cham muna muni jeru laaj te ji jeru ngay dem jeerem di laaj nan kan moy seigne modou mbay cham muni setal ñamuy andal rek nga dugg ci seen bir jeexat len bo ca noppé rek xam kan moy seigne modou mbay cham bo ca noppé rek diko xam jeru tud laaj anil mar'i la tasal wasal an qarinihi rek seigne touba ndax fa ko lo qarini bil muqarin yaqtidi nit kum yag andal roy ko dana jël ci mom ay jikko motax arabiy di wax nan attiba tasriqu attiba aw yasriqu attiba jikko day satiante jikko day satiante bo gisé l'islam di wax ni bo yarlul sa dom kula jikom rafet wala bo kula jikom doy yaral sa dom kula jikom doy waye legui interpersonnel taxna nit ñi interpersonnel lañuy tuddé dom ngeen balma sax mi tax dé lélé damay ciuraxaan interpersonnel amna ko xamni xaritam bi mu tuddé dom wallahi yalla taxut xam nga lutax dépasse bi ko xarit bi yoral rek dépasse bi 10000 francs yim koy may lég lég dal Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye neena won la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayq mam cheikh neena rik way bul xaritou nit ngir njariñal adina njariñal kesse adina rek tax nga xaritou nit du jikko ju rafet du xam xam du dara xana muni way epp na def la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayq amna ko xamni lutax mu xaritou president passeport diplomate ciébu magal li do nga ko bolé ak président bis bu président noppé tok ci bop réew mi mu faté ko buy wota xewam sax dootu ko limalé mam cheikh ni bu len lolu bolé amna ko xamni li tax mu xarito commandant intervention rek amna ko xam li tax mu xaritok borom xam xam bi masala pour bu beugé laaj masala am ko xam nak mom da xaritok mom ngir yalla rek leneen lu cey ñew nak door ca ñew waye yalla ay kesse rek yalla la gis ci mom rek andagu andeko ak mom la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i siddatin wa dayqi amna ko xarit fi ne li tax mu xaritok commissaire moy pour ëlëk buñ ko jappé rek mu wo commissaire commissaire wo benen commissaire bi e di sama xarita way tin ma ci way na way sama bay bo wax ak mom de bo legge bu mu am de acha kesse waye bis bu yegge ne commissaire retraité na kéro la ko commissaire di muñu jot téléphone bobu and du and dedet lolou du and ko yalla taxut xam nga lutax li ajli daf'i sidatin wa dayhi yu mam cheikh wax bekkula fagal lor rek bakula fegal lor do nga tax nga andak waji koku nak bo andek mom tudde ko dom commissaire yakar na ni yang ko tudde dom ngir lan ngir xaritam nga dede fek njaaxum yi nga nek beug mu di ci intervenir do nga tax wa yalla taxut politiciens bi nga tudde dom yalla taxut bëgg bëss ben man naam bëgg bëss tax wayla
0: bu fekke ñu du bëgg bëgg bëgg bëss lén tax moy sentu jariñ ëlëk waye xam nga ni day politiciens bi nga tuddé doom amna ko bokkal nday ak bay gën ko rafet jëk ko gën ko jup dëkk ak yow di sa mbokk dér té mëso ko tuddé doom bo démé sax bayyi nga fi sa sëriñ sëriñ bi nga xamni mo la jangal yar la ay way bokk yi génération 2000 dé len xalaat doga def génération 2000 ma ngi len koy ñaan ndax man xel ni ma koy faral di waxé génération bi yalla mi ma tim xamna ni dama leena bëgg ngir yalla dama wax ni sa bo mo bëgge jot rek laal génération bi rek sa bo waxé ci ñom lo xamné da leen di yobbe musiba rek man dana jog intervenir ta dara wul ku lu rek bëgg génération bi rek ngir royé ko ci yonte yalla muhammad rek ndax kéro bam dajé ak génération bo bi may wax lum leen waxon akhtanim qabla akhtanim khamsan qabla khamsin kéro bu yonent bi dajé ak sabab sabab génération bobu xam nga lum leen wax akhtanim khamsan qabla khamsin seen juroma ngi ni bu len ci kenn nax seen juroma ngi ni bu len ci kenn nax ñu ne ko ban ak ban mo ne ayataka khabla mautik bila yalla wursagale dundu dundu amul marché bu muy jaay amul rew mu muy jaay amul quartier bu muy jaay kenn munu ko defar kudul yalla defar nako ba nuppi joxlatu du ci defar ñaar ayataka khabla mautik fexé ko sakré fu am njariñ sacrifier ko fu am njariñ li la ab génération la yonent bi dajalon de di len denk li sen dund gi muna amune bu len ko basar de sacrifier len ko fu am njariñ ndax du jaay ci ben marché amul ben marché bu dund di jaay wasi'ataka khamla sukhmi sante man rew lay jaay sante ah no yonante bi sallallahu alayhi wasallam yalla nango yalla fayal yalla nango motax generation biko degalon subhanallah ay tanef lañ ay tanef lañ wa generation biko degalon ay tanef lañ waye mar asaf ñun sun generation yow da ngay am vision gis la ca gannaaw rido ba di len ko wax waye dañ wax nan da farak da nangama bo demé li tax muy wax so demé dañ ko koramp yow ne nga am nga dignité ba kenn mënu la koramp wa lutax lolu nga xalat ci sa bop do ko xalat ci sa moromum jam mi ci dess wala da nga yakar ni yow ya ko gënou juddu yow japp nga ni kenn mun la korompu yow te yonent neena bala nga bax ni nga yakar ni nonu nga mel non nga yakar ni ma samba non la mel soga bax kon yow baxago yow bu fekke ni yakar nga ni mudu mbey cham limuy def dañ ko joxub xaliss dong motax mu diko def wala limuy wax dañ ko ger dong motax mu diko def te yow nak yow gem nga ni yow ken mun la ger yow ah way fekk na boba bëgg xettali sa génération rek la yalla natton la nga jang tuuti yalla natton la nga am experience tuuti ci adina yalla natton la nga xam tuuti ci batine yalla na lool rek tax ngay éduquer lool rek tax ngay wax lool rek tax ngay orienter ndaw ñi waye ñom duñ ko gisé non mu am ci ndaw ñu bax ba yegg ci lool yalla mi ma tim xam na ni amna ndaw ño xam ni dañu def délégation ñew fi niñu dañu bëggoon conférence yek waxtani nga arrêté ko ba ca kanam man leen lutax ñu ma ndax yow xam nañ ni yow mëno wax loolu deug ngir yalla te fim nekk ni ku wax deug ñu sagal te ñun bëggu ñu ko la saga wallahi ay goné ño ñew fi di mako wax kéro dama joy ay goné amna ci ko xam dama téléphoné mom jaxaté la sant waye limi wax ni ay goné yu ndaw ño def délégation ñew bu fi ci daara ji ni dañ lay ñaan ngir yalla dañ la bëgg te yalla tax gis nañ jariñ li nga ñu amal waye ñun dañu xam ci yow ni mëno wax lu deug deug kep nga mëna wax ngir yalla te gis nañ ni lay ku wax deug ñu saga la man leen waaw ma ngi leen di sant di leen gëreem waye ma ngi leen di laaj fim na tay di buñ doon qiyas ci seen xel rek mak seigne muntaha ku gën ngeneel mom yalla ko xam waye ma ngi len di laaj rek mak seigne muntaha ko gën ñu ne wax deug ci rafet njort de seigne muntaha la gën mané saga nañ ko bam toy
1: mané romna fi seigne muntaha seigne touba nak ñu ni hi ko kay amul morom mané saga nañ ko bam toy yonentibe ñu ni hi ko kay moy dañ depp ki mané saga nañ ko bam toy wa ku saga yonentibe saga seigne touba saga cheikh muntaha mi nga xamne khalbu salim lako yalla defal la yalla tagi won ibrahima yow bo bañe ko la saga doto wax deug ngir yalla di doto wax deug ngir yalla serigne sine mix lepp lol do jema rafet sag sinum der rek waaw dama ni der bu yalla rafetal der bu yalla sang der bu yalla mur der bu yalla ñongal wa lo ci bañe ben way bu tekki wul dara lim lay wax fum lay tak day melni weñu dem ci kawu all dong bo sango muset waaw weñu tong ci kaw demu kayu xale ye ñew tongat ci sa kaw non dong la mel muntu wañ ci yow virgil mbaxok cheikh muntaha gi buñ ko don saga barendi de ndu ko wañ dara ndax mom baxna ba nuppi ndax jëm jo xamni neena la bu lo nit d'abord door lam talata nga kep bi nga xame ba xamili ko bo geso di xol ki la door nit la wala malaka sax mourid desna xam ngeen ni ki mo yegg de man bu don mana buma ximili ko damay fayu motax man yegguma waye mom mi yegg neena bo joge yow bul gestu sax ba xam ki la door nit la wala malaka ki lu ko saga di wañi ñun kay la saga yi di déranger waye mom wañi wu ko dara ibrahim ibn adham li seigne muntaha wax fofu la tollon ibrahim ibn adham dafa jog jëm ci ab dekk wa daf doon doxantu di doxantu ben soldat la jek mom ci all bi diko laaj ana yoonu dekk ba ibrahim ibn adham hala bi mu tollu ci digam ak boromam pour mom bammel kep di deug ab deuk mu joxuñ ko baqiya soldat bi ni ki damay fonté door comme talata bam rot fi souf malay laaj yoonu dekk ba ngamay joxuñ baqiya ibrahim ibn adham ni kep fi souf xam ba ximiliku soldat bi ni ko ana yoon dekk ba la wax giddat ko mu joxuñat ko baqiya mu feugati comme talata ba muy ñett yoon mudu mbay cham ma nekkon ci ay tolam seen ko daw ñew ay wajile yow xana xamoo ki ngay door ki moy seigne muntaha di ci misal muni fi ngani lan ay koku ni mako degge balma muni ko la illa man waxuma la balma sama digeentey waxatumako man kay gis nga boma dooré tekki ji may def muna muni ko dama fa nek di la balul yalla yalla la bëgg mu bal bam xamal man ni la bal na la man ma soga ju man kay sa bop waxumako man yalla ci bofum la bëgg mu bal la mom fim ne ñi saga seigne muntaha ñepp ku ci xeyoon suba dem ñuko mala doon saga re la koy def ay re yalla xam nako kon nak nañ wax deug te yalla tax rek keneen ku wax leneen ya xam waye ñun dañuy wax ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala waxu ñu ngir parlo faruñu ak samba faruñu ak demba yalla lañ faral diko wax ngir yalla tabaaraku wa ta'ala man naam nak ku ci gis bopam defé ni ñun la dedet seigne touba da xone wa kun ma an nas jami'an dahraka kama tuhib an yakuna ma'aka seigne touba neena ni nga bëgg fi nga bëgg nit ñi tek la fa tek fa nit ñi ni nga bëgg nit ñi def la ko def ko nit ñi waye li moy wax ju jeex waye gëm ni yow da nga sel da nga bax ñi ci dess ñep ken baxut gëm ni yow da nga sel da nga bax ku wuté yow xalaat baxut lool du adina yent yalla muhammad mo la gën te da daan wuté ak ay xalaat ay sahaba mi gën ci li yalla sak gënaaw yent yalla muhammad seigne touba la gën te dafé nekkon di wuté ak ñeneen ay xalaat sayyid alhaji malik la gën te dafé nekkon di wuté ak ñeneen ay xalaat di wax limu xalaat ñeneen di wax liñu xalaat kon bal nit ñi wax seen xalaat li rek la ku ci dem ba mëna convaincre sa morom ci xalaatam bu sel nak nga xamni li la yalla def lool dong la du leneen kon yalla na yalla may ñepp jam rew mi di rewum senegal yalla nako yalla doli jam ndax am nako yalla nako yalla doli def rewum jam ci war may suñu mag ñi nga xamni ñoko dekke yag na ko wax waxati ko mang koy waxat rewum senegal bokul ak men rew ci adina bi waxon na fi wax jo xamni ay nit wax nañ ma dal ci sama kaw ni ma li nga wax da upp luma waxon dama ni jamono bi ñu toll adina ba adina daj senegal ci gën adina ba adina daj senegal ci gën Senegal ba Senegal daj ci lima japp ci sama xalaat Touba ci gën Touba ba Touba daj fe Seigne Touba tudde ci gën waxuma ko nak ci tek ko ci xel de boma laaj alquran ma andil lako nga laaj ma hadith ma andil lako nga laaj ma waxi khawlu salaf ma andil lako yonent sallallahu alaihi wasallam mo taxaw tek loxom ca kaaba ga niko ñu tabax

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا ربي سدد لساني نور جناني شفي أماني واسد براه. أيها المستمع الكرام في ساعتي خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة قديمكم مصطفى بيسام وفي الفن سيرين مودو مباي تيام بوكي جولي دي بوكي ني بوكال الاسلام demu señu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna té seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk ñent waxtu jotté fi ci Sénégal ina bi sant yalla ñu li ci Mustapha alayhi salatu wassalam ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan melni jamono yépp ñu ngi doon waxtaané benn tombe bu ñuy tuddé amradul qalb wala nga ni amradul khuluq la neex nga ni cancer de foie mu nekkon fukki tawat tawat bu nekk di lor borom ni cancer di yaqi xol mu koy yaqi yaramu borom diko yaqi xelam diko yaqi diinem bu ëllëg yowmal xiyam bu demee du fa fekk dara la qadarallah wala saman al amradul qulub cancer de foie fukk yooyu baamu nañ ko ba tay bi ci jëkk mooy fen jëw rëy añaan rambaaj naw jëf sunu tomb tey mooy al buxdu buxdu bañ nit tëgoo ko fenn bañ nit tëgoo ko fenn muy loo xam ni l'islam tere na ko saa buñ ne gisee nga bañ nit lu tax nga bañ diw nga ne dara dama neexul rek mooy mbañeel gu tegewul ci sharia mbañeel gu tegewul ci sharia l'islam daf ko tere al buxdu bañ nit tegoo ko fenn bañ nit tegoo ko fenn mooy li daloon diggante yonte yàlla muhammad alayhi salatu wassalaam ak iblis bañ nit tegoo ko fenn mooy li dal diggante ndaw lu am diine ak iblis xam ngeen ni iblis sun borom tabaraka taala daf ko mësa jox ndigal ni ko demal nga rencontré muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalaam ndax am na laaj yum la war a laaj su la ko laajee nanga ko tontu soo koy tontu nag boo ca dugalee daray wor du ma la xaale bis pinc bi ma la waxoon damay laa di rey léegi lakk la léegi iblis xam na kàtt nag suñ borom umpalewu ko loolu amee suñ borom yónni jibril alayhi salatu wasalaam mu ñëw informé yonent bi alayhi salatu wasalaam yow muhammad sa borom nee na warkat bi njiital safara kooku ñuy wax iblis sa borom nee na jox na ko ndigal nga rencontré ak moom nee na bu ñëwee na nga ko posé ay question dana la tontu yonent sallallahu alayhi wa sallam ne ah jibril neel suñ borom iblis warkat la de mën na ni daa weex te fekk daa ñuul iblis warkat la mën na la wax ni la daa weex te fekk daa ñuul mu ne ko suñ borom nee na ko garantie ne bis bu la fenee
wala mu war la mba mu wax lu dul deug du ko xare bis pench da koy ray legi lak ko legi kon baxna bu xamé ni iblis ñewna toog ak yenen tibbi alayhi salatu wassalam yenen tu sallallahu alayhi wasallam xam gi mu xam bañ dara te tege ko ci sharia danse bi ci nek laaj bi mu jëk laaj iblis daf ko wayo iblis li yalla bindu ko ci gëna bañ iblis niko sa baram niko li yalla bindu lepp yow la ci gëna bañ yow muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam niko waaw looma bañe deggal tontul iblis looma bañe lim ko bañe daray sari aniku ci dara dara dara iblis niko li tax mu bañ la moy man dama jaar yoonu safara may kilifa wa safara ma bop mbolo mu bari jaar ak ñoon yoonu safara duggal leen ci sama mbal mbal na leen ba japp leen nga dab na tekkali leen genn leen ci sama mbal sanni leen aljana yow fan la lay bëgge yow xam ngay duma la bëgg mukk duma la bëgg mukk yalla ci kon baxna waaw yow iblis gannaaw man sama jëm ji muhammad sallallahu alayhi wasallam li yalla bind ko ci gëna bañ mu ne ko xana ndaw luy jaamu yalla ndaw lu deggal yalla dong lay baña gis man iblis mom la gëna bañ ci li yalla bind gannaaw muhammad ndaw lu deggal yalla gannaaw muhammad mom la ci gëna bañ yonentou sallallahu alayhi wasallam ko wa iblis yow tamit yow ñak nga njaamur bi ndaw lo xamni bayina la ak sa yef jibli boromam top boromam waaw koku lol bu jotey mom ba diko bañ mune ko yow ki yalla yoni xam nga ni lolou ndaw mu ko bëgg ndaw lo xamni iblis dako soxla mu won ko gannaaw adina soxla ko mu won ko gannaaw won gannaaw adina won gannaaw iblis won gannaaw bakkanam top yalla ko yonentam xam nga ni lolou ndaw mu ko bëgg mom la gëna bañ ginaaw sa jëmmu ji mom la gëna bañ ginaaw sa jëmmu ji yalla sallallahu alaihi wasallam ko waaw nak legi batay bëgg na nga wax ma gënaaw xamna ki nga gëna bañ ak ñi nga gëna bañ wa legi yow lam moy sa ndaj xol lo xamni boko gisé rek contane boko gisé rek contane mu ne ko xana li nga xamni bu mako yëgé bu mako gisé gis contentement yëk contentement dëgg mu na mo ne ko moy man mu bëgg adina man mu bëgg adina fu mako gis rek contane na fu mako gis rek contane na kon rencontre digënté iblis ak yent yalla muhammad waxtan wa ngok moy bañ nit te tego ko fenn al bukhdu ab julit amul sañ sañu bañ doom adama te tegu ko ci ay principe yu l'islam nangu rawati nak sa morom julit ñun da ko jëlélé te bo xolé nak li gëna bari julit ni ñoy bañantu ci seen biir julit ni li gëna bari ñoy bañantu ci seen biir da ngay gis julit bo xamni boko lajoon xaritut ab julit ni mom ab xaritam bo xamni ab julit la ni mom mu ne ah man ñi mënuma xaritom ñom waye gis nga boko lajoon ab xaritam bo xamni gëmul yalla mu won la kenn ni la diw sama xarit julit bu mënta xarito ko julit te mëna xarito ko bi yeufër ma gis tiyan bo xamni waxul dara ci xarito ak murid tiyan bo xamni waxul dara ci xarito ak murid waye d'accord na xarito ak Molière d'accord na xarito ak Victor Hugo d'accord na xarito ak Serge Bouss waye xarito ak Muhammad mi am murid xarito ak Muhammad mi nga xamni moy Abdullah dedet xaritok abdullah mi ab murid dedet nga gis murid bo xamni momit xaritou tidiane waxu ci dara bo xamni ah man kay tidiane mom nangou la am xaritou tidiane waye nangou na am xaritou Serge Bouss nangou na am xarit intime bo xamni Serge Bouss lay tuddu nangou na am xarit intime bo xamni ni Trump lay tuddu nangou la ko am waye xarit bo xamni ab tidiane la tuddu Alhaji Malik wala Cheikh Omar Fouti
dedet amna murid bo xamni non la mel kasalika khadir jeleene nanak ko xane ab julit la nga gis murid bo xamni waxul dara dara dara ci am xarit bo xamni salafist la salafist yepp xana mom di ñepp ta doy war amna ci ñu bax de nga gis salafist bo xamni waxul dara dara ci xaritok mutasawif ab salafist waxul dara ci xaritok ab mutasawif dakoy nonu dakoy xass dakoy saga gis wahabi bo xamni waxul dara ci ab ibadur rahman bo xamni waxul dara ci ab wahabi ñu xarito dedet mon kay nono rek bañe rek te bañal gi amu ci lenn lu ci tege ci sharia bañal gi dara tey ñu ci sharia wahabi bi bokone wa yow lo bañe ibadur rahman bi loko bañe ni parce que du dundu sunna ah da dul dundu sunna motax mom kat ni la nan du dundu sunna bo demé mom fim jëk jalgaté sunna mom wahabi bi lay wax lolou bo xolé loxon bi ñaari jaaro nga ci ñaari jaaro te neena kat mom day dundu sunna ñaari jaaro mané kuy dundu sunna do tak ñaari jaaro kuy dundu sunna do tak ñaari jaaro mukk sunna ben jaaro la xam nga gis ibadur rahman bo xamni waxul dara dara dara ci ak tijaniya xarito ko tijan wala ab murid dedet waxu ci dara bañe rek lutax nga bañ ko yow ibadur rahman bi lutax nga bañ murid yi ni ñi ay bokale kat lañu ay niti bidda lañ lutax nga bañ tijani ni ñi ay bokale kat lañ ay niti bidda lañ tijan bi yow lutax nga bañ ibadur rahman bi mu ne mo ki bo xé muy ciëkkal ciëkkal man bi ciëkkal man bi yow ciëkkal do nga tax nga bañ waji ciëkkal rek ciëkkal pourtant ari amna jamono bo xamni bu fekke ni dem nga daara ya ko gënone ciëkkale da ba nga nekké ca daara je da nga daan ngembu mba nga sol fulata kon ya ko gënone ciëkkale kon ciëkkal wërta tax nga bañ nit nit dang koy bañé jikko djum sari ak nañ ni du nek ci mom sa bu ko bayé amuto droit bañ ko jikko jojja sa bu ko bayé amuto lo droit bañ ko al bughd bañé motax sun borom ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaykum wa taqul la lakum turhamun suratul hujurat julit amul droit bañ mbokum julitam ñu tax mu ne parce que ay frère ngeen te ay frère wonu ñoo bañante ay frère wonu ñoo bañante le nga gis frère yo xamni dañoo bañante bañante bañante waxuma la tudante waye duñu demante xew waxuma la lola sax bu ko manana ray ray ko ay frère frère yu bok ndek bay bañante bu duñ tudante wala ñu bok bay bañante bu duñ tudante ñu laaj la sa frère bi loko bañe amulo dara lo tek ci kaw tabal gi lu ñu xanaane ah mom yalla da ko may wërsek te duma dimbele lol da jar bañ nit mom duma defal dara nga gis sœur bo xam dañ ko ayo lo bañe sa grand frère bi mu ñu mom alal alal jim yeer yépp xalé jigéen yi la koy may man duma ci defal dara lol da jar bañ nit xeyna day seen wërsek ñom yow sa wërsek da ca nekul lolou jëru bañ nit sa frère bi doko bañé né ah mom bi lum am rek samba allar la dedet da ngay waxtaan ak mom bam baña doon samba allar wa lolou jëru bañ nit jëru bañ nit bi bu won nuyo doko fay doko tuddu doko tass dedet jël ko sun baram ni yeen way gëm ni ay frère ngeen ay frère ngeen dara wonu len dul seen digënté bu fi dara ñagas fa aslihu bayna aqwaykum sen digeunte dara wonu fay ñagas innamal mu'minuna ikhwa yow salafist bi
ak mourid bi ak tidiane bi ak ibadur rahman bi ay frère ngene wahabi bi ay frère ngene nya ñu fa aslihu bayna akhwaykum fexele do sen digeunte rafet wahabi bi bu mu dekkal frère mutasawifam bi frère mutasawif bi bu ko dekkal sawara parce que lutax nitu bi dala ne nga nitu bi dala ma ngay jang alquran diko jeffe ma ngay jang alquran diko jeffe ma ngay jang hadith diko jeffe lu bax ma nga tay def lamu man lu bon lepp ma ngay tay bayyi kem tulayu katanam lutax nga tudde ko nitu bi da ba dekkal ko safara moy parce que buy nuy seyñam day sujjot parce que leg buy giñ sax day giñ ci seyñam ah lol nga ko bañe ba dekkal ko safara sujjot mom bokul ci aram bi sujjot du bida taqbilul yadi du bida malaaka yi defal nañ ko adama alayhi salatu wassalam asjudu li adam fa sajadu sujjot bobu sujjotu moy sujjotu taqbilul yadi bi ñi def rek fon loxo fon loxo bokut ak bi ñi defal yalla bobu dara ñeku ci innamal mu'minuna ikhwa yow murid bi ak tijan bi ay frère ngeen faslihu bayna akhwaykum fehalen ba defar seen digeunte ba du gene bañante murid bi nga ne ko lo bañe tijan bi ni ay set lañ rek ni ay set lañ ay lo don ak 8 ngal ak 9 ay set lañ yow lo don 8 ngal ak 9 tijan bi nga ne ko lo bañe murid bi mu way murid li dañu dof murid yow lo don ina murid li dañu dof ko xamni lu mu amé joxe ko ngir yalla kum tane dimbul la ngir yalla kum gis fasla yene soufu defene ya ko upp daraja fa yalla mo sipi daraja am yekeuti say daraja koko dim def

dako yonentou sallallahu alayhi wasallam xamale nafiqi wasayfu mum mo netli neena atala annabi alayna wa nahnu nadhaka qala ma tadhakkurun qala naskuru sha'a qala ali sallallahu wasallam innaha lam taqum ata taraw qablaha hasrata ayat fasakkar dina husayfu neena dañu tok ben bis min sahaba yi di waxtan be yag yonentou bi sallallahu alayhi wasallam set ni jall ci sunu kaw neena dal ni wayen lu ngeen di waxtane ma to bakkurun wa lan ngeen di waxtane dina husayfu neena ñu ne ko ñun day bis penc lañuy waxtane taxaway bis penc lañuy tax waxtane mirum bis penc lañuy waxtane yaronte sallallahu alayhi wasallam ni len bis penc day du taxaw mukk lu dul ni fukki mandarga yi da ngeen ci tek seen beut bala bis penc taxaw fukki mandarga yi da ngeen ci tek seen beut fukki mandarga yo yan la ma ci jekk moy ad-dukhan sahar so xamni day set ni mel fess del jamono adina bi yep lay wabalé mu ndax saxar soosu mbaadu moy virus corona bi mbaadu moy saxar soosu yonent bi doon wax ndax sallallahu alayhi wasallam neena saxar soosu bu ñewé du bayyi kenn bo démé ci mufassiruna yi nenañu saxar soosu bu ñewé bu dé ci julit ñi ni muy mel ci ñom day mel ci ñom sukam li arab di tuddé sukam moy am soj neena mën lay mel ci julit ñi mu dé yéfer yi ak nafiqin nak day japp seeni nopp japp seeni bëtt japp seen lepp rek mbaadu momit moy virus corona bi ndax xam ngeen ni virus corona bi day bok na ci ni muy dalé nit ki moy am soj bok na ci mandarga yi nga xamé ni virus corona nit ki am nako moy am soj ak sokkat su bari ad-duhan lu bok na ci bala bis penc ñew mandarga mu di ngeen ko gis sa xar su daj kap jamono so xamni du bayyi kenn ñepp lay waabalé ñaarelu mandarga mi mu ko ad-dajjal bala bis penc ñew dañam ben way buñu wax dajjal yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam ci jamono dawul tuddi nelaw ñu fuñu toll mi nga xalaat mbirum dajjal ndax biko yenenbi bi sallallahu biko sun borom xamale ni dajjal sa gannaaw lay ñew te dara du liggey lu yaq rek lo tabaxon dana ko jema toj masih dajjal ñu wax ni digeunte penku ak sowu ben jéego la koy def ni masih dajjal bu dikké day amé aljanam amé safaram war nango top mu duggal la ci aljanam ko nango la top mu duggal la ci safaram yonentu dawul tuddi nelaw ndax ragal mbirum dajjal mom ba yag mu jiñ ko ben way buñ wax ibnu sayyad mom yonentu sallallahu alaihi wasallam nga xamné yonentu bi jort na ni ibnu sayyad moy dajjal mi ko yalla di wax masih dajjal mom mu xalaat ni kon ibnu sayyad mom moy masih dajjal ba danako rebb ci bir madu mu na wara ben bi sax rebb nako ba jage ko bu bu ko japp nek muy waxtu takusan mu ngi boyal ben fourné ndayam seen yonent bi di yoot ibnu da ci masih dajjal mu ni ko dajjal dawal muhammad ngok mu sam ko xilam ñi yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ay bu mako jappon mbiram dana leer tay amna ben way bu ma sa dajé ak masih momu ki sayyad ibnu sayyad mi kenn ci sahaba yi bu ma sa dajé ak mom niko yow day yonent bi sallallahu alayhi wasallam rabbuna la batayi jiñ la ibnu sayyad ki masihu dajjal mu ne ko man day duma masih waye xamna fu mu nek mu ko yalla na nga de man duma masih ko duma dajjal duma dajjal waye nak xamna fu mu nek ni masihu dajjal
ñu ni digënté penko xow benn djégo la koy def day amé aljana ak safaram ko gëm mu duggal la ci aljana am ko wéddi mu duggal la ci safaram ñu gis ñu lolé système adina bi woné nako amérique yi and ak ñoom yaay na ci jamm yow lañuy ar yow lañuy protéger andut ak ñoom ay ci ñu gal ay toté bomb ci sa kaw nga ne ci fitna wéddi lajal iraq wéddi lajal palestine ko and ak ñoom nak yaay na ci teranga lo touti touti lu sam rew touti touti lo new new katan yow yaay na ci teranga dina and ak ñoom ci seen système kon ba du ñoom ñoy dajjal ci kat dajjal sallallahu alaihi wasallam neena digeenta pemk ak sawu ben jéggal koy def américain yi kenn ku ne xamna ni légui seen matériel yi abiyon yi digeenta pemk ak sawu ben jéggal lañ koy def neena won ben bëb lañ lay amé mom dajjal bu diké masih dajjal américain yi ben bëb do nga lañ moy adina rek lañuy xol alakhir seen yon neeku ci lijeenti wuñ ko jëmu ñu ko lijeenti kon ben bëb lañ amé seen bëb dafa pat amé nañ seen adina ak seen sawara ku leen top ñu defal le teranga ar la protest la ko xamni ni d'accord la ak ñom ci ay principe ñu dal lay alak gal toke ci sa kaw ambar go la fitnal la ngay dund musiba ak bala ci adina wala abdulit nak am nga chance ndax bada adiru qariban tasihudu qariban futuba lil quraba la mustafa ali sallallahu alaihi wasallam waxo ñu ne diine ji dafa tambale ci tumu ranke ep ko xane moy nga sa diine nang ko wara moy nga dig tiis nga gis tiis nga gis bala musiba ni waye nak ngay melni ku tiya xalu sawara ci sa loxo ni waye nak yowul xiyamé yow ni ya nara taxé deug deug taxé ni ngay tumu ranke ci adina ci ranga joju yalla dana lako fay ëlëk lu ko raw ci alakhirah kon ñaarelu seen bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam joxe ni bis pentu di ñew mukk ñu nit ak ngeen ci seen bet muy masihu dajjal momule bokon na ca lam waxon moy ñettel bi ndax fukk la wax ñettel bi moy lan moy shuhur daba takallamu nasa shuhur daba takallamu nasa sallallahu alaihi wasallam neewul bis pentu di ñew mukk lu dul ni dana am daba jo xamni dana ni mel genn di waxante doom adama yi di wax ak ñom daba joju mbaadu moy internet daba joju yoonante bi di junni mbaadu moy internet internet day xam ngeen ni moy lo xamni kenn ku nekk fekk na la fa nga nekk di wax ak yow ndax buñ ne daba buñ ko sento fas buñ ko sento mbam wax yoonante ngi koy tawil buñ ko sento gëlem buñ ko sento ak 4x4 mbaadu moy internet mi internet mi nga xamni legi fu way nekkon luqali na la di wax ak yow te do saña bañ mom internet mom internet ñentel ba neena won bala ngeena ag ci bis pench bokku na ci signe leen di wone bis pench jegeena moy atlu'u shams min maghribiha atlu'u shams min maghribiha jant fenke sow bala bis pench ñew jant dana fenke sow jant mom bam fenke sow kenn xamutoon kagn la kenn jant fenke sow ma len worni kat ba kero yalla di wal buftu bi jant bi fim daan fenke dong lay fenke fimuy soye dong lay soye kon bu yonent ne bala bis pench ñew jant dana fenke sow moy lan moy lu bonon ñu baxal ko lu baxon ñu bonal ag nañ ca legui li bonon mo dagan mo bax ku ci nek ya bax ya yore katan gi legui li baxon mo bon ku ci nek yow lañuy tanci

ni bi ko deggu do am dara fekke da nga am mandu ñun la yow da nga tardé xani atakat bu mandu bi man na wax ni mom nga xani du lek ger moy ko tardé gi salaire am lek la am da salaire am sax mënu ko satisfaire muy duggu ci car rapide yi atom di pan ndax lan du lek ger atakat bi nango lek ger mom gis ngeen ko plus 4 ay 4 4 yi dul jeex ba series yi dul jeex alal bi dul jeex lutax kon jant fenke na sowu de jant fenke na sowu de serigne bi nga xamne dañ ko xamone ci njub xam ko ci ragal yalla xam ko ci mandu xam ko ci moy ci ndiko alal yi ceddo xam ko moy ci ndiko lek alal yi bour ndax xam na ni alal bour moy rango ji ba do la legi serigne bobu booray jël ay malati xaaliss indil ko mu nangu ak ñaari loxom wala ko diko gëreum ak sant jant fenke na sowu de ñu tollu jamono bo xamni nit ki nga xamni bu ma saana dox doxinu goor sax buñ ko ne yow ngay sama nday goor jigen jaral ko xex jaral ko xulo jaral ko reente legi gor jigen la nit ñi di titero ko am ya am alal ko nango don ya am xaliss bu du jeex rew mo dem bo nango don gor jigen ñu dal lay may teyit fi sa asa rew mo dem rek bo nango don gor jigen dal di ami keyit fa sa asa jant fenke na sowu de jant bu fenke sowu du daral lu baxon rek ñu bonal ko lu bonon ñu baxal ko lolu moy jant bu fenke sowu yonentou sallallahu alayhi wasallam ni bok na ci mandarga ni bis penc ngi ñew moy jant fenke sowu on de yag nañ ci yegg nañ ci de buñu démé ba nga xamni sëriñ daara bi yor daaram di jàngalé ñaar fukk nit ñoo dajël ñetti nit dong ñoo ca nango kët seenu ñak duggal ci alquran ñeneen ñi ci les ñepp seen alal ñang koy dépasser ci nagar wolé yoolu le mbarantaan di baataré jant fenke na sowu ganam tu sallallahu alayhi wasallam ni bis penc bu taxaw mukk lu la ngeen gis jant mu fenk sow lu o sams min maghribiha bok na ci mandal gi bis penc sallallahu alaihi wasallam neena te moy biko juromel ndax fuk la waxon moy musulu isa ibn maryam ali salatu wasalam neenon bala bis penc ñew bok na ci signe ni ngeen koy xame moy isa dana delu ci jamono xam ngeen ni isa man na delu ci jamono ba demat te ñun duñ ko xam ci ñu lu xana ñi yalla may basira lu mëna nek la ndax du tayon ni dañ koy seen mu baye ko asaman bari ciup yessa bu ñew jamono borom xam xam yi wut nañ ci ñi neñ ndax day juddu wat wala day seet seen ni mën la ci sun kaw wala bok day seet seen baye ko asaman wacc wuté amna ci wala kulli hal mom yunus sallallahu alayhi wasallam neena bala bis penc taxaw isa del ci jamono isa ibn maryam day delu ci wat jamono mom momi mo fi dajé masih dajjal moy ki nga xamni moy jakarlo masihu dajjal ci diko combattre ba kérok mu koy jekku tan ci ko ci benn barab war ko ray ah wa mani mbadu iraqien ñoo di isa di ndax iraq kat mom dong lañ fi gis ci iran mom dong lañ fi gis muy lankal américain yi mom dong lañ fi gis moy lankal lepp lu l'islam geureumut danaka moko fi lank ñu tek ko fitna judul jeex ma nga ne ambar goko kenn anut ak mom ci lenn badu kon moy nusul isa allah ahlam ala kulli hal sallallahu alaihi wasallam neena dal bala bis penc ñew isa dina del ci jamono mu ni bok na ci mandar gam ngeen xamni bis penc gannaaw suba la moy bu isa delu ci ah ñun nak buñu dé sentu jëmi isa ja def ni day del su doon isa mañu xamone nax nañ suñu bop système la bu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di wax dafa juroom bennel neena moy tuhuru ya juuj wa ma juuj moy gennu ya juuja ak ma juuja gennu ya juuja ak ma juuj xam ngeen ya juuj ak ma juuj alquran dani mufsiduna fil ardi ñoom day dañu ñew rek ngir yaq kaw suuf nga xamanteni ni sul xarnay ni ñew na ba

te fi lañ japp ab serigne daara fi ci ndiarem ni rawu ci kasso bi kan la gis ci ñom mu def wi di wo ngir serigne daara bi danaka ku ci réassirit ci souf rek waye wax ci vidéo serigne daara bi dong ko jaron nak serigne daara bi dong mo jaron genn ni mel ci biti ni nañ ko bamba nangam xew serigne daara bi kep ko jar ab serigne daara dong jar lool politiciens yi ñom ñepp yam wallahi wa rabbul ka'ba la wax ñom ñepp kep ku ci ni système bi fi nek d'accorduma ci dako wax rek waye yow système bé la jangal système bé la yar ci nga judd mag ci namp ci système bobu dang ci mëna genn damay wax ni ku bëgg genn ci système bi da ngay def na si ahmadou gaynde fatma defone wané ni man parti bima taxawal parti bi l'islam la buma ci joté l'islam lay doxal buñ la woté lé nga xamni wotél nañ la buñ la woté lu nga xamni wa réew ma lank bo légué saw lay wacc la yow waye parti bo xamni ñi ñoo ko tuddé parti de l'islam ñi ñoo feñal sax l'islam ci réew mi bis boy jëma fessal feñal l'islam ñun la yow intégriste nga terrorisme nga deltu gannaaw di mima ka waat naan waaw man kay saaf ci kim da sax dong waye duma intégriste duma ibadur rahman yow lo ci daw ibadur rahman da aram lolou ibadur rahman da aram lo ci daw bu fekke ni yow deug nga ci li nga ne waxon nako fi ci élection yé passé ñi nga xamni ño sant sant Seigne Touba ta andu nak Idrissa Seck di bëgg ray seen bok mani leen ñom ñepp yam doy bëren li leen Seigne Touba jox te japp seen jambo waye kenn ku nekk rek feñal te lañ ca feñal ana tay Idrissa ma taxon mi doon xass président ma ci sall ana Idrissa ma taxon ñu doon saga ma ci sall tay ma nga ca gannaawam du sur gam bu ko yonne mu dem ko woyé mu wuy ci wa yeen ñi nga xamne nak dañ gën ci lu nek bañ xam leen ci leg lu seen bir nak leg yeen kenn ci ñom jëruko wallahi al hasim kenn ci ñom man de ko Touba jërulo mu tous yeen bal bu dal Seigne Touba ma jaral sa bakkan bi ndax waaji nga xamni mo la jaral sa bakkan bi nga nek maire de famille bayiko sa kër ni man diu jaral na ma sa bakkan bi mom ma nga tuddi ci lalam lal bu noy nepp bu rafet bo xane ay million la jar ci la yayam jaxan mom ah yow nga bayyi sa yayi mu ne fele mom di rayante pour ben way bo xamni ele bu ngoro bo muytu sa ndey sax dootu ko meuna gis ñak fulle yeen bal bu ñak fulle ba demé bayam nga tok ta lal bëgg na neex di gundandat yow nga bayyi sa bayyi mu ne ci mbedd mi di dorante police yi nga xamni ñokay ar di len di xañante ak ñun ñu diko xep ndox mu tang ko jar man de ko ñu Seigne Touba jëralo mo kudul yonent bi do Seigne Touba jëralo mel ni wallahi al hasib yonent bi nga wax yonent bi yalla wax nak ni an nabi awla min anfusi mom jaral mako yonent bi mo leen wara gënal seen bakkan wala ko wutu yonent bi bok yonent bi dong mo jar joxe bakkan ba ko fi wutu yonent bi kudul yonent bi du ko wutu yonent bi jëru joxe bakkan jëru ko o joxe sa bakkan ni da ngay perte rek kudul yonent bi la wax wala ko fi wutu yonent bi jëru joxe bakkan ñaar ñooñu rek ñoo jara jox bakkan ñaar ñooñu rek ñoko jar ci adina waye système bi mom ku ci mag yaru ci jang ci dara réewum Sénégal wallahi al hasim li fi ak sansé wuñu système bi ku leen mëna présenté wu ci seen kanam ni leen bu ma fi togé dana def nangam day wax lu ko neex rek da duggul palé waye bis bu duggé palé neex nakari doxalinu France lay doxal suko deful du fofu nan neex na xari doxalinu France boko deful do fa fanan 90% yep doxalinu France lay don wala do fanan pale lolou bu ngeen ko beugé système bi ngeen di dindi ngeen sansé constitution bi def ban Sénégal nek ardul islam comme ni mouratu ni nek ardul islam te téwul liñi tuddé laïcité ma nga fa ardul islam moy yahoud bi na nek ci yahoudiyam nasran bi nek ci nasraniyam julit bi nek ci ak julitam lolou senegal man nako am senegal man nako am buñ defon senegal mu nek ardul islam ndax julit ñe fi ëpp té du té chrétien bi kenn du touser sentiment wala bok kenn du bofuyé dinem wala ñu fell ay haxam ndax yonnentou sallallahu alayhi wasallam ba mu taxawale constitution wu madinatul munawwara yahoud ya nga fa doon dund chrétien ya nga fa doon dund kenn ku nek ñu jox la sa haq
وما سالك على لا يبقى سيسي عربي إنك على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، لإساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام أيض الله ونصرة. أيها الإخوة والإرادة، بوك أوريتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سي نيو نين يون ci seen émission bi ñu tuddé min hajjul abidin ila al janna. Ci seen bokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam bi ngeen ko defal dimanche bi nek bu ñenti waxtu joté ci Sénégal. Na biñu sant Yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam, ñu sant leen, ndokkel leen, ñaanal leen di sakku ci yeen ñaan. Mu melni ñaari dimanche ba ñett mi ngi ni ñuy waxtane tarbiyatul awlad, te moy li tuwab bi tuddé éducation. A tarbiyatul awlad wajiba yar ndaw ñi, man ñu xam ni farata la jang ak yar ño bok nday ak baye. Watax sun borom tabarak wa taala bimu wacce ci Mustafa alayhi salatu wassalam, iqra bismi rabbika, lako wax iqra bismi rabbika, niw ko iqra bismi alilmi. Konon bu nit ki jange rek mu doy, niw ko iqra bismi science. Kon bu nit ki nekke philosophe rek mu doy, niw ko iqra bismi tibbi, waye iqra bismi rabbika, jangal turu sa borom bismi rabbika. Bismi rabbika nak mo eumbu mbollem xeti xam xam yep, mo eumbu jang ak yar ñom bismi rabbika. Sa bo jange iqra bismi rabbika, lepp lo xamni luy waral aw ñaawteef la, waraluy waral yaq, kenn du la ci dégg. Ndax lu ko waral mooy ci jàng te yaru, day fas yéene jëfe li mu jàng. Te sun borom moo ko ni woon wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, yow doom aadama maa ngi lay yabal ci kaw suuf ginnaaw bi ma aménacé suuf. Bo suuf nek lu prop, suuf nek lu sen, nga xamni islaha nako ba lo ci bëgg def man nga ko ca def. Bo ci bëgge bay man nga bay, bo ci bëgge sam man nga ca sam. Mbolam xet ci trang yep mi ngi ma defal la ci bir suuf. Kon nak mang la fay yabal demal, waye bo demé wala tufsidu fil ardi, wala tufsidu fil ardi, bo demé bul sakase suuf, na nga fexé bul sakase suuf. Kon doom adam bu ñewoon ñuko nekk fi di sakase, waro nak lako yalla digaloon, juuyo nak lako yalla santoon. Doom adam bu ko yalla di indi ci suuf, sakase suuf taxuloon mu andi ko fi. Lutax mu indi ko fi moy mu islaha ko, moy mu defar suuf, defar mbeddi comme ni mo koy faral di waxe fi ci Touba, defar mbeddi yep ba mbeddi yi nek mbeddi yu taru yu neex xol yo xamni day dundal beut. Waye doom adam yalla dako indi ci kaw suuf pour mu defar souf, te souf munu ko defar lu ni da defar ki deke souf ba nopi, muy dom adama ci bopam. Dom adama mom rek bu defarul du meuna defar souf, kon day defar ba nopi doga meuna defar environnement bi nga xamni moko weur, muy biya bi. May lolo tax nak kon yar meunta ñak,
1: lo tax sharia mi nga xamne mom bayiwul dara daf lay jangal ba dila jangal ni la so don dox ci kaw yoon ba fekk fa luy loré nga jël lolé di loré topalé ko yoon wa ba du mëna lor kenn sun borom bindal la tuyaba yi ku fanane na fi la tuyaba ju reey fekk luy loré ci kaw yoon rek wa naka mu yow ko xamne dañ la bo fekke luy loré ci kaw yoon nga dégassé ko dañu la bindal tuyaba yi jaamu yalla légui yow nga def sans contraire bi moy fekk luy loré nga jëlé ko fam nekkon indi ko ci kaw yoon pour kenn du fa mëna jaar wala ku fa jaar loru nga barikaté yoon wi ndax lan ndax né nga da nga bañ ko la ku jaar ci kaw yoon wi té yow bi ngay barikaté yoon wi jang nga ci alquran sun borom waxon la ni la wala tusidu fil ardi ba'da islahiha wadduha khawfan wa taman inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin al muhsinuna moy ñan moy ñi nga xamni seen lepp dañ koy rafetal seeni wax dañ koy rafetal seeni jëf dañ koy rafetal seeni arakat dañ koy rafetal seen lepp al muhsinun lay doon al ihsan mané lolou nit ki mënu ko def lulu ni dañ ko yar dañ ko jangal yar ko mënu ko xam lulu ni dañ ko jangal yar ko bok na ci yoonu yar atruhu tarbiya moy ngay orienter xalé bi ñan lay collaborer manam ñu mi andal ñu mi collaborer nga fexé xam ñan la budé ño xamni wërta collaborer ak ñom nga téli na téxalé ay andandom lo tax way katu arab bo waxon ni anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharinin bil mukharin yaqtadi way katu arab bi neena nit ki mom jërul nga diko laccé lajal ay kharitam ay compagnon lajal ay andandom rek fexé la xam ay andandom sa bo xamé ay andandom da nga xam kan moy nit ki da nga mëna décrire nit ki ci bopam ban façon nit la anil mar'i la tas'al fasal an kharinihi non la ko alquran waxe moone de ni ko sahir bi waxe non lañ ko alquran misale borom tabarak wa taala dañi misal ci alquran ni yawma ya'udhu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhist فلان قليلا لقد أدلني عن سكري بعد سجاني وكان سيطان الإنسان خسولا شنو برام دفني مثال ني مو بس بنت بنيوي بخاري دي دكي نيران أنندو دكي كانو كنك ورا جاحسو أكسا مرام ولا نيو ورا داجي بس بنت با وما يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا يعني بو كروغي دا nga gis waju mat loxom wi tax mat loxom wi tax ñu ne ko yow lan ngay matu ak wi tax ni mu ne tay bu dembu don tay diw duma ko xam mukk ci kaw suuf duma ko xam waxuma di jaxaso ak mom waxuma di and ak mom waxuma nak mu nek sama xarit wallahi budé mu don tay ndigal yonent bi moy don sama xarit li yonent bi don diglé ak gaay yonent bi ñoñ ñoy don sama xarit budé mu don tay atakhistu ma'a rasuli sabila budé mu don tay yonent bi lay jël mu nekk sama référence budé mu don tay yonent bi moy nekk sama khutwa budé mu don tay yonent bi momay defal foy de route sallallahu alayhi wasallam waye fekk boba sa desatar ndax adina passé na ñongi allah xé do delu ci muni bu kérogé waji ci bopam dana wax ni ya waylata laytani lam atakhis fulanan khalila ay bu dembu don tay diw du nek sama xarit mukk mu dem don tay wallahi diw duma xarit ak mom duma ko xam sax ndax laqad adlani mingni sank nama ba respectetuma nitu yalla sank nama ba may saga nitu yalla yi sank nama ba mujj respectetuma kenn luma neex wax ci saw lamine laqad adlani ba'da an dhikri wala bok ba'da an sikri ba'da isla isjaani an sikri ba'da isjaani ganna bi nga xamanteni ni deug dikkel nama laqad adlani an dhikri ba'da isjaani ganna buma deug dikkele deug gu leer yalla wax ko ak man ak yonentam alayhi salatu wassalam man ma bayyi fa deug ga top ay influenceur bayyi fa deug ga top ay tiktoker bayyi fa deug ga top borom compte youtube yi ak borom compte facebook yi batay ma ngi ni laqad adlani an dhikri ba'dis ja'ani sun borom ni waxon na lako wa kana shaytanu insani khasula dom adam mom li rek la shaytan beug ci mom fexé bu ñewé al-akhir am gatcha akana baytali insani khasula dom adama li dong la shaytané bëgg ci mom moy jaar loko yoon waxani buy dékké yowmal khiyam di ak gatcha buy dékké yowmal khiyam di ak gatcha sun borom ni li dong la shaytané bëggoon ci yow amna ko akana shaytan insani khasula kon li sahir bi wax ni anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu kharini bil muqarni yaqtadi neena bo gisé mokkuja wala ma demba ba paté bu laaj neena sétal ñu muy andal rek ñim def ay nawlé amna ño xamni cheikh muntaha lañ def muy seen nawlé jomb na ño def lu ñaaw mbañu wax ko amna ño xamni seigne babakar si lañ def nawlé jomb na ño def lu ñaaw mbañu wax ko wa amna ño xamni ci tegor bi moy seen nawlé ki ñu tuddé influenceur moy seen nawlé saga nit yalla yi rek nga xamni ko diglu ab vidéo bu mu partager bam jeex nga jall ci katcha dess ñu di la ping pong vidéo bi ngay diglu nopi ci dem ci vidéo kele bo diglo ma samba joge ci dem ci ma demba joge ci dem ci ma paté te ma samba ak ma demba ak ma paté yépp sey sëriñ do nga lañuy saga say serigne rek lañuy saga nga wara xamal goné gi ni ko kon woro and ak n'importe quel ki waye woro du deglu yit n'importe quel ki ndax boko defé la alcorane waxon mo lay dal yawma ya'udhu zalimu ala yadihi yaqul ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhis fulanan qalila laqad adlani an fikri ba'is ja'ani wa kana shaytan al-insani qasula al-quran la motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni wala tudhayib ila mu'minan yonent neena ali sirab salam e yow tamsi rik ma ngi lay denk bum ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla bum ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla ku gëmul yalla mom sañna wax lu ne sañna def lu ne sañna mel nu ne waye ku gëm yalla sañu ko ku gëm yalla sañu lolu ku gëmul yalla nak mom sañna wax lu ne sañna mel nu ne sañna def lu ne yonentini koku nak bul and ak mom ko xamne da melni melaw kakatan garab gum yeg nuru ko yonentini bul and ak koku wala tusaib ila mu'minan yonent ñene bul and ku gëmul yalla de gëmul yalla lum dugg mën na ci agin lum dugg mën na ci agin gëmul yalla lum dugg ndax ku gëmul yalla mom gañ pé liks jaral nako mu yaakar ni bu saga masamba ba masamba toy dana am ñuko wo jox ko lutax mu am lix ci misal rek le saga sa ñiku rew bam toy waye un jour vendra nga daldi dal ci fo xamni mënutulo arrière ben sey keuy jeexna wala mënut la dund fi nga ne te ñëmé wo déllu ci waat sam réew ndax wax nga fi aw jomala nga xamni amna lu la fi xaar lé ka nga don saga dimbu la nga wacc won dimbu mom ngay wagn ko diko lekkat ka nga don saga dimbu mom ngay tagat ngir lan ana ngeum yalla kon ana ngeum gi ba nga xamé lolu lo ci don saga xam nga ni saga rafetul xam nga ni bu don sa baye doko def budun kon lutax nga diko def baye jambour budon sa yaay doko def kon lutax nga diko def yaay jambour mal education su o tarbiya nit man na kaas ay droam ba dugg boat vocal te du wax luñ koy jeppé nit man na kaas ay droam ba dugg boat vocal te du wax luñ koy jeppé sun mag ni fi nekkon ñun ñepp dañ dan kaas seeni droit waye kenn mus ci wax luñ nan ngo da xamal gone gi ni ko kon yow do ko la neex andal dafa wara am ño xamni ñom nga wara def nawle ñom nga wara def nawle mag la buñ te nga def leen nawle dak la jaamu yalla bum te nga def len ay nawle ndax ñom ñoy say nawle fexé la melni ñom lool nak yare kat bi moko mëna xam diko tek ci kanam golé gi mu yar xamal ko niko ñi ñoy say qudwa ñoy say référence bu wato wato yu ñu rafit muy wati ñu mbeur yi wati ñu boy disco yi nga woko bam ñew ngani ko xolal diw ak diw mas nga leena gis ñu wat watawé nu melni ñu dédét ngani ko ñi ñoy say référence ñi ngay topando ci xéetu watif wi ñoñu duñ say référence dal di koy jox lañ ci ndiko acca watul su ëllëgé du ko défaat bo gisé mu tak ci loxo bi luy nurok li jigen ñi tak ci seeni loxo té mom du jigen nga ni ko tekkil li du yefi goor baye ko ak say jigen deg na ci Abdou Khadir Mbacké radiyallahu ta'ala anhu bu nit massaana ñew siyaré ci ko tay goor sol yéré jigen bobu xam nga wax ci dañ ko daan ñew diko sol bo solé ab wax té ci sun réew mi ñun Sénégal wax ci kiñ ko miné moy jigen so ñëwé day wax ni so démé jox ko sa jigen té bu ko solati bo ñëwé ci mom tak ablam mom Cheikh Abdou Khadir Mbacké néñ dalay wax ni tékkil nga tékki mu ni bo démé nga may ko sa jigen xam nga koku bo liggé bo fay dem do yobale blam éducation ngok yara ngok yoonu yara ngok yoonu yara ngok waye bu féké lu mu def rek nga ni ah day xalé bu maggé bayyi wala loxo bi toxor ñu ni la wutal weñ bi lamb ñul tak ca nga la di jël ni ca fi tak ñu la ndax day bu dé goor nga ndédé bul tak jangal falé xek na ci tuflu ci mu wut lamb légui mu wër mané ko bul tak xalé bu goor bu ndaw bamuy tambalé namp lañ koy takal lam loxo bamuy tambalé namp ñu diko takal lam loxo muy botu ci mu magalé ko koku bu maggé man nga fexé ba du takal lam loxo koku bu maggé man nga defi fexé ba du takal lam loxo ñu dem ci teug ba mu teggal ko lam loxo ak ja as akus ndiaro ñu takal koko dédé jaaro bi doyon na waye dindi lam bi comme goor la yoonu yar nga xamné légui xalé bi laqku say beut té doon goor ay moromam wër ko di tacc muy fecc téla la dindi gaaw bu ñëwé né ko bu mako gisati goor du fecc yé ko do jërul duma jërul xass yé ko rek won ko ni ko pécc mi ñi gëna doyé di ci pinch mi ñokay def fecc mi ngay fecc ñi gëna doyé di ci pinch mi ñokay def misalon nako li ñu tuddé fecc ak ndakase ak dukkat duñu benn fecc la l'islam aramal waye ndakase ci lafsata bo xamni amna luko sabab ulama wa tasawuf d'accord nañ ci waxuñu ci dara ndakase yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mo tok ak abbas ya abbas muniko labbayka ya rasulullah muniko ya ma niru ci jëm ya ma niru ci jikko ya ma niru ci bind
0: shaydallah
1: mu daldi contane juk ndakase daldi tok ndakase daldi tok liko wa mba lima def yalla waxu ci dara muniko budé ni nga ko defé dé mom dara la ci waxut li budé ni rek la aramut waye budul fi nak aram na mom manam lu melni dal bu ko sababé dagan na waye bu lu melni bu ko sababé aram na lol la ko yenen tou sallallahu alayhi wasallam wax moy nonu ngeen daan gis bété ciun diko defal serigne salih ndakase bu amé sabab rek aramul waye na bu féké dang ko def ngir banex banexu lan banexu adina xam nga niru yonenti bi jikko niru yonenti bi bind lolu limuy def ci xol contante gogo nak la sayidina habas yek bu jog ndakase
0: waye nek ci milieu bo xamni ay instrument lañ dajalé
1: di fenkale ay weñ moy kundangi nga ne ci seen bir di tebaka dal aramna tifaxan aramna kon xale bo seeno ay moromam yu wër ko diko tacc muy fecc gawal arrêté bala jallu kañ
0: sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: gawal arrêté bala jallu kañ dukkat nak moy li ab bëkk nek di def ci digënté ñaari kessi serigne bi bu ko serigne bi yonné fele mu yanu lu xawa 10 nonu muy def di dukk dukki loolu lañu tuddé dukkat dukk joju muy def digënté bobu wala xalé bu ndaw bu tollé ci parental da na ko def digënté ndaye mak bayam loolu muy dukk dukki bu dawé song ndaye ji wëñu wëñu ko wat fa daw ñew song bay bi digënté soso loolu lañu tuddé dukk dukki bu fekke nak ko xamne lu ko yanu lu 10 la joge ci gi kess dem ci gey kess nak koka lañ wax nan diw lu muy dukkat ni lolu tax nak kon yar xalel bi nga tegal ko niko nit dafa am manam ñetti xéetu yar al adabu ma allahi ak al adabu ma an nafsika ak al adabu ma al walidayni ñetti xéetu teggin yoyu dang koy xamal xalé bi ne ko nit dafa wara am ñetti xéetu teggin yo xamni wuru ci bayyi dara teggin yim amel bopam ak teggin yi nga amel sa borom ak teggin yi nga amel sa ñaari wajur buñ ne sa ñaari wajur nak tekki wu rek ñi nga xamni ñoo sukk jur la waye ko dajale te mat la wajur rek sa wajur la ko dajale te mat la wajur rek sa wajur la al adabu ma allahi al adabu ma allahi wala ma tasawuf dañ wax ni moy nga am ay teggin sa digg ak sa borom rus yalla ba nga xamni yalla dula seen fuko neexut lepp lu muy tere dula ci seen lolou moy al adabu ma allahi rus yalla ba yalla dula seen fu muy tere al adabu ma nafsik teggin yi nga ande ak sa bop moy nga wormal sa bop xamni nit dafa am dignité nit dafa am honneur ba tax yalla ni wala khad karabna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahri ikram bobu teranga joju tedd nga joju la yalla defal honor bobu dang ko wara sam en tant que dom adama nokay samé moy bu nek nit ku naccio diko ko xamné yow yaay nek animateur bepp grand place bo dem yaay nek animateur ba yaay fen rek gaay di ré rek wal yas billah yaay nek comédien bi lolou dakonté nak honoru dom adama dom adama yalla ko bind ci leg legi mu contane leg leg mu kaf yoy meunta ñak mais nak bu nek principal bi nit ko xani foko fek rek moy animer rek grand place bu mu dem moy nek animateur ba moy nek comédien bi di wax nit ñi ré rek wala bok nga nek nit ko xamni sa bo déggé ñaari loxo yi dajé nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci tamagi nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci ndinimi nga wax sa tiaya bul nek koku lolou wuté nak honoru dom adama nga yar xalel bi ci xamal ko niko bul nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc al adabu ma'a nafsik al adabu ma'al walidayni lu ci dama koy teunk rek ca gi ni nga wara andek sa wajur sa ñaari wajur moy na nga len war mal na nga len sutural na nga len wet na nga len roqanti lo bari xam xam baraw sa bay bu ko sa bay xam manam bu ko ko won lo bari alal bu uppele ko sa bay bu ko sa bay xam bu ko sa nday xam lol dañ ci yar xalé bi waye da nga gis ko xamni wërseug bi ko yalla jox taxna mu defé ni mo wara yilif ndayam ak bayam pour mom lum wax rek loro wara dok lum wax rek loro wara am su ko defé ndayam ak bayam bëgg lik ci taxna ñu daldi wacc ci seen personnalité ci kanamu xalé bi ni toroxlu ci kanamu xalé bi lu xalé bi wax don ci neexul nit ca lol lañuy and dedet wërtu demé nonu wërtu demé nonu sa dom bu yoron ba bokk yor and ak yor yanu yor taw yor di demit waru la yilif waye mom ci bopam dañoo sakku mom ci bopam mom dom ji teggine yi dox digam ak ay wajuram daf ko wara respecté bokk na ci teggine moy boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu teggine yo xamni ya leen ko amel boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu al adabu ma al walidayni ñaari waju sa kaddu mo wara gëna fété suuf seen kaddu bokk na ca nga fexé ba bala nga lek ñu lek gis nga ci l'islam lu wax ni tay xam nga li ñu tuddé ihtikaf xam ngeen ko di ihtikaf moy li ñi def ci wéru koor moy même luñu wéru koor sax mëna nek waye le ëpp bari ci wéru koor lañ koy def ihtikaf moy takko ak jakka ji di jaamu sa borom bu deg becc baye fa kër ga ñu ihtikaf bobu li muy for nga xani bo génné rek mu yaqku téréwul lañ lañ ni bu fekkone ni da nga dugg ihtikaf baye sa ñaari wajur ci kaw suuf am ci kenn ko febar l'islam dalay obligé nga génné dem séti ko bu fekké ni ñom ñaar amna ci ko faatu l'islam dalay wax ni nga génné dem jaalé ji ka fa dess bu fekké sa ndaye faatu l'islam né nga génné ihtikaf bi dem jaalé ji sa baye ndokkel ko ci sa ndaye momu faatu bu fekké ni sa baye faatu nga génné ihtikaf bi dem ci sa ndaye ndokkel ko jaalé ko defal ko soba delu ci continue ihtikaf bi xamni da ngay tambul wat kon da ñu gis ni ndem lolu la l'islam muy waxuma lenen ya gis ko xamni ñak guñ ko ñak yar taxna day dekk ak ñaari wajurum bu xeye du len nuyu yonam nekul ci lek nañ wala lekunu yonam neku ci dañu netali ab xissa yaronte sallallahu alaihi wasallam am ben sahabi bo xamni dafa amone ay jafé jafé digëm ak ndayam ndax dafa tak soxna jël soxna ci gënalé ko ak ndayji dal di gëdd kër gi dem ay kër chamignam ñu ni sahabi bobu bi mu febaré ba war toll ci di sukurat ñu yëgal ko mustafa alayhi salam yanantu bi sallallahu alayhi wasallam yabal abubakar ak ñom omar ni dem len ngeen sako baati sede yi te moy kalimatu la ilaha illa allah nakum mujj sabat adina ngay dekke ji salam mi biñu ñewé bëgg ko wax lo kalimatu la ilaha illa allah heure buñ ko né la ilaha illa wax la ilaha bu ko bëgg wax rek lam ñu dam sukurat ci metti ñu ñew wax ko yenenu sallallahu alayhi wasallam comme yenenu yalla la mom bu ko timé rek dana xam ki lan moko galankor bim ko xolé rek dana wa ki ana ndayam ni ko ndayam day ma nga feele keur chamignam ni nañ mako wol ñu woyé ndayam mu ñew awa yow sa dom gi lu dox sa digg ak mom mu ni ko sama dom gi dal man buma tuddu sax diko tuddu paré na ci mbirum yalla ni ko dedet dama bëgg nga bal ko jéggal ko mu ni jéggal ki lima def ki nga xamni lima dacc ci mom amul lenn lu muy def luddul dem ba tak soxna jël soxnam tek ci sama kaw ah xam nga ni ki duma ko bal de yonna man nak soko balut faaw liko yalla na def euleug ma def ko ko fi ci adina ndax mu muccu ci sawara euleug wa te moy dama koy lak fi ci adina mo koy mussel ci sawara euleug dal ni sahaba yi dem len ngeen taxanal ma neñu sahaba yi taxan di jal bam bari muni tal len ñu tal muni jël len waji tek ci lepp ndaw saangi taxaw di xol bañ ne tias bëgg tek ci tal ba mu dal di yuxu tatafu ko dal ne bu ngeen ko nare lak kay balnako bam ne balnako rek ñu deg waji ci bopam ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruuga dal di dok ruuga dok yow sa wërsegu adina tax ngay kekkanto sa yaay wajuri ñoomit am ci part de responsabilité ndax wajuri ñoomit buñ na ray yar seeni doom ñu ni du fi amé rawati na wajuri jigeen yi fim nek ni demal rek ci internet bi nga xol wajuri jigeen yi ñoom ñepp ngi bis yi di joy lan lañuy joy nenañ seen doom yaangi ci kasso yi ñoom ñepp ngi bis yi joy lan lañuy joy nenañ ñoy seen doom yaang ci kasso yi wa legi lan mo yobbu seen doom yi ci kasso yi ndax dañ leena fekk seeni kër rek yanu yobbu amna luñ def bu fekkone ni éducation ba nga fa fañ yegg duñ fa yegg bay dem ci kasso bi rawati nak raison jarem bi rawati na fi nga xamni ñu bari ci ñun ma ak ñoma yam xamuñu ci droit dara te lepp luñ fekke ño tay gëna subhanallah dara jëruko dara jëruko yalla xamna ko kon nga wara yar sa dom ba nga xamni du rir mum deg rek fekke jiko rir mum dedet dang koy yar ci mu nek nit ko xamni education dana ko permettre mu xam fan la wara dem won waxtu la fay dem ak fu mu wërta dem légi nak boma né waw ki nga xamné mom da liggéey won képp di ñibbi muy japp far jappalé ko waw kay dogalu yalla ngok alcorane waxon nako wa taqo fitnatan la tusibanna lisina salamu minkum qasa ci ngoy bolé yalla néna moy tu ndiku len fitna ndax fitna bu ñëwé dana laal ku ci yoonam nekkul lol day arrivé même ci biir l'islam day am musiba mu ñëw laal ko xamni yoonam nekku ci waye nak yalla waxon na len ko moy tu ndiku len fitna ndax bu ñëwé day laal ku ci yoonam nekkut su baba nak day gëm ni dogalu yalla ñëw na yoonam nekku ci waye fitna ko indi waye jigeen ñangi ni fess del internet bi bis yi joy ko ci laaj loy joy mu ni sa doom jé ca kasso ba lu len fa yobbu te ko ci nekat boko waxe da nan bamuy dem newon nako bul dem ana education en tant que nday nga yilif sa dom jur sa dom niko bul dem mu ñak la respecter bani dana dem koko kay luko fa dal moko yobbe bopam luko fa dal moko yobbe bopam cheikh modou bamba radiyallahu ta'ala anhu biko bi yalla dogale muni beret te mom kat lim beggone lu dagan la lim don def dara lepp diine la lepp l'islam la moy beug yegg ci yalla rek beug yegg ci yalla rek legui na mu gis wa jo xamni talib nitu yalla la bu yegg ci yalla ñu yonni ko ci wajuram mom cheikh ahmed bamba talib bobu bimu ñewé seigne touba comme jang na melaw ahlu tasawuf ni ñi mel nit ñu tey nit ñu sel nit ñu mëna jaamu yalla nit ñu sincère mu gis ko ci waji mu diko xol mu yore melaw ahlu tasawuf mu jégué ko di waxtaan ak mom koka déggi ci waxtaanu seigne touba wi ak ni seigne touba di waxé ak mom mu déggi ci ni ku mar yalla ngi ni ku mar yalla ngi ni mu déy ko ni ko yow dé da melni buñ andon ci sa serigne ba bala wén katéel nga yegg ci yalla seigne touba ni ko ha mu ni waw seigne touba daldi am pass pass ci xol bi ni ki buy dem ma and ak mom top ko lu ko yëgal wajuram seigne morant seli yalla xam waye wajuram da ko wo bam ñew muniko ahmadou muniko mbake muniko bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi de nga fam ko jaar bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi seigne touba fam yow sa nday julle eumbu fukki wer ak yar jurla ni la bul dem nga dem ñun la raw ci kasso bi muy bis bis joy ci internet bi ba nopi nga ni beug nga dund lu fitna a dede tour nga sara ngoñ nday def nga luko nakari téré won na la wolof njaay neena nak téré mu te bal mu gis téré mu te bal mu gis al adabu ma al walidain al adabu ma al walidain teggine yi nga wara andek sa wajur nga yar xale bi ci lolu xamal ko ni ko wajur du morom da alquran neena wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidain ihsana nga wax ko ko xale yi legi dañu gëm ni ñoy yilif seen bop ken yilifu len pour ñom ñoy yilif sax seen parents te parents yi tamit accepté nañ lolu parents yi ñu ci bari ci ñom du ñepp nak waye ñu ci bari ñom nangu nañ seen dom nek seen kilifa yilif len di len jaar lo n'importe quel comment ndax lan ndax posam da 10 posama 10 dang koy gis ci wajuri jigeni ko xamni borom keur bu ko yalla mayen genn na adina mu gisat kenen ko xamni man nako mur mbalalum susur and ak mom ci ñek ak teranga ay doom niko du fi amé dom boko yeurut mbollem conséquences yi lu ci dik du la moy ci sa kaw la dantes mo xam conséquences yi adina yi la mo xam conséquences adina yi mom leer na mom sa dom boko yeurut conséquences yi adina yi bo ñuko waté dal ci sa kaw lolu mom leer na al-akhirah raw wallahi al-akhirah raw lota ulama tasawuf dañuy faral di lebu nan al-waladu min asaril walidi al-waladu min asari walidihima aw waladu min asari walidihima dom jeexitalu ay wajur la dom jeexitalu ay wajuram la da ngay gis wajur wo xamni dafa faatu nek al-akhirah bayi fi dom ju ñu éduquer jangal ko yar ko bi muy faatu lim yobale ci jaamu yalla guñ nangu mënu ci am daraaje yi ñaari meter wala ñetti meter ci misal munu ci texé waye doom jim bayyi adina ta yar ko diko éduquer rek yok nako ci tuyaaba ba bokay xol da ngay tokantiko
0: te lolou hadis la sallallahu alaihi wasallam wax nako
1: né di nga gis wajur wo xamni bimu faato day xey rek ñu jël ko yobbu ko ci daraja ji gëna kawé mu ni waaw suñu borom daraja ji nga ma andi man defuma lu ni tollu mu ni ko waaye sa dom ji ci adina mo yok say daraja ak say maqama ci ay ñaanam motax ulama wi dañuy firé ni alimat nafsu ma qaddamat wa aqarat ñu ni dom la buñ né dom adama yalla niko sa jëf yi demb ak sa jëf yi tay ak ju suba ak ginaaw suba yépp dana la ko won yow man xiyam ñu ni dom jim fi bayyi lepp lu mu def ci lu bax té éducation bi ko wajuri éduqué won moko sabab bu defon téméru tiyaba sun borom dana multiplier téméru tiyaba ya ba muy ñaar témer ñu jël ben témer bu yut ay wajuram lo tax sallallahu alaihi wasallam wax ci hadith bani isa mata ibnu adam in qata amaluhu ila min salasa sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafin bi aw waladin salin yad allah mu dilu ci wat al waladu tarbiyatul awlad sallallahu alaihi wasallam ni dom bu ay wajuram genné adina nit bu genné adina dañuy arrêté ay jëfum bam dess ñatt jëfa ngi yo xamni yalla duko arrêté dakoy bayyi mu nekk ben tiwo bo xamni day servir ak lèr ak barké ak taxé ci bamélu waji ben tiwo bo xamni mom lool rek lay servir ñatt tiwo lay doon tiwo bu nekk day servir ci bamélu waji mune ba ci ñëk moy ku faatu té amon xam té daan ko jàngalé ngir yalla kum ko massa jàngal ngir yalla jaamu yalla gum ci def yalla tibbu ci tuyaaba ji jox ko ben mune bu ñaaral moy sadaqa jariya ku yalla may wërseuk mu nango jël wërseuk wa def ci yoonu yalla yallantena ab trawo nga gasal daara ja yallantena ab batima nga fa tabax ni na ci dongay dekke yallantena sax wër wu de nga joxe jinni ca daara ja bu la nexé nga wax ko fam koy def bu la nexé bu serigne daara baragalé yalla tégal ci loxom bu jundi ba ñëwé la daara ja gëna soxlo mu def ko ca lool lepp sadaqa jariya la waxon nako meln mbokk bi ñëw fi mané ko da am ci yeen ño xamni leg am lu ngeen may jox lu jëm ci daara ji na mané dama leen di wax fi ma koy def légui bala ma dé na man leen donga yi fi né téré xam xam yi ñi jang man ma koy jënd alli woy ma koy jënd wajuri donga yang may deg kenn du ni mas nama téléphoné ni sa dom da soxla nangam sa dom da soxla nangam du addu téré alcorane yi jang du khasside yi du téré xam xam yi yépp ma koy jëndi ak alli woy ma ko dan jënd ci sama alali bop def ko mu nek liñuy tuddé waqfu bu la neex nga ni obuslé waqfu ba obuslé bi amé ño xamni nak lélé ñu yëkke seen alal jox mako wa kay mané ñi tamit kat li ma bëgg do nga lañ bëgg ci tuyaaba motax xaaliss bu yi nga xamni leg nit yokati ko nima defal mako ci daara ji benn bu ñew ma jënd ci ko ay téré jox do nga yi mu nekk sa waxfu li feek ñi ngay jang ci téré yaal dina bindal sa tuyaaba leg mu ñew fekk café gu jeex ma jënd ko ci leg wala alli wala nangam wala nangam sun borom mi dara umpul xam nako jeex na nako wala nga tabax batima ca daara ja ni lako dong yi dekké fu mu ci doona rek sadaqa jariya ngo mu ni sun borom ab tiwo la koy def bo xam day servir lèr ci sa bammel bis bo faato sadaqa jariya mu ni bi ci dess moy al waladu salih dom juñu éduquer dom juñu yar gis nga dom juñu yar sa boko fi baye heure bu xelam demé ci jang alcorane mu ubbi kamil bi di jang isbi alcorane yum jang yena ko bok yalla dalay yonne sa tiyaba qasida gum jang bu ko tege yena ko bok yalla yonne sa wal
0: al waladu salih
1: yaddu alla wala dom ju julli ba selmal rek jang ñeen fuk ikhlas ak ben ni adiye sa bay wala adiye sa yaay direct lay don direct day melni mudu mbay cham mu ma yonne xum bëgguma len publicité ñom gaay yoyu fofu gaay di jaarale xaas bi mu ngo bu juumul sama numéro rek ma daal di ci jot direct 0 seconde ma jot non lay mel bi nga ne bay am rek wala yaay am bi nga ñaané bu ñu yalla joxal ma yaay rek non lay mel bo jawalewul numéro bi rek da cey daal di jot fasasa misal won na len ko ci Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti bima waxe ni fek men mbok da ñew fi ndax kilifa yi diine yi parfois dama len di defal li ñi tuddé fidaawu kulus yu bari lay jënd seddelé ko donga yi kenn ko def ma jox la ab lim ci la ilaha illallah muy fukki jinn ak ñaar ñu addi yal ko ben kilifa ak diine amna ben sour mom bim fi ñew ki may wax ni ñu ngi bok ci sun mbok yi nga xani ñu tuddé sen bop ibadur rahman sun wëlëre la sour bim fi ñew da tombé ak sustu sour bobu bay sa mo ayé ñu di ko defal señ sa mo ayé won ñu di ko defal ñu ñew mu ni ma li bidala waxté yu bari ma génné ben téré niko yeen xamna ci yeen ñu fonk abdur rahman asuyoti ngeen jalaluddin na mané ko kay diglu lim wax fi Abdurrahman Asuyuti Jalaluddin néna man dama bokkon ci nga xamné dama dakk liñ wax ni fidaaw amna ni yonent ko wax ma Abdurrahman dama ko dakk mun waye téwul nak ma défalon sa bop fukki jooni basmala ak ñaar dencal ko sa bop ba xam muni ben sour ma and ci abrop ben xalel bu ndayam faatu bu tollu ci fukki at ak yaar xale bi yalla tel ko defal kesfu neñu biñu soule ndayam ba wagniku Abdurrahman Asuyuti moy netti de neñu biñu soule ndayam ba wagniku xale bi ni der yuxu ni nga yubu sama nday safara Abdurrahman Asuyuti neena mani tek ni sun borom man ne mason na ma def basmala fukki jooni ak ñaar fi daawo ko sama bop bu fekke ni liñ wax ni yonent moko wax mayna ko nday xale bi bi kaddom daano rek xale ba ni tekere ni gene nañ ko safara ñang ko yubba jena bimu noppé mu ni ma saway mu ni ma ñun ñing ci erreur bo muy tuddé man ya kon nak ya ko waxal sa bop fi la ñew ci daara ji fekk waxtu takusan ni ñuy def fi daaw pour addi yal ko baye sam sur bop maay du baye sam dong nak lañ koy defal nit yalla yu bari defal nañ leen ko fi ñi dëkk Sénégal ñi dëkk yalla rek taxon ñu doon ko def kon xalal bi bu fekke ni al waladu salih la fukat dom daano ci mu jang alquran wala qasida wala nangam ni yalla joxal mako bay jotte fasasa yalla joxal ma yaay jotte fasasa lol dong jaron na yar dom lol rek jaron na yar dom alquran mo ne al jasaul ihsan ila al ihsan yalla neena kuma lebal lu rafet munu ma la fay lu rafet ndax man yalla amul lu ñaan man lu rafet rek la kon nak sa boma lebel lu rafet aw mom leneen lu mala maya mana faye lu rafet rek al jasaul ihsan ila al ihsan dom adama kay nga fayal lebal lu rafet mu fay la safan ba lolou nit lako yalla defal way yalla neena man ken duma lebal lu rafet ma fay la safan ba al jasaul ihsan ila al ihsan nga dal di yar sa dom xamal ko ni ko kon

ni mu waxe ni borom xam xam yi len ñom neenañu bi alquran di wax ni alima nafsu ma qaddamat wa aqarat ma qaddamat moy su jëfi bok wa aqarat moy njabot gi yalla dañi nit ku ne dana ko xamal lam jëk def bam ne u wé ci bersom ba lam mu jë def ñu taxañ dënd bi wa aqarat joju ulama wi mu fasironi len ci ñom firé ko ay manam njabot say dom yi nga bayyi adina say dom yi nga bayyi adina njabot responsabilité la nama ko waxe won ci waxtan wu jëk wa responsabilité la sun borom wax na ci alquran ni wa alamu annama awladuk annama amwalukum wa awladukum fitna wa anna allaha indahu ajrun asim ñun yalla no ngi len di xamal ni len ci seeni alal ak len ci seen njabot fitna dongula mun way nak man yalla dencal na len ci aw yiw ab yol bu mag wa alamu annama amwalukum wa awladukum fitna sun borom bu ne len ci seeni alal fitna la ci yeen fitna alal lu ko gëna nek fitna amul way lu tax yalla ni alal juju mala jox nak tam nek fitna ci yow dencal na la ci ab yol amna yol bu mag bo ci meuna def bo xamni mi ngi may xaar moy lima waxon legi moy nga def ci sadaqa jariya alal day fitnal borom ndax ak yalla da ci nek nga war ko genné ak nit ñi ne ci wa nga war ko genné sa ak wajur ne ci nga war ko genné sa ak njabot ne ci nga war ko genné yoy yep nak boko matalut fitna rek la lay jural ndax alal jibul yaakar ni nit ñi ngay romb di len traverser amuñu ci wal amnañ ci wal ni yalla xagn la tax mu xagn len seen aq daana ci sa alal joju soko xame ak boko xamut boko xame ak boko xamut aq yalla ne ci yalla nak ni wa anna la indahu ajrul azim ku fexé ba respecté aq yoyu sab yol bu mag mi ngi ak man ma teyel la waye wa awladukum fitna seen njabot bi fitna dom lu ko gëndi fitna ko xamni bu febaré doton nelaw buñ ko jappé doton nelaw bu doxé doton nelaw mu ngok rek ci fitna ngay dëkk fitna la waye nak bo ca jëlé sa responsabilité def ci la nga wara def yalla ni ay ci yol baangi fi di la xaar bi maté jangal jangal ko bi maté yar yar ko bi maté dencal dencal ko bi maté orienté orienté ko ay ci bu boba indahu ajrun azim sun borom neena indahu ajru asim tiyaba ju magang fi dila xaar tiyaba ju magang fi dila xaar waye bo ci jëlul sa responsabilité yi nak nga dégage sa responsabilité ah légui saxanu fitna la saxanu fitna moy ñew manam dima bëgg saxanu yool moy ñew la saxanu yool ba moy fitna ji nak moy dal ci sa kaw motax mag ñi daan wax naan joyi goné mo gën joyi mag xam nga mère yi ne ci internet bi di bis bis joy ni buñ fa xewon ba seen doom joy konon tay duñ ci joyante ndax ñu ni joyi goné gën yoy joyi mag gis na ci wajur wo xani mom neena ci marché yi amone événement yi amone ñu japp ci domam tejj ko ci mom neena lolu fierté la ci mom tampi tampi mom neena fierté la ci mom yalla ni la won fexel ba kawsu bu fi kenn ñew di yaq sa dom bokk ci ña doon yaq ñu jël ko tejj ci kasso bi nga ni lolu yow fierté la ci yow te yow ne nga jang alquran alquran ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha

muy ànd ak ñooña. Cheikh Mou Bamba radiallahu anhu wax na ko ci Nahju Khadail Aaj. Sëñ Touba nee na bi mu ne isa kunta fi xawmin fa saib qiyaaruhum wala tusaib al arda fa tarda ma raddi. Mu ni moom Sëñ Touba mi ngi lay digal isa kunta fi xawmin fa saib qiyaaruhum. Cheikh Mou Bamba nee na soo demee ci aw nit da nga jóge Sénégal dem Italy mu ne mu ni seetal ña gën ña fa gën nga def leen ay xarit di ànd ak ñoom ñu nekk say àndandoo. Idha kuntum fi xawmin fa saib qiyaaruhum. Sénégal nga nekk mu ne mu ni seetal ñi gën ci Sénégal nga def leen ay nawle di ànd ak ñoom. Idha kunta fi xawmin fa saib qiyaaruhum. Nga xamal xale bi loolu, xamal ko ni ko mbooloo moo nekk. Léeg-léeg ma di ko wax fii dong yi ci daara ji ñeen xam ngeen yéen ñëpp kenn ku ni da ngaa jóge sa këri waajur ñëw fii ngeen daje fii. Mu ne waaw. Ma ne acca ku ci wutib xarit seetal ki ci gën a jub nga xaritoog moom ndax mboolookat lu ne nga ca. Mu ne amal leen dee leen seet ki gën a jub ngeen def ko xarit. Bu ma leen di jàngal nax ju fii laa leen koy wax. Sëñ Touba ko wax isa kunta fi xawmin fa saib qiyaaruhum. Nee na boo nekkee ci aw nit seetal ña ca gën a jub gën caa maandu gën caa ragal yàlla nga def leen ay nawle di ànd ak ñoom. Mu ne walaa tusaibil arda bul ànd ak ko alku boo ko ànd ak moom. Nee na fa tarda ma araddi dana la alak ànd ak moom ngeen bokk alku. Nee na bul ànd ak ko alku de ku alku mooy kan mooy ku yërut ku yërut kooku dong alku yàlla xam na ko. Walaa tusaibil arda mu ne fa tarda ma araddi day alku alka alagaale la day alku alagaale la. Ñaataa dem ci kaso bi ci ñoo xam ne xam nga lu leen fa yóbbu booy kaa ñu dem manifestation ba booy kaa ñu dem manifestation ba doo nga leen fa yóbbu. Waaye bu fekkonte ni dafa ànd ak xiyaara xiyaaruhum booy kaay nu ànd dem jàng yi lay dégg booy kaay nu ànd dem wàccam kaamil ma. Waaw bu fekkee fa saayib xiyaaruhum nga àndal xiyaaruhum xiyaaruhum moom wàcce dem jàng ya mbaa wàcce kamil. Waaye tojog rajaxe doo ca dégg xiyaaruhum de doo ca dégg xiyaaruhum. Man sama yoon ci politique man yàq laa wax rek yàq ak fu yàq mën a yàqoo yàq la l'islam tere rek moo xam alali julit bi la moo xam alali yéefar bi la yàq la l'islam tere yàq dara yi kenn la l'islam tere. Moo xam yéefar moo xam julit nag yàq la l'islam tere. Wala tufsidoo fil ardi ba'da islahiha. Sëñ Touba ni booy ànd àndal ak xiyaaruhum ñi nga xam ne ñoom jomb nañoo dox di yàq jombale nañ ko seen bopp. Mu ne fa kam min jaahilin arda aliman hina waqahu. Bari waana ko alku mu ne xam nga ko ko alak mu ne mu ni waaju riir xam nga loolu day faral di am li Sëñ Touba fii day faral di am mooy nga yar sa doom te yéewoo ko nga yar sa doom te yéewoo ko ndax aliman mooy waaju lewet. Waaw waaju lewet da ngaa defar sa doom ba mu defaru waaye yéewoo ko nag mu génn ci mbedd mi tase koo xam ne nii daa réer sànku bari pexe. Sëñ Touba nee na boo leen gawul teqale dana alku alagaale ko. Bari na ñoo xam ne yar nañ seeni doom waaye biñ génnee waa mbedd mi yàq leen bàyyi nañu yar seeni doom waa compte TikTok yàq leen bari nañu yar seeni doom waa compte Facebook yàq leen. Fa kam min jaahilin arda aliman ina waqahu mu ni bari waa na kuñ defar ba noppi mu mujj yàqu mu ne mu ne xam nga lu ko yàq mu ne mu ne ina waqahu. Keroog ba mu collaboré ak waa TikTok keroog ba mu collaboré ak waa Facebook keroog ba mu collaboré ak waa YouTube mu ni booba la yàqu te fekk defaroon nga ko ba noppi de waaye yéewoo ko nag. Mooy la ma waxoon ni boo jàngalee nit te yéewoo ko boo jàngalee nit te yéewoo ko te yaroo ko seytaane nga formé da ngaa formé nit ci xam-xam waaye yaroo ko nag na la wër ni seytaane nga formé réew mu tàkk moo ko taal borom xam-xam mu ñërut réew mu tàkk moo ko taal.
waye batay bu fekke ni da nga yar sa dom te jangaloko mbam nga formé mbam law bi bu ko jot seuf ko law bi bu ko jëkke jot seuf ko du xamé law bi biko wara seuf ak biko wurtu seuf te mbam da wara xamé ñaar ñooñu kon bolel ñaar yi da ngay jangal nit ki yar ko yé ko mu xam moy kan nit li gëna wara jëkke de li nga wara jëkke def ci mom xamal ko yaay kan man arafa nafsa arafa rabbala yonent wax ko xam yaay kan rek xam yalla ko xam yaay kan rek xam yalla bul nangu wa mbedd mi dila waxal nit ñi yaay kan yow xamal yaay kan rek li wa mbedd mi di wax wa tiktok diko wax wa facebook diko wax yow bul japp lolu yow xamal li nga doon yow ndax bali insan ala nafsihi basira nita gëna xam bopam li nit ñi wax bu ne ci yow xam nga bu neewul ci yow xam nga bu ko nak bo ande courir te fekk yow dañ la yar day mujj sank la yobale la mu delu ci wat ci nima waxe won ci ñetti témeri sidi ak fuk ak ñett ak nonu nga xamne non la ko muhiddin ibn arabi misale ci sidi gu wex gi ak sidi gu ñul gi ci alquran biñu ko bimu ne nung ko xet ci aya ba falhamha fujuraha wa taqwaha muy juñ ñaari sidi yoy muy sidi gu ñul gi ak sidi gu wex gi muni mom seigne touba wala tous sahib in aratta suhba sasafihi aw asadin aw raqaba muni ma nga lay denk batay man seigne touba boy wut anando motax gona yi ñu mata jangal nahju lañ ñu mata jangal nahju kharail aj lañ ndax ñu xam ni ñi andal ñan la seigne touba neena boy wut anando muni moytul ma ñett ñi moytul ma len sasafa moy nit ko xamni amul liñu tuddé mbañum rus nit ku dul jambu nit ko amul mbañum rus sa safa seigne touba neena bul and ak mom ko amul mbañum rus seigne touba neena bul and ak mom aw ko amul mbañum rus sa boko defé copain ci gatch ngay dëkk ko amul mbañum rus mune aw sa hasadi nit ku soxor nit ku añaan ko xamni lu way am yene wulako seigne touba neena bul and ak mom nit ko xamni lo am yene wulako lu way am yene wukoko mom lim am sax yene wuko bopam ndax añaan lim am sax yene wuko bopam ndax añaan seigne touba ni boy wut ab xarit teggiko boy wut ko andal bako fa al hasad motax yonnabi sallallahu alaihi wasallam neena won ma ngi len di moy ci ndiko lo kañaan muna muni gis nga ni safara di def mat ba def ko doom muna mun non la kañaan di def tuyaaba non la kañaan di def tuyaaba nit ki liko yalla defal nit ki niko yalla melal ay santal yalla te ñaan yalla yalla dolil ko ko te yalla mi jexlu dara nga ñaan ko mu jox la lu mel nonu waye dedet dang ko koy añane ndax yaakar nga ni ma nga cey am ay million wala ay milliard wala xaliss motax nga añane koko xana kon yow gëmoni wërseuk ci loxal yalla la ne jambu ko sopp mu jox koko kon yow gëmo lolu xana ba añan di la ci fek nit ki ni la ko yalla melal nga diko añane ba boy wax ci mom sax dang koy seyiti nak ndeysaan yalla na yalla yërem añan seigne touba ni boy wut ko andal tek fa aji añan bul and ak mom mune bi ci dess moy awsa raqaba ko xamni ni mom ambition de misire nit ko xamni manam amut limite ci lum bëgg daal amu ci sago nako am ak num ko mëna amé rek n'importe quel comment rek waye nako am rek sa raqaba seigne touba ni ku melni bu and ak mom nit ko xamni lum bëgg bu koy wut dootu and ak sagom dootu set num ko amé tous les moyens sont bons seigne touba ne ko mel nonu bafa bul and ak mom aw sa raqaba
nit dina am ambition nit dina bëgg dara waye nak na andak yar na andak tey na andak sago na fekk yalla dogal ko ci yow saraqaba aw saraqaba tax yonent sallallahu alaihi wasallam ni tey leen ñu na mu ne khalim ak seddele ga noppé na kon lu ngeen di wut na ngeen ko wut ci dignité tey leen ñu na mu ne khalim ak dogal ga noppi na ñu ni waaw mu ne lu ngeen di wut wut leen ko ci dignité wut leen ko ci dignité da ngay gis ko xamni limuy wut wallahi nim koy wuté sax yow da ngay subhanallah subhanallah aw sa raqaba seigne touba neena ko xamni ay ambition duko mesiré seigne touba ni boy wut ko andal bako fa bul and ak mom ko xamni ay ambition duko mesiré duko mesiré dang koy gis ci gaay wayan de gis ma bobu wayan de gisi waaw wayan de gisi saraqaba rek moko waral wayan de gisi saraqaba rek la mais ambition de misire aw saraqaba muni ñatt ñi dal buñu nekk say xarit buñu nek say copain buñu nek say andando nga ni ko wa kon kan la wara andal muni wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad neena waxuma la sax koy andal mais fréquentation seigne touba neena xolal ki ngay fréquenter muni kep ko xamni sa boko fréquenter bo fa joge do fa jele diine sa diine du fa yokko do fa jele xel mu sel sam xel du fa yokko sa xam xam du fa doliko sa njub du fa doliko seigne touba neena grand place bo bu fa dem wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad ko xamni yow sa bo joge fréquenter ko mais boko fréquenter ba joge fa nemi ko sa diine bo moytu sa diine dafa wañi ko ndax waye falal na la lu diine diisal ben bo moytu sam xel dafa wañi ko ndax digal na la lu mbañum rus bañ lu mbañum rus jom digal na la ko seigne touba ni ku melni bu ko fréquenter mu bu ko fréquenter mu wala tu jalis khayra man bihi tusat diinan wa aqlan abadan tanal murad waaw cheikh ahmed bamba lutax nga tereñu li muni fa xbaro bi annamal mar'u ala dini qalilihi muni ndax borom xam xam yep nenañ nit ki kuma andal dalay wal jikko borom xam xam yep ko wax nit kuma andal wal la jikko arabiy lay ñoy lebu ni attiba tasriqu attiba jikko day satiante motax seigne musa ka waxon ni walli day walle sang day sangé bo def fréquenté wali bo mutu lek mu wal wilayam gi waye bo def fréquenté sang bo mutu lek mu sang la ba nga sey wicc boy fréquenté wali legi mu wal wilayatom gi waye bo def fréquenté ab sang lek mu sang la ko wedd nga lacc Abu Bakar wa Omar wa Usman wa Ali bainahum wa bain rasul ali salatu wassalam ko wedd lacc mam tierno mam cheikh rahima fall seigne daru asan ndjay cheikh isa jenn ñom baynahum wa bayna cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhum jami'a weddi laaj liñ ko muni sa ñaari wajur la ngay def ñek jëme ci ñom ak lu mëna xew وبر بوالديك وارفق بهما وكن مؤمن وكن مبادرا الى امرهما سنياري واجور نغيلن ورمال ريسبكت لين تيت غاي اندك نيوم تي يرمدي مانام غا نيوانت لين دال غا ييرم لين ما لاج لا يوم بوك مي ما لاج لا يوم ميغا خامني نيغا
da nga bëgg téral sa nday mo la taxa dugg gal nga faatu ci yoon wi légui sa nday bu tumuranké won ben légui 1 plus 1 égal 2 légui ñaari tumuranké nga ko bayé ñaari tumuranké gisatula xamatul ci yow dara dila misère ba fekk ci la luko jar xif bay lek suufa ko gën xif bay lek suufa ko gën yalla xam nako luko jar est ce que yow yeureum nga sen wajur wo yeureum nga ko ndax yeureum nga ko war fuq bihi ma la seigne touba wax sa ñaar wajur na nga and ak ñom ci yeurmande da ngay gis ko xamne dakaru gi do nga lay taggu ay wajurum dakaru gu jégué gi seni wajur nakko gangen mun la yaay fomna dematu waaw kay dakaru gu jégué gi rek la ko de dakaru gi kep bay ni la bul dem nga ni ko dematu ma fomna fomna muy na nga and ak ñom ci ñeekata luñ la digal gawal def ko wa kun mubadiran ila amrihima luñ la digal gawal def ko wanha an jumlati muné wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp lo xamni téré nañ lako na nga gaw bako wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp luñ la téré gawal bako luñ la téré gawal bako da ngeen ma nan jamono dépassé nako jamono dépassé nako ay wo fekke yalla mi bind jamono ngeen dépassé ay ca mu am ci lo xam nak wax deug yalla wajur yi la wax deug yalla wajur yi la de amna ci lu bari mom wajur yi la ndax wajur yi ñoo defut lañ wara def ba def ko joté ba def ko joté nita ngi sik ay domam waye la ci upp lepp nak moma nak responsabilité bi moma ndax bañ ca tolo fam wara jaar ak ñom jeewru fa ak ñom bu fekke ni yow ab tukki kat nga wala da nga yoré ay responsabilité yo xamni ni taxna mëno yar njabot amo jot gi way wutal kula yaral ñaata xalé ngeen xam yu génné ci internat yi sëriñ daara yi nopi wuñ ci ñom seen wajur yi jëlé leen ci daara yi wutal leen ay keuyit ngir luñ leen di fay rek ci doom ji mësa reugul fofu ci bitim rew tax nga jël leen andi leen fofu buñ ñëwé ba miin dëkk ba dégg langu dëkk ba ay ca waxuma la nekk ak yow waye bo moytu sax dootu leen bokk ben réseau yeen ñaar réseau sax dootu leen ko bokk waaw kuñ yëru kuñ doon yar noppé guñ ci mom nga andi ko ci réew mu mel nonu mu dégg lakku réew mom té alcorane boko xasse mokal lang wo jakkat jangati man nga ko mokal mu fekk ci la fofu té fekk nopp guñ ci mom té dara ja fo jëm ak mom réseau sax dootu leen ko bokk loko digal mu lang té fofu droit de l'enfant da fé dox loko wax mu lank fi ngay ñew di ciow rek di wër nit ñi naan diw xamalumako dara diw kay man mënatuma ci mom dara diw nangam fekk lepp yow yow bi ngay ñew bitim rew kula lijeenti likay lu say taxé la fi indi doko bayyi ñu yar ko défar ko bu yalla dogalé mu wara ñew bitim rew mu lijeenti comme ni nga lijeenté won ba ñew suko mënut mu liggéey ci rew mi ndax yar bi mo gën alal ji bané ko défaru mo gën alal ay dugal ko ci internet yi gaw fayal ko ñu rapide sel ko alcorane nga ni bala mesure lijeentil koy keuy mu ñu fekk ci la fofu lang jang lagu rew mi bu noppé ci bu wa rew mi noppé ci mom xajak mus ngeen di doon yeen ñaar xajak mus ngeen di doon kula waxut li dalay nax xajak mus ngeen di doon mom kay bu boba mom da ngay négocier rek and ak mom ci nim bëgge rek waye nga ni ko faaw nak nga am talibé gi ma am da nga am yar bi ma am da nga am njub gi ma am da nga am réflexion bi ma am ah dedet lolou mom ndax bokulen yow dañ la défar nga door fé ñew dañ la défar ba nga soti nga door fé ñew jaay sa xari maam wala sa xari nijaay mba sa gerte ak bay sok fé ñew mom nak da fay ñew facilement mom facilement la fi ñewé facilement am nga kayit réew mi déclaré nga ni yaay bayam indil nañ la ko
ñu nga wacc ko fofu nak muy jang langu rew fu noppé nga xam noppé nga xam waaw waaw señ mudu ñu yamale fofu waxtane xamna sax bo muytuul tombu bi mo do waxtane walu yar bo muytu fofu la ci yëm ba benen yoon inshallah taala defina am nañ ci ñett tombu xuma ñen ñaan yalla ñu defal ñu tawfiq jibantil ñu njabot gi ni mu ko faral di waxe romu xam xam ni d'accord nañ ci ni nit ñetti la nit ñetti la nit ñetti la amna ko xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku moy yonenti ak len ci wali wi moy ben xaj bi ñettelo ñaarelu xaj moy ki nga xamni ni kuko yar mu yaru kuko yarul du yaru ñun lool nak mo upp ci doom adamay xaj bobu nga xamni ku len yar ñu yaru ku len yarul du yaru xaj bobu ño upp ci doom adamay motax yon santana yar waye le mom lu exception la moy ki nga xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku yonenti la ak len ci wali wi mu am nak benen xaj bo xamni moy minorité bi mom bari wuñ moy ñi nga xamni yar ak baña yar lañuy bañ lañ yamalé délinquant lañuy doon daay man mëno ci ñom dara yalla képp man ci ñom dara ñoñu nak bari wuñu ñoñu bari wuñ ñu neew lañ kon bu ko défé ñu sant yalla julli ci Moussa alayhi salam ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ngeen doli ñu ñaanal bu baax yalla defal ñu tawfiq yaram jamm ak barké yalla dimbali ñu ci kaddu gi ndax wax deug yalla ki bari na mu ngok dal majalis bi ya ci aju yalla dal yalla ñu yalla defal tawfiq te may nu wir dal ak guddi fan ak wir defal ñu tawfiq defal leen ko inshallah taala kon señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi yaram wi taxuko nek en forme waye bima ko waxe sang rek comme tamal nañ leen ko inshallah taala rek ñu ni kon nañ gor gor lu def ko rek di leen ñaanal di sakku ci ñaan yow di la ñaanal yalla doli la wir te doli la barke te safara yaram bi yep inshallah taala ñu wax sun borom nak alhamdulillah li si bi ni amati tati musalihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

kon doom ji nang ko yar éduquer ko orienter ko tek ko ci alal kitab wa sunna tanal ko ay anando en balma nga tanal ko ay anando milé bum dem na sét ña gëna jup gëna tégé ci alal kitab wa sunna muy and ak ñoña